0: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ale, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
1: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy par, eh bagod? Pagkurati na ko din mong kagalingon nga. Di ka gwapo?
9: Exciting!

0: Bullseye!
1: Oras may gala, doon tayo 9 minutos na, pasado alas 8 buntag, balik may gala sa itong pagbanag-umanuban. Kini may galang oras ito, ganin nyo sa Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Itong kanun, hurot na ako ang, sulod na, hurot na akong isa kabaso may galang itimpla. Timpla na po na taon-taon, mga katropa niya. Kamulia, nakakapi na mo! So, Mir Ramada, maying buntag, shoutout doll kay Paul Ramirez nga naminaw karon samtang galimuyo sa iyang motor diri sa Karkar. Mayong buntag diha, good morning.
2: Good morning, boys and girls.
1: Si Jonix Aguanta lang gihapon diri sa Labangon, Cebu City, mayong buntag. Oh, si Jonas Di Guzman, good morning.
2: Good morning, boys and girls.
1: Si Rosalie Tinibro, mayong buntag sa Ranel. Katauanan yun yung pinasubra pa man na ila pagbangag. Uy! Oh, sige lang, ginagmayang bangag man na. Ito pang tawag na. Alas 8, Jess na. Hindi na akong partner. Hindi na ka partner. Ngayong buntag, good morning, katrabang Bricks. Ha?
2: Good morning, boys and girls.
3: Good morning, boys. Good morning, girls.
1: Muna itong greetings.
3: Hey, makatawa ko ning kuan greetings ni President Bongbong Marcos. Oh. Mag-inom-dom ko sa kuang kuan katong grade 1, grade 2. Mm. Inigsulod sa teacher ba? Mm.
1: Good morning, boys and girls.
2: Good morning, boys.
3: Remember pa gid niya ang gibuhat sa iyang teacher during sa iyang elementary time.
1: At least na sa'yo nanunduman katropang break.
3: Oh, mani, oh. Pinakanindot.
1: Mani, pinakadabes niya.
4: Makita, oh. Maya, yung ana, kayo ay mag-alaman.
3: Na, wala na gininom dumi. Nalimta na gininom.
1: Nalimta naman, kinaalaman no. No? Sige, katropang break, palimbaya.
3: Sa tanan na ito ng mga kaigsunan, diri ka rin sa Dakbayan sa Davao. Kumusta mo, ha? Sa tuwang nga mga kaigsunan, tulo ka mga distrito nga sakop sa syudad. Good morning, may muntag oga ingon man usab sa itong mga igsoon nga nakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region.
1: Live ta karon kay Trobang Bricks diri sa of course XFM Tagum. Live punta diri sa 99.1 XFM Mati. O live punta karon diri sa 101.7 XFM Bukidnon karong oras.
3: Oy, may buntag ha, sa ito ang mga kaigsunan diri dapita sa may Mati sa Davao Oriental. Mm. Og ang ato mga kuan diha no, mga kalumon. Kalumon nato diri dapita sa may Davao Oriental. Og ingon man sab sa to ang mga katrupa diri dapita sa may Davao, sa may Bukidnon area. May buntag, welcome sa to panaguban sa programang Bullseye.
1: Sige, alas 8:12 na ang takna bagaygala sa atong pagpanaguban. Padayon na to gab sa sunod nato nga tirada diha. No katong ikaupat no si Attorney Divina Gracia nga gipalingkod mga higala ni eto ni Jesus Cudero kay paghulat niya kiingnan nga lingkod siya no, wag kang masyadong excited no, kay mura ba og medyo init mangud mga higala ilahang pagtinubagay kagahapon adlaw, labi na sa skutanan mga katropa nga sa AMLAC katropang
3: Bricks. Masukor ba si Kuana ni si Kuya Trillianis.
1: Masuko.
3: Siya ni Katropang Alan, Katropang Arnel, kanang magsigi bitaw ga unsa ni kinibang
1: object.
3: Oh. Masuko siya.
1: Mao di ito Katropang
3: Bricks. Kay wala na sa rule dito sa ihang court.
1: Lahi man to ihang court.
3: Kangaroo court man tong iya.
1: Basketball court man tong iya.
3: Oh. Kangaroo court o basketball court. Oh.
1: Ang iyang court Katropang Bricks, ang kining rule ang rule dito is Paul Sunggo.
5: Hawa!
1: Oh, Paul Sunggo.
3: Pag wakay Sunggo, wakay Paul.
1: Oh, samtang wakay mga bukol, wakay mga pangus diha, wakay mga Sunggo, walay Paul. Muna kang Trillianis.
5: Hawa!
1: Paminaw na to si Attorney Divina Gracia, kining ilang palagtubag kagahapong adlaw mga katropa.
0: XFM Katropa.
6: Now, based on this provision, Attorney Benaventura, penalties involve both administrative and criminal sanctions, correct?
7: Irrelevant, Your Honor, and already bordering on badgering the witness, albeit the threat is veiled, Your Honor.
1: Wapagani?
8: He's not yet there.
1: No.
8: I don't believe he's there.
7: Just the same, Your Honor, answer. We submit, Your Honor.
8: Attorney May, you seem to be crouching. You may sit down for the meantime.
1: Gipalingkod.
3: Lingkod sa ganito, Attorney May?
1: Attorney, sa kwan, Attorney? Lingkod sa?
3: Oh. Asa to yung term? Encroaching?
1: You seem to be crouching.
3: Oh.
1: You may sit down. Ayos, sa kaya nag-cross man sa defense, sagdi sana. Sige daw ka, padayo na.
6: Can you repeat?
9: Penalties involve administrative and criminal sanctions, correct?
6: Dun sa binas, based on the long binas natin. Based on what you've read, Your Honor.
9: Okay, finally, last paragraph of Section 9C provides, when reporting covered or suspicious transactions to the AMLC, covered persons and their officers and employees are prohibited from communicating directly or indirectly in any manner or by any means to any person or entity, the media, the fact that a covered or suspicious transaction has been reported or is about to be reported, the contents of the report, or any other information in relation thereto. Neither may such reporting be published or aired in any manner or forms by the mass media, electronic mail, or other similar devices. In case of violation thereof, the concerned officer and employee of the covered person and media shall be held criminally liable. So under this provision, Attorney Buenaventura, pati yung media pwedeng makasuhan, correct? Mm-hmm.
1: Microphone, Attorney.
7: Continuing objection, Your Honor, on the ground of irrelevance.
8: Julie noted the continuing objection of the counsel for the panel of prosecutors.
3: Pati yung na inisya?
8: Julie noted.
6: Sorry, Your Honor, I was...
1: Paghulat lagi, hindi naman kamulat. Maka ang sabada siya katrabang break
3: na paisa na paisa nga ko ano kaning naraban ni kuani ngano kana katrupang Arnel nga giinam siya nga hindi ka raw kumain
1: Now what ano na siya gana si attorney
3: natakot ako
1: kaning sa taga-amlak
3: bakit nawala na akong gana bakit
1: na ba to di agab na to diya.
3: Kining una ni lawasa katrubang Arnel murag di ni mahadlok ni.
1: Ah, oh, di pa ni makuan si attorney. Oh, pero
3: kanang
1: stress siya, murag na stress siya sa
3: kwagapon. Kining una ni mo nga kuan katong Paul Sunggo, di ni mahadlok. Oh, kining una ni nga lawasa rubo-rubo man ni. Pwede pandagat, pang Navy, pwede po ni siya nga
1: pwede pang pamilya, pang sports
3: pa. Pang sports pa. Basta-basta ni si attorney sa age nga, di ba mga bata pa kay batanon pa katropang Arnelo naging amlak ka kuha na unsa gyud kakalakas ni si Ronel Ventura
1: bugado ni katropang Breaks at pangitaon sa nako tong kuha katong natong kuha ni katong bakit sige kadali lang ha.
3: Ito, pabinawan na lang ni Katropang Arnel. Ipadayo na ito ng ilahang kuan karon, ilang hearing ito napita sa kuan.
9: Now, based on this provision, Attorney Buenaventura, penalties involve both administrative and criminal sanctions, correct?
7: Irrelevant, Your Honor, and already bordering on badgering the witness, albeit the threat is veiled, Your Honor.
8: He's not yet there, counsel. I don't believe he's there.
7: Just the same, Your Honor, answer. We submit, Your Honor.
8: Attorney May, you seem to be crouching. You may sit down for the meantime.
7: Thank you.
8: Yes, Attorney Ronel.
6: May

0: about to be reported, the contents of the report, or any other information in relation thereto. Neither may such reporting be published or aired in any manner or forms by the mass media, electronic mail, or other similar devices. In case of violation thereof, the concerned officer and employee of the covered person and media shall be held.
1: Kanibagod, katropang Briggs, na ini palag ani sila Rizal Tiberos, no, si Artisi, no, si Rapitulfo Court, no, nga ngano kuno pati ang media kuno gihulga or kuan dili man na hulga, naman na sa
2: mas balaod
1: sa anti-money laundering act, no, section 9 nga
2: kasi wala siya kibalo sa sa dugan yang lingkod kay katabang ramon niya matabangan katropang Arnel kani si RTC
1: kani kuan pod away pod sa mga kabit, no.
2: Away sa kabit, away sa kining kasuko sa katabang ato sa iyang amo.
1: Amo, no? Oh. Ano mo na iyang mga expertise niya.
2: Masterpiece.
1: Oh. Okay, klaro mangod kayo, no? Sa section 9.
2: Pero kini mga balaod ni, si Ben Dalo na ang kuana ni.
1: Oo, lagi po, no? Kaya ang igsuon mo po rin niyan. Giingon mangod niya, when reporting covered or suspicious transaction to AMLAC or AMLC, covered person and their officers and employees are prohibited from communicating directly or indirectly to any member or any means to any person or entity. The media, the fact that a covered or suspicious transaction has been reported or is about to be reported, the contents of the report or any information in relation thereto, neither may such reporting be published or aired in any manner or form by the mass media. Dili sa untang pangutan na ganing kuan garon nga nung namay kopya may nga galas trillianis ani. Di ba? Oh, ngano
2: asa niya nakuha?
1: Oh.
2: Kay sa bagay ato man ni mahisgutan niya taw-taw kito pangarnin. Kay dakoy mga pangutana ani.
1: Oh, sige daw.
2: Gawas aning iyang pag presenta sa nahisgutan mga ebidensya mabitaw na pasanginlan siya nga Marites. King or Marites. King ba ni siya or Queen?
1: Maricol.
2: Okay, hindi mo ko Marites ko kasagaran mo ni katropang Ardin, mga reaper na to ngantos mga babae.
1: Babae. Oh.
2: Kaya kini mga lalaki ni, aw, wala ni, bahala mo mga Marites mo diha. So, mo ni karoon ang atong pangutana, doon na ba siya supporting evidence diha karon sa iyang mga allegations?
1: Kanina daw katunong gahapon mo daw to ebidensya niya gahapon.
2: Di man na siya pwede god. Katong ginaingon niya katropang Arnel nga doon ay transfer of 319
1: million.
2: Million from Hong Kong, China, Hong Kong to KL 88.
1: KL 88 ba na? KL 88 no. Dito daw to 319 million.
2: Yes. Now, doon na ba siya ang suporta nga pangayon sa korte, of course, ni anak katropang Arnel. Kinimanggo, dili ni sa judicial sanction eh. Puro sa ni tabi ning iya katropang Arnel. Mo ni napasagad na sa giyawit. Gumikan kay wala sa gibalandra dito sa huwis nga you present your evidence. Paunsa man ang istorya nimo diha gadaghan, galiundok ng imong mga istorya diha, tapos wala nimo gisuportahan og ebidensya by way of pagkuha sa pagtrace, no, kung ang katong kwarta nga allegedly from China, Hong Kong to KL or Kalye 88, nipunta ba gina sa bulsa ni Mans Carpio og nakabinipisyo ba diri dapita si Vice President Sara Duterte.
1: Correct.
2: There you are. Kung yun na naman ugaling katropang Arnel nga medyo nakita niya dito karon og na presenta aw wala ay daghang istorya.
1: Pero wala man nagulat man siya ani, nagulat siya ning presentation sa AMLAC, mo daw ni ebidensya. Pwede na.
2: Kay kini malanggod ka katropang Arnel, no. Di man pud pwede nga ikapagula ni karon sa AMLA ang tanan nga ma-recall, so giunsa na niya, giunsa niya pag magic gipatay niya, gituok niya, gigitik niya katong insult sa record sa AMLC. Eh grabe na sila ka strikto.
1: Correct.
2: Considering og do na pud question diri karon ang AMLC o giunsa na pagpasod. Gumikan kay based on our knowledge sa katubang Arnel.
1: Oo.
2: Nga pag once nga ang kani ginatawag nilang offshore bitaw nga fans.
1: Yung fans.
2: Musod diri sa Pilipinas, Doon na pa kay seminar diha nga himuon diha karon sa

0: MLC.
1: Oo.
0: Doon na pa'y daghang kay mga attorneys diha, daghang kay magpaila nga, kunuhay sila engineer, mag-middle, katubang Arnel niya. Doon na pa'y muingon nga, 30% ako ani, de okay na.
1: Uy, nagyo na yung mga ingana, no?
0: Oo. 30% ang amuha ni, apil si, kuwan ni, si gobernur. Idamay pang,
1: idamay pang gobernur.
0: Idamay pang gobernur sa PNP, kinibang Central Bank.
1: Central Bank.
0: Oo. So, ingon na sa katubang Arnel, di modo, may baluan diri karon ang record o dunabay seminar bago gipasulod kining nahisgutan nga kwarta. Because ang mandato sa EMLC katropang Arnel, pag once nga dunay masulod dira even 500 pesos gikan sa kung offshore fund na siya. Questionon gina siya sa EMLC.
1: So mauni ang kuan kahapon. Okay na to si bakit niya? Okay, paminaw na to ning bakit katropang bricks no. Ganong ganong what an magana intaw kaon si attorney?
2: XFM Katropa.
3: Hindi ka daw kumain, Attorney Ronel?
4: Hindi po, Your Honor.
3: Bakit?
4: Hindi po makakain, Your Honor.
3: Bakit?
4: Kinakabahan po, Your Honor.
1: Uy.
3: Bakit?
5: Trial is resumed.
0: Na himong katawanan dito na karon ang impeachment court.
1: Pero gi call baan ga si attorney Katropang Briggs nga wa may ka gidugang o gibawas niya anang mga presentasyon niya Katropang Briggs.
0: Doon ako na remember sa Katropang Arnel ba nga gisalang I think one of the attorney po to. Attorney po to nga gi na kulbaan kuno siya sa dihang giatubang niya si na remember nimo to si Lorna Kapunan.
1: Lorna Kapunan.
0: Oh, may nag-question nga abogado po to. Nakabahan kuno siya. Ingon siya nga ayaw kulba diha. Pero kini kang
1: kani. Oh, kani.
0: Kini kay Attorney Ronel Bintora. Gihimong kuan ba? At least dunay sense of humor nga nahitabo diha karon sa floor sa impeachment court. Kaya seryoso ra kay sila diha katropang Arnel. Lisod po kayo ga
1: kansawan gani si kuan kansawan gani si Attorney Mark Binluan kasi sige na lang kunog pangihi. Ikansawan si Attorney Binluan nga sige naman lang kag pangihi nga tong niagi ni nangayo kag 10 minutes nga mental health break sa kuan. Karon ngayon na pug ka og kuan. Uy. Gab na buhi na ning kuan gab o. Katong si Raimundo Ribucas. Buhi pa din yung kanahan ni. Nag-comment na din yun. Nakadaghan lagi mga trolls karon mga igala nagtapon o ganito programa. Bakit? Tanaw ni mga trolls mga friends. Kaya nung nakulbaan man, kung ang iyang gipresentar, siyempre taga-asa na siya,
0: Amla. Director.
1: Director pag yun. Iyahagid ng, iyahan ng forte. Iyahan ng tirotoryo. Iyahan ng
0: record. Iyahatan na si How dito.
1: Ano makulbaan man kuha siya, gikuha, gidugang, gibawas, o sabi diha sa maong mga record.
0: Will experience ka diha sa pagpanguykoy o pagbulgar sa mga dokumento nga bawal. Ngano mahadlok bang ka? Doon na kay saktong rason, doon na kay bala sa mga katarungan. Diha karon sa pagpadayag. Kining maong nga mga dokumento is real. Tinuod ni, dili ni fake. Ano mahadlok siya? Wamang kayo sila nahadlok nga dito, gi-question katropang Arnel, based on the statement sa abogado sa depensa, nag-ingon nga, naibalaan man mo nga diri sa provision, pag once na ma-air ni siya, publicly using televisions karon sa media media entities nga pwedeng mapakasuhan ang mga media appeal. Nga kasuhin niyo tong naging sakuan katong dito sa impeachment dito sa kinibang House of the Representative nga committee nga dito ilang gi
1: yab na dito katrabang breaks
0: dito diba? Na siya money siyang unsa nagsugod ang question sa depensa kay gipakita nila na siya dito sa House of the Representatives
1: sa kining committee hearing
0: nga kibalo man unta ni dapat iyan ang gitamparos ang ulo ni unsa ni
1: Luistro
0: kay basi nakalimot sa balaod kay kwan mo do ni lawyer do ni way dog daw sa mga kaso unya din nga wa mahibaw Ay din, maday doon isa sa kalis yung blo.
1: Ina sila katrobang bricks ka. Chilling effects ko no, kay kining, ang ginahimo ko no sa defense panel, pagpanghadlok daw sa media o sa mga senator judge, I think, nabay threat nga gihimo or merely invoking what is written. Diba? Na may balaod.
0: Ito mga panahon na, no?
1: Nakasulat man.
0: Oh, of course, na-cover kay ikaw pa na may bayran katropang Arne.
1: Mo lagi pod, no?
0: Oh, diba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ingnon niya dito karon na, ingnon niya karon na EBS-CBN, TV, unsani nga TV, cover mo kay bayad-baya mo. Moingon ka karon, invoke ka dito karon nga, di mi pwede anak, kay narabay balaod na sa MLC nga, pag i-publicize na ninyo in public, nationwide naman ito
1: sa press,
0: kuwan may pailan may kaso. Ayaw kabala ka sa kaso. Ato ang korte.
1: Di ba? So, kana ba, mga katropa, no? Dili, sa akong patanawa, dili man na mga igalawat, di na ito na makonstru as pagpanghadlok sa media o pagpanghadlok ni bisan kinsa ang gihimo sa defense, no, merely invoking na amang koy balaod na kasulat, no, na ibalaod na kasulat mauna nga pag kaningani nga mga sensitive nga mga informations, no, labi na diya sa akong AMLA records, dili basta-basta i-air katrobang bricks niya nationwide pagyud kayud kag worldwide kay ina ano na may internet karong mga panahuna. Kuan ba na? Matawag ba ni mo na? Ma-conclude ba ni mo na? Isip usa kapag panghadlok o? Na may balaod nga nagsulti niya na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Anong mahadlok sila pugnan sa balaod, katrobang Briggs?
0: Now, ang ato ang tanaw diri karong katrobang Arnil, nga nung mabalaka sila, gumikan kay... parang gipugo sila. Meaning, gining ilahang pagbarog diha karon sa witness stand, sa impeachment trial, possible nga gi-pressure na lang sila todo ba? Otherwise, tanggal ka diha or mo anhi ka diri.
1: Oh, sige, alas 8:31 na magaygalantag na sbuntag, may buntag diha ni Alfredo Lizara Lirasan, no? Dias kanukutan Tagum City, si Jonas D. Guzman og si Rilyn Navarro, no? Mga commercial, no? Mga bendalo ang mga bendalo maglagot sa law. Ah, baupod, no, mga katropa. Oras, alas 8:31.
5: Oy, kitsa ka?
6: Mone ka kailan ako?
5: Kitsa manday ka di ay?
6: Ako si Dracula.
5: Gano'n di ay ko ikaw si Dracula?
6: Hindi ka manlog na ko di ay. Subsupo na ko ang imuhang dugo.
5: Sige. Kisubsupo mo na ko ng imuhang.
6: Ay, kaya kong bukot.
5: Alam, susupo na be. Kisubsupo
6: mo na. Ayaw.
5: Ilahan pa na ko na.
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
10: Southern Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig naay dala nga virus ba. Kung nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinderya nga ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad.
19: Exciting!
0: Oras may gala na tayo, 35 minutos na pasado, alas 8 buntag, may buntag diha sa itong mga katropa. Nagpaminaw karon, nakapamahaw na ba, nakakapi na, mga kaigsunan ng atong kape, nagpabilin sa Gyapon, ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, no? Ang Santon Gold Coffee Mix, may adunay mangustin, adunay malunggay, adunay kining turmeric, o adunay glutathione o collagen, mga kaigsunan. Dili ka kayo ka mahiligon gani o kuan, kining dili ka mahiligon o capsule, kaya uban nga malimo sila megalas pag inumog kapsul pero di kamalimot pag kape, no? So adto tas kape kay maorno si megala og kining resulta, no, og kaayuhan nga hatod mga igala sa tong lawas, no. In fact, nakakape na ka, nakapanambal pag yung ka, mga kaigsunan. Ingos Kuya Malmon, okay na ang volume katropang Arnel o katropang Gab, okay na lang. Ingos Kuya Malmon na Gab sa kuan katong commercial kaganina, no, siya dito nagreklamo. Judeline Kamura, supalpalon sab nato ang comment nila kadita mo angay kambirahin ninyo na diha. No, kay nag nag-uban ni sila ron upat ni ang present karon mga igala kabaga trolls. Di address si Badong Batilis, no. Di a mga igala si Dessert Rose. No. Di asa diri si katong si Chabrilis. No. Di asa diri si Raimundo Ribukas. Oh, naani diri karon mga igala ang mga trolls ni BBM. Ga tapunog mga katropa, no, nga so tingnan na, puro unprofessional og arrogant ang defense panel ikumpara sa prosecution panel nga magalang at sumusunod sa rule of law. Magalang gud. Giun sa demo anang defense nga naghimo ra man sa ilang trabaho. Mga katropa, panalitan mo ingon na sila nga kaninga mga record di siya ni dapat unta, di ni dapat unta nga isa publiko. O i-air sa media, wala man na sila, di man na gikan may galas sa ilang kaugalingong panghuna-huna, kundi ligikan man na mga galas balaod. No, man ay sultis balaod, mga kaigsunan. Gikilala mga galang gikuan, no? Gi-invoke la nila. O siya nahimutang mga galang, o siya nahisulat, no, diya sa anti-money laundering law or AMLA, mga kaigsunan. O anti-money laundering act, mga katropa. Oh, ang i-construe gid ini muna nga gihadlok ang media, i-construe gid ini muna nga gihurat ang media nga usa kuno ka chilling effect, no? Kamura may naguna-huna ana. No? Wala man na may gala sa una-huna tingali sa depensa when they invoke that provision, mga kaigsuuna.
2: Bullseye.
0: Na sa ilaha mga katropa nga mo ni ingos balaod, no? Now, naana na karon mga igala sa court kung sundon ba ng balaura o i-bend ng balaura, mga katropa. Alas 8:38 na, pangapi na mo.
1: Yes, katropang Bricks.
0: Oh, tos ang tagaanog gamayin ko ang panahon. Kining inahan in taong katropang Armin.
1: Yes, yes, yes.
0: Katong nabanggaan in taong dihanapita sa may Matina. Nga itong siyudad sa Labaw. Kung mahinumduman ninyo, ato na yung September 27 pa nahitabo kining bangga.
1: Oo. Hit and run.
0: Hit and run. Oh. Hit and run. Kining usaka batanon nga namasahiro din eh. Dihanapita sa kuan ba? Dihanapita sa may UM Matina.
1: Oo.
0: Okay. Now, gibanggaan na siya og private nga sakyanan service ni.
1: Oo.
0: Pero gibiyaan po. Nanakaw sa itong linya no? Ang inahan ani Katropang Arnel at itong mahinabi ni si Manang para nga ito mahibaluan og unsa ni status ba sa kahimtang karon sa iyang anak. Manang, mayong buntag. Welcome sa XFM Davao sa Bullseye Program. Kaoban nimo si Katropang Arnel Cortez o si Katropang Bricks Flores. Ma'am.
20: Maraming buntag po sir. Salamat po sir. Salamat sir. Nagipada niyo pagtalaga ko ang post. Salamat tayo.
1: Sige. Hello? Yes, Nay. Oh. Nay, mayong buntag ni mo si Katropang Arnel Cortez ni.
20: Sige, salamat po.
1: Unsa ni pagkahitabo, ganong nabanggaan, asa ng prastada, asa ay muhang anak, ano yung time?
20: Akong anak siya, matayo rin man ito yung magabili.
1: Oo.
20: Na, dito yung tubuhan, dito sa may iba, di pa kamabot sa may UN na Matina na Naman dito lang din, doon sa nagaparking, kaya nagkulat pa sa hero. Nga, nikalita rin man sa bangga at yung kuha sa kiyana, nabot pa itong sa kiyana, kaya di daw maklaro, ayun ang puli, kaya blood na tayo. Mga ito, nagatindog-tindog ang sasakit sa iyang kuan, ang motor, yung ito sa bangga. Mga ito nga, pagkakabo ito, nga ito nga, di-plato naman sa pulis, wala may kuan, klaro yung lecture yung god, na mga ni-blurred, but di makita number. Mga ito, nga himo na ako, nag-post na lang ko, pamasking, at mabot sa kong, nagkita na sa akong bata, bak, hindi tayo matabangan ni tamang problema.
1: Okay. Walay plate number yun nakuha na color sa sakyanan o klase sa sakyanan?
20: Hindi daw lagi siya, hindi daw maklaro. Masang sakyanan, isa plate number.
1: Nasa Matina, no? So, asa man paingon ang wang sakyanan? Pasulod siya ang Dabaw o pagawas siya sa Maa?
20: Padong man dati sa Mapua, sir.
1: Padong sa?
0: Mapua.
1: Padong sa Mapua ng eskwilahan. Okay. So, namay mga CCTV siguro diha ng mga area anyway.
0: Daghan CCTV diha. Ma'am, human sa ko ano, kini bang asa man nga police station mo nagduol?
20: Sa Ikulan.
0: Kaya, under man na sa Ikulan no? Ang Ikulan police station kanang Matina na karon. Di naman na siya sa San Pedro Police. Now, unsa may gipangatarungan sa tong police dito sa diha nga imo ning gidangop ngadto, ma'am?
20: Ang nagkato dito, nagatimang pa mako sa kong pasyente, hindi na sa espinse.
1: Oh.
20: Ang akong pakunang ko, yung kumakong bana. Nga, ipakita daw itong CCTV dito. Blurred man daw kayo, di maklaro ang service kung unsa. Wala maklaro ang number.
0: Blurred gining daan o gituyo lang pa blurred? Unsa ba?
20: Mugani sir no. Nagkuso lang dito sa akong kuwarta para malay. Dili pa ma-subat akong problema ba?
0: Silang, di sa ta mag-suspect di karon sa itong pulis, no? Ang ato adri karon ma'am, unsay pasalig sa ato ang kapulisan, gikan sa may Ikulan Police Station, dito karon sa inyong hangyo nga kung pwede investigahan ang hitabo nga hit and run sa imong anak?
20: Ano na ma'am, hulat-hulat nang sir, kahit trabahoon na mo na.
0: Unsa mga mata nga trabaho kuno ang ilang ginapasalig? Mga lap sila og dugang nga mga CCTV footages o unsa ba?
20: Mao daw na lang giingon sa kung baan nagpapakumangkon.
0: Unsang adlaw atong nag-adto mo una nga nag-adto mo sa police station, ma'am?
20: Atong September 27 yun, pagka anang gabi, alao naman na nahitabo sa padlawon.
1: Oo.
20: Tapos pag-blatter mi agad. Mato pagkaugma, gibalitan sa akong pagkumakon akong bana.
0: Pizza size na takaron sa Oktubre, nahitabo September 27, wala mo nakabalik dito sa Ikulan Police Station?
20: Ibalik ko itong pagkaugma, blato sa akong pagkumakon, balik ko, sir, ako nagpalo ako. Ingo mo siya nga, ma'am. Kung trabaho mo na namo, ma'am. Kitrabaho na namo, ma'am. Kitrabaho na mo.
0: Mm.
20: Kung nasa ka mo, kumapulatan natin, ano nga ilang magugog financial ng guter, kay, kung saan naman lang nang kailangan sa ad-adlaw.
0: Mm.
20: Nakagaw. Nagusap ko ito mo, wala may kwarta. Kung saan may, ipakaon na ako, anak.
0: Nakagawas na, na ospital man imong anak, nakagawas na, nay?
20: O, nakagawas na ito yung buwan, sir. Nga paro, namin sa ito, kaya kalwak check up na. Pero ang sitwasyon niya, sir, dili pa, okay, kay magpangyawiya pa, magusag di mao.
0: Ah, kumbaga doon ay, kuan, doon ay posibilidad nga na bagok yung ulo?
20: O, kay, di, nakaloyan man po sa Ginoo, sir, kay, di, kung man tanig, iskidula na kukurahan.
0: Mm-hmm.
20: Nga kay, sige man, dagaman ko daw ito'y lagi turo, kung naman nahilip na, na nawawa daw itong pangturok nila yung sinduktor sa surgery.
0: Mm-hmm.
20: Pero karon makatindog-tindog naman po siya, pero sa istirya lagi na, okay, klaro.
0: So, ang ay mong kuan karon panawagan ni mo, nga kung si Kinsa man ang naka-hit and run sa imong anak, usaba, inyo ba ning kasuhan or ang inyo lang nga matabangan siya sa kahimtang karon?
20: O gani sir, ang kahimtang lang naman patabang, kung matasapasin ka sir, dagdags, tabutang gasto. Ang ako, pinansya na lang naman sa pangadlaw niya ba? Nabata ni Dua pa anak.
0: Pila edad inyong bata, nay?
20: 22.
0: O saan, minyo na ni siya o ultao pa?
20: O minyo. Minyo. Ilang kabuk ang anak.
0: Pila kabuk anak niya?
20: Dua.
0: Dua. Unya ang iyang asawa, unsa man po'y trabaho?
20: Nara sa balay.
0: Nara sa balay. So, but pasabot, ikaw, ikaw nagsagubang anan ilatanan ron?
20: O gani, sir.
0: Uy, kaluoy sa din tao, no? O saan, panghidabuhi ni Munay?
20: Akong ba, nay? Nag-drive bug bao-bao.
0: Nag-drive bug bao-bao? Kana lang po ang kahinguhaan sa panghinabuhi matag-adlaw?
20: O gani, sir. Putang pa ba dyan? Huwag nila ba na kuhulo? Kay, hindi na akong bayit kong bao. Ito sa kong ba na, kulang pa dyan. Suporta siya kong anak nga. Ang palit tag-tambal.
0: Sige, katropang breaks kasi gusto na manawagan si nanay nga to sa kuan kay ato ko ning tabangan.
4: Kisay pangalan aning imong anak manang?
20: Si kuan Daniel Cipuentes.
4: Daniel Cipuentes? Cipuentes. Cipuentes. Ikaw si Maria Cipuentes. Okay. Naka-adto na pud kag lingap.
20: Ano? Ang wala mo plato pag lingap, sir?
4: Na may lingap diha sa may kuan, sa may SPMC gani, madam, kanang green ang color sa ilang building.
20: Pero mura, bisita naman yata ilang
0: bisita. Ang concern magod aning nanay, isang ilang inadlaw-adlaw.
4: Inadlaw-adlaw ninyo nga, kuan, no?
0: Pamugas, pamugas na lang, no?
4: So, panawagan na to kakaroon daw, nanay, be. Atong kuan, atong tao nga nakabangga aning imong anak, palihog daw, madam?
20: Yes, sir. Eh sir, kung minsan magkakaroon sir, kung babae ka bago na kung tamalay ka sa situation, kailangan din ang pinansyal ka rin ba? Lisod kayo mong kinabuhi, napag na sa mga utang, na magkasagubang ka pag hindi banggaan. Unta sir, yung mga tiba ko din ang buwan, obligasyon sa kapag anak, di naman lang ka na makasura, nangamu lang, matabangan ninyo si pang sa ano ang problema. Maloyin ka ang pa-sir, maloyin ka sa mga sir, kaya walang-wala dyan yung kliba. Yung mga ayok mo anak, kung siya gusto, ako'y kakakad, kaya wala mo sir pa.
0: Hmm.
20: Tatubang mo naman mo, itala sa mga ba, hindi naman yung kaso ni mo, among tuyo sa mga hanga, matabangan lang ninyo sa mga ang kanilangan ba? Huwag ka nang inadlaw sa akong anak, imuhang ko, no, ito.
0: Basig mahadlok po ni siya, nay, ngayon yung kasuhan, nay?
20: Dili gani na, dili na gani kaso sir niyo. Huwag gani pang palitog bukas, makaso ka, agas ko kayo ng kaso. Hindi na yung kaso sir, kaya
0: so pwede lang ang makikistorya lang gini sa inyo ha?
20: Magani, di tagandani na ako sir ng dino, pagbukawag sa kuwa, kay ang kailangan lang yung nasa uya ha, tabangin din kita, pangadlaw na mong problema ba, makapalit ni Jose, gusto siya kong anak. Kung makuha niya ang inadlaw ko siya kong anak ba, mabayaran niya, kay diba yan, basta ako nakatrabaho dayon. Ay, wala pa baya sa tama ang ginangkuan sitwasyon.
0: Pero makatindog siya na, makabarog imuhang anak?
20: Oh, makatindog siya sir, pero kanang magulutok ba? Kailangan kalalay.
0: Asa ganit dapat inyo hanay?
20: Namang sa pagkakaroon sa ibang kasindangan, kinapapakasar ko ang akong isa.
1: Oo.
20: Pero ang akong bana, nadya sa isa na masahiro, diha yung turuhan sa may bangkaan.
1: Mm-hmm.
4: Diha siya, diha po kapuyo sa may isayar sa may bangkaan.
20: Oo. Mm. Lang nagpuyo sa akong inaan.
1: Sige, Nay.
20: Amang balay sa kulang, gidingulit naman po.
1: Mm. Nay, ingaan ni, ha? Nay, mga naminaw na to ron sa XFM, mga Davao Region, natin mga tigpaminaw ron sa YouTube, gikan sa laing nasod, kung okay lang nimo nga manawagan ta nila o pinaagi din sa amua, kung unsa man ugaling ang matunol, ihatod na mo nga na sa inyo, ha? Okay lang na sa imo, ha? Sige, pwede po ka manawagan na, doon na tayo mga 500 kabuok kag mga naminaw ron gikan sa laing mga lugar, no, kung kini sila muhatag bisag ginagmay pinaagi sa XFM nya amo ning ihatod, no, dia sa inyuhang area. Sige, Nay, go ahead, Nay.
20: Salamat kay sa inyo, sa gitagan ko ning bigayon, magdugo ko ting sa kahanginan ba hanta o kay mga malumo kasi kasing dia unta nga lang magutok financial para panahon na ba kayo. Wala mo ila at hindi na kumada.
1: Hmm.
20: Kasi mga kailangan niya ba, di na kumada ma. Di na kumada ba. Hmm. Wala man
4: dito. Wala kininta.
20: Mga ayaw ganit, mga ayaw, mga anak, di ko makapag kayo, ano kayo sa palit.
1: Pila pagkabuok imong, pila pagkabuok imong anak, Nay, nga kanang imong gikuan karon.
20: Upat man akong anak nga minyo nang kuan.
1: Ikapila man ni si unsay pangan ani niya si
20: Daniel.
1: Ikapila man ni si Daniel.
20: Kamanghuran na ako, sir.
1: Kamanghuran ni mo ni. So yang iyang mga apo pud karon, yang mga apo imong mga apo, yang anak ikaw puy gaati man ron.
20: Oh, ako gaati man, sir. Ang uban.
1: Sige. So kining imong number ba ni Katropang Bricks?
4: Number niya, no? Number.
1: Kining imong number, kontak minimo nay kay kami sad manawagan mismo mga naminaw ron nga mo paabot og tabang, and then among ihatag, among ikuan diha nimo. Okay, Nay?
20: Sige, salamat kan sa tabang na ko, sir. Salamat imong
1: tayo. Sige, Nay, no. Sige, so may buntag og kuan. Okay, kinagab ato nang kuan.
4: Salamat kayo.
1: Sige.
4: Duhi po din taong kayong kahimtang ani Katropang Arnelio, eh. Kay ang gisaligan di ani niya pamasahiro kanang itong habal-habal. Kanang motor usab ni ba? Kanang
1: bao-bao ba? Bao-bao.
4: Angkas man siguro ang trabaho
1: padjak, niya. Padjak.
4: Ah, padjak.
1: Oh, padjak, no.
4: Oh.
1: Pidikab. Maginay pidikab Katropang Bricks.
4: Sige. So panawagan nato sa mga kaigsoonan nato karon, kung dunay kisay mga malumo nga kasing-kasing diha karon, hala palihog inform daw mi bidiribe para nga unsa may inyo ang ikahatag diha, i-gcas na lang siguro bisag ginagmay lang.
1: Pwede,
4: no?
1: Man gani pwede man kasi na gcas diha. Ayaw lang daw akong gcas kay kuan to na ato yung mga subscription nga kuan. Madeductionan ta. O nato yung mga autodidact mga subscription ako sa kuan sa Low School, no, mga app.
4: Maapil,
1: no, yung taong kaluoy po. Dahil na ngayon, mangodri si Ma'am Irish, pwede ba yung mangayo sa iyang GCash number, Katropang Arnel, kung meron? Napaka to sila, pwede ba pong idiretso nato dito, pero mas okay sad kung hindi rin magikan sa ito, kay usahon na lang o palit. No?
4: Imuha na lang siguro, Katropang Gab.
1: Naimo diya, naman ka GCash, no? Naa, pero wala deduction na. Wala, mas maayo nang imuha kayo deduction. Ayaw tong ako akay na ato yung mga autodidact, Katropang Gab. Kuan na lang siguro, no? I-flash na lang diri ang GCash
4: number. Or i-type na lang nato sa kuan sa tuang comment section.
1: Mm-mm.
4: Parang makita sa mga igsoon nato nga kuan, no?
1: Mm-mm.
4: Nagapanginhanglan. Ang naginhanglan og tabang diri karon na mga katropa, si Maria Magsikap, Magsingkap Sepuentes.
1: Mm.
4: Sepuentes. Taga Matina Isayar. Okay, kuan din taw ni na hit and run ang iyang anak. Nahit ang rana gani, gibyaan gini Gibyaan. Sa katong nga nakabangga niya. Oh. So, ingon pa niya nga, mangayo gani, intawag mangga yung anak, huwag intawag sa ikahata, kaya huwag ikwarta.
1: Sige, palitan na to, ako yung mapalit ang mangga, Katropang Bricks, no?
4: Oh.
1: Bali, 500 nga mangga. pwede na siguro na. Pila bang kilos mang adaghan po kay balaot
4: na niya. Adaghan na po kay basig kuno niya maka acid na po niya.
1: Maka acid na po niya no. Maka basig hubako na hinuon katro bang bricks no maka hubak ben ang mangga
4: adaghan. Kuan siguro isa kasa kong bugas.
1: Pwede no. Ako na bahala sa 10 kilos nga rice.
4: Isa kasako kay
1: isa kasako nga 10 kilos.
4: Na may isa kasako nga 5 kilos pod.
1: Naapod. Oh. Pwede na. Pero magpaabot pa ko sa imo ha.
4: Nadiri karon ang Gcash number.
1: Murag kasagang si Katrubang Briggs ha. Ako bahala. Ako bahala sa bugas ha.
4: Natumbling ko na.
1: Ako bahala sa bugas ha. Tagan ako bugas si nanay niya. Basta magpaabot pa ko nimo. Bugas ulit na.
4: Nay Gcash number diri oh. Gcash number 0975-800-7727. Okay.
1: Gab alas ang nakabutang na gab no?
4: Oo. Gcash number ni Katrupang Gab Alas pero ay mo kabalaka kay i-inform na niya ngadto kang Katrupang Arnel Cortez
1: 0975-800-7727 no 0975-800-7727 no ang nakabutang ana is kinsa name sa Gcash Katropa Gab Alas no G A B unya A
4: si Ma'am Den Luna.
1: Murag gaba ka na yan. Murag gaba, gaba pagkabutang, no? Pero walay gaba di ha, no?
4: Ha? Sala.
1: Ah, gab sala?
4: Oh, gab sala.
1: Ay, i-type ra ko di ha. Kay,
4: pagumangkon man ni
1: Tata Sala.
4: Mayor Tata Sala ni.
1: Oo. Oh.
4: Si Ma'am Den Luna, Den Luna, good morning,
1: sir. Gala di, ay.
4: Gala?
1: Anong gala man? Manay kuan sa... Sa ni? Oh. Ay, butang itay po kapil niya kay para makita nila. Isumpay sa imong kuan ba? Gcash number. Katropang Gab, no?
4: Yung pangalan.
1: Sa amo na ang kuan katropa ha, dari na sa XFM na, basig matinga mo. Kinsay name sa Gcash katropa. Nanguta naman ko si Jans 1028 diri. Ikaw ba dong batilis? Ayaw pag-apil-apil diri sa amo ang kuan ha? Og mutabang katabang og di ka pag hawa niha.
4: Hawa!
1: Rantado ka man tingali. Kuan daw no tanawa daw ang Dabaw kuan kuno kasi yung comment niya diri nga daghang kunog mga road accident nga ipanghinambog daw nato diri sa Dabaw ang basta Dabawin niyo disiplinado no kung wa kay ikatabang ani nga sitwasyon no kung wa kay katabang ani nga sitwasyon hawa diha ay sige comment
4: hawa
1: lagi bonay
4: ano lang 100 si Ma'am Den Luna no padala siya og
1: Sir Den si kuan laki na Sir Den Luna kuan ato ning kuan ning kabalo ka katrobang bricks driver in town ning motorsiklo sa ato diri sa Tagum katrobang bricks no inga ni atong mga
4: buntag mga taga Tagum labi na kay Sir Den Luna
1: inga ni ka maabdikon atong mga tigpaminawan diri sa XFM Tagum katrobang bricks
4: ayo na lang katrobang Arnel mo pledge lang butaan ni mahatagtag ginagmay katrobang Arnel
1: mo ganito ako agani isa ka muna siya, gala, mga katropa. Nakita ninyo sa... gala.

0: ambulance da nga na batoy kwanto kining battery. Na. Oh, andar na dito.
1: Andar na. Oy, paliog lang ko o guan ha. Screenshot sa inyohang na-send.
0: Para sa tuwang documentation ha.
1: Tapos, asa nila i-send, Gab? Asa nila i-send? Sa ako ha?
0: Dili lang.
1: Pwede sa ako.
0: Sa comment section.
1: Comment section. Or, maulaw sila, pwede po sa ako. Kaya uban magunan, maka-message man sila na ako. It's either sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page o kaha sa ako ang personal page, Arnel Cortez. Ayan lang sa YouTube, kaya di man mo ka-message diha mga kaigsunan. Again, no, ang mutabang, tabang lang. No? Wala man ipinog sa Nay. No? Ha? Nay 1,000? Nag-send? O nanay 1,000, ina si nanay. Nanakay 1,000 din rin na. Nanakay bugas ako. Nya, si Katropang Breaks, magpalit. Isa ka kilo nga mangga. No?
0: Isa kilo mangga? So, lima ka kilo mangga? di po pwede, di po pwede, no? Kaya basi mag-acid, no?
1: So, na, mga 2 ka kilo siguro.
0: 2 kilo lang.
1: Bugas ako. O nya, katong kwarta. Sina'y bahala itong kuan, unsaon niya.
0: Pero na. Magpaabot. Saka kay ako may imong ginapaabot po.
1: Mahulat yung ko si imuha. Ana gina siya katropang Breaks, no? Sige mga katropa, doon na tay ko Andre, no? Nanawagan kay na hit and run in town ng iyang ina ang anak.
0: Ang anak.
1: Oh, na hit and run, so
0: si Daniel, no? Daniel ang iyang pangalan, si Daniel
1: Puente.
0: Si Puente.
1: Oh.
0: Si Puentes.
1: Sa nature pa lang sa insidente mga igsuon, wa sila gibalikan gyud, no?
0: Ako,
1: sa
0: ako'y dapat nga ma-concern ani katropang Arnel ba, no? Kay napablatter siya sa iyang comment magudiri ni Manang Maria Masingkap si Puentes. Ingon siya nga napablatter man dayon mi paghitabo gitan-aw daw sa pulis ang CCTV.
1: Oo.
0: Dili daw maklaro ang number.
1: Og
0: kasabot na mi unsa na unsay dagan basta pobre walay resulta. Mao na nga nagpost na lang ko basin kamo na kamo pa nga concern sa akong problema ang makasulbad nini pinaagi sa inyong share. Share lang yang gi pangayo ani para mapaabot ning akong post.
1: I-share ang post lang do, di ba no?
0: Ogi, mo gani gi share na ko ni kagahapong adlaw katropang Arnel kining iyang ano ba kay murag na touch ang akong heart.
1: Oo. Naanatay ko ang katropang Breaks 1,600 gani abot nga fans.
0: Oh, 1,600
1: atong mga tigpaminawan. Salamat kay inyo mga katropa.
0: Ang katudang ko ando bi, ang kanang last digit number bitaw niya katropang
1: si ko Andre.
0: Acknowledge na tong last digit number ba.
1: Gikan sa Hong Kong si Ma'am YouTube user Iris. E99 mag-send ako ng 1K katropang Arnel sa GCash ni Gab. Loading pa akong CP, watching here from Hong Kong. Sorry, konti lang maibigay ko kay maoray bilin sa akong sahod, pero heartily ma'am, salamat yud kaayo, ma'am. Salamat yud kaayo. Dili gina siya kuan. Kadugay ba mo undang ani nga palakpak, no? Unsa naman in tao ni Gab? Pilisin niya itong mga palakpak din, Gab. Katong mubo lang, Gab. Salamat kayo, Ma'am Iris, no? Dako na kayo nakatrupang Breaks. Sa kalibo?
0: Dako na sa kalibo. Makatabang na nila ni Manang. No?
1: Gikan sa Hong Kong.
0: Oh.
1: Robert Clau, na sensya na. Si Robert Clau. Sensya na, may 100 rajud ang nahatag ako from nanay from Santa Cruz. I-shout out
0: Santa
1: siya.
0: Cruz sa Davao del Sur.
1: Santa Cruz Davao del Sur.
0: Good morning, Nay.
1: Si Mama Berms and avid fans nimo watching from Santa Cruz Davao del Sur. Salamat kaayo Mama Berms og atong mga kaubanan, mga inyong mga kauban sa balay, no, diha sa may Santa Cruz Davao del Sur. Dako na kaining tabang ni nanay, no, kansang anak in town may gala karon, di pa kapanarbaho. Gumikan mga higala ni ining aksidente.
0: Napay gibati sa lawas ni kay maglisod pa og tulid sa iyang punto sa istorya katropang Arnel.
1: Yes. So, so naa natay
0: 1,600, no? 1,600 plus sa dili na siguro mangga ang ato ang ihatag ani katropang Arnel.
1: Ang bugas ako ana,
0: bugas na kay bugas do na po koy kuana ni. Una-unao na ko karon ug unsay dapat na kong ihatag kay Manang.
1: Pwede man gud ato na i-grocery, no? Kanang madawat niya nga atong ihatag sa iha. Mga katropa.
0: Pa niyo na to sa stasyon para nga diri na to ihatag ang katong assistance nga gihatag sa to mga tigpaminaw.
1: Adili, hatod na to ugma katropang Breaks, pinaagi sa mga kaubanan.

0: Pwede. So kining inyong gihatag mga kaigsuonan ay gabsala ang name, error das error name daw doesn't match sa managab. Gab alas sa a?
1: Gala. Gala ang pero, pangalan.
0: Duda ko kuan maguni sila gab kining nag-send by True Bank. Nag-send sila True Bank. Kuan na lang spell out na lang gab alas kay para naamon ko para sa kuan ng Gabriel Roquero Alas. Gikompleto na nimo sa imong kuan? Kompleto abantog ra gihimo niyang gala kay taas man day kayo. Ipalihog na lang ko kompleto sa kuan sa kanang sa atong
1: kanang gala.
0: Sumitawag ka na katrobang boss. Ikumpleto na lang siya gab no. Butang na lang diha Gabriel Roquero Alas. Mo na siya. No, Jans 1028 no. Kay error kuan daw.
1: May error.
0: Error daw name doesn't match. Kuan
1: magud ah sa bangko. Oh. Kung bangko kay kailangan magud ang complete yes. Name. Complete account name.
0: Ngamay ako palangitan ka ng sana go time sa
1: go time.
0: Nginahanglan man sig pangan gyud so ikumpleto nimo kay kung dili dispute siya mo send kay strict pud na. Nanatay 1800. Salamat kayo mga katropa. Di ba katropang Bricks no? Yan ara ka kuan ba no? Ato ang pagpanawagan and then na ini sanong nato. Salamat kay ni atong mga YouTube subscriber na to naasa gawas kining mga OFW nga luyo pa man in town sila kini mga membro po niya katropang Bricks agwanta party list ni sila in town
1: pero dugay na po ning nagantos ni pero wag gid mi surrender mo nang naging sila ikapanghatag
0: karon update nanatay 2K nanatay
1: 2000 pesos salamat kayo sa mga nagkuano naghatag nagdonate okay
0: commercial sa ta no kay ano man kay 2000 diha no pero mga katropa kato mga naghatag amo ning ugma tangin ninyo ugma ihatod na mo ni dito kang nanay o karon baka hang adlawa mga katropa with all the documentation no problem amo nang ipakuan ninyo bids M6K katropang Arnel lagsen ko GCash sorry po ma'am sir no do not be sorry sa inyong gihatag hatag kag G's 50 100. The mere fact magika na sa inyong kasing-kasing.
1: Dako na na.
0: Do not feel sorry about it. Salamat kaayo ni anang inyong dakong tabang, di ba, katropang Bricks?
1: Dino na. Kaysa so, bisan unsa ang amount no nga inyong ikuana, inyong ihatag, inyong i-donate kung gikan sa kasing-kasing ninyo, kinising-kasing ang inyong paghatag, dako na kayo ng pasalamat na to o pasalamat sa pamilya nga naghinhanglan na katropang
0: Arnel. Di asay nag-ingon diri nga good morning sir, basin magkapadala ko unya gamay, unya dili na lang ko pa-mention sa kungan. Walay problema sir. No problem. Alas 9:05 commercial sa ta, mga katropa sa to magbalik, dugang pa mga katikaran o katong iskuta na to tong katong fire truck.
1: Ambulance fire truck.
0: Alas 9:05.
1: Usa ka kaltik ang tubig nga sod ato.
0: Pura katong sudalag tuba sa una kaltik. Alas 9:05.
2: Kapitan Lodi.
3: Oy, Archie. Unsa man ka na?
2: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief?
3: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
2: Ano man?
3: Dool raman sa itlog.
2: Mga katrupa, excited!

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
0: Southern Gold Coffee Mix. The secret of health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alquizar, Doctor of
2: Physics. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High. In front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
7: tayo na. Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.

0: Sai.
1: Oras may gala doon tayo, 12 minutos na pasado, alas 9, Katropang Bricks. Si Arlene Villafuerte, Sir Arnel, nagpadala ko og 200, pasensya na. Ma'am, di ayaw ko ipasensya ng 200 ka, dako na ang tabang, Katropang Bricks, no?
2: Dako na kayo na eh.
1: Dako na kayo na ang tabang. Ang bandili lang magpa-mention, no? Kini sila, padayon lang daw sila sa pag-agwanta. Sige kay tanan man taga-agwanta, pero naay mas bugat ang sitwasyon karon, Katropang Bricks, sa ilang kinabuhi. Pero sa ano, no? Nga nahitan ran niya, gibiyaan ra mga katropa. Pastilan. Fire truck patrol daw. O, sige. Report sa ta, report. O, sige. Si katropang Marvin. Mura mag minion, sir. Pati patrol, bao-bao. Ang fire truck. Hawa! John Bert, Dait Tapgos. Good morning, Katropang Arnel. Ask lang ko, unsa man jud ang tinuod, mudayon pa ba ang barangay election o dili na? Alisod na kaayo, mga katropa. Ispilingon. No, kay diris amo, daghan naglalis. Mudayon ba daw? Naunaan na lang ninyo nga dili para madali ang istorya.
2: Anong tana ni? Kinibang kandidato o unsa ba?
1: Astilan. Dawat sa tag-report, Katropang Bricks, kay palihukuan na makakita ni mo na, maklaro ni mo na. Oo.
2: Siya, tuwan sa nato ni Bec, ining report gikan karon sa tuwang mga kaubanan ni Katropang Marvin Ibano, shop sa GSIS Matina, gisulayan og tulis.
1: Astilan. Oo.
2: Usa na po silan.
1: Agay
2: ka. Di, tugpay no ka hospital ron.
1: Oo.
2: Atong kumplito ng detalye sa report niya karon si Katropang Marvin Ibano. Katropang Marvin Ibano, good morning, please come in. XFM Report.
3: Nabulabog ang sayong kabuntagon sa usa ka shop owner dinhi partikular sa may GSIS Heights Matina ning syudad. Human kini giingong gisulayan og tulis bandang alauna 37 kana kaganinang kadlawon. Sumala sa FB post ni Mar Israel Torre Franca, usa ka tigulang matud pa nga naka Honda Click ang maunga holdapper. Kinsa ni kalit lang og sulod sa ilahang sa pahinungdan nga ila kining gikakurat. Abi matud pa nila nga kaila lang nila kini nga nagyaga-yaga. Dihang kalit na lamang kining nanutok sa ila o baril. Gumikan usab niini sa mong pagitabo sa kakulba o resulta usab sa reflexes ni mong tag-iya. Iyang gitulak ang maong suspect dayon dagan kini. Ni action kini sibat mga katropa sa kahadlok lagi sa mong panghitabo o apan na pusilan gihapon kini sa maong suspetsado o naigo siya sa iyahang bukton. Kansang bala nila huspa sa iyang bukton o miigo sa baligyang motor park. Tinuon, giingong walay natangag nga salapi ang maong tulisan kinsa daling miikyas. Human sa maong pagitabo kinsa ilalong karon sa hot pursuit operation sa tuang kapulisan ilabi na sa Talumo Police Station. Din sa kasamtangan, nagpaalim sa ospital ang biktima. Ug sumala niini, wala ra naapektuhan sa pinusilaan ang bukog sa iyang bukton. Sa pikas bahin, gipaningkamutan pa nato sa XFM Davao nga makuha ang dugang detalye sa nagpadayong investigasyon sa kapulisan labot sa naisigtang insidente. Samtang sa pikas bahin natulog pong ilakbit ang katropang Arnelog at katropang Bricks kaya karong buntaga ikatakdang magpaygayon ng press conference ang atuang Vice Presidente si Vice President Sara Duterte nga sa kasamtang ato palang ipaabot alang sa tukmang oras nga ipahigayon kini alang usap sa iyang dugang pa mga komento labot ilabi na partikular sa nagpadayon niya mga impeachment proceedings nga gipahigayon nga mga katropa bato ka kaniya upon sa iyang mahimong magkomento sa mga uban pang mga isgutanan nga nagtumbok sa iyaha mismo nga sitwasyon ug sa pamilya nga Duterte. Kanato tong update dinhi sa Apo City, katropa mo sa balita Marvin Ibano, XFM News.
1: Salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
4: XFM Report.
1: Alas 9:16 na mga igalantag na sa buntag o kining oras sa tod ganinyo may gala sa Santone Gold Coffee Mix mga katropa. Ma'am Irish naa ang ato ang GCash ginamay na ngayon gihapon katropang Bricks no. Gibalik na to ang ato ang
2: GCash number.
1: Naras naka-flash sa screen no mga katropa. Unya mo na complete name niya mga kaigsuna no.
2: Gabriel, para sa mga naminaw karon sa radyo katropang Arnel atong basahon ni 0975-800-7727. Oh, right. Mas mo na to ha. 0975-800-7727.
1: Oo.
2: Siya, parang makapadala ninyo karon, mapadala ninyo karon ang inyohang pledge or hinabang alanganto in town sa kinagapanginahanglan.
1: Walay pugsanay na ha, kuha na siya ka ng voluntaryo, ikinasing-kasing any amount mga katropa, dako na siyang tabang. And do not feel sorry about sa inyohang mga gihatag nga 100, 200 mga katropa. Imagine na ng 100 kung napulo umumuhatag anang 100, 1,000 na na katropang bricks. Kung 20 mo kabuok muhatag anang 100, 2,000 na na mga kaigsuuna, no? Dili kinahanglan ang dinagko nga amount mga katropa. Kita lang sa ato alam, igalabi sa ginagmay na ito ka kapasidad magtambayayong makatabang tag mga kaigsuuna na ito nga kinimas na ginahanglan. Wala na yung balita. Sige, alas 9.17 naman, may galantag na sa itong bag, managumunuban na ito sa ninyo, hatagang pagtagad. Kini mga higalang, gipang hinambog nila nga dako daw kayo o savings. No, may galang, kuan? Fire truck?
0: Hawa! Ay,
1: Sige, kuno, katropang gab, naraunda na ito na gabi.
4: XFM, katropa!
5: The BFE used to purchase fire trucks at 16 million pesos per fire truck.
1: Uh-huh.
5: Today, when we sign our agreement, next, I mean 2 weeks, when we sign our agreement, the fire trucks will only be 10 million pesos each, a savings of 9 billion pesos over
2: Money fire trucks! Di na ko isa na ka video nga, na ko isa ka video dito nga gi kuan niya.
1: Asa man ato na kay gi-send dito?
2: Oh, na ko gi-send dito ten pa kadali kay tanaw na ko ha akong ipadala ni katropang. Mama ko daw ni.
1: Oh, asa man sa porma di ay.
2: Ginaklaro na to ba kung mao ba ni nga fire truck ni?
1: Bisig ko na mao oi.
2: Basig dili ni mao.
1: Pinuang man ang istorya ha oi mo mo dai na.
2: Mao ni iyang gi pasilip dito.

0: Dahil lang ha. Pamapakita mga katropa ka, ang ilahang fire truck na. Ay, mag-kuan na oy. Siguro na tinuod na nga kuan. No? Be. Pamugawas. Ay, kawaw kaayo sa fire truck. Uy,
1: Dako. Three times.
0: Ay, kawaw kaayo.
1: Uy, may fire truck ron. Kaning tulo ka bukligid.
0: Hmm.
1: Dili ba ni truck ba ni katrobang Arnel o si kinibang fire sikad?
0: Ninot man ni kahipos ninot man ni kahipos hipos pwede ra ituwad katrobang preso ni gamiton.
1: Ako na abi ni mo katrobang Arnel na balaka ko ani ba?
0: Mm.
1: Nga og kini man gani amoy mo daghan karon nga mga fire truck sa Pilipinas, mas daghan sunog.
0: Mas daghan.
1: Oh. Kaya nasipiat sila gapalit ani katrobang Arnel pang bisbis man ni bulak.
0: Base no.
1: Pang bisbis ug kanang kuano kanang ampalaya.
0: Ay kusog man ang yung sirit ni ay.
1: Tama-tama gid nga kuan mabasa ang kining mga tinanom na kuan tinanom na patula.
0: Oh, sige gitisingan. Ay tanaw, ay ka cute kaayo sa kuano, ay kawaw kaayo na plus lagi tong source ato katropang gab no. Ana oh. Ay kawaw kaayo sa fire truck. Oy, sa kabaldi ang suod.
1: Nya kini sa katropang Arnel. Kini. Forward na ko ni Hakay. Di ni siya mo andar o dili ni mo bunluton.
0: Unsa man na?
1: Kinala nga kusnuton sa nimo ni.
0: Mao na to?
1: Imo sa ning kusion para nga mo andar siya.
0: Unsa man na nganong kusion?
1: Ra, tanaw katropang katropang gab. Tanaw diha, katropang.
0: Kawaw kaayo murag po patrol, oy.
1: Tanaw ha. Kay kinahanglan man yung bunluto ni kay ang makina ni Kubuta na rao. Oh.
0: Asa man ang Municipality of Alcantara.
1: Oh.
0: Asa man ang Alcantara? Ha? Dili na Alcantara nga diri sa may kuan ha sa sige nang Alcantara guys kauna katropang si delivery nag kahoy.
1: Dili na sa Alcantara sa kuan.
0: Plywoodan.
1: Plywood diri sa may dili na ni siya diri sa kuan, dili na ni sa Alcantara.
0: Sa Lasang ba na? O Lanang ba ng area? Katropang,
1: Lanang man itong Alcantara. Wala naman ito. Sirado na ito.
0: Sirado na ito. Dugay na ito. Tiguwang nag-ide ako.
1: Sirado na ito.
0: Kaka-deliver mo may kahoy di aso na sa Alcantara.
1: Kuan na ito. Napalit ng mga makina gani ato sa kuan.
0: Ah, maugid na ini siya. No? Ay, kawaw kaayo. Ay, pang-bis-bis siya bulak yun. Oh, ah, kusog mampun. No? Hmm. Tikay ang mga langaw anak maigo.
1: Sharon di mapalong kalayo ani.
0: Palong ay kana mga.
1: Ano ani katrobang Arnel nga instead nga magpalong og kalayo maugdaw na hinon kay kay kabot
0: 16 million na katrobang bricks. Na mabutang ni mo tong audio ni ko ani agab. Audio ni
1: ang ligid ay sa motor.
0: Mm.
1: Tapila mang ligid sa motor ani niya tapos sa bisig mo ingon dai siya nga dili na siya kuan kanang ang ligid sa motor ana.
0: Ay audio na. Nay audio katong audio ni secretary. Secretary John Bick.
1: Mm. No. 16 million ko daw to niya tapos gipabarato og 10 million.
2: Wi. 16 million pesos per fire truck.
0: Oh.
2: Today when we sign our agreement next, I mean 2 weeks when we sign our agreement, the fire trucks will only be 10 million pesos each.
0: Ay.
2: A savings of 9 billion pesos over 3 years. We refuse to purchase fire trucks at 16 million pesos per fire truck.
0: Oh.
2: Today, when we sign our agreement next, I mean 2 weeks, when we sign our agreement, the fire trucks will only be 10 million pesos each, a savings of 9 billion pesos over 3 years. The BFE.
0: Hi! So, yaga man ang inyo. Sige na, maoy! Mao ba na katrobang breaks? Tanan ni maoy, dahil pasabot nila.
3: Hi!
1: Mamay gitupad yun dito sa kining video sa statement ni kuan di LG Secretary Remulia.
0: Yaga di na maoy. Pero na may logo
1: mo. 10 million man good. Magkag 19 million gipaila maganito nila kaso tong taga gitanggal pag ito katong taga Bureau of Fire Protection katong pang Arnel.
0: Mm.
1: Kaya kuan lagi. Ang namalitog fire truck o ambulance ba to nga overpriced.
0: Overpriced ko no?
1: Karon kung maoning ilahang fire truck nga gipakita og maoning wa ta masipyat ha kay mao ba ni gipakita karon sa tuang source nga fire sikad

0: di man ni fire truck, fire sikat. Asa ka mangitag fire truck anang magulang trasikat ka doon
1: ba? Po-patrol eh, po-patrol. Po-patrol.
0: Arara na lang, four tire. Nga, three tires lang ni. Kanang motor nga, nakita nyo ng motor. Di kanang, kining bao-bao. Nguna lang, porma.
1: Di ba ka ni, overpriced, undersized?
0: Sariot. Oh, oh. Dari na karoon ng istorya, so gila nun, katopang Arnel. 19 million na.
1: 10 daw, 10 million.
0: Okay, gigihang nyo manila nga, 10 lang siguro na, kay motor naman gunagawa.
1: Ah, tama, naka-savings taong 9 million.
0: Kumaga. Naka-savings taong 9 million. Gikan sa 19 million. Manang ingon karon si, ang ato ang pinangga nga honorable na to nga secretary sa Department of Interior and Local Government, Honorable John Vic Rimulya nga, walay corruption din eh.
1: Wala, no?
0: Walay corruption. Kaya kaniya ito, nakapalit ang mga taga-Bureau of Fire Protection o sobra kamahal ng mga fire trucks, karon barato na lang.
1: Barato na lang. Tag-5 na lang.
0: Kaya kininga ito, mga fire trucks nga palito nila, gipang sulod kini o silopane.
1: May pag-swater na lang na ikumao.
0: Kaya gibitay na sa bangkirahan, kadaghan anak diha. Ang mga fire trucks, doon ay kuan diha, doon ay ambulance, doon ay daghan kayo. Di pang bitay.
1: Abi ni mo katrabang bro. So agyo ko mo kagat ana nga video tong ni Agi kay kita na ko ana no nga gibinuangan siya sa video nga naka sirin siya nya. Wee cute man ko siya. Wee. Ana.
0: Pero si remember na ko katrabang Arnel ba?
1: Ni trending man tinuod di ay na.
0: Di ba? Dunay fire truck nga gipalit ang ato ang former speaker sa House of the Representative gikan sa Davao ko kaniadto. Kana bitong naa sa mga barangay god nga mga fire trucks nga katong mga kuan na siya mga bunggo. Tapos sa iya ginagikampanya nga sa tibok Davao gipalitan niya og mga dump truck mga fire trucks ang mga barangays. Pasalamat ang mayor kay giamigo man to kadali ni Mayor Duterte. Kaniadto.
1: Si Tamba?
0: Si dili si former na to nga speaker
1: former na Davao. Si pinako si A.
0: Si former speaker boy.
1: Okay.
0: Insa nga boy. Isa ka drum raman ang imuhang
1: ang sulod sa imong fire truck.
0: Sulod sa imong fire truck. Isa ka drum raman. Makapaong ka nang kalayo. Anang mamalit og fire truck.
1: Pero mas dako to katropang brakes kaysa ani.
0: Oh! Ang ilaha ko nung ang capacity ko nung ni ani karon na katupang Arnel based on kinibang kuano kinibang statement nga 1800 liters.
1: Liters
0: 1800
1: duara ka drum.
0: Dili. Kaya sa isa ka drum is
1: 1000 liters
0: man. 200.
1: Ah, 200?
0: 200 ang isa ka drum. So 1005 plus 4 9.
1: Musto okay maso dito ang 1800 liters? Di siguro eh.
0: Ha?
1: Di pero dili. Gamay ra man to kayo.
2: Ay!
0: Aw, ingon gani ko nga isa ka balde ra isod ani.
1: Kani ko no. Napa may bago, napa isa diri gab. Send ako nimo. Lahi pud siya nga tirada. Kani ha, iko na ko. Kay ako duda ko ba nga matay binuangan man ta ani oy. Kung mao man galing ni mga katropa kay abi nimo mga kaigsuonan. No? Naay nag-send daw 3K katropang gab. Gi-check na nimo, update na to karon, no? Pila ang kuan kining atong tabang dito sa kang nanay mga katropa. Anyway, no? Sa Tagum, kabalo ba mo mga igala sa Tagum, no? Kining tigbisbis aning mga kuan gani mga palm trees katropang bricks
0: o kining sa may Tagum City.
1: Oh, dito sa Tagum, no? Kining
0: mga chariot nga motor o sa ba?
1: Dili ay pagkadako kayo stigbis-bis diri sa kaning
0: kuan gyud kanang tawag niya.
1: Oy, dako kay fire truck yun. No? Iya sa city government,
0: fire,
1: no?
0: Fire truck.
1: Oh, iya sa city government katropang bricks. Na diri sa kani ganing flyover gani karon katropang bricks. Gipakatayan man ni nigpis gani nga murag tanom karon para mo green siya katropang bricks. Ya, ilan ang gina-maintain, gina-sprayhan nila na panahon sa kanang init jud kayo. Maka ingon lagi ka nga actually na yung mga practices diri sa Tagum kayo ka nga even sa diri sa Davao wala pa na makuan. Ilan ang tighintig
0: wala pa na practice.
1: Wala pa na practice. Kanang tigsilhig tighinlos kalsada. Na ay truck katrobang bricks nga magguyod-guyod og silhig nga unsa na murag magtuyok-tuyok ba nga dagko kaayo ting hawana ng kuan perting hawana ng Center Island kada adlaw na magbahis-bahis da no
0: Oh. So murag bakyum, murag suyupon na niya mga abog.
1: Suyupon na mga abog.
0: Sagbot.
1: Mm. Suyupon na mga abog sagbot. So di kayo mahago ang ato mga
0: suyupon. Wala pa na sa Davao eh.
1: Wala pa na sa Davao.
0: Kaya Adri sa Davao is manual para nga mga tao makatrabaho.
1: Makatrabaho. Lahit po na siya nga, okay po na siya nga plastada.
0: Mga po na yung konsepto.
1: Pero kanina ay bag-oron. Kini, hindi man niya sa tago. Lahit ni, amut asa ni Gikan. Ay bag-o nga para trakta na wadaw katrabang bisina. Ay, odyo ni mo di agab. Odyo hay daw na, odyo hay.
0: Mani ha, doon na siya ikuan. Ipasabot na niya. Mani siya. Mani siya ang motor.
1: Di ba ba?
0: Onya tapos sa kulay.
2: Dara. Meron din siyang horn.
1: Mm-hmm.
2: Switch siya.
1: Switch siya? Andar na? Woo!
0: Yes. Tanki.
2: Gas yung ating
1: Oh, basta-basta.
2: Separate yung pump niya.
1: Separate ang tanki. Lahat mo makina niya. Ang makina niya.
0: Ang pump niya sa...
2: May electric pa na lang.
1: Kubuta.
0: Bulutol pa ni mo. Pan. Bot.
1: Puro bagbaw-bao yung bihay kalinan eh.
0: Di ba ni kargahanan o kuhan? Mani kargahanan kuli kining chariot mo ni.
1: Oh, chariot ini.
0: Eh. Oh.
1: Fire response. Usa ko na to, Gab? Fire response chariot. Dini siya truck. Di ba na truck?
0: Dini truck gani.
2: Ito ulan. Ito ulan.
0: Chariot. Parisikel ni siya katrupang Arnel.
2: Ito?
0: With the
2: high and low.
0: One band
2: high
0: low to, capacity.
2: High and low gear. May high and low gear.
1: Oh, bago pa man siya under katrabang brakes.
0: Ay, siyempre, bago pa man. Oh, bago.
1: Ano, nag-under na.
0: Oh. Duda ko ani. Oh. Ama na ni siya karon ang kanang naga kuan og tubig no.
1: Oh, ah. Kuan na di siya kanang pambisbis ra siya para ready sa El Nino.
0: Oh. Ah, dili din siya ingon gyud nga pangpalong og kalayo.
1: Dili, oh, pambisbis ra siya pang ready sa El Nino di ay. Ibalik lang gab, tanggalin lang audio gab no.
0: Sipiat na sipiat taga kuan ani, analyze sa katropang Arnel no, analyze oh. Pangbisbis ra gid ini siya og
1: panahon ni
0: panahon nga kuan uga giingnan bitaw mo nga magtigo mog tubig ingon ni president.
1: Mm.
0: Si magamit na panahon sa ting init. Di gyud din nagpalit na hinunta karon og taga 19 milyones nga
1: uy 10 million ra kay naka-less ta.
0: Naka-less man nakahangyo man, gipahangyo man ta sa mga Koreano.
1: Daghan man tag pinalit ani.
0: Kay sa Korea man daw ni
1: gipalit. Korea na siya?
0: Oh, Korea man daw ni kay do na daw sign agreement ani ang Korea.
1: Kargahan naman ang pam-oil dito sa Trento.
0: Uling dito sa kuan Bukidnon
1: eh. Uling dito sa kuan pag mag-uling diri sa Bukidnon ug sa
0: pero gwapo sa siya katrubang anil kay na siya electric fan.
1: Mm.
0: Di ba? Doon ay electric fan din ang kinikinin ko ano, nasa
1: kilid. Auxiliary fan ang tawag ang katrabang brakes. Auxiliary.
0: Para ang driver ba, dili igangon, bisag open ang kining fire truck, kinibang fire motor, open man siya, oh, ablik ayo, oh.
1: Di kasaka din sa, ano, sa barakatan, di kasaka na.
0: Bisag din sa Shrine Hills, di kasaka. naglison, magandin ang tauray karga, kinipang tubig. Ilabi ng tubig kung kaning
1: bugat
0: katrupangan
1: yes. Yes.
0: Inigkibo ana bunlot ang driver
1: 1 liter 1 kilo katrupang bricks
0: 1 liter 1 kilo.
1: Muna siya so, ratio niya
0: sato pa 1 ton 1.8 tons
1: bugat kina
0: kung 18 liters ang ka, no 1,800 liters man.
1: Mabito na tanaw ni mo to mga dagkong truck ito mga Rosenbauer gani nga mga fire truck katuna na ikaw galingong kuan mga mo tanawa katropang bricks perting dali ah. Naana tay pila katropang bricks basaha. Para kang nanay no sa tora katropang bricks to. Para kang Daniel.
0: Nanatay 8,000 pesos.
1: Pastilan. Salamat kaayo kaninyong tanan mga
0: katropang. Yeah! 8,000 pesos. Yay!
1: No?
0: Salamat kayo gyud. Mm-hmm. So kini murag pasalamat sulbad gyud siguro ang problema ani ni Manang.
1: Mm.
0: Di na siguro nato ni paabot og ugma katropang Arnel.
1: Itabang nato ni. Itabang
0: nato. Karon na gyud siguro ni ihatag no. Tawagan nato tus Manang unya.
1: Sige.
0: Pero mas maayo to ma live gyud siya katropang Arnel.
1: Ugma pwede nato ugma.
0: Para nga makita pud sa mga nag donate ba no nga ni Amo ni si Manang inyong gitagaan
1: sige para mang ilahang kuan nga ni atong style siguro palitan nato og grocery packs and then cash para sa ilahang kuan Sila na bahala na sa nila katropang BRICS.
0: Hmm.
1: No, kay wa mo pay panginaboy. Sige, balikan nato ning fire truck mga katropa kay.
3: Oh!
1: Ako na intrigo. Okay ra mo ani? Pilipinas ang ganda ng ano natin ah.
0: Only the Philippines ra. Nga oh. Do na tay fire cycle. Ha? Di man ni. Matawag ba di mo ning fire truck ning magulang ra man ni tricycle,
1: fire chariot.
0: Ha?
1: Chariot.
0: Medyo disinti-disinti pag jutay.
1: Ang chariot
0: no. Wala ani katropang Arnilo. Kaya na remember nimo kaniya tong naitig bagting sa una sa kinibang fire truck ug naitig tuyok sa kanang dimano tanan.
1: Mm.
0: Mubalik ta na dito katropang Arnel. Imo bang gi balik man ta kagamay ni karon nga karon padako na unta tag dapat kay high rise building na karon ang mahita ang kinibang
1: basig syudad. Basig makurat kag mulupad na.
0: Aw. Wala pa man ipako, wa pa man gi tawrad pako nila ni.
1: Hi! Sige, komersyal sa takadali. Mga katropa, alas 9:35 na, kadyot.
4: Oras habang garin nyo sa Windsor.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy pare, naunsagong ka. Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos. Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare. Na, masuko pa dyan kag mabaliban. Exciting?
12: Exciting!
13: Bullseye! Bullseye!
14: XFM Katropa!
1: Awa na, limot na kung unsa kung microphone mga katropa.
3: Hey!
1: Oy, alas 9:37 na, may bundag ni mo diha, Representative Garin.
3: Hey!
1: Sige kaghoy ha. 9:38 katropang BRICS, balikan nato ning ato ang barangay fire chariot worth pila 10 million.
0: 10 million.
1: 19 man to naka lesta, 9 million dako na sad kay nang less. Is pasalamat
0: ka. Arang na lang eh. Arang na lang.
1: Magamit man na sa El Nino.
3: Hey!
0: Parang kuan ba dili ma base na uga makatabang ni ngadto sa mga ginagmayng uma ang nakinalan uga bisbis tong ilang mga tinanom para nga at least sa duna tay maharvest sa ilalom sa El Nino
1: kanang nagdaob kanang magdaob ng litan niya makso nagkatag pwede magamit na siya
0: kanang mga dahon sa minsinitas nga inyong ginatapok niya tapos sa pasagad lamo diha uga sindi
1: si Marlo basi maghaling si Marlo niya
0: unya masunog kini dapat isang tabang dako ning tabang. Pero ang purpose mong gudaan ni Katropang Arnel, no? Ang giingon sa DILG Secretary,
1: no.
0: Nga fire truck ni, fire truck sa 1,500 fire trucks.
1: Kabuok?
0: O, 1,500 kabuok. Purti na gana.
1: Gamay man na siya, gamay. Dapat paglitok ni mo na, fire trucks anak rapi.
0: Oh. Eh gamay og dako fire trucks.
12: Fire trucks. Oh.
0: Karon og dako man kay. Fire trucks.
1: Oh, patay kita antik, patay kita antikler at least duha na ta. Oh. Kay sa una ako ra man toy kalaban lang at least duha na ta ron.
0: Nawara gud ang makina niya gina separate gina tinuod ang makina. Delikado ni sa mga kuani, mga junk shop ni tikalbong makina ni katropang Arnel.
1: Mm.
0: Kinahanglan gini bag kuan baka na bang kadina. Kinahanglan kadinahan ni makina ni kay kalkal ni dito sa kuan lagi sa junk shop. Mumahon ning mga fire trucks ning unani nga gipanghambog karon sa tuang DLG nga mo ni makatabang makapalong sa kalayo dala kining chariot fire truck fire chariot
1: fire cycle usab
0: ito fire fire cycle
1: fire cycle
0: no? Nga nagdala og sa kabalding nga tubig para nga mapalong ang kalayo.
1: Ay, ako trobang bricks ako okay man eh practical man ni siya kining kuan labi na sa mga
0: ako dili
1: iskinita
0: dili ni siya practical sa kuha katrobang Arnel
1: pero overpriced lang para na kuha mahal ra ka 18 million ani
0: kaya ngano ha ngano mo palit man ka ani nga og ingon ani nga tuang ma og ani nga tong usaron karon imbis nga magpalong ka kalayo maugdaw na hinon ang nasunog lugay bang gini maabot sigurado ta katropang Arnel kay hinay man imo dagan
1: di pud ka pangurbada og tamantaman kay basi matikangkang pud ata
0: tigala man tigala man kag di ni mayabo lagi katropang Arnel nga giunsa pa ni ilang utok karon katropang Arnel pagpaandar
1: pero magamit ni siya magamit ni
0: siya ang ilang ginapalit
1: magamit siya sa negosyo kargana tog mantika.
0: Kung kargana ino nato ni gamantika, pwede kayo. Pero ang purpose is ang tuyo daw niya is pagpalong magkalayo. Siguro walay mo apply og taga Bureau of Fire Protection ani
1: mga barangay ra man pud ni. Okay ra man.
0: Mapuspusan ang kuno, mapuspusan ang mga
1: actually makansawan gyud ka ani. Ayaw gyud ninyo ni gamit kun naa man ta ani diretso Davao, Tagum, Bukidnon og naa ta ani. Tanan na Mindoro ron mga Eagles XFM. Ayaw ninyo gamit ani sa mga dagkong sunog. Tingali.
0: Okay. Og diri sa Davao magud na naa natay high rise building na ni diri na kinahanglan na gani ta diri og kanang mga
1: drone helicopter
0: mga helicopter. Drone na helicopter na dapat kay tag-as na kayo mga building din na maabot sa kinibang fire trucks. Ang uban gani nagamit na og kanang mga boom no boom fire trucks
1: boom truck fire truck
0: para nga isaka sila dito sa ibabaw magdala og taas kay nga hose. Kumingon kag mga suot-suot katubang Arnel Mangod, hose ra magod imong paliton. Kaysa magusik-usik ani karon og 10 million kung mao man gani ni ha. Wata nagsulti nga mao na ni siya. Duda lang ta kay mo magipakita karon sa video. Diha karon sa statement ni Secretary John Vic Rimulya.
1: Mao gani siya tanawhan ako ipgab na ako ihatag sa imo gab. Kay kani sa bumbiro sa BFP, ingani sa DIY, gagmay sa DI, dili lang dahil sa bumbiro katropang bricks, kundi apil ato kapulisan. Apil ato pulis eh. Nawa, nagpakita ninyo. Gika ni, Davao Region eh. Sa, Davao Region ba ang KTL no? Mga kalumunan, tamadayon natin prano kamayo buslomon, kumusta da kamo? Tanawon tayan ng kamayo police patrol. Oy, si pangalan ani.
0: Okay ra kung police patrol.
1: Patrol. Tanawa.
0: Oh. Ang kalaban mo sa police patrol kadto bang Arnel kining magdagan ang tao na mas kusog pa man ni kaysa tao nga magdagan.
1: Oh, correct.
0: So absent.
1: Tanaw na to kadto bang press. Okay sad no? Gamay lang no. Sige. Balikan na to ning fire truck. Unsa may inyo masulti ani mga katropa? Sa 10 million, okay ni siya, pero sa 10 million, dili ba makaya ra siguro ning mga 10 million ni sawa ni 5 katropang bris dako. Pila ra man ang chariot mo nag-abot 200,000 na?
15: Ay!
1: Kabot na 200,000 na?
15: Ay!
0: Naaran ni sa mga 40,000 katropang Arnel kini chariot.
1: As mga
0: kaso lang kay na may tangke niya tapos may pressure. di man po siguro yung anak ito pang Arnel kay sa online makapalit man ta karon og tag 2,000
1: ngon sa
0: nga kini bang pressure
1: na oo
0: yeah, 2,000 kapino kanang pila ba na i-power ana ha kanang pang washing gani pang washing car washing
1: pang
0: ba
1: car wash,
0: pang car wash tag 2,000 kapin ra man na. Pwede nang kusuga kayo so, ang kuan.
1: Bisa siguro 1 million ang usahan
0: na. Kung ka na itaod dito sa battery repaliton niya. Kinalan doon na kay supply ng sakto battery para nga makaandar ang katong motor.
1: Kini bang makina ba niya? Kanang sa compressor tawagan na, compressor pre, pang pressure niya ba, no? Makapalit naman na dress Davao, no? Mga kanang pang power pang pump gani katropang press, pang water pump.
0: Ang kini gani mga power spray gani karon katropang Arnel, wala na nagamit in town ani mga kubota oy. Wala na nagamit sila ngon ani makina katropang Arnel. Pare na ni mga karwas gagmay na kayo katropang Arnel nga motor. Nga mo na sa karon ang mo hatag og pressure sa tubig. Oh. So sige lang kay back to the future man kani. Maabot na po ng panahon nga mo improve na punta. Balik na punta dito sa katong tuyok-tuyokon og tao nga kinibang kinibang sirino. Kinibang sirino. Siren.
1: So nakita nato ni sa Bureau of Fire, tanawon po nato ni sa police. Police, ana. Police patrol, no.
12: Police patrol.
1: Tanawon sa nato ni. Napo ila dito ni sa atong mga kalumunan Andres Katiel, no. Area ni katropang Kinit Tagupa. Sige. Palihog ko gab. Oy, ay tanggalan ang kuan gab. Tanggalan na kay impasta sa YouTube di.
0: Kini. Oy, gwapo.
1: Nindot kaayo.
0: Oh, nindot kaayo.
1: Pila is karga. Uno tulo-tulo.
0: Oh.
1: Matag mo pugilan gyud ninyo ang dakponon nga magsige og limbag-limbag kay basin unyag ma delikado.
0: Delikado matumba ni kay tulo ra ka bukligid oh.
1: Murag magbaghaton og labada. Murag magkanang tigkuha sa laundry shop no. Pick and wash and dry.
0: Tig deliver og tubig kanang kuan ba tig deliver og tubig mga
1: may pa tong tubig gani.
0: Distilled water ba?
1: May pa tong tubig gani Inday Marie kay multika pa may gamit. Kani oh, di ba sa pagsaway ha? Oh, the best cute oi. Oh, cute san siya. Okay san. Okay man san, no? Tulo-tulo ang karga, ika unom ang dinakpan.
0: Dito sa likod, tulo, karga gupat dayo. Okay. So mo karga gwalo.
1: Oh, nanay pulis. Wak. Nanay pulis. Ay pulis. Wak. Ay, asang biyahe doy?
0: Di, mag-deliver mig, kuhan ka ng, mag-deliver mig, laundry. Asa? Dito sa ilan ni Katropang Arnel Cortez. Dito sa Trinto. Oh, dito na mag-deliver sa Trinto ni.
1: Kana, pila, kana siya, kana, wako kabalo og pila lang sa pulis ha. Pero siguro kaya na mga 1 million. Oo. Pero kung 10 million ganin na binuang ginang presyo habay.
0: Ah, wala ra po ni 1 million katropang Arnel.
1: Wala ra. Yun kag dako karon nga kuan katropang Bris kaning mga tri-wheel man ni siya. No mga tri-wheel. Siguro butang ta lang. Pinaka kuan na naasa appeal modification. Naasa mga 500,000 siguro.
0: Ako pa lang ani katropang Arnel kay mo palit tag motor, mamalit na lang ko kanang kuan oi kaning kinibitong tawag ani ha kaning van gani katropang Arnel nga uso ron?
1: Minivan?
0: Kanang minivan ba nga Suzuki or Mazda or di ba? Kanang usabay tawag ana nila ha. Kanang kanang uso nga van karon.
1: Usaban na siya.
0: Kanang mga murag loop bread. May paingunan na kaysa ingunan ni. Kay balaka po din taon ta katropang Arnel basing matikwang in taon ng ato mga pulis ani. Oh nya pag matikwang ra ba ni delikado kay mapakong gid ang ulo sa mga pulis ani ba? Mapakong dito sa semento. Okay, abli man. Sigurado makita nga mo takingking ni pag ikalit ni kurbada katropang Arnel kay tulo ra makabukligid.
1: Ako katropang Brex member mako sa kining ila ko balabig kansaw ani ba kay no di ba ni amo ang probinsya. Member mako sa Advisory Council sa Davao del Norte Police Provincial Office ka katropang Brex no. Sa kining tawag og PAG PTD no. Police Provincial Advisory Group sa kuan. Isa sa mga notable nga negosyante diri sa Davao region no kining si Rubinos. Okay lang man jud ana
0: Rubinos
1: si classmate. Actually gapanghatag ni siya og nagadonate ni siya katropang Bricks og mga patrol car no sa mga police station. No dili na to ipangan pero naga mo ni ihang tanaw ni mga patrol car kinahanglan tag patrol car nga og sa laktod gyud bagasturya mugukod gyud pug kriminal. Kini di man pagunsa di man pag underestimate sa effort ani sa gobyerno mga higala. Well dili siya ingana ka efisyente inay ibutang niyo diri syudad kay kansawan mo ana ang mga kuan ang mga dakpunon karon naka sports car. Maglisyon magukol na.
0: Maglisyon na maganigukol ani mga patrol karon nga gigamit nga kuan na
1: mga
0: 10 speed na ning uban.
1: Yes.
0: Kuan ang gina-remap na ning uban aning mga kriminal, gipag-remap na ning makina sa ilang sakyanan.
1: Mulang, no?
0: Oo. So, wala na to ni, wala na to ginasaway ang effort sa tong gobyerno, at least nakipakita sila karon og effort nga dunay visible lang atong police using this type of vehicle.
1: Oh.
0: Pero ang essence bitaw, ang essence ba kay ang purpose mo gudani is to arrest sa criminals. Now, ugmo ni panggukod na tumang kriminal, ayaw na lang siguro niyo padagana na.
1: Ako katrabang
0: kay sigurado kita, pilde kita, lose kita, kuan kita diri, loser kita diri karon sa kanang-kanang kriminal katrupang arne.
1: Ututan rata sa kuan na.
0: Ay.
1: Ako ang
0: tawhan lagi ka.
1: Ako ang paghinaot katrupang Briggs ha. Nga kung 10 million tong fire truck, hopefully hinaot lang nga dili makaabot og 5 million na kanang baubao. Kay kung kang 5 million ang kung tag 5 million ang baubao bininyo mga tulo ka inuba na mapalit ninyo ana.
11: Hawa. Ay.
1: mga duha, bu duha lang sige. So ibag-o, sige duha. Duha ka inuba o duha ka. Tapi laban ang kanang kuan, pick up.
0: Ang 2 million na ba siguro? Ang pick up 2 million na lang, 2 million, 2.8, 2.1, ana.
1: So ang, makapalit tag duha, kung natay 5 million, makapalit tag duha.
0: Oh, palit kag duha.
1: Pwede di ay.
0: So, ang ato mang godiri karon no. While ginarespeto na to ning kuan, pero ay taw niyo bugal-bugali ang mga Pilipino. Ginasubra naman ninyo gi-downgrade naman ninyo karon mga Pilipino gudani. Kung yun ani magkaroon ng sistema, good kay dunay return ang buhi sa mga tao, but unsa may serbisyo ninyo ihatag ani ngadto sa mga tao, ngadto sa mga Pilipino? Masiguro ba ninyo do na ba moy assurance nga 100% nga ma-perform ninyo gusto, makuha ninyo gusto ang inyong kagustuhan nga serbisyohan ng mga Pilipino using this type of vehicles?
1: Ay nako.
0: Ang mura mag gipakaulawan hino ninyo karon ang
1: baba sa standard na to.
0: Oh, standard sa mga pulis. Oh, mas may pa pabaikon lagi ninyo mga pulis medyo disinti pagdating.
1: No. Actually mo ni style ni kuan katrobang Briggs no, Police Colonel Glenn Cristines diri sa Davao del Norte Police Provincial Office. Naay mga bike naay mga naga-bike patrol gina. Even siya ang nagapanguna, mga magtutuyok na siya sa kuan Tagum City sa Davao del Norte. Una yang
0: style. Kini mga bike patrol magud katrobang anin mo ni dali makadakop aning mga manigarilyo kung dunay anti-smoking ordinance nga gipatuman. Mo na nga kaniadto sa kusog pa ko manigarilyo permiti ko madakpan kay mukalit na mag wala may andar ning maki bisikleta
1: kaltag butho nya wala may wala may
0: wala amin mo ga mo sini si mo sigarilyo pulis naman ay pusas mo ay
1: ha oh tikitan ka diretso makalomoral no makalomoral na siya mga kaigsoon nya no man dapat gani magka-upgrade yung magka-upgrade atong sakyanan nya no man ang sakyanan karon mga panahon na kabarato
0: ingon pa si Joy Dinopolo. Kanang burag bao-bao na pulis sa mobile, dili man na makagukod o naay pursot lupig pa'y barangay patrol binuang.
1: May pagkabayo inyong gisakyan, no?
0: Dito sa Daporintan, may pa dito. Kaya doon na pa'y kabayo patrol dito.
1: Huwag na, gayon mura na eh. Sa katiil man eh, gipulihan na siguro nilang kabayo. Gihimo na nilang
0: chariot. Ah, katiil ning, unani?
1: Oh, chariot.
0: Oh, sa katiil din
1: eh. Oh, di si kining si Kenji. Dati man din kuan, kining technician og nasa automotive sa kining Toyota katropang Briggs no, Tagum. Ingus Kenji nga 1.3 Hilux manual. Sa to pag natay lima, natay 5 milyones katropang Briggs makapalit tag tulo.
11: Hawa.
1: Nya, naon kung baubao atong paliton na, kung baubao ha. Nga na, kung baubao niya tag pila man ang baubao. 180 ra siguro nag atong kasan. Utangon ta na, medyo mahal-mahal gina baubao.
0: Mabot gina mga 200.
1: Abot yung 200, 300 siguro. Pero, atong kasan na, mga 180 or 200 katropang mas adagat, mapalit. Pero 10 million ang usa ka buok ay siwa ka bae gino.
0: Diba, kita nagsigita ga pangitag solusyon ba unsa ang pagsulbad aning corruption sila karon nagpakita og kinibitang kuan kana bang pagdudas mga tao nga uy mao na po ni ang bagong sistema sa corruption ron. Namalit og daghan nga kuno tag 19 milyones nakahangyo pag yung 9 naging 10 milyones. Ikaw 10 milyones na lang. Ikaw katrobang anil kung ikaw mamaligya be. Mutugod ka kag katunga ang hangyo sa mupalit?
1: Ah, di ko.
0: Uno mas katunga ko na 19 million primero. Tapos nahangyo nila og 10 million. Masugot ka?
1: Alcance na kaniha, no?
0: Grabe ka alcance eh.
1: Siguro mo pwede ka mo pahangyo mga 20%.
0: Oh.
1: 20% kaya ni mo na kuan. Kung ang markup ni mo na sa mga let's say na 35%, pangyo kag pinakataas 20, napaka 15%. Kana palugi na gyud na siya pero at least na pwede pa. No, pwede pa na siya pero kung mga almost kuan, kung 9 million sa 20 na sa mga 90% katrubang bricks ang iyang ang imong gibaba, gi-markdown nimo sa imong presyo. Ipit na kada lugi na kada. Pero wala siya ibao-bao nga tag 10 million. Hawa.
0: Asa ra man ka mangita. Only in the Philippines na gini, only in DILG. Pasaylo ami karon sa DILG kung una ni man ang amo ang nasantop sa mong unahuna. Gumikan kay amo ra po ning gihulaman sa duda sa pipila sa netizens nga si bisan kinsa bisan pag elementary graders maka duda gid ani nga mao na 10 million.
1: Hawa.
0: Asa man na ginapalit ng 10 million ninyo? Wa man natao ta karon na wa man ta natao katrupang Arnel wag karon no nga
1: wala tao gahapon
0: no wa ta natao gahapon diha karon sa ilang mga aligasyon ani sa ilang mga pagpasabot sa ato para nga kita linglahon o unsa ba ato adin ni karon diha ta nagmatter sa unsay nakita na to karon nga butang nga giingon nila karon nga worth sa millions of pesos nila nga ginapalit og garbo kayo ta nagsulti sila naggarbo kayo kay nakapalit sila nguna na nga mabutang purti kayo kadaghan para nga wagi maugdaw nga mga
1: ilang
0: fire trucks way maugdaw nga gambalay
1: ang ilang tumong siguro ani para makatipid sa gasolina pero mora man gihapon istorya mo kaon mamukwan mo gasolina man lang gihapon na
0: mintinas taas ning mintinas
1: asa mintinas oy
0: siguro na layo ra diya tulo ka bulan ani og perminti dunay sunog magperminti na magyung sunog ani kay di man ni kaapa sa kalayo
1: ipa scrap na lang yun dito sa agdaw na hawa
0: ako ba dalo niyo na dito kay Nick kanang diyan sa may kuan matina kuan matina grabahan di sa may bangkal banda ipa junk shop na lang na kay
1: ha ay nako may buntas mga taga Toril. Ta, ato extra na ta.
0: Mga katropa. Oras, wala te oras. Anto na po ta og mapuhon mga kaisyonan.
1: Update na to, katrobang break sa ato nang probably karon atong hatdan. Sana ta 8 na, 8. Oh, sige. Alright, mora ta katrobang break, extra ta.
0: Wala naman tayo oras karon mga kaisyonan dini karon sa to panaguban. Hanto og mapuhon na pod sa to ang panaguban sa programang Bulsa. Isang alas ginatibo ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines alang sa nag-usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong katropa sa kanginan, Bricks Flores. Magbiling kanyo sa kamay buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines ug moingon. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa ngalan usa may galas kinatibo ang puwersa sa XFM Davao Region, XFM 89.1 Davao og kini mga igalang 107.1 XFM Tagum og sa ato mga katropa pod no diri sa Bukidnon keron og diri sa Mati City. Yung alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Dalay ko ng Dios. God bless us all mga katropa.
12: Bullseye. Bullseye.

0: sa usa ka bana nasakpan si asawa wa nga nay uyab nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa. May 23 anyos na di ay pero kung bumot ito'y mga higala
1: hawa ay
2: mga katupa.

0: Hello, mga people, mga my friend. Good morning. Muna tayo si Alan na bahay sa inyo. Ay, mga silingan. Hola, chihuahua, mabuhay ulit. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hello, Eben. Welcome, welcome. Ay, welcome na tayo sa ito ang palatuntunan.
1: I talk to my... I talk to my...
0: Lagi bong. Pastoryas ako bong. Welcome sa ito ang palatuntunan. Kung ako ikaw, okay, syempre. Ako ang inyong obos. Ngayon ka lang. Nakakay ko sa kong... Ay, ganahan kayo ko. Kanali lang ba? Isang tiyo kayo pala. Ila ka na ako. Lain lamang ka, wey.
2: Gawas ako, eh.
0: Gawas sabi. Okay, so, akin na yung obos. Kahit alas kanginan. As useless. Abante. Ay, hindi po ko anak kay Kasiriyaka man, ha. Kalangan ba sa kay Abante lang ta permanente. Ako ang inyong obos. Kahit alas kanginan. Nagkayungit na ang inyong lingkod. Nga sigila gabarog. Master Inday Tanini. Siyempre, kaoban ako mga katropa, si Ani Ana ang mangunang silingan, Maring Erika.
2: Jong, ang ganda.
0: Jong, kamusta? Jong, kamusta niya sa akwa, Jong? Masa may balita niya, Jong? Nanghagbas na ka niya, Jong?
2: Burn out, man.
0: Jong, ano, nagsugbasug ba mga ulo mo niya, Jong?
2: Gani, no? Hey, welcome mga maring. Welcome ka mga hurot sa toang pinakadidling na programa sa Tibok Isla sa Mindanao.
0: Kini yes. Ito
2: ang programa nga gimugna, gini mga magagala aron nga lingawon. Itong mga dunay mga problema. O niya ka itong mga way problema, hatagan og problema.
0: Mm-hmm.
2: Adlaw ka ron mga maring. Bisa ba ba nangunta na di adlaw ka ron nga Martin?
0: Yes, it's a Tuesday.
2: Yes.
0: Two back Tuesday.
2: This day is, you know, before
0: and after
2: before Wednesday, after this
0: tomorrow will be on
2: Wednesday,
0: most probably Wednesday.
2: And magbisaya ta oy.
0: Ada
2: magahin mga ani oy. Wala man ta suguan.
0: Wala ta suguan. Dili man ni siya ko. Sorry jud nga mga iningles ka kay. Okay si Josephine na Salvero na Palconite.
2: Mabalian.
0: Ah ganahan bigo ka ni sa deskapat. Kakapalo nga ganahan bigo siya magbinisaya ta.
2: Mo gani.
0: Nya sa ala ni si ako kumpare bing abigat lapod si ako kumpare si Inday Karing Pepe. Ah sama na be.
2: Koy kanang gakin bigatlaan gina si Maring ba? Si Maring Inday Karin. Kamusta naman ito ang mga pilapil diya, Maring?
0: Ito mga gingi-gingi di ha?
2: Kamusta ito ang mga pital sa Bumbil?
0: Ano ba siya? Muragana sa library o coffee shop, Maring o Aba. Saan ito mga gasoline ito mga supply sa gas diya?
2: Mas, ayaw na paglangay-langay. Mas, hakbar na lang, Mas.
0: Yan, ang ako ang Maring Karing. Kay kuan na yun, Maring Karing. Kanang mura na siya o kanang Christmas light.
2: Ah, si Mamili Ray bahala.
0: Mana na si Maring Karing na arang kay gamay na lang na sila diya kay wala si Bong. Wala si Darwin. Wala si Bong.
2: Darwin, nalapura ba kay tangki tong yang motor?
0: Makita man sa salawas po na ato.
2: Nabisan o kanang gabalas-balas pala. Isulod niya.
0: Bisa pag na mga nang lutaw nga mga kuan.
2: Wala mga kukahadlok yun na ilang mga tangki sa the iPod, ha?
0: Yes.
2: Sige, magpaabot mi.
0: Paabot mi, ha? I-mention yun na si Ate Mili Rilampagos yun na Maring Karing. Kay, na, mabiragin ako ng tungkoy-tungkoy ni Messi mga agdang.
2: Ay, wala pataka. Nakaagit na silang bahay niya. May tao si Maring Karing. Uy.
0: Was, uy. Kay, busy. Magiging bayuta nyo yun. Busy. Kasi asa lang nga parlor.
2: Bisag-asa na siya ka ng... Ba't nakagay? Siguro na siya glocky ron ay kay... Ni Hamis naman ang iyang hangkuan.
0: Yeah, doon nakabok iyang laki, mag-uban-uban.
2: Doon kabok laki niya.
0: Doon kabok ang laki niya. Mga...
2: At pa-extra hapo, siguro tayo ng usaoy.
0: Yeah. Kaya ka na mga laki na magkauban lang kay mga tikasal kay dagway.
2: Mauba? Doon ako kung saan.
0: Doon ako kung saan.
2: Mura din ang kuan ni... Ay, mura din ang ka ng... kanang litrohan sa gasolina ba?
0: Yes. Ano yung mga inaano niya? Nung ato pili doon sa ilan ni Charles na sa Pikil Bulan ni... Eh. So ito pa sa Pikil Bulan na maring ni Charles? No, tanghang kayo mga laki kita talaw aning bigat lang si... Kuan, maring karing.
2: Bitoy. Sige, una pa tama kalimot mga igala. Ato ang programa karon. Gapiti-piti ta sa mga nagkadaiya ng mga XFM station.

0: Mindanao.
1: Good morning sa mga namati karon diri sa Jansan.
0: Yes.
1: Good morning sa mga taga General Santos City, kada mga gawahiwa sa mga nagkuan kay nga mga barriles.
0: Mga barriles niya.
1: Ah, mga barrel.
0: Hoy, kadang mga inyong mga barreles niya ha. Dagko pa kay mga panganaw yung mga barreles.
1: Sabi po na ako'y kaila ba nga nangawad sa isda ba? Unya kay nakakuha man sa murumuro.
0: Oh?
1: Unya kay nasakpan naman sa tag-iya sa kuan, labas sira.
0: Basta na.
1: Sus karon maring kay wala mong salain kasuksukan maring. Gisuksok din sa iya ha oi.
0: Hello oi.
1: Ang murumuro nga murag bukton kada ko.
0: Hello, grabe naman no mo yung
1: kadi. Kanang kanang ah, grabe po ni murumura mo mag iya sa negro.
0: Kaya nga ikat ay alam si Maring Karing mag-setbook oras kay direta sa balay. Aba, Maring Karing, masigugma siguro na Maring Karing, hindi siguro na takaroon. Uy, kay, napay mga schedule.
1: Kanang kuha na si Rus, nasa Bado na?
0: Oo.
1: Di kaoban si Kinet?
0: Di na ito, papanuntuing.
1: Kasi na ba ito mukaon?
0: Kasi ito kanon.
1: Sa puno na mudugang pa.
0: Oh,
1: sa puno na yang nangahog na gayang yang mga ko mudugang pa.
0: Magani. Ala sige. So ay si Nining Garcia, shout out niyo diyan no, kagwapa. Ni Master Tanini, Mari request kog song Magilan. Noted.
1: Ay, maayo po tag-sab sa mga namati karon diri sa Dibok probinsya sa Bokidnon.
0: Abay! Di amin sa Ipasungong, dahil sa Malaybalay, sa Valencia. Ay, sa Tanang, amin, dihal, amin naging itong kusok kay Mukumote, si Cesar Romero. Ay, katong,
1: kisa man na.
0: Katong, kuan ba? Katong, ay.
1: Si kuan, si Eric Kakay na saka yung high blood, kikilabayag, basura ang yan, dulce ang bay.
0: Ah, si Eric Kakay.
1: Ah, naghatag siya ka ng
0: 30 mil.
1: Naghatag siya ka ng reward money nga 5 mil rang.
0: Ah, 5 mil.
1: Crisis man.
0: Ah, 5 mil.
1: 5 mil.
0: Ah, but.
1: Ah, basig nakabawa mo diyan ha, itugan dito ka ng Kakay.
0: Yes, okay. Siyempre, shout out sa ito. Ito sila yung itimbayaan nga itong mga live man tadi ni sa mic ko and diri sa mga nga sa itong amigo nga kang Stanley Duhinya sa
1: Stanley Duhinya,
0: kisa pa man si
1: SM si Kainet.
0: Si Kainet. Oh, niya. Kainet Bustamante. Diyan sa XFM Pagadian na. Lain lagi kang kakatawa, Mari. Maragaganang kami nos.
1: Ayun na ba si Quintasio nga buutan kuno kayo na si Stanley?
0: Ay, buutan si Stanley.
1: Buutan
0: kayo na kayo na. Buutan man kuna sila.
1: Good. Kasi kung nagwa ka mo hangyo, hungitan jug ka.
0: Kaya na si Stanley kaya kuno kayo na ka ng
1: sama kayo.
0: Makisama yun na sila kayo.
1: Kanya ka ng kuan din na siya ka ng snappy po kuno kayo na.
0: Makita man mo sa ilang nireportan. Makita. Masabay mo kung saan si Junji. Si Junji, mga taga-XFM, kwan.
1: May picture ni Junji dito sa Gmall.
0: Sa Gmall, o. Si Junji, palangga. Amigo, bihan ako na kayo, no? Kay palangga, bihan mga tawag na ni Junji, no?
1: Kasi kaman di ay.
0: Alangan nga, di ha, may nakakato ni Rialinton.
1: O ka na mga ingana.
0: Mga ingana, mga palangga, ana, di ha, may nakasugod.
1: Ayaw, pag katon-katon, basi musunod ka.
0: Ay, ay, appreciate rin ba na siya. Dali, uy, kwan, man na silang ana, man na mga amigo na na si Junji Librias.
1: Ay, syempre, good morning sa toang mga soke nga namati karon diri sa San Francisco Agusan del Sol.
0: Yes! Sa toang mga super friends diha, mga katropa.
1: Ay, pindihan lang sa mga maring kay kanang mabati sa takaroon diri sa kanya di man mabati di sa Shrine Hills. Karon kusog na kaita diri karon sa Shrine Hills sa Davao City.
0: Ay, siyempre, diri ko sa Shrine Hills God. Labi na yun diyan nila, Lucy! Los, ayo sige, galaw ka na, Los. O si Juan.
1: Annabel?
0: Si Ate Annabel.
1: Annabel Kagata?
0: Kagata, o gato isa. Si
1: Josephine Dibalocos.
0: O ka na, grabe kayo.
1: Grabe siya kayo, mabuhong na siguro si Daria diha.
0: Mga Team Aruscaldo.
1: Si Daria rin siguro nakapahimos di aron, kaya si Daria rin mo sulong dito. Kita sige greet niya,
0: oh.
1: Si Daria ang mo sulong.
0: Sabi kiri dito sa Dian, sabot, ano pa bang Dian niya rin? Ah, impasabot ang Darwin.
1: Ay. Likuan na po to.
0: Likuan na sa to dito.
1: Bakingan na yun.
0: Ay, kayo, nung at ang imong amigo diyan nga driver kuandarya ha kay magtuktuyok na rin mo diyan sa San Miguel.
1: Sa San Miguel?
0: Diyan sa San Miguel sa Matina.
1: Abi na mo diri sa Tagom.
0: Dahil po diyan sa Tagom. Mangitaw
1: ka ng scrap.
0: Ay, Miss Yorong, alam siya, duha na lang yun di ay mo kung si Master ang ibalid, i-block ko ni

0: ning ilmak na gyud ning XFM Tagumba. Diha na lang ka master ha. Bigtian man kana ko. Pakita ka na bigtian.
1: Kini si Mitsurong.
0: Mitsurong oh.
1: Si Mitsurong kanang doblehagi ng tahi ni mo diha kay kung mabigtian ka ni master, murag ba nagkuha niya ha? Murag iya sa kuan, iya sa abat.
0: Ay, Mitsurong, siguraduhan na imong kalang, Mitsurong ha, kinang lang, ang imong pagtuo o imong pagsalig, ikuan ko na nga, gulig-on yun ha.
1: But anyway, una tama sa'yo, una tama kalimot, mga igalang, kinato ang, hoy, ang oras alas 10, 25 naman na isa buntag.
0: Be, makanta sa siguro ta.
1: Oo, una tama kanta, at sa dining, pasalamatan ng to ang mga sponsors.
0: Okay,
1: sa to ang programa, mga igalang, ang Santon Plus Capsule, mga high blood, mga diabetes, arthritis, uban pa mga sakit sa mga bugon sa suso, ovarian system, or sa matres. Tuldoki ka na sa pag-antos, mga maring, ha? Pinagagal sa ado-ado ang pag-inom ng Santon Plus Capsule. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
0: Ah, mga bukol-bukol.
1: Sakto, correct.
0: Anaman na.
1: O niya, syempre sa mga maring, ato ang kape. Nga, grabe ang kape ka. Bago pa natangampot ato ang isyo, hurot na sa mga maring.
0: Paspas kaayo, no?
1: Paspas kaayo ang suyop, mga maring, sa ato ang kape.
0: O niya, naingan si Ihori pa ito si Melvin, magpadala na po doon siya.
1: Babadi ay?
0: Oo, oh, alas mo yung Bin. Oh, paspasa. Bin, salamat kayo, Bin, ha?
1: Ano yung siya nga, patupat na kuno.
0: Okay, patupat na kayo. Wala naman tayo. Tulo na naman tayo diri.
1: Si Kwan, kaya di ba niya minaw kape?
0: Di ba niya bahinan? Di ba niya bahinan eh. May na po, agitasyo.
1: Nariaksyo, nariaksyo.
0: Agitasyo, po ino, mamaya ka, Ken?
1: Ulan, si Ingal siya, oo.
0: Ah, mawala, ang mapugos kong kagino.
1: Ano siya, kanina nga kusot mo siya minaw mong kape. Inam jeg kape
0: nang gabahinan. Oh, naulanan be nang gabi.
1: Luoy be ako ana niya, oi kay nagpalit be diri sa Sud Andrea sa kwarto sa SM ba.
0: Oh.
1: Dili sa halos ka krang sa motor oi.
0: Dili na kagmugan ni. Mo na siya nga makwan kay kusog pud padagan matawhan na oi. Talaw na kusog padagan ta. Natalaw na gud na naipo ang duha ka ngipon sa tubangas kay kusog mo dagan sa motor.
1: Aga antok sa kakusog niya mo dagan. Ang katong doon yung mga utang niya, di kaapas.
0: Di kaapas. Katong mga turko. Ay, ginawa ko. But anyway, we're just joking, seriously.
1: So, katayin sa nandiyan, B.
0: Pikatayin natin ni Ken, B. Ken.
1: Kayo na tama doon sa ato ang pinakangilingig na ito, mga maring nga pagkanta. Ato sa di ay nga, mura po tag si SM Arnold, ano mo? Ampun, tama sa mantang.
0: Ay, okay. Pasalamat naman tanga niya. Salamat lang. Pasalamat, Lord. Thank you, Lord.
1: Lord, salamat ka ay, Lord, sa gihatag di mo kanamo, Lord, nga mga hitsura, nga karong mga alaw, piti mga kapahag na mo.
0: Grabe, Lord. Salamat kay Lord. Butan kayo. Ay, kanang mga inanabito, mga katrapa. Pasalamat, tawi. Kanang every morning, inigmata na to.
1: Tinagatoo, baya may Lord, nga ang tanan ni mga binuhat, mga gwapo o gwapa, pero nalibog mi kasi gabuhat na mo.
0: Kamawi na, Lord. Masahay, makapakutana sa admi, Lord ba? Pero, ingan man si Lord na, di mga binuhat mo, mga gwapo, alam mo, di wala mo ko yun.
1: Iwala nga. Naman ko ilayin nga, tigbuhat, nakapasa naman sa bidding.
0: Ay, naku. But anyway, sana, nakaribon lagi ni si Manang Taneneng o si Josepina Tanambunan. Alang-alang kay Kwan Manjid, girl Manjid, sok.
1: Girl lang siya.
0: Girl Manjid, Kwan.
1: But anyway, una ka mo kanta ma rin ato sa ning taga-agpagtagad. Ay, maghawa niya kayo sa mga pagbalik ha, mga antami. O kamo diya kung gusto sa pamanganta hala pag request mo diya o niya mo nawag mo sa mo ang hotline nga 0966306-9569 alang sa inyuhang mga kanta. Alas just 27 na kini ang XFM.
0: Exciting!
2: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
3: Santon Plus Herbal Soap. Ito
4: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akong itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.

0: Premium D3 ang gipakusog nga vitamin D3 usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3 ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit na sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masanta ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Alright, balik ta mga katropa. Okay, siyempre, ari ato asog na na nato ni ato ang katakanta ni Rebe. Ayaw na, hindi na mao. Mabala siya, albular yung buta, bala siya niya na. Sige, sige, kanil lang ha. Kay, ato sa nga, kanil nga, check. Hello ha?
1: Una ka mukanta, Mare. Kinig mukanta nga imong pagasugdan sa dilipa. Hato din ka nato sa... Ato ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix doon ay sangkap nga glutathione. Ang collagen. Nga,
0: yes.
1: Kaya mapakapamin sa ito ang pamanit, mga Mare, ha?
0: Correct.
1: Mabalik na sa mga parma sa butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
0: Ay, alam mo dito sa layo kay mapakanya mo ang

0: Kamana, thank you.
1: Thank you for watching. Mga viewers, kang Rodel Opinaldo. Good afternoon. Good afternoon. Good morning from Bisayan. Salamat sa mga taga-Bisayan and napadiriya. Hoy, mga taga-Mati, namati karon sa tuang pinag-uban. Salamat sa mga taga-Mati, namati sa
0: kinsa?
1: Mati.
0: Kinsa namati diya sa Mati.
1: Asam ito nga, mensahe diri. Oy, gidilit pa si Geronia. Kuyawa sa dress ni Maring Erika. Oy, ingin pa si Mitsurong, ang imuhang bigtianan, Maring.
0: Ay, bigtianan na gini ako ni si Mitsurong.
1: Ay, nawala agad atong Mati. Ay, asa tapita to. Naka-ribbon pa si Maring Tanini. Aba, maganda kayo sa mga beauties ng Tagom. Happy Tuesday. And shout out lang ko dito sa Taga-Aglayan, Malabalay City. Salamat from Tinanbunan Family, Bogaon, Lantapan. Salamat and God bless. Sabi mo diya, Maring.
0: Aba, ay, ito yung shout out ang mga taga-Mati. Labi na yun ang atong katropa diya, si Pikong, no?
1: Aba, si Pikong.
0: Ang atong outgoing, no? Si Pikong.
1: Outgoing na yun
0: siya. Outgoing. Salamat kayo diya, Pikong.
1: Salamat sa inyong servisyo
0: ko.
1: Si GR, ino, inabiyogan di
0: ay.
1: Mayag buntag katropa Mina Midria sa Mati City.
0: Aba, salamat.
1: Salamat sa mga taga Mati and ato ko din suyang abri ato ang linya B basi dahil manawag.
0: Be.
1: Tamatod eko nun yun. Mati mo 09663069569. 09663069569. Hoy mga senior nga namati ron sa nagkadaiyang mga kuwan. Kanali mga senior na rin. Magtapok na sa bisa pag wala yung meeting, magtapok na sila di ay.
0: Oh, natural. Ano man ang mga senior, mga maring?
1: Ano kasi sigutan nila?
0: Asa man?
1: Kanos ang
0: P-out. Ang P-out.
1: Kanos ang kuha
0: na. Sa barangay.
1: Muna ilang ginaisgutan.
0: Usay, mga maring, kanang kulang. Kasi kulang nila, may silang grupo. Kay, di ang maguna sa parok, mga maring. Maring no, dito maguna na magtapok. Kunyari, may nag-isang dilima, di makatin, kay nag-ibatin. Oo. So, kanang mga senior na to diha, kung, paimunin ninyo nag-santon plus gold. No? Santon plus, kay nga malusul, tiyan, tamo.
1: One point.
0: Kasi ana man siya kailangan magyuna nga tanawa ng uban sige kinog Santon Plus. Di ba perting ko ana perting kaskihan kayo.
1: Wan kayo mura ka nang turit idas kayo.
0: Oh idas kayo di kanang uban matigum lang idara na nga sige na naraskilis portan sige kop takop sa hangin. Sige gina ana ba lawag nga lawag nga pangunaw na.
1: Unya kana medyo may edad na dapat dili na ginapainom niya mga kape nga kana mga kape.
0: Mga kuan?
1: Mga coffee-mated coffee.
0: Yes, kana mga 3-in-1 kay makaatin na siya ganang mga tapok-tapok sa senior.
1: Yes.
0: Imanin nyo na ganang kape nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Yan.
0: Ana, o gabi, di ba? Kung premium D3 Coffee Mix. Ana pa!
1: Nakababa ka na rin ato ang mga produktong herbal nga gigama sa Yes to Health. Mapalit diri sa ito ang Yes to Health Clinic and Pharmacy.
0: Bitaw.
1: Sa Door 8, First Floor M Central Building, Dol sa Mr. DIY Paliko sa Palingki sa Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City.
0: Correct.
1: Kung sa downtown area, going to Palingki ka na, namin diri sa left side.
0: Sa walang bahin.
1: Yes. Ang pangitaan nga to, ang snapping doctor of naturopathy.
0: Yes, si Doc CJ.
1: Medro da.
0: Siyempre, ang iyang mga kauban niya, iyang favorite wife. O siyempre, ang iyang si Palangga.
1: Si Palangga, nga grabe ka himsog, murag himarako.
0: Grabe ka yun si Palangga, namuipoy mo, pag-adto ninyo dito, ha?
1: Disolvit ako dito, katong glass na mo adto dito, ha? Pagkukan ako na kurog man akong bagtak.
0: Nikurog ka?
1: Nikurog ako ang bagtak. May gani. Kay naiabridaan nga Santon Herbal Oil.
0: Aba.
1: Ayaw lang nabi. Kaya naman ko use oil diri. Ayaw. Kadili naman ako. Kinig yung Santon Herbal Oil. The best kayong inusnos sa mga panuhot o mga bikog. Aron nga mapapas. Lamit na kayong isipa.
0: Kala nga kung ano kayo pagsipa ba? Kala nga paspas na kayo ba?
1: Paspas mo lang. Mura na kasi Jitli.
0: Kada siguro mga inaana mo na paminaw mo sa mga ako ang kasabot mo sa mong ipag-istorya mga hanggawa mo ba?
1: Ako nakasabot mo.
0: Matampa mo tamong ra. Na.
1: Ako nakasabot mo gagit 1/4 sheet
0: of paper. Okay, pass your paper, penis or not penis.
1: Before anything else.
0: Before anything else will be used against you.
1: Da.
0: Da, sige. Oy, sa man yung kwa na yung Tina, na Josepina tinambunan,
1: tabangan,
0: Maring.
1: Tabangan ta ni siya. Tabangan ta ni si Josepina.
0: Sige, pwede rasal kayo. Sa man yung siya, masukot ka Josepina tinambunan, ana.
1: Tabangan na ba yung kanta ba?
0: Kanta o ganang turn between two lovers. Sa man yung siya, baby. Turn between, Quintasio!
1: Asa man to si
0: Quintasio? Balik rin ako. Kanya na lang luwalang lastiko, dog. Ba't rin? Isok-sok sa plaka dong. Ay, ginawa ka. Kadindiin, tagbulong, to aralis bungon.
1: Nagkapi rin sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Ah, ba?
1: Simpla siya. Ay, naku, so, the best mong kapi, Ken, ha?
0: Ken, ha?
1: Pero, ugma man yung kahanan, nanay katay kapi.
0: Nanatay, nanay ko si Kuan, ay, nanay si Kuan, ata. Pabota lang ninyo, Dear Master, kung makapaabot mo, kaya kung di mo mapabot, appeal mo sa outgoing. Check, check.

0: Oh, dia nak kain mo kuan?
1: Mudah pisa mo dapat dapat. Ang imong dapit-dapit mura nang punuan, mura nang punuan sa mahogan ni. Kanang kuan na kaayo, rough na kaayo. Mura nang kanang dalan sa agusan. So, no sino na siya mga maring o gatuang sabon nga Santon o Santon Plus Herbal Capsule. Sabon nga herbal, dili siya halang maring. Dili po siya kanang ingon nga harsh kaayo nga mga uban sabon nga kanang halang kaayo. Ang gatuang Santon Plus Herbal Soap di ay. Well naman noon. Mapalit na siya sa mga parma sa butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Ay naman ito sa...
0: Layo
1: kay...
0: Napakanya mo, mapakanya mo Rodil Opinaldo di ha.
1: Sa pakan po muna ikuan di ha ni... sa Bisayan si Rodil Reyes di pamaakli ha.
0: Oh, gani.
1: Dami ko gitawa pinatulungan
0: ang kanta. Ang kanta. Aba, saman, bigtian tabangan tani si Josephine Tinamunan.
1: Ambot lang, okay na siya.
0: Okay na ni mo, Josephine Tinamunan. Tabangan ka na mo.
1: Ang kanta ni mo.
0: Ang kanta.
1: Sige pa, so na ay request din. Agapon pa ni gi-request
0: pa. Ang sama na.
1: Kantahon ko nun ni mo.
0: Parang bubawas ka.
1: Kanang kuan.
0: Jong tinoda, Jong.
1: Too much made in heaven.
0: Si Jong, tinoda ang request, Jong?
1: Mamay giingon.
0: Asa lang kaki ka, Jong? Dito lang kayo, yung nagkasloyo, Jong. Sige, kuwala mo dito, Jong.
1: Tabo ko kay hinay man tubig. Jong!
0: Ay, si, Jong. Atala sa kanito, Jong. Atala sa kanito, Jong.
1: Sige na, so ato na lang.
0: Sa mga kantahon?
1: Too much made in heaven.
0: Too much
1: made in heaven. Sige, request ko sa ito ang mga...
0: Kinsama na kasama too much made in heaven o too much travel kill you?
1: Too much made in heaven. Mamit yung hingon.
0: Siya nagkanta na si Kwan? Ili Peregrina?
1: Dili si Kwan. Akana.
0: Akana. GBs!
1: So, ladies and gentlemen, kining kanta ha. Kantaon ni ito ang igsoon niya nga waray.
0: Tomat 7 makaya makana to ni.
1: So kining kantahan ato ni pahinungod sa tanang mga senior citizens nga namati karon sa nagkadaiya nga mga sitio og kapurukan. Wala gi audio.
0: Check. Ben, makaya makana to ning kantahan ni.
2: How about that?
0: Di makaya maring, napagawa ko. Ikaw na lang maring, oh. Ay, ayaw na sana, kana.
1: Yes.

0: at the end of Magellan of the island of Mactan long time ago. Ladies and gentlemen.
1: Thank you sa kanta. Sa di pata mo ato sa nahan na mga maring. Ay ato di wala na kalimuta og timbaya sa ato ang mga kaigsunan na mati karon diri sa kuan ba?
0: Asa man?
1: Sa kuan ana na timbaya na banimo gani sa mati
0: basta sa mati ug kita timbaya lang ini yung kung ato ang mga katropa diri sa si Bipo Pipson. Yes. Sila si sa mga ka ban dia.
1: Si kuan si
0: Pikong
1: katropang aying.
0: No, si katropang aying.
1: Wala naman si aying
0: dyan. Wala na, si wala na. Oo.
1: Si Kuan na. Ato ang mga active rin diha ang mga personay. Si Kuan, si Bipo Pichon o si si Pikong. Ato ang mga nagugapohan o nagugapahan ng mga kaubanan din ang mga maring sa XFM Mati City.
0: Yes.
1: Kanakalabay adlaw din mga igalag sa ulog ang Teacher's Day. Ato ang patimbaya sa ito ang mga teachers at mga magdududlo bakyo ka babay bay ka maglaki kamo hinundan nga nakat-on gid mi sa mga
0: angay
1: na mga katunan sa mga pinaka importante maring kana pagbasa gid ba
0: kana pagbasa gid kay importante mi gid nang magbasa maring kay kabalo ka maring bisag asa ka ba to dapat kabalo ka mabasa ha dapat mabasa ka mato kag mga hotel mato kag mga dagkong establishment may nana mga dagkong mga establishment ana ba
1: basta kay kabalo ka mabasa di na ka mawa.
0: Wala. Oh, ako pero nawa ko eh. Nawa ka? Kaya naglibog ko. Kaya pagsunod ako dito sa CR ba? Sila ko kayo ng hotel. Nas, ano ako dito? Yung kung nga, asa na panulungan ni brother? Tahan ako atong, janitor. Asa na panulungan ni brother? Siya, mag-CR, mag-ugo. Siya nga, di lang kapili lang ka dyan. Di ba ka sa Mali o sa Pimali? O ito nga ni Aksu ko kapala ko. Ako ni Sure. Eh, kaya di ba ko. Oh, kung gri ko sa Mali, basi di mauni. Ah, kay mali pa lang sa pangalan mali, mali. Oh. Kumato po ko dito sa pika sa Pimali. Basta di po kay na po'y mali. So, sa kilin ko, sa bula ko nangihi, oy.
1: Ako kay nakakuan man ko ba kanang pagkita na kong bahay ni Auntie Sally dito sa Manila, ni Auntie sa Manila.
0: Wala, layo gina ng Manila.
1: Nato ko, oy.
0: Oo, niya.
1: Kanda pag abot ako dito, okay, nako, nakita mo ko na ko kayong bahay, mari nga, kanang nakaya nakabuta nga. Kanang, kini, maragbuogin siguro ni.
0: Mau ba?
1: Kanamay nakabutang sa kilid ba nga, kanang, kadang ibaligyaay mo ko tong bahay nga no ako pala gimo mo gid ako ya kada man kaputan sa gawas nga Pursali.
0: Ah, Pursali.
1: Ka Auntie Sally gid
0: siguro. Ka Sally gid siguro.
1: So ana ko magdua-dua pa. Pag sod ako ka every man, sumud ko dili largo.
0: Mao ba?
1: Kay gidayungan ko sa mga guard oi.
0: Ano man?
1: Gisod ko sa garbage truck.
0: Ah, dito ka. Dili. Sa mga garbage truck.
1: Ana ako man ang Auntie atagya diri si Auntie Sally. Oo. Ana man nakaputan sa gawas ka nang Pursali.
0: Ah, Pursali. So kay para gid to kang Sally.
1: Para ka Sally gid.
0: Ka Sally gid ito.
1: Ito nga
0: wala siya kabalo buguon sa dito matunghana maring
1: niulit lang ko sa Mindanao eh
0: nga ako dahil ba manginana mariulis
1: niulit ko sa Mindanao pag dunggo na ko na asa pag sa airport asa man yung ticket nga kuan ko nang masada yung ticket asa pa yung na dabao man eh
0: dabao dabao wala na sa butuan
1: wala na po ko pasakya
0: wala ka niya pero niya kag butuan bala
1: ada ko magbuto kamusta ang tanan maayong morning request kong song kadong ganan si Wilma Joaquin buhi pa din si Wilma Joaquin
0: bigtianan babe ni mo ba niya
1: ade nga kanang musukol
0: so na dili na ni musukol ni amo atas dinhi di ay
1: kuan si Wilma Joaquin wala kanang do si Paris kun ni sila hang lugar
0: dili ni ni si Bungkik
1: mo kuan ni mudumog ni sa bisag kanang kuan mudumog ni mura ni kanang trabungko mo away og kingan
0: uy loko uy grabe naman yan
1: ay alas just 55 ng atong oras mga maring. Ay maghawa di ha kay
0: balik rami
1: sa mga pagbalik mga maring. Masunod na ang ato ang live drama ng ato ang tulumanon.
0: Kung ako ikaw
2: 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting
2: para sa lig-on nga bukog. Premium D3 lig-on nga immune system. Premium D3 proteksyon sa bakterya o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo na mag-Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.

0: plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong alaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Yes, Broken Hearted Me by England Dan and John Ford Coley. Oh, grabe.
1: Sa mga broken hearted, ha? Ay, alam mo pa dahil sa kana mga problema kay Mulabay Regina Siya. Kato ganyan mga naglabay master nga, kana ganyan, mingong ka sa babae nga, o mingong ka sa usag ka tao nga, huy, kanang kuan yun ba, kanang ikaw rag yun.
0: Oo, kanang mga inana ba?
1: Kana mingong nga, ay, di siya masugot na kanang buhakan ko ni mo, kay ikaw rag yun ako.
0: Hello, huy, grabe naman na, huy.
1: Kung mawa kapos lama magunas ako sa kung pinakuhi.
0: ayaw
1: pagkahuman kay gibuaga man yung tinood ang tagkarap iting baskuga ramang gihapon
0: tika yung kita rin yung jiging chaking pati stongon.
1: Oh, kanang wa.
0: Ay, nakuan.
1: Mabalagi ka makuan.
0: Mabalagi ka na kumatos diha.
1: Balik tayo mga ikalas 5 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Namatig ka pong ka sa pinakadidling ang programa diri sa Isla sa Mindanao. Diri sa XFM kini ang Kung Ako Ikaw.
0: Yes.
1: Kaya pa na si Maring Inda Erika, dali guwapa, dali mistay sa apa di makupian saan tungod kay mangunay ang silingan.
0: Okay, syempre ko manin yung wayalain, Master Nidalini, ang yung likod ng sigilang o gabarog. Aha.
1: Mari ko silingan pa ta Maring, hagbara ka na ako na sulala Maring.
0: Ay, ayo pa ala Maring mo na jud ka Maring.
1: Dili ay kanang tagsara kanang nalansay ba nga mo ko na kung kabuhi ba. Na kanang kanang musaka gani Maring. Ay, una yun gina ko Maring.
0: Mo yo nga mo kala di gina bigtian gid nimo.
1: Ah, sa pamandi ay. Ingon pa si well ma Joaquin nga mao Erika di wow. And si Wilma Joaquin.
0: Aba, aba, aba, aba, aba, sa pikas nga bill.
1: Sorry, Wilma.
0: Ay, sorry po, Wilma.
1: Sorry po. si Kim Zilia Garcia. I-appel og shout out ang pangalan ni Palanga para ma-follow ko nila.
0: Aba, kisa man na si...
1: Uy, siya ni?
0: Ah?
1: Ay, siya!
0: Hello, eh!
1: Okay, follow niya ni si Palanga, be.
0: Marang niya, ang siyang agpamoy po, eh.
1: Si, ikaw siya, bito niya. Ako klaro, bito akong i-zoom. Bito niya ako ang telescope, be.
0: Oo. Oh.
1: Telescope na ako sa kuan, sa Hulingan ni SM. Atong gamitan na telescope sa Hulingan ni SM, be.
0: Oo. Oh,
1: oh. Kung siya ba ni?
0: Be, kana, be.
1: O siya, gidi, ay. Siya, mo rin, eh, pangaan, ha? Ah, sige, follow niyo na yung mga kuan, mga... Ana sa mga na dahil na intriga kung kisa gini unsa day hitsura ani Palanga kay sige bayan na to ni broadcast diri ang akin si Palanga kanang mura jud ni siya himarako ka kuan
0: kay kanang himos kayo
1: yes kuan kay kana siya kung salamas pa ni siya Maring kung mura ni siya kanang dili gid siya pwede mawa kung magisa ka unsa na siya
0: ah kalang kuan kining murag ahos kay na man sa Santol sa Santol Plus tapi na sa Santol Plus baya
1: kadungan ka ba.
0: Sina, oy.
1: Sige, si Kim Zilia Garcia. Muna siya ang... Muna siya ang Facebook page niya siguro. Si... ni Kiss, Facebook page ni Palanga. Si Kim Zilia Garcia. Wait, kung saan niya siyang Idi Garcia?
0: Pagumang ko na siya, oy.
1: Bato na kayo mga hitsuraan.
0: Hitsuraan.
1: Medyo mga may pagkamistisa ba?
0: Correct.
1: Aba, nag-watching po si Kinit diri, ah.
0: Ah, mao ba? Papaminahuman na, napakoy kakwala na, papaminahuman na ng mata, ah.
1: Nakuha na ba din mo, napatod din mo sumon?
0: Wala pala ko din napatod ng sumon. Kana nga, mao, napami unfinished business ani niya.
1: Mabadi, ah. Ayaw lang daw gamiti og frequency, Erika, ang floater, ha, aba. Di agad din mo comment gini mo di, ha.
0: Kisa si...
1: Ang mga inside niya, mga...
0: Kisa si...
1: Si Kinit.
0: Gani mo lang. Basta ni papa ni libros paniid bata. Oh, may libros paniid.
1: Magunatan sila makakita sa ako aaba. Si kisa ni siya si si Kim Zilia Garcia lagi. Ang pag-abang ko ni kuan apo ni Di Garcia. Paturo kay tsuraan siya kay Garcia din niya.
0: Oh, basta mga Garcia, si Joshua Garcia.
1: Si katong vlogger nga sikat diri
0: si Normie Garcia.
1: Normie Garcia.
0: Ana. Si Pak sa mga Garcia.
1: Kato presidente.
0: Si Kwan,
1: presidente
0: si
1: Garcia.
0: Kwan, Congressman Nonoy Garcia.
1: Oh.
0: Oh, mga inana, no.
1: Si Kwan
0: kana prominente
1: si,
0: man na.
1: Si Tio Sidoy Garcia.
0: Ha? Ba?
1: Garcia na si Tio Sidoy. Yun.
0: Garcia sa dinad ay. Ano kung buko sa ito yung istorya hagod.
1: Kita na ko ana mga yot si Alvin Gok ni adto gid sa dito ah, pero aba, kuya gini si Alvin Gook, anayami ko nung kaayo si Palanga.
0: Kagumkum, kagumkum.
1: So napalo na naman si Alvin Gook, si Palanga. Jela ra pagbasa. Jela ra di ay ni?
0: Jela.
1: Gibutangan mo gini mo nag-i. So, Jela ra din siya.
0: Kana.
1: Jela ra si Kim Jela Garcia. Na muna yung Facebook page ni Palangga. Advice by GM to siya, Master, I'm just following order. Wala tayo mabuhat, ana, aba. Comment up on
0: me. Kisa.
1: Kinit. Dinagin magamit ang GC, ano.
0: Dinagin magamit ang GC, ano, niya.
1: Ako, pitinighanan, GC na nako ba? Ang pananagod na ako sa akong cellphone, kay GC na.
0: Amo gani?
1: GC Garcia. GC. Alvin Gook, lain na ni mo, sir. Oy, ha. Kaya naingon mo si Alvin Gook, kalaparong kunog naon si Kuan, si Balanga. Magkaha ako o paluwap kay akong... Ambot ni mo Alvin Gook.
0: Ambot, alin na na si Alvin Gook kay nag-iniyotar sa saning bayutan eh.
1: Ang the best inuman karon mga maring kay medyo Andrea Sakmain Stagom, medyo kilom-kilom at ambar wala kay gasila ang adlaw ay wala kay.
0: Bisag baba kay adlaw din sa sulod sa studio pero init landong masagawas.
1: Wala ka riya kang adlaw diretso sa studio.
0: Wala ka penetrate.
1: Oh, lami kay ra mag-inom og kape nga healthy.
0: Yes.
1: Sama din ako diriya, ganina na ginako ni gitimpla ba?
0: Ha?
1: Ganina na ako dyan yung ginahina kay tagamtamon ginako sa matag dimdim, tagamtamon ako ang kalami sa to ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Aba.
1: Kanya ka mahurot ni, murag maatong siro tila ni Palangga, mapalit siro tayo ito, ha? Ato nga po sa nako
0: to rin. Baby.
1: Ami ako eh. Pana ganing naduog na ko akong ka-board meet sa Santo Niño ba? Kadiha man ko nag-board ka na ito. Pag ipainom siya sa ako almaring, ipainom siya sa kape sa ahang bana, inom man siya kapihan. Pag humag-inom rin, nga, lami, oh, eh. Ang anak, almaring.
0: Parang uniot nga siya sa kalami.
1: Gili-li na ko, almaring. Sus, nakita na ko ang kuan mo rin, ang sachet.
0: Pila ka sachet?
1: Isa ka sachet.
0: Grabe naman ang...
1: nakita na ko ang sachet.
0: Isa ka sachet, hindi yung giinom gini.
1: Yes, ilahang gisawaan siya mag-uyab.
0: Grabe. Wala yung sinapit yung isa ka sachet. Giduha na ito siya ka sachet, unta?
1: Anak, ganito ko nga dapat inyo nang giduha ka vax.
0: Per vax niya na. Pwede po per sachet. Pero pwede pa siya kapalit ng Fairfax.
1: Ayun ang taan na pila ko. Minaw lang taan ni diri sa trade center. Lingkod-lingkod, pahangin. Onya Rakoso, ready ha. Alexander Umaki, Algabri Senior.
0: Aba. Sila mong okay naman mong. Okay na kayo mong. Alam ko kayo na. Alam kayo na siya. Diyan lang, pag munimuni lang sa diabong.
1: Murag, nani transaction dito sa Magnolia ba?
0: Nani siya. Kuha na ni siya.
1: Ito sa atbang sa trade center.
0: Ay. Diri.
1: Tapukanan ni Ken.
0: Sige
1: na, lang ka, sir, kuya. Pero kung doon na kayo mabit-bit niya, malabing maayo kayo, murag...
0: Sini pastil niya, bong.
1: Murag na aksyon na may...
0: Saka mong gabuhi.
1: Aksyon na may yellow din eh. Murag na may sasit sa kuan, gold. Santon
0: gold coffee mix.
1: Pagkalami agin ng kapiha, oy.
0: Lami, oy.
1: Ako, tiguang naman dyan ko, Marie, pero karoon pa dyan ko ka... Kadasmag, ano yung kapiha nga, makaanan dyan ka...
0: Kala ka na yung makasulirap imong mata yung nag-inom ni mo.
1: Example daw.
0: Sulirap naman ni Daan.
1: Limingaw na ko, ano.
0: Limingaw na ka, ano?
1: Kay si Edgar Gott, agsara mo uli.
0: Ha, mo uli.
1: Oh, din ako niya mapasuliratan. Hoy, minara ba si Edgar yun?
0: Sorry, Edgar.
1: Ano lang ganyan, kadalang kaayo. Istorya sa dia, maring
0: kayo. So, ano ba si, kung ano si Alvin Gook, nagpahilot na siya yun. Aba, murang na, amigo, close din sila si Alvin Gook, si,
1: si
0: kuan mong Algabri. Kaya nagpahilot siya sa trade center, siguro niya po pasabot.
1: Masi sila ka-uban ron.
0: Si Alvin Gook, lain na ni mo, sir. Uy, ano si, sabi, muna siya si...
1: Si Palangga.
0: Muna siya si... Si Kim Jela?
1: Jela.
0: Aba.
1: Ba.
0: Mo din mo ha. Jela ra para aba.
1: Dapong sayot gini mo kay gi-comment nimo imo Facebook
0: ri. Diya joga naguan mo. Ay no, okay ra man na. Okay ra man na siya.
1: Sir, naadi ay mi bundle. Uy, nai bundle.
0: Buy one box Santon Gold Cup kapsul basa po dyan. Sorry po SM. Basa po kading haha ni SM gani.
1: Na 50% nga
0: discount.
1: Saan sa?
0: Sa kuan. Talawa na lang naman sa listahan na nabi. Talawa.
1: Gani diri.
0: Wala diri. Di sabi palangga, sorry palangga.
1: Wala may.
0: Kay di gani. Mapakyas sa may diri palangga. Ha so. Sa man sugda na to ni mura ko.
1: Alas 11:14 na atong oras mga higala ha. O ganya na to ang live drama ning ato ang tulumanon.
0: Kung ako ikaw.
2: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa. Kauban ang mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

Sugus mayong pamatasan. Ayun. Dere ka maring, linggo lang ka, dere maring. Mayong buntag ganin yung duha, mga maring. Maring Erika o maring Inday Tanini. Mga maring, nagpadangat ko sa kuang suwat kaninyong tanan. Kaya gusto na ko matagaan ko ninyo katinawan ng ako ang problema karon nga akong gidadala ganing nagkabiba ng akong abaga ang karong mga panahon na mga maring. Mga maring, ako na si Rehir. Nagpuyo din sa may Asunción, Davao del Norte. Mga maring, naghat kong padangat niya sa inyo. Kaya gusto ko ka na nga nindot kayo ang akong peace of mind. Kala ba nga, makatulog ko maghayang mga maring. Kaya gusto ko ka, dili ko ka sabot. Wow, kabalo ko sa ako buhaton ani mga maring. Nakasuway na ba mo ani mga maring ka ng inyong mga barkada nga o sa igdudahan ni mo? Bahin mangudis ako mga barkada mga maring. Para masayaran ninyo mga maring kung sige ano din akong suwat. Iyon ani mga pakita po.

0: Ayo ani inum ta kay kwa meron sa baddo meron umi trabaho og ma.
1: Ayo bli mana kay relax man tawag ma.
0: Oh lapag ko siya. Oh.
2: Ay da ko diri.
0: 100 ako.
2: Kasi piktosin akong kalibo ako diri.
3: Ako si tintar ako.
2: Ako sa kalibo kay taga nakakungko man ko.
0: Oy.
1: Oy. Nakakungko re kay.
0: Bebe.
2: Ara
0: clip down.
3: Ako si tintar gid ako kay gitobel man akong 30.
0: Okay na. Ati ko di. Kuan ug ta kanang chip in ra gud ta.
1: Oh, di problema. Ikaw, problema na.
0: Ikaw, Ken, ginit.
1: Grabe ginito ana. Uligid pa itabla ni mataba.
0: Sige, okay na.
1: Sige.
0: Di po na siya mo inom. Kita rin
1: mo inom po.
0: Kita rin makamutamot. Pila man to na ni? Si Tinta, 100, na isa kalibo. Uy, kapit do smell.
1: Oo, magani. Eh, pwede rin.
0: Ay, di ta maglangay ito
1: ninyo. Inom ta kay, ginaan kay, uhok kay, lamig ilimog ba?
0: Ulata ko nyo diri, kay mo palit kong ilim nun, o niya pagbalik na ko, inom is real good. Ah. Diyan mo,
1: Tara.

0: Dili na sa boarding house mga pare kay para at least kon kay mga pare ba.
1: Di masukoy mong ka board meet diri.
2: Bisi mo kalampag ni mong ka board meet diri part. Matadelikado kay bina bayar niya basima. Diskuhan mga ka board meet.
0: Noon. Lain meto may istorya kay parte kasi ni kita iba.
1: Mugani no. Ayo, tak kaya nang kuan dia. Tak kaya nang binu dia, semtawan mo.
2: Aku ada pulutan kining timbura.
3: Imo asyo, ikaw na asyo.
2: Aku.
3: Oh.
2: Aku pagi magito ni mo nga, ano ta ginumana, inumong ko ni be.
0: Aku apa beli mang mau buku kay musuh pamusuh kaku namo kasi lupin dala.
1: Mga pre kining maginom ta og mga hubog dagan natulog sa boarding house. Yere ta.
0: Baray, ay nga to gawas kay dikado kay no mama. Nagana ra magadi sa Addis Road, nagana ra pag mga buhi-buhi ro man panahon na pare.
1: Wala man kay ko under, wala man kay kining miyembro sa Chulala Gang diri sa.
0: Ay, si Chulala Gang. Wala ikaw. Sigot wa loy.
1: Wala ikaw ba? Uyo tar ka dili.
0: Ako?
1: Oh.
0: Ako pare, sultian na nga pare. Mayong kagpadaghanay babae. Layo ra dulpin ako pare.
1: Ah, grabe po ni dulpin.

0: Sa dito.
1: Oh.
0: Nag-inisibat ko dali kaya nagkakundaputi sa dito. Managingon nga, ako, dito ko bayot yun.
1: Ako, Pat. Dito sa
2: mayo,
1: muas.
2: Mayo, mayo.
1: Ako, Pat, dito ko sa barpas mo, Pat.
0: Hmm.
1: Tanong mga mo, sulod dito, Pat. Luoy kayo na ko.
0: Hmm.
1: Santa ko. Pagbutan na ako, santa ko lagi.
3: Ay, sige, oh. Sige. Matulog na siguro ta. Kaya hurot na ba yun? Napakoy,
1: napakoy yung kwan. Lungunay ko.
3: Napakoy. Oh. Abrihan siya na ako.
1: Nag... Oh, kanya. Ano di wason?
3: Lipong naman.
1: Di ba wason na ito na eh?
3: Pre, nalipong naman ko, pre.
1: Oo, kuna ko eh.
3: Panan ako si Mabay. Mura na kagwan, pre. Mura na kagadubo, pre.
1: Pare, mo kwasa pa rin. Kwasa ko si Lupin, pare. Kaya mura din mudigwa naman, pare.
3: Gusto
1: ko kanya mga... Gusto ko kanya yung electric pan, eh. Mga kwan to, eh.
3: Okay, okay.
1: Lipong to.
3: Dili ka parehas ni Paolo Bacquiril nga. Dili na siya mudigwa kayo. Malahubog kayo.
1: Pero si Paolo Bacquiril nga, kuya. Mano si Paolo Bacquiril. Di man na i-sabaw pa. Mga niskano ng...
3: Dita magsaba kay dere pre kay dere batay ka boardmate dere bring si palangga
1: wa ko ilago stay x so great guys
3: relax
1: patay ko patay todo
4: sama nang saba kay diha
5: kani ba ayo ma
4: tolong dia katulong kan kani ba makatog dia sa barangay tamuron
3: wa na wa good wa good ma'am sorry po. Ay, relax lang po. Eh, magdire, matuog na meron.
1: Guwapa ka! Ha? In your dream!
4: Ikaw, guwapa ka. Pangit makatingo gani.
3: Awara. Ay na, Yeks. Ay na.
1: Yeks. Ay na, Yeks. Ay na,
0: Yeks. Ay na, Yeks. Ay na, Yeks.
1: Ay na, Yeks.
0: Relax lang ko, dire.
1: Dire mo na lang ko, dire. Dire ko skillin, may. Na may karton, dire.
3: Tulog to. Tulog ka, dire. Muna ko, piyong-piyong, dire.
1: Dali,
3: Lami, piyong.

0: Ay, uy, ay. Uy. Abrim na kong zipper? Ibalik ako. Ginoo. Ganun na abrim ni? Kasi may ga-abrim nga mo kumangihi. Asya mo ito kumang kaoban wa ng busla diri? Ginoo ko sa kong tabali doon, nagyoko. Parang na-stress. Dudan ako. Nagis ko rin bayot sa mong grupo ba? Kasi may ma-abrim na kong zipper ako. Makalagot! Makalagot!
1: Mga maring! Dako na kong kahibo, mga maring, ha? Nag-inom yun sa kong mga kumpari. Mamarkada na ako ba? Sabi ko sa mga maring, ha? Hubo man lang ako ang abrim na kong sipir niya. Kumantay ka lang, isa ka pa, kuhaan ka lang pantalon nga nalalilis pa, ha? Muna kong kikalibgan, mga maring niya, moto nga. Kisa kayo nagkuhaan sa nga nag-abrim sa kong sipir? Muto nga, sa kalaw niya na maring, nagsistorya na kong mga kumpari niya, pag kumahan, wala pa kong kukuliabot, silip na ko sa layo pa. Huwag ilan yung mga pangitabo.
0: Tuwara ko mga amigo. Nagtapok na po sila. Isa gid aning tulo. Nadyo ko'y kinudahan nga bayot gid ani. Spoko mo nang giabri mo na kong short. Karon lang.
2: Siyo, tingog dyan, siyo. Ay, magsaba kayo na si Rehel pa yung diri.
3: Pare!
0: Una lagi mo, tapok-tapok lagi.
3: Pare.
0: O siya yung gisgutan.
3: Wala pare kayo ba? No. Wala yung nagkara ni Mindy.
0: Kamu ba? Kamong tulo ba? Kamu gid akong gisuspikan.
3: O sige suspikan.
0: Ah, pawawa pagin mo kabaw.
3: Dar pagita di tindahan nila Linlin. Yung pag mga Lin. O sige gig sorte diyan, dali wa man Lin.
2: Ay wala oi, wa mo ko di istorya gud.
3: Oh.
0: Katong gabi ay nag-inom ta kasi may gubo sa kong kasi may gable sa kong siper.
3: Unsa?
0: Oh.
3: Pare.
0: Ah, inyo yung gigitan awa kung tabadidoy ba? O di ba inyo hongi?
2: Dari mga bayot inyo diri di ay.
3: Ako Lin, wadid yung
0: kong lalaki. Ako mga amigo na ko, kaya ilam ang kong ikabuangan.
3: Pats pare, ayaw patagkag panangil, ya.
0: Ikaw, tapa na patagbangko, gabi pre.
3: Oh, ako niya, nauna mo ko itong nagbitbit, nagiging kong sinupin,

0: suka ko.
1: Ah.
0: Ah?
1: Gusto mo niya ito?
0: O, sorry na rin. Bitbit ko si Lupin.
1: Oh. Kanya, di po, pasabot na rin. Bitbit ka, dilin na ikaw.
0: Natug! Magugoda yun, pare.
1: Gusto mo yung abri sa kong sipir na eh.
0: Palang ko kapalwala, pare.
1: Huwag mo ko mangihi. Ano na abri man akong sipir na ko. Kanya.
0: Abot na 2 years. Punta na 2 years.
1: Akong kuan, huy-huy kayong baga. Huy-huy kayong baga, oi. Kapoy kayo. Kapoy.
0: Punta na lang si 2 years, oh.
1: Ikaw, Yix. Nakita ka?
2: Pat. Masaya pagtuon yung skuwa, Pat. Ha?
1: Wala man kumayong ikaw.
2: Ayaw, masaya man. Mulagain man yung kumutanan ni mo.
1: Hindi siguro ni mo, kaisog man.
2: Ako'y kasagin lang, magubuan ang sipin ni mo.
1: Gahi, magayo.
2: Ha?
1: Dili ka, basin, di ikaw
2: siguro. 2X is my name, no impossible. Timanin na, Pat.
1: Ikaw, pre. Ikaw, pre. Masaya mong...
2: Masaya mong... Tingong presyo.
3: Wala man ko kabaho. Kaya pag hubog na ko na uli, mangko.
0: Jong-jong, punta na Jong-jong. Jong, ikaw Jong. Masama na Jong, ayaw sa may resulta ni mo Jong.
3: Ambot kay... Run out man.
1: Ayaw mo na duda siya ko ninyo bang gamboji kay kabuang siya ko ah. Maghadlok talang ko mag-inom ninyo. Kaya pasag niya, usa sa inyo doon ay... Uyutar niya, magpanghawid-hawid niya itong... Ah, magkaya ko pahawid siya kong uyab.
0: Pare,
1: ayaw. Na inoon?
0: Ayaw ba takag istorya na, pare?
1: Oo, oh, yung react man ka. Ikaw siguro ang gawin sa kong kwan. Giabrihan ni mo kong siper.
0: Grabe. Grabe po ka, pare.
1: Grabe kay mo.
0: Grabe. Naman ko inaala para si mo, pare. Ako, pamangkahalin niya kuwao niya. Kaya magulit din nilang walang. Saan bang ka, oy?
1: Kit ako na ko.
0: Masiga. Pasin tabi. Mag-inom tabi. Mag-inom na lang ta.
1: Bukid. Bayabas, malipay ta.
0: Tara.
4: Isa dyan kay Bayot, ikaw mga amigo na ko.
5: Malang sa'yo na pare, kaya na masyata na eh.
2: Hindi na ako sige shot eh, ako na di masyat.
3: Sige, tagay na.
2: Jones!
4: Shata
2: na din, Jones!
4: Isa dyan kay...
3: Lipong naman ko.
0: Medyo nahilipong naman, Jones!
4: Isa dyan kay Bayot, ikaw mga amigo na ko. Lisod mang kanggi.
0: Ah, pare, imapareho, imapareho.
1: Ah, ako ni?
0: Imapareho.
4: Karun.
0: Ah.
4: Timanan.
0: Shata pa rin, nagkaroon?
1: Nagkahubog na ko. Ayun naman ko rin.
0: Kaya ko, pare, may nauna siguro ko. Pare, dito sa kasduyan, pare, hindi na mo rin ganyan. Nalipo mo ko pa rin. Paitan ito, pulutan ito, sardinas mo ganyan.
1: Katong duyan, gibita is bayabas?
0: Oo, okay, dito lang ko kay...
1: Sige.
0: Paitan ito ng pulutan,
1: karun.
0: Magkabuhi, pare.
4: Karoon, kaya paundang na mong inom, higda ko dari.
2: Pat, dito sa ko, Pat.
1: Asa man ka?
2: Pasa ko, Pat. Di makaya.
1: Pasa, bro. Dera kasi kabunutan siguro mahiring-hiring.
2: Dito, inamang ang dirili ko sa tablon.
3: Ako, dirili ko sa kordiso.
2: Jong, asa ito, Jong?
3: Muli ko.
2: Asa?
3: Muli ko.
4: Dari ko, hiring ko, dari. Kabalo mo siya kung panis lamang uli kay. Higda ko, dari sa duyan, be. Dari ko mapagabi eh. Diri na may bawaan kung kinsay. Kinsay mo, hikap sa kutaba dito eh. Mupiyong na ko. Mupiyong ko.

0: Nami yan ay duka-duka naman ko. O maghapon ni kaplog sa kuwang tabadidoy dari. Sura ba matagnaan na niya? Yun ang papiti mangit-ngita niya akong lugar. Uy, doon ay kamot. Doon ay kamot. Pasagdaan ako. Kagilok. Di na ako makita. Kinsa ka din. Di man makita.
1: Ayaw naman.
0: Di makita. Oi. Undangan na, oi.

0: Mga maring, naagin ni Kuan Kaplog sa kuwag yun. Di ka amang yun, pero di na ako makita kay tingit nyita. Ni Piyong nalabong ko kay Petim yung lamiyapod. Pero, wadyo ko, nadyog ang kunduda, naaragin sa mo ang mga, naaragin sa mga kauban, kay, wapad yung kailangan kauban na nga to, pero ito mahubugan nila po. Mga alas 12:01 siguro to. Muto nga, ato na ko itong tindahan na mo itong inmanan na mo ilalilin mo. Muto nga, nagsuryahan na yung mayo, ginanin mga pagitabo. Unsa?
1: Lagi?
0: Buang ako daan na rihir.
1: So imong, kung sa'yo, masismet anilin kasi sa barkada na mo, ikaw mong ipirminti makakita sa pamayhon sa mga barkada ka, tagagabi yung midiri.
0: Pero ako,
1: alin mo, kasi kay bayot sa mong grupo na mo?
0: Di po ko makaingon anak kasi si Tuyex mo anilin, bagis magigdagway. Nanapot to si katong, katupon nga inyong ang kaoban nyo, si Kwan, si Junjun, nang tingong ba? Oh, Kwan po kaayo ka na nga, mura mag ka na nga, laki mo sa kaayo.
1: Gabi, mong gulgi, ako ang paun-paunan na ko ba? Nga kay, nakatuog man ko. Pagmata na ko nga, tingala ko nga, kamulo naman siya. Nga kay akong, kung ano ba, di ako maglaro. Kaya kuhaan man ka ng ngit-ngit man kayo.
0: Na, kisa ka na, si Jungjung. Ah. Si Jungjung, di ba pala si Jungjung po kayo mo? Mangulakaw na si Jungjung ngayon.
1: Kitaan ko siya. Oh. Maglingin ako, dito naman siya sa duyan. Wala man siya mulakaw.
0: Si Kuhaan, katong isa, si Dinsyo.
1: Basi, no?
0: Sige lang. Kaya si Dinsyo kay, ay, bakutan na si Dinsyo.
1: Pero sa imong tanaw,
0: bro, hindi man ang bayad din siya kay.
1: Pero
0: man ako na makita ang mag-gym-gym ang ganina.
1: Mungutan na ako ni mo, kasi may kaoba na mo bingin nga, kanang dili mo diskarte siya mo kay, gwapa man siya kay ka. Kung katong wala ka diskarte siya, mungutan siguro bayot ka ba akong barkada?
0: Dili man, mo diskarte man nalatanan ng kung imong mga amigo sa kuwang. Kaya siyempre, gwapa ba ako no?
1: Surbot pa sa bot, tunaw ko yung barkada nga double blade. Mutirag bayo, mutirag laki.
0: Ah, wadyo ko kabalok anak, jud ba? Rihir.
1: Ay, lahan na nagkontuhan, anak. Putlan gina ko na si kamot. Putlan ako si kamot.

Mga maring! Nagduda dyan ko sa akong mga amigo, pero di ko kat tudlo o kinsa. Amino na ko na ay ragyod sa ko asa mo Adri ang katong manghilabot na ko kay dili lang kay kausa kaduha kadaghan ng yun. Na kay kausa nga ng apel miglamay niya, ng hatun miglamay niya, pag nangahubog may sa lamay no. Nahibuong ko nga, na naman ang ako ang short sa ako ang tiil niya, akong brief na tanggal po. Niya na kang buray nga sa kong paa. Muto na kong tanak ko sa kong amahan, nga si Papa Sidi. Huwag na rin mga panghitabo.

0: mau bajai. Hai, ni bodoh. Tapi lihat nama pun tak mahilam ti.
1: Okey, lagi tu, om susu ke planu tu, yang ke ketulas ke kebi, ke aku ngi pan paunan, gitu ke mungkin pun nun. Yang ke ngit-ngit mengai tu, yang ke mulu aku sengi. Sus, gokod aku tadi, mungkin bagi tangki piti bang kuana, piti bang ngit-ngita sama nginuman.
0: Muna yang ke bawah kita ni, mau kai masih giganahan pun siguro ka.
1: Alah eh, ginaganahan ko taon. Sipa makin ako. Si Mutan ang tay, kisa ka sa mga barkada na ko datay ang kanang kuan tay, kanang may pagkaingan na tay ba?
0: Usara gud ako masulti na. Kung kinsa ka tong pinakagahi si mga barkada, doon ay puruhan na muna'y bakla sa inyong grupo.
1: Tay.
0: Oh, muna. Kay kasagaran magpaisog-isog na sila. Baray nung laki. Pero, bayot yan.
1: Mabangas sa ito, itay.
2: Ayaw naman.
3: Mga maring, muna kayo, muna kong dako kayong talinghaga karon sa akong unang-una, mga maring. Daghang kayo ko ganang mga gipangunang-una nga, anong inaani man niya? Di po ko pwede mo laylo sa mga amigo, kaya bisig malayos lang ako. Daga na nag-istorya nga ang basig si Alvin Guo ko no, di ba? Si Juni Batong, si Paolo Bakiril. Pero kanyang mga tawahan na waman ako din sila na uban. Gani kanyang nga, abotag, uya ba siguro ni DC Taro nga si Jojo Amarillo? Kinudahan po na ako, ba? Di po si Alexander Umagi Algabri kay, di po pwede ka, bagsik ang kinigdag ko ngayon, di mani maldito. Mga maring, muna akong ikalibgan ka nun. Muna ang nasunod sa kong unang-una, mga maring, kung kinsa sa kong mga amigo, anang hilabot na ko nga bayot. Mga maring, sorti ko na yun. Sabihin nyo nga assessment ani mga maring, kay ako, di ko ka, di gilanin mamo, di ko katulog maghayang mga maring ba? Magpaabot ko sa inyong tambag. Di nila lang kutob, inyong suwat magtatampo. Rehear.

0: Ayun mga katropa, so mo to ang suwat ni Rihir, no? Nga grabe jud kaayo ang iyahang kwan, oy nga sama ni siya, oy kanang nagduda siya maring sa iyahang mga amigo bang kay ginailabdan ni siya. Ginalapsi day ang Juya.
1: Oy, kuyawa na oy kay napiya ko kay ilaan na maring. Napiya ko kay ilaan nga moy kani adto kaya nga dili pa ko undecided pa ko. Basta mugawas ko na maring basta makainom. Magawas ko na mga ana nga mga balahibo nga makainom nga patakan na lang pang hiccup. O niya ako an kanang basta kanang kana man gud nga kanang kuan garon kay murdaghan man gud kay na maring oy.
0: Daghan gud kayo.
1: Naghana kay na pero sa ilaman pud nang kalipay.
0: Mm-hmm.
1: Ilaman pud nang kalipay bala ila balance lang kalipay ilaman na siya.
0: Pero nay mga nana ano kay dili ra man kay kana ra daghan man siguro ni tabo ano ay dili lang siguro manugan ang uban nga na, sa sulod sa mga amigo na di kamang sila dili kanina pag nay uban sana kana mga babae nay mga babae ano dili ni mo ma pero di puta makaingon nga wa mo ko tay nakita gud nga tao maring nga mga ingon sa makaingon ta ba nga kana siya imong amigo nga mo nay nagkuan si mo
1: ah
0: di ba
1: kini amigo ni Rihir maayo po ni mo limpyo po ni mo trabaho kay kuan man gyud
0: kuan kayo kana kalkulado kayo ba
1: wala may mga ebidensya
0: oh di magbili og ebidensya
1: miyembro guro ni sa kanang kuan kanang gang
0: ha kanang sana nga nang si tawag ana miyembro ni sa lisigang
1: basi ni ana kay na silisya na gyud si kuan ana bis kay yara tong gitaan gitukob na nang haluan
0: anay noon no
1: na ang kakuan niya kay pwede man to niya gi kuan pwede man to niya gi dumog yang gi yang gihawiran para mailahan niya kung kinsa iwagan niya ang cellphone ano
0: ngayon lamian man po siya
1: kana lang
0: maula po siguro siya mo kuan maula po siguro siya mo kanang si tawag ano
1: ano ko inigo ana kanang kanang kuan po muyon ra po
0: maula po reklamo ba pwede gusto samok ba inana
1: basin sa so ato aning kuan nila mga comment mga reaction sa to ang mga listeners ato ang mga followers nga namati karon diri sa to ang panag-uban reaction niyo diabi on sa inyo ikasulti aning kaagi nga ato ang gibasa karon ato kanang basa hon na mga higala or amis

0: yung gahatag sila ha mga bulawan kaayo nga mga testimonya nga nipamatuod sila nga naayo ilang mga balatian hanaw mga sakit tungod sa ado-ado nga pag-inom og Santon Plus capsule nga gihimo sa Yes to Health.
1: Correct.
0: Busa ikaw kun do na kay gasangkiig pugka karon nga di kahalis ka tikang kay galikay-likay pugka sa kolesterol nya kanang itlog kay taas biyan ang kolesterol.
1: Ah, manay nga doktor nga likay-likay ni mong itlog so magakangkaang ka karon. Ah.
0: Mo gani so inumin na na ring og Santon Plus capsule. Kaya ang cholesterol marin, doon sa obligasyon sa tuang lawas.
1: Correct.
0: Dili po na siya pwedeng mawa, pero kung sobra-sobra na, daotan na po na siya.
1: Dapat, saltiyata mo, kanang muna ngayon anang mga sitwasyon ninyo, ayaw mo ka, ayaw na mo o ka ng duwa-duha pa.
0: Yes.
1: At doon na rin mo sa mga butika, kayo ba? Kanang uban niya, sinalag, kanang uban, kanang magsig pangihi, may nana, magsig
0: pangihi. Kanang isang kakabii, murag kalima, kauna mong mangihi, dili na sa normal.
1: Correct.
0: Malang tagakaon ka glansonis, pero kung wa.
1: Wala, o ka na, siguro, pero kanang uban niya nga, matusiyar, matuunin mo, ay, siguro na problema, siguro, pero nagsinalto rin di ay.
0: Nagkuhan
1: na di ay. Nagsinalto rin di, kanang hindi
0: makakilis.
1: Araw hindi makakilis sa bukas, ala ba? Ay, nako.
0: Love, Steve, yeah, pa-shout out. Dika Mintal. Oy, sa mga taga Dika Mintal.
1: Masilingan.
0: Silingan ni Monis siya.
1: Mga taga...
0: Sa mga in-check ni siya kay Lauman.
1: Abot lang. Kasiro ni siya ka na nga. So, abot nun sana siya. Moraga. Abot, in-check ba ni?
0: Utangi ko nung nag-ulit ni Monis. Kung di pa utang, in-check
1: ni. Di pa utang, wala ni. Kung maningil siya gamay ka, in-check ni.
0: Sa pailain ni Abi, wala yung manambag. Ato ang hotline 09663069569. Osbon ko mga maring 09663069569. Ang ato ang hotline alang sa mga gustong magapanawag mga higala.
1: Mm-hmm.
0: So samtang kapaabot na maring, magina siguro ni ay, aron nga
1: mga... Tambaga na ito ni, kaya 11:43 naman maring.
0: Ay, na itambag diri ang si Isaila Sabiliano Asuncion. Pakibasa ko na maring.
1: Be, ang samayin ko, di pa wala pa nila, wala pa ni Apir. Good noon you katropa ipa sana ipasikihor kay para matadnaan
0: tinod ba na ba tinod ba na siyang barang ha ipabarang
1: char ay ayaw mo paginana kay wala man lagi buhat ka daotan gani na ako nalalamian man ka di nalalangunan
0: wala dili lang plastada
1: dili lang plastada ang pagka
0: siguro kung nihangyo to siya nga basig okay na rin pagkang rehear
1: basin
0: eh kung amang gani siya wala magiging niya tapika ang api nga
1: magiging kumot
0: wala magiging niya dumuga
1: niot nga naman inoon siya
0: magani ang glikado pero ato basin uga yung gisang pa siya paako na
1: paako siya
0: kaya
1: mo kailan na sige. So, asa man, ato na yung tambagan eh?
0: Tambagan na na, oy.
1: Sige. Rehear, mamina. Kung ako ikaw rehear, ako matambag ni mo dong. Kanang, imusang so taon, good. So, saho ni mo na sila. Gila, istorya naman ay mo na yung mga amigo noon. Ya. Di magiging sila manugan. So, kana madugay, pero ayaw lang kausap sila. Permanente na gyapon. Ato madugay, masakpan na nalimo. Kaya naman yung isa di kagwanta niya. Kung naikisay paloy diya sa inyo ha, maramang ginamon. Mohingo man ginamon nga, rehear. Kanang, kapoy na mabuan ito sitwasyon ng inaanyo mo ang yogid na
0: pero mabot bisa pag dili niya mabot gyud parang mabulabog
1: gyud mabulabog gina siya kay
0: luspad na lagi siya
1: ana kay nang balang na moy pero kada kag nagagbalot niya inom og beer ana para mabalik ang imong kwan di gusto jud kag kalanga muhimso kay imnala na og kanang Santon Plus capsule
0: yes niya inom og Santon Gold Coffee Mix aron nga mas mo ayaay pag imo ang pamanit niya niya basi balik-balik na naman si Kuan. Patong imong amigo kayo, okay naman ganun sa pamanit.
1: Grabe naman kain pamanit na ninyo. Kuan ang ayahang taba dito, tuskik naman kaayon ni.
0: Wala naman ka ng bulat nga sulig.
1: Wala naman yung galunggong.
0: Okay na to imong tambag.
1: So okay lang ako, no? Moto na kung ako ikaw ni Murihir, mo na imong buhaton, okay?
0: Ayan. Salamat kayo, Rehear, sa papadangat ni ining imuhang kaagin nga to ang tulumanuon.
1: Kung ako ikaw.
0: At ang mapon kita magkaoban mga igala sa mga programa sa mga istasyon. Salamat kayo og
1: Tiger for

0: FM. Ito ang XFM. XFM 99.5.
1: Exact time, katropa, alas 12.
2: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Barry Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pounding headlines, sadid po sa atin ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. PBBM, inilarawan ang pinagdaanan ng pamilyang Marcos noong 1986 bilang pinaka-shaken moment ng kanyang buhay.
3: Headline. Vice President Sara Duterte itinanggi ang akusasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. Affidavit ng dismissed police officer itinulad kay self-confessed bagman Ramil Madriaga.
1: Headline. AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sumalang po sa cross-examination ng defense panel para sa pang-34 na araw na impeachment trial.
3: Senador Loren Legarda, welcome na bumalik sa Senate Majority ayon kay Senador Tito Soto.
1: 106 na lugar na tropa sa bansa isinilalim po sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino.
3: Sa balitang regional, DSWD nagbigay ng ayuda sa mga tubo planters na apektado ng red striped soft scale insect sa Pasig City, Iloilo.
1: Balitang international, isang estudyante sa France na putulan pasintabi po ng kamay matapos sumunong damputin ng granada sa naganap na school protest.
3: Sa balitang showbiz, vlogger Norman Mangusin arestado muli dahil sa cyber libel.
1: At sa sports, siyam na silver medalist ng Pilipinas para po sa Asian Games, binigyan ng special mention ng Philippine Sports Commission.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, panangalian na po ng Tuesday, October 6 na tayo, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sumasa inyo sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Una sa mga balita sa XFM News Nationwide, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maunawaan ang mga Pilipino na ginagawa niya at ng kanyang administrasyon na sa tingin nila ay tama at makabubuti para sa mamamayan at sa bansang Pilipinas. Sa podcast na Unshaken with Gary V, sinabi ng Pangulo na maaaring ma-misinterpret ang ilan sa kanyang mga desisyon, pero bahagi mo nito ng responsibilidad ng pagiging presidente. Ayon kay Marcos, kahit hindi sang-ayunan ng publiko ang kanyang mga desisyon, nais siyang makita ng mga Pilipino pa rin na ginagawa niya ang mga ito dahil naniniwala siyang makabubuti ang mga ito sa bansa. Binigyan din ng Pangulo mga katropa na sinsero siya at ang kanya mga kasama sa pamahalaan sa hangaring mapabuti ang kalagayan ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
3: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pinagdaanan ng kanilang pamilya noong 1986 bilang pinakamalaking shaken moment ng kanyang buhay. Sa podcast na Unshaken with Gary V, sinabi ni Marcos Jr. na malaking pagbabago sa kanilang buhay ang nangyari matapos ang 1986 EDSA Revolution.
4: Everything completely changed. One day, you are the son of the president and you're sitting in a palace. And the next, then 2 days later, you're in Hawaii and you don't know what on earth has just happened. None of what we did, our lives did not resemble our previous life in any way whatsoever. Instead, it was replaced by this thing that you just never had to deal with before.
3: Ayon pa kay PBBM, itinuro sa kanya ng karanasang ito kung paano harapin ang hardship at maging mas resilient sa mga pagsubok. Natutunan din naman niyang pahalagahan ang mga ordinaryong bagay at makita ang kanyang mga oportunidad bilang blessing sa halip na entitlement. Binigyan din ni Marcos Jr. na nananatiling mahalaga ang faith sa pagharap niya sa mga mahihirap na yugto ng kanyang buhay.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, isa-isang sinagot naman mga katropa ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya ni dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Sa press conference ngayong araw, binigyan din ni VP Sara na walang katotohanan ang mga affidavit ni Gracioso na ani ay tulad lamang na affidavit ni self-confessed bagman Ramil Madriaga.
5: Ang aking ama ay diabetic. Ang aking ina ay pre-diabetic. Ako rin ay dalawang beses na nagkaroon ng gestational diabetes. Dahil dito, umiiwas ako sa mga matamis na pagkain at bihira akong kumain ng chocolate at ice cream. Kung sakaling kumain man ako nito, hindi Royce ang karaniwang pinipili ko. Ang Gracioso affidavit ay tulad ng Madriaga affidavit na naglalagay ng akusasyon, ngunit hindi naglalagay ng detalye na pwedeng i-verify o i-confirm.
1: Samantala, sinabi rin ni VP Sara Duterte na isusumite ng kanilang kampo ang affidavit po ng Vice Presidente sa Webes.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, maring igrinit ni Vice President Sara Duterte na walang anumang ibinigay sa kanya ang mag-asawang Wen Velasco at dating House Speaker Lord Alan Velasco, kabilang ang umano'y dalawang Super Grandia na van. Dagdag pa ni Duterte, wala rin umano siyang katiwala na nagngangalang Kuya Tony na binanggit sa mga aligasyon.
5: Into 20 ni Gracioso. Walang binigay sa akin si Gracioso, Lord Wen, na dalawang Super Grandia vans. Kung sasabihin ni Gracioso ang detalye ng pag-deliver, ay siguradong meron akong ebidensya na hindi ito nangyari. At wala akong katiwala na ang pangalan ay Kuya Tony. Ito ang sagot sa paragraph 21 ng Gracioso affidavit.
3: Samantala, binanggit din ni VP Duterte sa unang tumatak sa kanyang isip ang pangalan ni Zaldico noong 2022 campaign matapos niyang mapansin ang isang malaking helicopter sa isang campaign rally. Ayon sa kanya, si Ko ang nag-ayos ng lahat ng flights ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022 campaign.
0: XFM News Nationwide.
1: Defense Counsel ni VP Sara Duterte tinanong ang AMLAC o AMLC chief doon po sa 2 bilyong piso na BPI record discrepancy. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
3: Kinwestiyon ng depensa ni Vice President Sara Duterte si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Benaventura tungkol sa umano'y BPI system bug na sinasabing nagdulot ng discrepancy na mahigit 2 bilyong piso sa records ni Attorney Mance Carpio. Sa impeachment proceedings ngayong Martes, inusisa ni defense lawyer Attorney Mark Vinluan ang ulat na isinumite sa House Committee on Justice kung saan lumitaw umano ang nasabing discrepancy na may kaugnayan sa BPI records. Igrit naman ang private prosecutor na si Attorney May Divina Gracia na misleading ang pagkakalahad sa tanong ni Vinluan dahil hindi umano sinasabi ng witness na BPI ang humiling ng correction sa report. Ipinaliwanag naman ni Buenaventura na wala siyang binanggit na partikular na cover person sa kanyang pahayag noong nakaraang pagdinig. Hiniling din niya na maipakita sa kanya ang dokumentong tinutukoy ni Binluan upang maibigay niya ang kinakailangang paglilinaw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Naniniwala si political analyst attorney Michael Yusinko na may sapat na ebidensya na naihain ng prosecution o prosecution panel sa Article 1 at Article 2 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 1.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na mula sa pananaw ng isang litigator, may tuturing ng malinaw at matibay ang ebidensyang iniharap sa unang dalawang impeachment charge. Samantala, bigo ang prosekusyon na maipahati dito ng malinaw sa publiko.
6: Masyado kasi nilang hinahaluan ng mga palabok. Masyadong maraming drama, masyadong maraming pa-cute, maraming pa-ek-ek na nalilito ang taong bayan because they choose to be very technical, very dramatic, na maraming mga gimmick. So, ang tendency ng taong bayan is ma-turn off, maasar, masiwa. Hindi na nila na-appreciate yung evidence na hinihinahain.
3: Yan po si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa kasabay pong panayam, binigyan din ni Attorney Michael Yusinko mga katropa na maaari nang i-drop ng prosecution ang bribery charge o Article 3 na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kung legal na papayagan ito ng Senate Impeachment Court. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na mas mainam umunong mag-focus talaga ang prosecution sa Article 1 at Article 2 dahil sa tingin niya ay mas matibay ang ebidensyang iniharap para sa dalawang ito.
6: Ang reality is, George, lahat tayo naaasiwada sa sobrang haba ng impeachment trial. Kahapon, di ba, halos buong araw, yung mga senators, hindi na nila kaya tumagal eh. I think they've provided a strong case to sa dalawang articles na to.
1: Gayunpaman, hindi chak ni Yusinko kung maaari talagang bawiin o i-drop ng prosecution ng bribery charge sa kasalukuyang yugto at takbo na impeachment trial.
0: XFM News Nationwide.
3: Binigyan din ni Senator Ping Lacson na bukas ang Senate Majority Block sa posibleng pagbabalik ni Senator Loren Legarda sa kanilang hanay. Anya, welcome si Legarda sa majority pero kailangan muna nitong makauwi sa Pilipinas mula sa medical leave sa France. Ito ang naging pahayag ng senador matapos sabihin ng spokesman ni Legarda na hindi isinasara ng senadora ang posibilidad ng kanyang pagbabalik sa majority. Matatandaan na naka-extended medical leave si Legarda mula August 3 at nakatakdang matapos ang kanyang leave sa October 9.
0: XFM News Nationwide.
1: Walang malipatang tanggapan o opisina si Senator Vicente Soto III matapos sumunong baklasin ang Senate President for Temporary Office. Ayon sa staff ni Soto, maging ang tiles, toilet fixtures at electrical sockets ay inalis sa opisina dahilan para magmukha itong construction site. Sinabi ni staff na hindi ito ang karaniwang proseso dahil dapat ay mga furniture lamang ang inililipat. Lalo't inuupahan lamang naman ang Senado ang bahagi ng GSIS building. Wala rin naging koordinasyon o manon tanggapan ni Senador Jinggoy Estrada na dating gumagamit ng opisina bago ito baklasin. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang kampo ni Estrada na kasalukoy nakaditini pa rin sa plunder case kaugnay ng flood control controversy.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, sumipa sa 7.2% ang inflation rate sa Pilipinas noong Setyembre ngayong taon mula sa 6.1% noong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Pangunahing nagtulak sa pagtaas ang mas mabilis na pagmahal ng pagkain at non-alcoholic beverages, kabilang ang bigas pati na rin ang housing, tubig, kuryente at gas. Ayon sa PSA, umakyat din sa 6.8% ang food inflation noong Setyembre mula 4.6% noong Agosto habang 20.3% ang inflation sa bigas.
0: XFM News Nationwide.
1: Idineklara mga katropang state of calamity ang 106 na lugar. Ito po'y sa buong bansa dahil sa patuloy na pagdala ng dry conditions dulot ng El Nino. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMSI, pinakamalaki ang bilang sa Cagayan Valley, nasa 66 na lugar. Sinundan ang Caraga na may 23 at ang Bicol may 12. Umabot din sa 104,149 na pamilya o katumbas po ng nasa 388,375 na katao ang apektado ng El Nino sa Cagayan Valley, Bicol, Calabarzon at Caraga. Tinatayang 5.56 billion pesos naman ang halaga ng agricultural damage at production losses habang mahigit 223,000 hectares ng crop areas ang napinsala. Matatandaan na nagbabala ang pag-asa na maaaring magpatuloy ang mas kaunting pag-ulan hanggang March o kay June ng 2027 at posibleng umabot sa 80 probinsya ang makaranas po ng below normal rainfall pagsapit ng January 2027.
3: XFM News Nationwide. Department of Agriculture sinusulong ang pagsama ng tupad program para sa mga magsasaka at mangingisdang tinamaan ng El Nino. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila. Live
7: report. Isinusulong ng Department of Agriculture o DA ang pagsasama sa tupad program ng mga magsasaka at mangingisdang hindi makapag-ani o makapaghanap buhay dahil sa matinding epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chular Jr. alinsunod, ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bubuo ng work plan para matulungan ang mga apektadong magsasaka at mangingisda. Sa ilalim ng programa, maaari silang mabigyan ng pansamantalang trabaho at kita habang apektado ng matinding tagtuyot ang kailang kabuhayan, layunin ng hakbang na mababawasan ang epekto ng El Nino sa mga sektor ng agrikultura at matiyak na may suporta ang mga magsasaka at mangingisdang pansamantalang hindi makapagtrabaho o makapag-ani. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 na sa XFM News Nationwide. Kayo po ay patuloy na pwedeng sumubaybay sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Kung nasa Jensen, pwede po sa 95.9 XFM Jensen. Sa Tacloban, XFM 99.9. At sa Tugigaraw, XFM 95.7 Tugigaraw.
2: Balitang regional.
1: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian, mga katropa, pinangunahan po ang pagbibigay ng financial assistance sa mga planters ng tubo sa Pasig City na apektado ng isang klase po ng insekto. Katropa natin sa balita, Jansin Crisostomo, XFM, Iloilo.
8: Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang pagbigay ng financial assistance sa mahigit 1,100 na mga former planters ng tubo sa Pasig City. Nakatanggap ng tig 10,325 pesos sa mga beneficiaries ng Provision of Emergency Cash Transfer for RSSI Affected Farmers. Setyembre 4 nang magdeklara ang Sangguniang Panglungsod ng Pasig City ng State of Calamity dahil sa epekto ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Maliban pa dito, nag-inspeksyon rin si Gatchalian sa warehouse sa Pototan at pinangunahan rin ang programa ng Sustainable Livelihood Program sa Duenas at Badyangan, Iloilo. Binisita rin ang kalihim ang footbridge ng Kalahi Seeds at Ati Community sa Barangay Matag-ob sa Haniway. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansin Crisostomo, XFM News.
3: Hustisya, sigaw ng pamilya ng isa sa mga nasawi sa tragic bubble fund run incident sa isang paaralan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Ibinahagi na kaanak ni Liana Venice Taniedo ang kanilang pagluluksa sa aksidenteng gumitil sa buhay ng kanilang pinakamamahal na apo. Si Taniedo ay isa sa mga nasawi sa tragic bubble fund run na naganap sa Kawayan South Central School noong October 3, 2026. Bahagi ng pahayag ang bigati na pamilya at isinisisi ang nangyari sa mga anilay pabayang organizer. Ayon pa sa mga kaanak, dapat may managot sa pangyayari na ikinasawi na biktima. Kalinawan ang sigaw ngayon ng pamilya nang malaman ang nangyari kung bakit nagkaroon ng ground habang kasalukuyan ng programa. Si Liana ay nagdiwang lamang ng kanyang ika-7th birthday nito lamang October 1, ilang araw bago ang pangyayari na kumitil sa kanyang buhay. Nagkaroon na rin ang hiwalay na investigasyon ng Department of Education sa insidente habang patuloy naman ang pagsisiyasat ng mga kapulisan nang mapanagot ang responsable. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: Sunog sa Barangay Masipag, Puerto Princesa City. 46 na bahay na ang natupok sa tropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Tinupok ng apoy ang nasa 46 na kabahayan sa Barangay Masipag, Puerto Princesa City kagabi. Ayon kay Kapitan Miguel Reynoso, nagmula ang apoy sa ikalawang palapag ng bahay ng ABC President ng Balabac na mabilis kumalat sa mga kadikit bahay dahil gawa ang mga ito sa light materials. Sa taya ng City Fire Department, noong una may 3 nawawala pero kalaunan nakita rin sila. Bagamat may isang nasugatan pero wala namang namatay sa sunog, bahagyang nahirapan na mapasok ng mga bumbero ang pinagmula ng apoy dahil sa iskinita o makitid na daan kaya ang sunog tumagal ng halos isang oras bago pa nakontrol. Nasa Barangay Hall at Kalapit Chapel ngayon pansamantala ang mga nasunugan at nananawagan ng tulong dahil ang ilan sa kanila ay ilan lang na gamit ang naisalba. Nasa lugar na rin

0: Report. Isang menor de edad na babae ang umano'y naging biktima ng panggagahasa ng isang tricycle driver sa bayan ng EB Bangalona, Negros Occidental noong Oktubre 2. Ayon kay Police Major Jodices Catalogo, ang tagapagsalita ng Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO, pauwi na ang biktima sa kanilang bahay mula sa paaralan ng lapitan umano ito ng sospek. Nagpakilala umano ang sospek sa biktima at sinabing kakilala nito ang kanyang ama. Hinikayat ng sospek ang minor de edad na sumakay sa kanyang tricycle upang ihatid pauwi. Dahil gutom na ang bata ay sumakay naman ito. Ngunit sa halip na ihatid sa kanilang bahay ay dinala umano ng sospek ito sa isang tubuhan. Batay sa investigasyon ng pulisya, tinali umano ng sospek ang mga kamay ng biktima at pinagbantaan ito bago umano ginahasa. Matapos ng insidente, iniwan umano ng sospek ang biktima sa lugar hanggang sa makita ito ng mga residente. Agad namang dinala sa ospital ang biktima at nasa estable sa ngayon ang kondisyon. Samantala, naaresto naman ang sospek sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng kapulisan at ngayon ay nakaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Tatlong HBI timbog sa bypass operation. Yan po sa Amulong, Cagayan. Higit sa 700,000 pesos halaga na ilegal na droga ang nasabat. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugiganaw.
2: Live report. Sa kulungan ng bagsak ng tatlong individual matapos maaresto at masamsama na mahigit 112 gramo ng hinilang shabu na may tinatayang standard drug price na 764,048 pesos sa ikinasang bypass operation sa Barangay Estefania, Bayan ng Amulong, Cagayan. Ayon sa ulat ng pulisya, isinagawa ang operasyon dakong alas 11:26 ng umaga nitong Oktubre 5 na nagresulta sa pagkakaaresto sa tatlong individual na pawang kabilang umano sa high value individuals o HVI watch list. Kinilala ang mga naaresto sa kanilang alias na John, 48 anyos, bachelor at residente ng Santa Ana, Cagayan, alias Maki, 32 anyos, bachelor at residente rin ng nasabing bayan, at alias June, 45 anyos, Chinese translator at residente ng Sentro, Santa Ana, Cagayan. Sa operasyon na kumpiska ang isang heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman umano ng 2.21 grams ng hininalang shabu na nagsilbing bypass item, nasamsam din ang limang sachet na naglalaman ng kabuang 110.15 grams ng hininalang shabu na itinuturing na possession items. Bukod dito, nakuha rin ng mga otoridad ang mark money at budal money, isang weighing scale, mga hininalang drug paraphernalia, tatlong cellular phone, isang itim na sling bag at isang pulang sasakyan kasama ang iba pang ebidensya. Isinagawa sa lugar ang pagmamarka at inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa presensya ng mga suspek, mga barangay opisyal ng Barangay Estefania, Amulong, Cagayan, gayon din ng mga kinatawan mula sa Department of Justice at media. Matapos ang operasyon, dinala ang mga suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Amulong Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Sa ngayon, inihahanda naman ang kaukulang kaso laban sa mga naaresto dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Weather Update.
1: Tropang Brian, patuloy na umeepekto yung ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao habang mahinang pag-ulan dahil sa hangihamihan at ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands.
4: Katropang Buddy, maulap naman na kalangitan ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
1: Samantala, dineklara ng PAGASA ang pagtatapos po, mga katropa, ng habagat season sa Pilipinas.
4: Sumikat naman po ang araw kaninang alas 5.46 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 5.42 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ang Balita International, hatid po sa atin ang Santon Plus.

0: kapsul. Nawala ng isang kamay isang 15 anyos na estudyante sa France matapos sumabog ang stingball grenade na muna'y pinulot niya sa gitna po ng malawakang kilos protesta. Nangyari insidente sa Lens, Northern France, kung saan iniulat na nagpaputok ng nasabing granada ang riot police para palisin ang mga protesters. Ang kilos protesta naman ng mga estudyante ay para po ipanawagan sa gobyerno ang kakulangan ng teachers, overloaded na schedules at kondisyon din ng mga school building. Abang 24 na paaralan na ang napaulat na sinunog o kay sinalakay naman mula na magsimula ang kilos protesta noong September ngayong taon. Ayon sa French government, mga katropa, nasa 215 na estudyante at 715 na police officers na nasugatan mula na magsimula ang mga protesta noong nakaraang buwan.
1: Showbiz, showbiz news!
2: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Coffee Mix. Muling inaresto ang vlogger na si Norman Mangusin na kilala rin bilang Francis Leo Marcos dahil sa 3 counts ng cyber libel. Ayon sa Napolcom, isinilbi ng CIDG ang arasuwaran kay Mangusin sa isang hotel sa Paranaque City. Inilabas ang warrant ng Paranaque Regional Trial Court Branch 294 kaugnay ng 3 kaso ng libel sa ilalim ng revised penal code in relation to the Cybercrime Prevention Act. Itinakda ng korte ang piyansa sa 30,000 pesos para sa bawat count habang dinala si Mangusin sa CIDG para sa booking at documentation. Nasa police custody pa rin si Mangusin habang hinihintay ang commitment na order ng korte matapos siyang maabisuhan sa dahilan ng kanyang pag-aresto at sa kanyang constitutional rights. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports sa design ng Premium D3 Soft Gel Capsule. Premium D3 protection sa buong katawan. Katropa, pinuri ng Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio ang siyam na Filipino athletes. At nag-uwi sila ng silver medal sa 2026 Asian Games. At sinabing ginawa nila ang kanilang makakaya sa kompetisyon. Ayon pa kay Gregorio sa wikang Ingles ito, they did their best and it hurt the most. Dahil pinakita ng mga atleta ang kanilang buong husay at determinasyon kahit hindi nila nakuha ang gold medal. Ayon po sa PSC Chief, hindi man gold ang kanilang naiuwi, mahalaga pa rin ang kanilang naging ambag sa overall performance ng Team Philippines sa Asian Games. Binigyan din pa ni Gregorio na dapat ipagmalaki ang mga atleta dahil po sa kanilang laban at sakripisyo para sa bansa anuman ang kanilang nakamit sa kompetisyon.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Live mula po sa XFM Manila News Center Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide ngayon po Tuesday, October 6, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Ito ang XFM.

0: Tubag at kompleto ngailangan ng pamilya. Ang mga alagang hayop ay ilipat na sa itinalagang safe.
1: Mga pasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapag galing ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Southern Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Southern Plus Herbal Oil. Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil Osaka Trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung Coffee Day ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli. Distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM

0: discount. Ayan. At ang good news, yan. Huwag natin kalimutan, meron tayong buy one, take one ng ating pong Santon Vitsi. Ang nanasidik vitamin C ho, eh, sabi nga nila, till supply last. Mm-hmm. Yan. Oo. So meron po tayo ha. Aba, itanong lang po yan exclusively sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At buy one, take one yan. Kung bibili kayo, nakapackage yan dun sa ano eh. So sa ating Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yes, oo. Uh-huh.
0: Yung Santon Plus Herbal Capsule, ang packaging po niyan ay kulay brown. Ano? Purple ba yun?
1: Violet.
0: Violet.
1: Maroon.
0: May pagka-brown na dark na maroon. Yun po, kapag bumili po kayo noon, 50% discount dun sa Santon Vitamin C. At itong produkto po na to ay pwede nyo mabili sa ating pong mga clinic. At pwede na rin kayo magpakonsulta. Siyempre, marami din tayong mga modalities na pwede nyo i-avail sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
1: Yun. Kaya sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ay pwede yung ma-avail yan sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa mga nagbabalak po na bumisita sa atin pong mga wellness clinic, ay nandito po ang ating mga address.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana na Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan. Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Ang katawan po natin sa paglilinis at pag-detox ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang mga katangi-tangi ano, at kahanga-hanga na mga epekto or benepisyo sa ating pangangatawan. Ito pong pinag-uusapan pa rin natin na mga bioactive compounds. At syempre, bidang-bida talaga ang bioactive compounds na Santon na kahit ang mga scientist, ang siyensya ay laging pinag-aaralan at patuloy na sinasaliksik kung ano po ang mga benepisyong hatid ng Santons or bioactive na Santons. Biruin ninyo ba naman mga partner, napakarami ng Santons. Higit kumulang siguro isang daan yan na klase-klase ng mga Santons na pwede mapakinabangan ng pangangatawan natin. So, ano nga ba ang nagagawa o ano ba yung contribution ng Santon sa atin pong pangangatawan? O ito, tingnan natin yung mga primary bioactive compound isolates ng Santons. Yung pinaka ano talaga well-known is yung alpha at yung gamma mangosteen. Nabanggit ni Doc Ron kanina, no? Yung alpha mangosteen, ito yung isa sa pinaka wide yung ano eh, yung research about sa Santons na ito, itong alpha mangosteen. At saka ito rin kasi yung most abundant. Kumbaga mas marami siyang pwedeng mapagkuhanan, especially dun sa one of the ingredients na atin pong Santon Plus Herbal Capsule na yung mangosteen, mga ka-wellness, ano? At ano yan, napakaraming studies about yung sa cytotoxic agent ng alpha mangosteen po na ito. Ang gamma mangosteen naman isang napaka-potent na anti-inflammatory agent as well as napakataas, Doc Ron, ng kanyang antioxidant. Na kumbaga yung concentration of antioxidant niya napakataas din, mga ka-wellness, ano? At ito ay nakakatulong sa napakaraming processes ng atin pong pangangatawan. Even dun sa metabolic process ng pangangatawan natin ay napakalaki ng contribution na ginagampanan nito pong Santons na ito, yung mga Santons na nakapaloob doon sa atin pong Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness. So Doc Ron, paano nga ba nakakatulong yung mga Santons, yung gawain nito in terms sa mga inflammation na nangyari sa atin pong pangangatawan?
4: With regards sa inflammation is yung mga inflammatory stimulus na kung saan yung MAPK, yung ERK at GNK pathway ay kusang nag-shift, at ang nangyayari yung mga inflammatory cytokines, especially yung prostaglandin cascade ng ating katawan ay ini-inhibit or yung tinatawag natin na NFKB inhibition na kung saan ay binablock ng ating ng alpha mangosteen or yung gamma mangosteen rather, kasi ito yung pinaka mangosteen effect na kung saan is anti-inflammatory. So yes, yung alpha mangosteen more on cytotoxic doon sa ano, doon sa tumor and also sa cancer cells. Ang gamma mangosteen naman, ang effect niya naman is anti-inflammatory,
1: more on sa mga inflammation.
4: Yes, inhibits inflammatory yung tinatawag pathway sa ating katawan. So if your body has a yung tinatawag natin high inflammation, especially yung stress, your cortisol level is on the roof, palaging puyat kayo, and then palaging, especially kapag madalian palagi yung pagkain, ay kalimitan.
1: Karamihan ng mga markers na yan, kumbaga parang common na nagagawa natin.
4: Yes.
1: Most, in a daily basis.
4: Daily basis. This is a problem, a real problem in our world right now is this inflammation from food,
1: yes,
4: inflammation from lifestyle, especially sleep sleep disorders, and also yung mga yung tinatawag natin stress level, especially sa fast-paced world. Ngayon, Doc Algie, palaging mabilisan lahat, kaya nangyari sobrang
1: stress. Laging nagmamadali,
4: sobrang stress tayo.
1: Sabi nga, buhay daw ay karera na ngayon.
4: At sana wag mangyari na ganun. And especially taking yung tinatawag yung ating Santon Plus Herbal Capsule ay nagpapalakas. Why Santon Plus Herbal Capsule? Simply because of high concentration ng Santons na meron dito, and also with the catalyst na ano, yung moringin na meron na doon sa moringa, which makes known for 13 years na ba yung ating Santon Plus? Santon Plus.
0: 2011.
4: Oh, since 2011. Mm-hmm. So, almost 13 years na ang Santon Plus Herbal Capsule na even until now, a lot of people are giving their testimony on its effect, especially in lowering inflammatory markers po sa ating katawan. And also, metabolic protective receptors na kung saan ay tinutulungan na yung mga, yung tinatawag natin metabolic problem, yung pagkataas. As I mentioned, I will repeat it again, yung pagtaas na tinatawag natin na cortisol level sa ating katawan ay ini-inhibit ng tinatawag po natin ng gamma mangustin na nandyan po sa ating Santon Plus Herbal Capsule. Kapag nainom po tayo dyan, kahit isang kapsula, tatlong beses sa isang araw ay napakaganda po yan. Especially pagkasama yung ating Santon Vitsi at saka may promo tayo ng Santon Vitsi at saka Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
1: Nabanggit mo, Doc Ron, yung mga anti-inflammatory effects ng mga Santons na ito. At naalala ko before, nung first entry ng Santon Plus Herbal Capsule sa market, eh talagang tinangkilik ng mga tao dahil dun sa kanyang anti-tumor and cytotoxic properties niya. Dahil nga dun sa taas ng concentration ng Santons na meron siya. Ngayon, Doc Algie, ano po ba yung benefit or ano po ba yung short explanation about how yung Santons na ito na nandyan sa Santon Plus Herbal Capsule natin is very helpful para sa mga kababayan natin na nakakaraan sa mga tumor at saka mga cyst sa kanilang pangangatawan.
0: Oh, kasi alam mo, pag nagkakaroon tayo ng any abnormal growth, mapabenign or malignant man yan, pareho yun eh. Parehong may problema ang katawan natin. So, ang kagandahan kasi yung especially itong Santons. May mga pag-aaral na ginawa dito na ito ay nakakatulong para ma-prevent yung tinatawag na mga premature or I think yung pag-mutate ng isang particular cell. Kasi any tumor kasi, ibig sabihin lamang, ang cells natin, hindi siya sumusunod sa normal
4: life cycle niya.
0: Yes, una, life cycle, normal pattern. Kasi may mga pattern ng cells na pag lumaki ka ng eksaktong laki, hindi ka na susobra doon, titigil ka na. Meron din yung program na kinakailangan at due time, magkakaroon ng natural death. Ang tawag doon, apoptosis. Ano? So, ang ginagawa ng Santons, based on study, tinutulungan niya ang katawan na magkaroon ng normal cell regulation. Kung ano yung rules, kumbaga. Ito yung rules ng sistema. Kung ikaw ay cells, you need to follow these rules. You need to grow.
4: Police ng katawan natin.
0: You need to grow. Sa ganito lang, hindi ka pwedeng sumobra. At pagdating ng ganitong time, you need to self-destruct. Yung apoptosis kasi self-destruction yun eh. So that it will give more space to other incoming new cells. So, based on their study, kung i-simplify natin yung Santons, isang pag-aaral, tinutulungan niya lang na ang cells ma-normalize yung kanyang behavior as a normal cell. Kasi pag hindi niya sinunod yun, ibig sabihin, hindi siya normal. So, it can grow uncontrollably and it will affect other
4: organs
0: or other parts of the body. Pag naging malignant, yun ang malaking problema kasi mas mabilis yun.
4: Yung cell proliferation.
0: Oo, pag nag-malignant, yung kondisyon ng isang klase ng bukol o tumor, meaning, mas delikado kasi pwedeng kumalat siya sa iba't ibang parte ng ating katawan. So, sa madaling salita, di na downgrade niya yung tendency ng cells na pwedeng humantong sa ganun, magiging rogue na hindi susunod sa normal process ng ating katawan. At isa pa dyan, pinalalakas din ito yung autophagy induction kung saan nire-regulate ng katawan natin mismo yung self-eating. Meron kasi tayong process sa katawan, that's why nanalo ng
4: Nobel Prize
0: in biology and medicine si isang biologist from Japan. Si
4: Mashimoto, Dr. Mashimoto.
0: I forgot the name actually, pero maalala ko din mamaya yan. So, nakita doon na ang katawan, pag na-sense niya na itong cells na to weak, o kaya naman wala nang pakinabang, para hindi yan completely lost, i-recycle ng katawan niya. Yan. So, ang ginagawa ng Santons, ng Santon Plus Herbal Capsule, tinutulungan yung katawan na maging normal yung ganung proseso ng sistema. Tinitrigger niya na mas mapalakas pa yung ganung abilidad ng katawan natin sa ating sistema ng pangangatawan.
1: Kasi yung mga ano na yun, Doc, yung mga defective cells na yun, kung hindi yun siya maire-recycle or hindi yun sila mawawala sa sistema natin, pabigat yun eh. Yes. Malaking ano yun, malaking burden ng katawan natin, ng sistema natin, na dala-dala niya yung mga defective cells na yun, compared na sana dapat mawapaltan na yun sila ng mga bagong mga cellula. Especially yung mga young and healthy na mga cells. Eh kung yun nananatili pa rin sa sistema mo, ang laking bigat nun, di ba?
4: Parang zombie.
1: Ang masaklap pa naman nun, okay sana kung nananatili lang silang ganun. Eh ang masaklap, mas nagbibigay pa sila ng other problems sa katawan natin.
0: Naalala ko na kung sino si Dr. Ishinori Ozumi. Nanalo siya ng Nobel Prize in Medicine and Biology sa discovery niya na totoo palang may autophagy sa ating sistema na nangyayari.
1: At yung autophagy na yun, Doc Algie, merong iba't ibang triggers din kasi yun. Yung iba,
0: fasting,
1: they do fasting para yung katawan natin mag-recuperate or yung diba pagka one stage of survival, yung katawan mo alert na alert at kinukuha niya kung saan yung mga ano, kung yung ano pa yung pwedeng gamitin
4: na hindi kailangan
1: dalawa
0: kasi daw yun that can influence autophagy, fasting and nutrition. Yung dalawa na yun na nagtitrigger niyan.
1: So yun
4: ang, yung ano, yung mangustin ang isa sa nagtitrigger ng autophagic effects sa ating katawan.
0: Kaya makikita natin hindi man natin kiniklaim na ito ay gamot sa bukol o ito ay gamot sa cancer, pero yung nagiging resulta sa mga gumagamit ng original na Santol Plus Herbal Capsule, kundo sa mga matagal nang gumagamit ng produkto ng Yes to Health, yan ang simula eh. Diyan tayo nakilala. Santol Plus Herbal Capsule. At yan ang gusto naming balikan nyo, mga ka-wellness, na yung mas pinalakas na formulation ng Santol Plus Herbal Capsule, na yung iba hindi pa nila nararanasan yun.
4: Yes.
0: Kasi nga for some time yung Santol Plus Herbal Capsule ay medyo meron kasi isang product tayong inintroduce, yung Santol Plus Gold. Pero nakikita natin na since sa market kilala nyo naman na yan, yung mga hindi pa nakatry, hindi kasi lahat ng mga ano eh, hindi kasi lahat ng benepisyo makikita mo lang sa isa. So merong natatanging galing ang technology, kasi sa technology kasi minsan makikita mo how they make it, di ba? Ang kagandahan sa Santol Plus Herbal Capsule, it's pharma grade ingredients. Pharma grade.
1: Ano ibig sabihin, Doc, ng yung
0: pag tinawag na pharma grade, ito yung mga sangkap na ginagamit ng mga manufacturer na ang kanyang kalidad pagdating sa potency is comparable to pharmaceuticals.
1: Hindi yung mataas.
4: Ganon kalakas yung potency.
0: It doesn't mean na ito ay pharmaceutical ingredients, but ang kanyang grade quality niya and grade is pharma grade.
1: Kumbaga parang tumatapat siya.
0: Yes. So, kasi yung kanyang potency and absorbability is much higher than ordinary ingredients. Kaya nga dun sa mga lagi nagtatanong sa akin, Dok, ano bang pipiliin ko sa mga produkto nyo? Meron ako kasing bukol, ang dami kong inflammation, ang dami kong problema sa katawan. Lagi ko silang tinuturo doon sa nanay, sa original.
4: Original.
0: Since 2011, nandiyan na yan. Santol Plus Herbal Capsule.
4: Hanggang ngayon, marami pa ding nagtatangkilik ng Santol Plus
0: Herbal Capsule. Marami pa rin. Yung Santol Plus Herbal Capsule, yan ang pinakang ano natin, pinakang gems, kumbaga, ng Yes to Health. Na ini-encourage natin yung mga taga-subaybay natin. Kung hindi pa nyo nasubukan yun, it's time for you to try it. Kasi actually, yun yung ano natin eh. Kumbaga, ang sarap balikan nung mga panahon na kung saan napakaraming mga natulungan tayo with regards sa isang specific na mga kondisyon.
4: Parang nostalgia effect.
0: Nostalgia effect. Parang sa ano yun eh. Sabi ni Gary V, babalik ka rin.
4: Babalik ka rin.
1: Yeah, sa mga wellness natin, ha, kung gusto niyong masubukan yung high potency and mas mataas na kalidad ng Santons. Kasi ang Santons, mataas ang yung nakalagay doon sa Santone Plus Herbal Capsule,
4: yes,
1: na
4: mas concentrated.
1: Mas concentrated.
4: Mas concentrated. Mas yung madami yung, ano, yung bilang niya.
1: Oo.
0: May nagsasabi din sa akin, eh Dok, eh gusto ko uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Gusto ko rin magkape. Sabi ko sa kanila, para makatipid kayo, yung kape nyo, yung Santone Gold Herbal
1: Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Kasi kung ano meron doon sa Santone Gold
1: Capsule.
0: Nandun din. At may bonus pa kayong collagen and
1: glutathione.
0: Ngayon, ang gawin mong capsule mo, para makatipid ka, ay yung Santone Plus Herbal Capsule. Yung original, ha. Pag word na original, yun yung unang-una. And habang nagkakape ka,
1: Santone Gold,
0: nandun din yung mga content na yun.
1: Kasi so, kung ang habon nila, Doc, yung mataas na anti-inflammatory, yes, at saka yung mataas na concentration ng Santone, dun talaga yun.
0: Dun sa talaga sa original, Santone Plus Herbal Capsule. Kasi yun yung una, yun yung Parma Green Ingredients.
1: Tama.
0: Okay? Kumbaga, kahit na ang content niyan eh mangosteen and moringa, eh pero yung potency niya very high.
1: Yes. So,
0: sabi nga nila ang moringa daw eh, basta yung extract talaga na ano, ha, na high potency, kasi may mga malunggay na dinikdik mo lang eh.
1: Tama.
4: Tinuyo sa araw.
0: Dinikdik mo lang, pinatuyo mo sa araw, tapos kinapsula mo, sasabihin mo na napakataas ng ano. Iba kasi ang ano, iba kasi ang extract na dumaan sa high quality ng ng processing. Yan ang yan talaga yung masasabi natin, na yung iba na nadi-discourage sa malunggay, kumain daw ng malunggay, parang hindi naman daw effective yung malunggay.
4: Kasi hindi ganun kataas yung concentration at saka ng potency ng absorption sa katawan.
0: Yan. Yun nga yung sinasabi natin palagi dyan.
1: Ayan, mga ka-wellness, ha. Sa pagbalik natin, ay dadagdagan pa natin ng mga informations about sa Santones, especially doon sa Santone Plus Herbal Capsule natin, para ma-remainis natin, ano, ma-remind sa atin kung gaano po kagaling at kung ano ang nagagawa ng Santone Plus Herbal Capsule sa pangangatawan ng isang tao, mga ka-wellness. Kaya tutok lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thank you sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong tinatalakay patungkol sa Santone Plus Herbal Capsule natin, para ma-remind sa mga kaubayan natin kung gaano ba kagaling at gaano ba kabisa itong Santone Plus Herbal Capsule natin, na way back 2011 pa, 2013, nandito na ito. Nasa market na po yan, mga kaibigan. And still now, nandyan pa rin po yan, tinatangkilik pa rin ng atin pong mga kaubayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lamang yan sa atin pong numero. Atin pong sax lines are 969-609-6545. Ito, Doc Algie, paano ba nakakatulong ang Santones para ma-prevent yung metastasis ng mga tumors atin pong pangatawan, as well as yung mga cancers, ano, malignant and benign na mga tumors or cysts sa pangatawan natin, paano gumagawa yung Santones sa atin pong pangatawan, particularly yung atin pong Santone Plus Herbal Capsule.
0: Actually, yung Santons, actually, sa dami ng mga phytochemicals mm-hmm. na nakikita nila, ano, ito mm-hmm. isa sa very promising na uh-huh. phytochemicals. Uh-huh. Itong Santons. Mm-hmm. Kasi sa kanilang study, mm-hmm. na, sabi ko, very promising. Although, mm-hmm. kailangan pa ng napakaraming mga other studies. Mm-hmm. Nakita na nila ito ng anti-metastatic mm-hmm. and chemopreventive actions. Mm-hmm. So, sa madaling salita, ang phytochemical na ito mula doon sa ating Santon plus herbal capsule, mm-hmm. pwedeng makatulong sa katawan para ma-initiate mm-hmm. yung pag-scavenge ng ating sarili, mm-hmm. ng ating katawan. Kasi meron naman tayong internal mechanism mm-hmm. to maintain its balance, shield it against mm-hmm. mutation. Meron parang tayong sarili natin.
1: Parang mm-hmm. sariling maintenance mechanism yeah. ng katawan natin.
0: Oh, so, ini-initiate nitong Santon yung scavenging mm-hmm. and anti-ROS mm-hmm. ng ating katawan. Ano? So, katulad din ng pag i-initiate nito ano para mag-produce ang katawan natin mm-hmm. ng mas maraming detoxifying organ katulad ng mga glutathione, mm-hmm. S-transferase or GST. Mm-hmm. And another thing is angiogenesis limitation. Mm-hmm. Nakita nila kasi na yung angiogenesis kasi, that's the beginning eh. Kaya nga, Genesis. Angio means blood vessel. Oo. Kumbaga, kung walang angiogenesis, hindi pwedeng mag-proliferate yung isang tumor. Mm-hmm. O isang tumutubong cancer sa katawan uh-huh. natin. So, with the phytochemical benefit mm-hmm. na angiogenesis limitation, medyo na nakakatulong ito para mm-hmm. ma-prevent yung mga development ng mga growth of masses and tumor. And nakaka-prevent din based on study nila, yung tissue invasion and metastasis. Metastasis mm-hmm. kasi meaning from the original site of the tumor, mm-hmm. kung sabihin na natin malignant yan, mm-hmm. eh pwede itong kumalan.
4: Kumalan sa ibang parte ng katawan.
0: Yung metastasis, either sa lung, mm-hmm. di ba, nagkaroon ng breast cancer o tumor, naging malignant. Mm-hmm. Eh mamukat-mukat mo, meron na sa lungs, mm-hmm. meron na sa liver.
4: Sa lymphatic system.
0: At ang isa
4: system.
0: Sa worst, lymphatic at saka yung bone marrow.
1: Kaya nga diba yung mga kababaihan, na nagkakaroon ng breast cancer. Mm. Kahit yung iba, di ba, yung na-total mastectomy na. Mm-hmm. Tanggal ka na talaga, buong breast.
4: Lipat na
1: pero meron pa rin nalilipatan yung mga cancer cells.
0: Mm-hmm. Kaya, kumbaga, hindi siya nag-a-act as mm-hmm. siya mismo yung pumapatay sa cancer cell. Mm-hmm. Pero ang ginagawa ng mga phytochemicals sa Santon, mm-hmm. tinutulungan niya yung katawan natin na maayos yung kanyang sariling function.
4: Balance, mm-hmm. balance.
0: Iba kasi yung ano eh, iba kasi yung sinabi mo na, oh, anti-cancer to.
4: Anti-cancer. Mm-hmm.
0: Hindi ganun kasi as is ang nangyayari sa katawan. Kung baga mas malalim.
4: Mm-hmm.
0: Yung ginagawa to the foundation.
4: It goes through the process ng katawan in order to inhibit yung tinatawag natin inhibition ng pagsimula ng cancer cell sa ating katawan.
0: Kaya ngayon mga nagsasabi, commonly maririnig nyo, dati may bukol ako sa isang bahagi ng katawan. Mm-hmm. Uminom ako ng Santon plus herbal capsule. Mm-hmm. Tapos within few weeks, nawala.
4: Nawala.
0: Possible yun.
4: Yung iba, lumalambot muna.
0: Yes,
4: and
0: possible
4: then,
0: yun.
4: Unti-unting lumiliit.
1: Totally na-eradicate.
4: Na-eradicate.
0: Mm-hmm. Kaya nga, inihikayat natin yung karamihan ng mga user natin. I-try nyo yung Santon plus herbal capsule. Mm-hmm. Dahil, yan yung simula pa nung 2011, mm-hmm. subok na ng Yes to Health yan.
4: Uh-huh.
0: Oo, at napakarami na nating napatunayan na binipisyong hatid noong produkto po natin ngayon. Mm-hmm.
4: So, at kalimitan naman sa doc sa mga clinical trials is nagsisimula doon sa vitro and vivo,
0: yeah.
4: Petri dish nagsisimula. And mm-hmm. then, sinisimulan ang pinakaunang eksperimento doon sa mga animals.
0: Oh, kaya ngayon, animal studies.
4: Animal
0: ano?
4: Studies.
0: Pag nakita nila na mayroong benefit doon.
4: Benefit doon. Mm-hmm.
0: So, masasabi nila may potential. Kaya kami tinatawag na therapeutic potential.
4: Potential.
0: Pag tinawag na therapeutic potential, meron silang data mm-hmm. na nagsasabing malaking posibilidad
1: nakitaan
0: dito.
1: Nila.
4: At ito yung nangyari doon sa mga animal studies nila. At yes. According sa study, ito ay naipublish mismo sa National Institute of Health and also sa magazine sa internet ng PubMed Central na kung saan sa mga animal profiles na kung saan merong problema sa colorectal cancer, also sa breast, also sa prostate, also sa lung, and also skin cancer, nakitaan na how promising yung tinatawag natin yung gamma mangosteen na meron sa ating Santon Plus Herbal Capsule ay nakakatulong yung anti-metastatic effect, autophagal effect or autophagy effect doon sa doon sa katawan ng tinatawag natin na animal studies, animal subjects. So Upon looking that, ito yung at yung ano, yung I will repeat it again para maalala ng ating mga listener with regards doon sa pharmacological yung tinatawag natin na grade ng ating Santon Plus.
1: Pharma grade
4: ng ating Santon Plus herbal capsule. No wonder hanggang ngayon marami pa ding nagte-testimony kahit na nagte-take sila nung ano nung bagong product, bumabalik doon sa Santon Plus herbal capsule simply because ng potency na meron ng Santon Plus herbal capsule.
0: Yeah.
1: Yun hindi matatawaran dun sa Santon Plus herbal capsule natin na iba kasi yung concentration talaga niya ng mga antioxidants niya at anti-inflammatory effect niya as well as yung mga nagagawa niya o nagtutulong niya to hinder the proliferation at saka yung metastasis ng mga tumors sa pangangatawan po natin. Ano? At marami na talaga, Doc. Ang ano, way back 2013, while nung ako, nag-duty pa ako sa ano dati, sa somewhere in Samar and Leyte, marami ang mga kababayan doon na nasiyahan, natututuwa sila once they take Santon Plus Herbal Capsule na natutulungan na mawala yung mga bukol sa kanilang atawan. Pangangatawan. Kaya nga doon, yun doon nabansagan yung Santon Plus Herbal Capsule natin na anti-bukol daw.
0: Kaya nga minsan may mga memes sa FB ano. Yung naalala ang mga bukol-bukol
4: yan. Tunawon.
1: Kasi doon tayo, doon talaga yung nakilala.
4: Doon nakilala.
1: Yung Santon Plus herbal capsule natin. Kaya yung sa mga nagtatanong, Doc Ron, Doc Algie, ano, kung ano yung marerecommend natin. For example, meron mga tumutubo ng mga bukol, mga masses, yung mga pangangato, mga fibroids, especially sa mga kabayhan. Nakakaranas sa mga fibroids, ano, myoma, at iba't iba pa ng mga ano, mga bukol or mga sis sa pangangatawan nila. We highly recommend Santon Plus Herbal Capsule para po sa inyo mga ka-wellness. Ano? Well, yung iba na katanong, ano ba yung mas okay? Yung Santon Gold Herbal Capsule or Santon Plus Herbal Capsule? Well, you can take both, mga kaibigan. Pero in terms of concentration ng Santons, doon mas mataas talaga yung concentration sa Santon Plus Herbal Capsule natin. In terms sa mga bukol, ha, ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya sa mga gustong sumubok po niyan, mga kaibigan, kung gusto niyo pong masubukan yung benepisyo na makukuha sa Santon Plus Herbal Capsule natin, available po yan ha, sa mga suking butika na malapit sa inyo pong lugar as well as sa mga authorized dealers natin nationwide. Ay pwede niyo ipagtanong-tanong ang atin pong produkto na Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Ha? Kung gusto niyo maibsan na yung mga tumutubo ng mga bukol, at hindi lang yung mga bukol, ha, pati yung mga inflammation sa pangangatawan po natin. Diba nakarandok ron na pag-usapan natin yung mga chronic inflammation as well as yung mga acute inflammation sa ating pangangatawan. Ngayon kasi ang mas alarming kasi yung chronic inflammation,
4: chronic inflammation
1: compared dun sa mga acute inflammation, di ba? Kasi acute inflammation
4: makikita
1: mo na kaagad. Makikita mo at the same time mabibigyan mo kaagad ng pangunang lunas. Ang problema dun sa mga chronic inflammation, for how many years
4: nandiyan
1: sa katawan mo without you doing in nothing para i-prevent yung
4: kasi paglalak. Kasi wala lang.
1: Tama,
4: hindi na ano, hindi na didetect sa radar.
0: Yung iba kasi mali yung pagkaintindi pag narinig nilang acute. Kala nila mas malala yun. Yung acute kasi yun yung mga all of a sudden.
1: Biglaan.
0: Tapos and all of a sudden again nawawala din siya.
1: Kumbaga parang short term siya.
0: Short term kung mga biglaan.
1: Yung chronic inflammation yun yung madalas din na naseset aside. Kaya nga for how many years na nandun yan sa katawan natin, ang laki ng damage na nagdudulot sa ating pangangatawan. At yun yung madalas na problema talaga ngayon. Yun yung alarming na problema na kinakaharap ng karamihan sa mga kababayan natin na maraming mga karamdaman na nagsisusulputan na ang pinakaugat pala ay yung mga nakatago
4: low
1: na
4: pamamaga.
1: Yung mga low-grade inflammation.
4: Kaya sabi ng mga expert, Doc Algie at saka Doc L, yung tinatawag na you are slowly been cooking inside. You are cooked inside o naluluto mula sa loob. Kaya hindi natin alam pa tayo pala ay naluluto sa, mula sa loob. No wonder, mamangha na lang tayo why we have this degenerative disease. And it starts with inflammation and ang alpha mangosteen na meron sa ating Santon Plus herbal capsule ay napakaganda with regards sa ano yung metabolic functions ng ating katawan and prevent metabolic syndrome na natutulungan na may prevent yung tinatawag natin metabolic syndrome na siya kaaway na napakarami lahat wala yata sa atin exempted lahat meron tayong ganitong problema whether it be caused by lifestyle or somewhat like kung minsan is nagsisimula yan sa ating mga ano sa ating mga hindi magandang pagtulog, hindi magandang pagtrabaho, hindi magandang choice ng pagkain, kaya nangyayari yung tinatawag na low-grade inflammation sa ating katawan.
1: Yun, ha? Kaya maging aware din talaga tayo dyan, mga kaibigan. Ano, ano nga, Dokron, yung, ano, yung symptoms ng low-grade inflammation na isang karamdaman din. Yung tinatawag na hypertension. Ang nasa ilalim pala niyan, ang nasa likod pala niyan, low-grade inflammation pala. Akala lang natin, pagtaas ng presyon ng dugo. Yun pala, nagkakaroon na ng pamamaga dun sa mga blood vessels ng ating pong pangangatawan. Kaya ganun ang nangyayari. Ano? Kumikipot yung mga ugat, tumataas yung presyon ng dugo po ninyo because of those. At yun ay ano ha, years of accumulation.
4: Years.
0: Yan ang sinasabi nila na all degenerative condition is called inflammatory disease. It begins in a simple inflammation, then chronic. So lahat ng nakikita nyong nakalagay, nakahanay sa most deadly, starting hyper, yung heart attack, diabetes, hypertension, obesity, syndrome X, lahat yan nasa kategorya ng inflammatory disease. So yung inflammation kasi hindi ibig sabihin tayuma. Inflammation talaga na per se. Literal na namamaga. Pero inflammation kasi malalim eh.
1: Yeah,
0: kaya ang isa sa pinakamagandang herbal extract na iniinom dapat araw-araw, anti-inflammatory ang properties.
1: Yes.
0: So meaning, hindi siya, ang mechanism of action ng anti-inflammatory in phytochemicals mula sa halaman, tinutulungan niya ang katawan na masuppress
4: yung inflammation.
0: Yung kasi i-compare mo yung inflammation, parang butas yan eh. Sa isang bangka na tumatagas ng tuloy-tuloy na pakunti-kunti na nagiging dahilan ng paglubog. So, ang ginagawa ng anti-inflammatory phytochemical, especially ng santon, pinaliliit yung butas hanggang sa matapalan yun. So that the boat will not sink. Yun yung kagandahan. So, yung antioxidant is also part of that effort of the body. Kaya kadalasan, pag anti-inflammatory properties, antioxidant din at the same time. Kaya yun yung kagandahan. Kung kakukuha ka ng isang food supplement, kailangan mong highly concentrated anti-inflammatory talaga yung meron sa kanyang phytochemicals.
1: Okay. Kaya mga ka-wellness, ha? Kombinasyon din ng tamang pagkain at tamang pag-iwas sa mga highly processed foods. Ano? Yung mga tinatawag ni Doc Ron na ultra-processed foods. Mga carbs, sugar, sugary foods, sugary drinks. Iwasan po natin mga kaibigan. Tapos transition tayo dun sa mga healthy foods, mga healthy na pagkain. Yun kasi minsan yung challenging dyan, yung transition natin. Pero pagka nakatagos ka dun, pagka na-adapt ng katawan mo yung mga healthy foods na yan, tuloy-tuloy na po yan mga kaibigan. So balanced diet pa rin. Mga macros natin, i-balance natin. Ano, carbohydrates, fats, and proteins. And then more on tayo sa mga whole foods kung tawagin. Ano? Mga yung organic, mas maganda nga kung meron tayong makukuhanan. At huwag kalimutan na balansehin din ang ating pong physical activity and rest. Napakahalaga yan mga kaibigan. At isabay niyo po ang pag-inom ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule kung gusto niyo po makakuha ng highly concentrated and high potency na anti-inflammatory sa inyo pong pangangatawan at napakataas ng antioxidant properties niya. Take Santon Plus Herbal Capsule every day, mga kaibigan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Mga kawalas, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At mamaya po ay sasagutin natin, tutugon natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Dyan lang po kayo dahil magkabalik ang programang
8: The Secret of Health.
9: Pagkape, dapat Zanton Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
10: Zanton Plus Coffee Mix.
11: Print. Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
11: The secret of health.
6: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
13: Arlon Irritil. Ayong buko nga sa puwit ng mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
6: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
6: Premium D3. Ang bago.
14: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
6: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
11: The Secret of Health.
6: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
15: Mabibili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
6: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan?
16: Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bago yan, batiin ko lang muna mga partner, lahat ng mga avid viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Lahat po yung nanonood ngayon sa atin pong live program, malusog na panunood at pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan, mga ka-wellness. Okay lang ma'am BJ Pastor Haya. Laging natudok, laging nakikinig, nanonood sa atin pong program at kasama yung kanya pong mga kasamahan dyan sa office nila. Ganun din kay Ma'am Maria Fe Triste, yan, nanonood din sa atin pong program. Kay Ma'am Lynn Lanusa. Ayan, Lanusa. Kay Lorenzo Pablo. Ayan, happy viewing po from Isabela. Ayan, sa Jabo, Isabela. Ayan. Happy viewing po sa inyo, mga sir, mga ma'am. Okay? Sa lahat ng mga avid listeners natin, ha, sa ating po mga XFM stations nationwide, malusog na

0: baka binabati ko aking mahal na misis. Actually, anniversary namin ngayon.
1: Ay, happy, happy anniversary.
0: Parang 27th year anniversary.
1: Wow, what's the secret? Nakalampas na sana. What's the secret?
0: Dapat mag-aaway kayo minsan. Tapos yeah, maglalambingan kayo minsan.
1: Madalas.
0: Kasi pag lambingan lagi, hindi yan.
1: Ano daw,
0: parang nadokron yan. Ha?
1: Parang ano daw, parang nakaka-umay daw. No?
2: Yung iba sabi niya, ano daw, ang payapa na ng buhay, kinakahanap na kung minsan po ano ang
1: away naman daw.
0: Oo, kaya ano yan. Kaya ano yan, spices of ano daw yan, happy marriage eh. Pero seriously speaking, sa buhay kasi ng mga mag-asawa dyan, walang perfect talaga.
1: Yes,
0: ang kinakailangan lang, sabi nga nila, kapag daw si Mrs. ay apoy, si Mr. ay tubig. Pag si Mr. ay apoy, si Mrs. ang tubig. Ang problema kung pares kayong apoy.
2: Liyab. Sunog.
0: Ganun talaga yun.
1: Ayun, no? Happy anniversary ulit, Doc Algie.
0: Thank you.
1: Sa lahat ng mga nag-aaniv din at sa lahat na nag-birthday, happy celebration sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Okay, Doc, dito tayo sa atin pong mga inquiries. Ito, may nagtanong po dito. Doc, normal lang po ba yung madaling pawisin kahit naglalakad lang po, hindi na mabilis? At pag nasa labas lang ng bahay at pag hindi nakatapat ng electric fan, nag-iinit pag mainit ang panahon. Ayan.
0: Actually, yung pagpapawis ay isang indicator na normal ang iyong skin. Kasi pag hindi ka nagpapawis, yung
1: problema.
0: Dyan,
1: mas problema yun.
0: Mas problema yun. Alam mo, ang pagpapawis, wag lang yung ano ha, wag lang yung may mga tao kasi na may sakit talaga sa ano eh.
2: Sa thyroid.
0: Sa, hindi lang, pati sa skin. Sa sweat gland. Pero, yung for example, lumabas ka, naglakad-lakad ka,
2: tapos
0: pinagpawisan ka, ay naku, normal ho yan. O, wag lang ho yung ano, wag lang ho yung may mga case kasi na nangyayari, lalo na yung mga nasa menopausal. Pag meron kang mga tinatawag na premenopausal na kasama yan, yung pag-init ng katawan na parang pinagpapawisan na hindi normal.
1: Kaya palagi,
0: malalapot, malalagkit. May ibang ano yun. May
2: palaging
0: ibang,
2: irritable ang utak.
0: Hot flashes.
2: Hot flashes.
0: Alam mo pa, kahit lalaki daw, mayroon ganyan eh.
2: Andropause.
0: So normal po yan. Huwag ko kayong mag-alala. Kasi dapat ang tao talaga nagpapawis. Kasi ang role ng ating skin, pag ang katawan kasi umiinit yung temperature, automatic ang cooling system ng katawan natin,
1: magpawis
0: yung ating sweating. Pag ikaw eh hindi nag-sweat at ang katawan mo ay nasa isang critical temperature, ayan ang delikado sa kalusugan.
1: Ang isang problema, Doc, yung hyperhidrosis kung tawagin.
0: Yeah.
1: Yun naman usually sa ating mga palad, talampakan.
0: Nervous system, I think.
1: Madalas na madalas na nagpapawis.
0: Yung
2: sila pa makabahan
1: lang. Yung makabahan lang ng konti. Grabe yung pawis.
0: Meron akong kakilala niyan, di siya makapagsulat ng papel, sa papel.
2: Kasi nababasa
0: yung papel.
1: Yung problema 'yon, no? Kasi ano ko, kumbaga parang naka-switch on lagi yung ano mo, yung sweat glands, lagi nagpapawis ka, ano. Merong ano 'yan, Doc, may nakita ko na article na isa sa mga tradisyon na ginagamit nila dyan, yung balat ng bawang. Yung balat ng bawang, huwag nyo daw parang itapon yun, especially kung meron kayong hyperhidrosis na problema. Ang gawin nyo, sindihan nyo yung balat ng bawang, tapos pausukin. Tapos doon mo itapat yung palad mo o yung talampakan na laging malakas mapawis. So nakakatulong daw yun to fix the yung glands dun sa ating pong dun sa ating skin kung saan may problema.
0: Kasi malamang kasi yung mga phytochemicals na nandun sa garlic na may antimicrobial property, anti-inflammatory, malamang nakakatulong talaga siya.
2: Pero yung ano, medyo weird yung ano, nakagista namin dun sa amin sa ano, sa Mindanao. Kapag ganun ang ano, yung tae ng baka na matukusok pa.
1: Aba?
2: Yun ang hahawakan. Epektibo naman sa sa maraming ano, maraming
0: nakasabog. Yun, Dok Ron, saan yun? Doon sa nagbibitak-bitak na kalyo.
2: Meron din ganun. Meron din yung ano, yung pasmado. Pag sinabing pasmado, yun ang ginagawa nila. I don't know what's the science behind it. Pero it works to some other people. I don't know to
1: sa iba.
2: Sa iba.
1: Ay, kayo, subukan nyo. Pwede naman.
0: Basta tayo ng kalabaw.
1: Pero yung, meron din ano, Dok Ron, yung mas convenient naman, hydrotherapy.
2: Yes.
1: Yung pagbabad ng kamay or talampakan sa mainit-init na tubig.
0: Maganda rin lagyan ng ano yun, magnesium sulfate. Epsom salt, yung medicine salt nilagay
2: doon. Kasi ang merong, I think I have read one article also that it might be caused by ano, yung tinatawag natin na mineral deficiency din sa katawan.
1: Yeah,
0: commonly, may mga ganun talaga. Kaya yung mga nagpapawis ang kamay, so

0: Papapwis, makikita mo, sila yung may mga nervous problem, yung mga tensions, sila yung may mga anemia, may mga nutritional deficiency commonly. Kaya mga ano, mga teenage, minsan may
1: madalas nga yan,
0: payat na babae, teenager, parang very fragile yung itsura, pawisin.
2: Pawisin yung kamay.
0: Oo, makikita mo, kulang sila sa, ano, sa anemic sila, o sa kulang sila sa mga calcium, mga electrolytes, yun yung commonly.
1: Yun, no. So, pag nagpapawis kayo sa katawan po niyo, so that is a normal process ng katawan mo, ano, to cool down your body. Pero iba rin yung mga ano ha, yung night sweats kung tawagin. Iba rin problema yan, mga symptoms ng nervous problem, symptoms ng cardiovascular problem po ninyo mga kaibigan. So mas maganda niyan, baka magpakonsulta ka, pa-check up po kayo para makita yung mga underlying causes mga kaibigan, okay?
0: Tsaka ano, huwag kalimutang uminom ng Santone Plus Herbal Capsule.
2: Yes.
0: Santone Plus Herbal Capsule, pharma grade ingredients, meron po siyang natural anti-inflammatory at masasabi natin nasubok na ito mula noon hanggang ngayon. O kaagapay natin yan sa ating kalusugan.
1: May nagpahabol ng ano, Doc, katanungan niya. Mga Doc, ano po ba ang concrete sample ng chronic inflammation? Salamat po sa sagot.
2: Chronic sample?
0: Chronic cancer.
2: Cancer?
0: Yes, cancer.
1: Ano ba?
2: Hypertension.
1: Yan. Pinaka-common.
0: Yung mga ano yan?
2: Pinaka-common yan. Yung arthritis. Diabetes.
1: Yan.
2: So,
1: karamihan ng mga ano,
2: degenerative
1: disease.
0: Inflammatory condition.
1: Inflammatory yun. Ano yun? Concrete talaga yun na because of prolonged inflammation sa pangangatawan mo, lumalabas
0: yung mga inflammation na nangyari, hindi nag-start sa labas ng katawan. Yung sa mga commonly talaga na pain nakikita mo, namumula. Hindi po. It starts with our circulation, then cellular level ang tawag nila doon.
2: Metabolic problems.
0: Kasi pag cellular level, ibang klase na yun. Kasi yung tinatawag na oxidative stress can trigger more inflammatory condition.
1: Yun ang problema sa ano, chronic inflammation dahil yung umpisa niya, hindi mo talaga siya mamomonitor, doctor. Yung pinakaumpisa talaga niya, na yung first onset niya, hindi mo talaga yun mamomonitor unless meron kang laging yung monitoring na nabanggit natin nakaraan, ano?
2: Para, inflammatory markers.
1: Yung mga nakikita doon, yung merong isang test yun, di ba? Na i-check doon kung gaano nakataas yung inflammation sa loob ng pangangatawan mo. Unless na lagi ka nagpapacheck ng ganon. Pero sa umpisa kasi wala ka talaga mararamdaman na symptoms eh. Di ba yung mga pain na yan, mga sakit-sakit na yan, kailan lang ba yan sila lumalabas? Pagka ano na, medyo
2: meron
1: advanced na. Or meron ng mga na pipervision ng mga organs and systems sa ating pangangatawan. Doon lang yun siya nagpapalabas ng mga senyales, mga ka-wellness. Ano? So yun yung challenge yan sa mga chronic inflammation. And I think karamihan ng mga tao talaga meron mga hidden inflammation talaga, low-grade inflammation sa pangangatawan nila.
0: Kaya ako magre-recommend sa inyo na, halimbawa, ano yung routine? For example, first-timer kayo dito sa Yes to Health, naririnig yung programa natin. Ano yung pinaka-the best start sa paggamit ng produkto ng Yes to Health? So, unahin po ninyo yung Santone Plus Herbal Capsule. Okay? So, gawin nyo, kung mahilig kayo sa coffee, para mapakinabangan nyo yung mas maraming herbal content, dun sa coffee natin, nandun. Kung gumagamit kayo ng Santone Plus Gold, at yung iba, ayaw nila puro capsule eh.
1: Yun nga. So, nagtanong, nagsawa sila sa mga capsule ah.
0: Dok, yung bang ano, Santone Gold Herbal Coffee, kaparehas lang ba yun nung Santone Plus Gold? Kasi, parang mas gusto ko yung kape. Ang sagot ko doon, yes. Kasi yung content ng Santone Plus Gold ay nandun sa kopi.
2: May additional pa.
0: May dalawa pang additional na Santone.
1: Na antioxidant.
0: Yeah, na antioxidant yung
2: glutathione at collagen.
0: Then, ang subject, ang capsule mo, yung ano, yung Santone Plus Herbal Capsule, then yung coffee mo, nandun na. Ang gandang combination. Then, kung gusto natin ng mas marami pang anti-inflammatory, essential fatty acid, yung premium D3.
1: Yun
0: yung pinakamagandang combination na ating uumpisahan.
1: Kompleto Ricardo's na yun.
0: Kompletong-kompleto yan sa mga kailangan natin everyday. Kasi alam mo, marami tayong mga nutritional requirements everyday that are sometimes imposible sa iba na ma-achieve nila. So by taking that, simula pa lang sa umaga, nagkape ka na eh. Pasok na kaagad yung pitong ingredients na actually pag nagkakape tayo ng Santone Gold Coffee Mix.
1: So yan, sa mga kababayan natin, ha, kung gusto nyo na ngayon pa lang mapigilan na yung mga low-grade inflammation sa pangangatawan nyo, or if ever meron man kayong mga ano, mga pagtubo ng mga tumors or mga cysts sa inyong pangangatawan, eh umpisa na kaagad ang pag-inom ng Santom Plus Herbal Capsule natin. Magkape ng napakasarap na kape ng Yes to Health. Very healthy pa na kape, Santom Gold Coffee Mix. Mga kaibigan, in terms naman sa mga essential fatty acids, kasi ito, hindi dapat mawala ito sa katawan natin. Itong mga essential fats, eh nandyan yan sa ating pong premium D3 soft gel, mga ka-wellness. Ha? So mga gusto maka-avail po yan, hanapin yan sa mga butika na malapit sa inyong lugar, at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, para hindi po kayo mapeke, hindi po kayo mabigyan ng mga counterfeit na mga products.
0: Kasi may counterfeit mahirap talaga, eh.
1: Oo, mahirap na pagka yung counterfeit na bigay sa inyo, eh hindi natin alam kasi kung paano minanufacture yan, mga ka-wellness. Ha? Dahil na kung hindi pa yan FDA approved, ako mahirap na. Okay, mga ka-wellness, nako Doc, eh napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ng mensahe sa ating mga tagapakinigan.
2: Eh, mga ka-wellness, alagaan palagi ang ating sarili. Of course, inflammation sa katawan, fight it with healthy lifestyle, diet, good choice of food, and of course, Santom Plus Herbal Capsule. And kapag kape naman, Santom Gold Herbal Coffee Mix po, mga ka-wellness.
0: Thank you very much sa lahat ng ating mga katropa, mga ka-wellness po natin na nakinigan. Salamat sa inyong pagtangkilik. Tandaan po natin, sa Yes to Health, kaagapay po ninyo kami sa inyong kalusugan mula noon hanggang ngayon, kagaya po ng Santom Plus Herbal Capsule na mula noon hanggang ngayon, eh, katuwang na po natin sa pagsasayos ng ating kalusugan. Dok Algie po ito, mula po sa Yes to Health.
1: Maraming salamat po, Dok Algie, at maraming salamat din, Dok Ron. At ganoon din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Ganoon din sa lahat po ng nanonood sa atin pong Facebook live streaming ngayon. At sa muli, ha, sa lahat ng atin pong mga tumatangkilik ng mga produkto ng Yes to Health, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung likaw, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: Ang programang ito ay
5: sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Lumdia! Wapak ko, oy! Sige! Sa papa! Di ba, ah! Patsyota ka!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Kuring o gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy, Kuring!
2: Unsa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May Mangosteen, Vitamin D3 at Stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malugay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow.
2: Binaw be? Pinagani ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Oras na ito mga babe, alauna 39 na sa hapon. Og oras na pod para higupo ng atuang healthy nga kapedihang atong Xanthom Plus Coffee Mix. Kabalo ba mo mga babe nga atong Xanthom Plus Coffee Mix sa duna kini mangosteen, malunggay leaves og soya bean. Xanthom Plus Coffee Mix mo ning ginaingon nato nga nangapinagani ka na nambal pagyud ka. Mapalit sa mga butika o Yes to Health Clinics nationwide.
7: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
8: Babae ka, basig ma-rape ka.
9: Basta naman.
10: Even though it's been so long.
7: Bahin sa gugma.
11: Ako, giningon kay kunimo.
8: Promise?
11: Promise.
8: Ako po, giningon na nimo.
10: Miss you like crazy.
7: Kasakit.
12: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakit na siya.
7: Adlaw-adlaw mo pahilak kanimo o mo pakatawa.
13: Ay, mo lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
7: Sa programang X-Rated.
9: Ayok! Ayok na.
7: X-Rated.
8: Boris!
2: Unya ka ron! Pahilak-hilak ka!
7: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.
2: Here's a song for you mga babe entitled Ikaw Lang Ang Mamahalin by KZ Tandingan. Para sa mga pusong nagmamahal dyan, at ang nga ito ang programang X-Rated dito sa XFM Kauban, si Babe Sabrina.

0: X-rated.
1: That was Hindi Na Bale by Bugoy Dreloy. Oh, hindi na bale ko. May iba ka. Mali. Mali pala yun. Ba yan? Entrada pa lang, nag-emote na. O, oh, diba? Nag-emote na po ng mga babe nato diha karong mga oras. Ay, miss maglabing-labing me. Nag-emote naman hinuon. Alira ko, dribik, eh, langgaon ako, babe. Bitaw, babe, maayong hapon sa mga babe nato diha nga ganina pa nagpaabot sa to ang pag-uban-uban. Karong adlawa. Alauwi ng 49 na sa hapon. Ay, kumusta naman ang babe na ako diha? Ngayon taon kaganina pa nagpaabot nga ilabing-labing sa tong programa karon. Oh, ikaw bala ka babe kay naa nagyud ko finally. Maguban-uban nagyud tagi ka na launa imedia hantud alas tres imedia ning adlong Martes. Of course ilang gihapon mga babe na sa XFM sa programang X-Rated. Sa mga babe nato diha nga wala pa nakailakin sa mga din lang makauban every afternoon, no? Sa mga ano diha, magpaila-ila sa ta. Sa mga wala pa kaila diha, ako na di ay imuhang future girlfriend. Abi na ako. Bitaw babe, no? Of course, yung makauban ka ron, walay lain ang naginisarang babe ng bayan. Babe nyo, naamoy pa lang. Ulam na. Babe Zaburina, mga babe. Ganong gasayaw. Ganong gasayaw. Ganong gasayaw. Grabe makasayaw sa ito ang live. Kanabitong vigaon kaayo inyuhang babe. Of course, otro na to, babe.

wala sila kita nag back tumbling ko. 'Di ba? Wala mo kakita to no. Beto mga babe, inyo makauban babe Sabrina. Tama ta 3:30 nga mag-uban-uban karon. So, plastada na diha. Oh! Uy, kanang nagaano ko. Ang akong heart ba kinag jugug jugug jugug jugug. Nagaingon ana siya karon. Ay nako, nakakainer. 'Di ba Ariet kayo? Ay nako mga babe, kung alam niyo lang talaga, ewan ko basta yung my whole body is shivering right now. Yeah. It's shaking, shivering, splendid. Ay nako talaga. Anyway mga babe ha, kumusta naman mo diha? Nakahigop na ba mo og kape? I'm sure daghan kayo mga babe nato nga kanabitaw hilig og kape. Tapos siguraduhan lang pud babe nga ang kape ninyo ang ginainom ka nang healthy. Kanabitaw makatabang sa tuang lawas. Kanabitaw nga dili makapalpitate sa tua. Kanang instead bitaw nga kanang manerbyoso ta or mahimutang limtanon or unsa pa na diha. Dirita sa kape nga healthy. Of course no kanang nagapangape na ganita. Natabangan pagidta nga mapamaintain nga healthy nga tuwang panglawas. And of course, makapagwapa pagyod. Kay dunay glutathione and collagen. So higupa na ninyo ang Xanthon Gold Coffee Mix diha mga babe. Pwede pod na sa mga babe na itong hilig og soya bitaw or dili sila gusto nga caffeinated ang ilahang coffee. But still, kanabitong may experience gyapon ang kanang mag-moment nga maghigup-higup og kape. Pwede hapon mo mo switch sa tuang Xanthong Plus Coffee Mix, no? Kay yung soya bean ni siya mga babe. So, wala mo yung angay kabalakan if nani siya caffeine or not. Si soya yung nagpapasarap sa ating kape. Gaano kasarap? Mas masarap pa kay babe Sabrina. Okay, anyway, ako din i-greet ha mga babe na itong mga naminaw ka rin sa itong mga sister stations, Visayas and Mindanao. Uy, maayong hapon sa inyo ha diha mga babe. Asa man mo nakaplastada ka rin sa kinatibukang XFM Davao Region. Maayong hapon madunggan ta sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum, and XFM 99.1 Mati. Good afternoon lang sa mga babe na ito nga naminaw diri ka rin sa XFM 99.5 Jansan. Naminaw sa XFM 101.7 Bukidnon. Grabe mga babe na ito. Sag-asa ni sila paingon. Nakasubaybay sa tuang programa mataghapon kay nagpalami. Charis lang. Sa mga babe na ito nga naminaw diri sa XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM Zamboanga. Maayong hapon sa inyo ang kanan. Welcome sa ating programa ngayong hapon. XFM San Franz, mayong hapon. Kumusta naman yung mga babe nato diri na mga guwapo-guwapa. Og of course, diri pod sa XFM 99.9 Tacloban. Og sa tuwang mga Cebuanos babe na naminaw karon sa XFM 88.3 Cebu. Good afternoon. Ingon man sa XFM 101.7 Canlaon. Og ang pinakaduol sa akong dughan. Asa dapat adughan. Sa XFM Kidapawan kay Nadri ang pinakagwapa na ako nga sister. Of course no. Kasame lang gid niya ni height, sexiness, beautifulness. Ano nga ingon ana? Si DJ Sexy Sassy pero kay pangalan pa lang sexy na lugion gihapon ko. Kumusta man mga babe nato dere? Sa Kidapawan. Alang una, 55 sa hapon mga babe. I'm sure nakatimpla na kagkape diha og naka-ready na ginang tanaan. Ulang na lang gid mo, bika ka diha babe. Ulang na lang gid i-feel ni mong moment karon. Oy, anyway ha, sa mga gusto magpaabot sa mga greetings and requests. Ayaw kaulaw diha babe. Ito ang taga-agpagtagad. No? Of course, ako pa, dili biya ta kanang murag si Kinsa nga di managad no. O, plastic biya ko. So, managad jug ko. So, pwede mo text ha sa tuwang text line 0969-333-0537. O, truhon ko babe 0969-333-0537. Pwede pod mo babe mo tawag later on. Okay, para sa tuwang advice or tambag serye. Sa tuwang letter sender unya sa unahan. So, comment lang mo diha or text lang mo diha sa tuwang text line. Kaya ito ang basahon. Ay, magkabala ka. Tagi nang basahon lagi. And
pwede po mo magtanaw sa tuwang Facebook Live. Live na live tanga makita karon sa tuwang mga social media accounts and sa tuwang XFM Davao Katropa Digital. Para makita ninyo ang kaanyag ni Babe Sabrina ba? O kanabitong... Unsa ba jinaong ani, makita ninyo unsa kalamurok. Sabi taong lami kaayo, kusniton ang bugan. Ana siya.

Ayan, kadali lang ginanaw, igitan ako sa mga niyoy. Ay, nako, lisuda dyan ba sa daghan kaguyab? Uy, ka na bitong magsunod-sunod ang mga pop-ups. Maglibog ko kinsa kung unahan o reply. Kadali, sorry, nawala ko kadali. Ana lang na siya. Anyway, mga babe, naka-plaster na ba ka diha? Naka-LL na ba ito mga babe diha? Nagligid-ligid, lingkod-lingkod. Doon sa panang klaseng LL inyong gibuhat diha karon. Nagpalami ba mo diha? Og hilay-hilay. Nagpalami ibang higda-higda. Or unsa ka na klase nga palami inyong gihimo diha? Sit back and relax, babe. Kaya di na ako duga yun. Abrihin na. Babe, lilian na, babe. Ako nang isulod, ha? Ani-ana. Isulod ko na. Idasok ko na. Uy, mga bata ka na minaw karon, maban na po ito. Just me, Marimar. Baby, dasok ko na, baby. Isulod ko na, giyod. Kahit di na nato dugay-dugay. Di na nato langan-langanon. Kahit daghan na nagpaabot. Sa tuwang X-rated drama, karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos! Ayokong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa! Masubrat ka to kirok! Putlon ko ni Agmat sa bayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Adam, lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Managpakamanggod!
1: Di pala igo!
0: Kasakit sa kong kutuputo ngayon mong gisubag.
1: Mingong gani ko, di ka mulaag! Di ka mulaag, ha?
0: Ang akong bo!

0: kinuok ko. Kadaghan ko ni magbunog. Naunsa naman tao ni si Jericho eh. O siya magununan ni mga babae. Babae, ikaw na dapatan ka niya.
1: Ngano mag-antos mo tao ka ng tawahan na o yinda? Biyay na o. Ang may dakang laki niya.
2: Antos na na akong ipagdagmal ako. O dali ko makahimo sa pagbiya niya. Tungod kay nahigugma ko niya.
0: Binuang man ang gugma, ha?
2: Antoso na ko ang tanan. Ingon ko anak kamahal si Jericho. Antoso na ko kutob sa akong mahimo.

0: Anak, may daot ka man in town.
1: Ma?
0: Nganong may daot man ka?
2: Ay, kanay magodang imo ang anak, ma. Pilian kayo sa kaon. Di ba lang? Ha?
1: Ha?
0: Uy, naunsa ka, good? Di ka magpili-pili sa pagkaon, Inda. Naunsa ka ba? Kinahanglan nga mukaon ka gyud og sakto.
2: Ako pwede lang sa pirming sultihan, ma. Saan managahi, magkaigo?
0: Yenda, ayaw pag-ingon, ana. Pasalamat lang gani ka kay natay mapinanggaon nga bana og miati man gyud nimo og maayo.
2: Oh. Ingon, ana, kadako ang akong glove sa imong anak, ma. Maong pinangga kayo nila ko.

0: Jericho, nganong karong ka lang na uli? Upo ka?
1: Ay, panaplen, panaplen, panaplen! Ayaw kong surang-surang ka, ha? Ay, ganahan ako!

0: kayo kay nagmata na ka Jericho.
1: Oh, ngano man di eh?
0: Di kagikan gabi eh. Ngano, dugay man ka na uli.
1: Lupe, ba may polis mo mo imbestiga? Dito ko sa kong amigo ay. Nag-birthday. Yaw niya. Kontento na ka?
0: Oh.
1: Paka lang naon mo ron.
0: Kaon na. Kay doon ako importanteng isulti ni mo.
1: Ya karon. Umandam kong kaon. Gusto mo lang imusultin ako. Ya matod mo, importante kayo?
0: Jericho, mabdus ko. Mura lagi kagwa malipay. Pila ka tuig ta ini nga nagpaabot. Unya, mura gwa ka malipay.
1: Di isa ko magmaya eh. Ay, basig di niya na ako.
0: Usa, nabuan ka na ba? Wa ko'y laing laki. Ikaw ra ang lalaki sa akong kinabuhi. Nakadungog ka. Ikaw ra, og imo ning anak ang akong gisabak. Imo ning anak!

0: nang imo man kong giingon ni ini ha, Jericho? Abi na ko kalipay ang akong matagamtaman ning akong pagkiguban ni mo. Pero nganong pulos man lang kasakit.
1: Ay, nasiglam, Maria. Tingali, madapatan na ganun. Hawa!

0: magdali kong uli. Kay, tingali, makauli na niya to si Jerry ko. Maabta na sabi ko nga wa. Nakapalit naman ko o grocery. Mapauli na ko. Oh, dili. Kanang nasa unahan. Kanang lalaki nga nag-agpayan ng babae. Si Jerry ko ka na. Dili. Hayop ka! Doon na ka na ibabay, ha?
1: Hoy! Ay pag-skandal lo din, ha?
0: Nga nung giingon ko ni Monina, Jericho?
1: Ha? Tara! Ulit, Asmoy! Ulit, ha!

0: sige kang pamasangil nga nagbinuang ko. Pero ikaw rin na yan nagbinuang, Jericho!
1: Animal ka!
0: Jericho, mabdus ko!
1: Sa milabot ako, mabdus ka? Ha? Gibalagot ko ni mo! Galagot ko ni
0: mo! Ikaw pa ang nasakpan! Ikaw pa ang naglagot!
1: Abdo! Abdo! Mainang utagam ka! Balak ka dahil!
0: Jericho! Jericho! Kasakit!

0: na ulit na lang kugikan sa ospital. Pero wag yun pakita si Jericho.
1: Salbahis nga tawana. Huwag kalooy! Gabaan na siya ang iyang gihimo ni mo. Gabaan na siya!

Dali gumyanhi. Arong balitaan, tika. Ang imo ba na na-discuss sa utol? O dali rang gidaw sa ospital?

0: Nang dinhi ka nagpahatod, gikan nakagawa sa ospital. Dito unta ka sa imong kabit.
1: Human sa aksidente, gibiyaan ako niya.
0: Mao ba? Og imo kong gipili og balik.
1: Yenda, nakaamgon ako sa ako sayo. Gigabaan ako ni akong kahimtang karon. Niya, buhi, apal sa ambara o patay na. Kanili na muli ako ang katunghas akong lawas. Huwag naputol pag yun ang akong mga akong tiil.
0: O ikaw, nakahuna-huna ka ba sab sa imong gibuhat na ako? Giunsa ko ni mo pagdamal. Giunsa ko ni mo pagpasakit. Nagtuo ko nga kalipay nga ako maani sa pagpakiguban ni mo. Pero dili di ay o dili pa iko nakuha ang akong gisabat tungod ni mo.
1: Masaylo ako.
0: Uwahin ang tanan, Jericho. Kigupat ni mo ang tanan. Nawa ng akong anak, tungod ni mo! Tungod ni mo!

Kasaligan ko ang akong bana, babe Sabrina. Tungod kay nawala ang akong anak, tungod niya. Pero pagpakiluoy siya og dirinako og dili siya isalikway. Og karon, nagatiman ko sa usa ka inutil. Pero sa tinud-anay lang, babe, inanay nagyud ganawala ang akong gugma niya. Og ang mga pangutana maukini.

0: Pagitan, Ludi.
1: Metra.
0: Ano nga po tutnang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Ah. Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako nako. Mao nang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: XFM. XFM. Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
0: Exciting. Go!

0: wanna grow old with you. Yun nga lang. Hindi pwede. So wala tayong magagawa dyan. Tiis-tiis na lang tayo sa ganito. Oh, yung parang, ano ba, yung I wanna grow old with you, unfortunately, ikulat ako ni mo. Ay, nako! Sa mga babe na itong nakadungog sa tuwang drama karon, I know for sure. I really know for sure. Dili lang kamo ang... Ako sa tinood lang, nagtukarang ako ng anxiety. Namino ako sa drama. Nalagot ko ba? Hala, sige. Sa mga gusto pa niya magpakulata sila mga banang away mga pulos. Sige, padayon na mo sa inyong kinabuhi, diha. Kanya, pag kinahanglan nun na mo, sige. Sige, yun. Kanang mga humo kay ilong ba? Kanang bitang martir ka. Ayot nga kay sa gugma, bitang. Bisag, gijombag ka na. Gikulata ka na't lahat-lahat na yung the same experience. Ay, nako. Actually, nakahinuktok good ko. Kanang bitang... Love is really powerful. No, tinuod yun di ay. Too much love will kill you. Tinuod yun di ay siya, no? Lagot yun ko ay. Dangon tani be.
1: Easy.
0: Anyway, mga baby, sa mga gusto mag-advise di ha, I do think na need talaga ni Babe Yenda, kanang kinasingkasing ang mga advice gikan sa inyo, ha? Kay kung ako lang talaga, kung ako lang gidno, ambot lang yun. Kung nakita lang ninyo ang kanang personal na to nga kanang, as in, nag-angry bird na ko diri. With all the experience and that, and this, and... Kainit akong tangkugo, taba. Ay, nako. Sa mga gusto mag-advise, tawag na mo sa tuwang hotline na mas hot na hot pa kaysa sa atin. 0969-333-0537. Maminaw, tag-advise. Hello, babe. Maayong hapon.
2: Yes, maayong hapon.
0: Ayan, babe. Kumusta naman? Long time no call.
2: Okay lang.
0: Pero okay lang po na imuhag na dunggan nga drama ka ganina. Ay, kinsa ang imong sagpaon? Ako? Kinsa imong sagpaon? Ang letter sender or ang iyahang, iyahang bana nga lami kay ibalibag? Iyahang bana nga way pulos. Unya, unsa may ambuhaton karon kay naputol naman ang tiil sa iyahang bana. No, kay tungod lagi atong pagka-disgrasya unya. Siya na po'y nag-amuma karon na lang yun. So yung buhaton, babe, padayon ba daw niya ni ihang pagka-martyr di Mercedes?
2: Ako kanina, dili na iuli na sa iyang mama.
0: Iuli sa iyang mama niya. Katong panahon nga gikulating di Mercedes pa siya, okay ra to.
2: Ambot niya ay.
0: Ay, nako no. Saan magid na to ning gugma? Oy, makabuang gid tinuod ang gugma. Ay, di mo na ingo ko sa imo, babe. Ay, gid pagpalabi sa gugma kay na mo gini paingna na to.
2: Wala na po ana.
0: Hay, chismis ta diri nga say. Anong nangyari sa inyong dalawa? Ay, nangyari, babe. Ah, grabe, murag tong niaging adlaw. Karon past is past agad, grabe talaga kayo, ha. Sige, so unsay ang buhaton ni Babe Yenda karon nga siya na may nag-atiman ani iyahang bana nga kanang kusog mangulata sa iya, ha. Amo na pinakasayon nga tambag sa tanan. No, kana bitang walay daghang istorya ihatod ti kasay mong mama. Tanaw na to. So ana na lang ihatod sa iyang mama tapos mag-move on siya, no?
2: Oo, tama.
0: Ah, grabe, Jude, ka na. Morning advice nga ka nang wala, Joy Libog. Ka na bitang straight to the point. So mo to siya kung ikaw ang nasa iyahang sayaha bitawng kanang sitwasyon karon nga nangayo og kana bitawng pagpakiluoy nangay pasaylo ang lalaki unsa imong buhaton babe. Nya yeah, love is powerful man daw. Oh, pasaylo nimo siya pero
2: ako sa imo na.
0: Oh, grabe. Grabe. Buutan ka ayo ka no. Ako bitaw, ako dili ko magpasaylo, babe. Ako kan sa kong buhaton kay di naman siya kalakaw, eh, bali bag na ko siya, babe. Ha? Ihulog, itulak na ko siya sa hagdanan. Ay na lang, joke lang, uy, grabe naman, no. Kana makain mo daotan nagid kay ni si Babe Sabrina a little bit. Bitaw babe, so mo to siya iuli ni mo si Mama, grabe. Salamat kayo sa imong advice, babe. Very ano, straight to the point talaga. Kaya dagang pangutan ay uli sa Mama. Imong greetings, ay wala na kay i-greet karon babe kay past is past naman. Ay, greet mo yung mga friends. Sige, go. Ay, greet mo ang mga babe nga naminaw karon. Oh, gani, no? Bad siya. Mm-hmm. Tapos? Hello. Sure.
1: Dagang salamat.
0: Dagang salamat, babe. Amping diha kanunay mwa mwa chup chup. Salamat sa imong advice. Mwa mwa chup chup. Alo, wala siya ni Ongo. Ay na. Asa naman imong ago, babe? Ay. Estrekta. Ipagngan ko ni babe. Sige, be advice mo babe kay ako talaga kung ako maka-advise karon, di ba maghilak gid ang. Maghilak ang adlaw. Charis lang. Naka na bitong basta sa tinuod lang bitong mga babe no kanang gapamugnaw ko karon. So kailangan na ako og kanang init nga hug. Aw, sabali ay. Iba pala yon, kala ko. Oy, sige ha, tawag pa mo sa tuwang hotline 0969-333-0537 kung unsay buhaton ni Baby Yenda aning iyahang kahimtang karon. Kay na ano manggid siya kanibitawng nahikot sa gugmang giatay. Di manggud kay bana manggud ni. Ay kaipon, kaipon din ba ako ni-check ha bago ko mag therefore I conclude. O kapuyo niya, so wa pa sila nakasal. Ay sus biyai uy. Hindi nakasal di ay no kana sas mo jud akong giingon no. Pinaka-hate yun na akong magpakasal. As in, sa kwa lang ha, personal nga, ano na ko siya, point of view na ko na may own point of view. Ayoko talaga ng legalities. Iwas 200,000. Charis lang. No, kanang, kaya ganun, mangutan na ta, nabay ka ng special, ka ng blessing lang sa union, ka na may ngunana, but dili siya i-register kasi I don't want mga ganyan talaga. Oh, so, hey, nako, gikulating de Mercedes ka na ganun, nga di pa mo minyo, what more kung minyo mo karon kay naputlag tiil, merisi. Oh, hello, sorry. Kini bitawong programahan no kana bitawong tungod sa ako ang baba kay feeling na ko magabaan ko 100 times kana bitawong kanang ay nako nakakagigil talaga mga babe. Feeling na ko kini ako maginapangyoyo muy makahatag og gaba sa ako andari tagaal batag problema nga namatay daghang problema. Oh, sige, pagtawag mo, babe. Basa tawag mga greetings and advices. Lami agyod ni mo, babes. Oy, mao ba? Nakatilaw ka na ako? Pag gani ko ni mo na tilawan, may inok aglami. Nasimhutan palang gani, lami na. Unsa na lang kag matilawan. Good afternoon, babe Zabrina. Ayan, 6627. Good afternoon po sa imuha. Ma'am, ayong hapon. Timbaya na ako. Akong timbaya lang ko dito sa Malungon, Sarangani Province, Sitio Crossing, Coronado. Dagan kayo ang naminaw. Karon dito, ang nagtimbaya si Alex Kabuhayan sa Maa People's Village, Davao City, Amping Kadiha Kanunay. Salamat ka. Ay, may pwede mga ingon ani, no? Kaya ito, may mo remind na to nga mag-amping ka, babe. May mo chat na to or ma-text na to nga mga listeners nga, babe, I miss you, I love you, Amping Kadiha, ang uban. Muna, ayaw jud mo pagpatunto sa gugma. Kay ang gugma itself is tunto na daan. Muna ka, aron dita matunto, kitay manunto. Hey! For the char, machismesta. Anyway, mga babe, ha, sige, advice mo diha. Magbasa ta dari mga chat, babe. Mga advice sa tuang mga letter sender. Oy, pwede po mo magtanaw sa tuang Facebook Live karon ha. O sige na, yung nagtawag dari, babe. Hello, babe. Maayong hapon, babe. Kumusta ka diha? Si Plastada na to. Hello? Gipalong niya. Kasi unang bugan karon. Gipalungan ko niya. Ay, nakaka na mga ingon. Ano? Sas! Palaaway kayo. Anyway, kung, babe, sa pagkawala pa lang sa imong anak o sa nato kagrabe nga kasakit nga experience, ayaw pug sa imuhang kaugalingon nga mabalik mo sa normal. Hatagi og importance ang imuhang feelings and maghilaksa daw ka, babe. Anong pahilakon man ninyo siya, oy? Si Chona. Babe Chona, may hapon sa muda. Feeling nako murag ang point ni Babe Chona, kanabitong ihilak sa niyang tanan ba? Dili bitaw kailangan pugsun dayon ang mga butang magdugo. Yanda, nakita na nimo ang iyang batasan sa daghang tuig. Ayaw pag base sa iyahang mga saad karon tanaw ang iyahang mga gipangbuhat sa una o buhaton sa umaabot. Ay, correct talaga kayo dyan as in. Oh! Kanabitong, napaagian na ka, babe. Napaagian na ka, ha? Mata-mata po tausahay ba? Napaagian na tagkulating de Mercedes. Nakuhaan pa tungod sa iyahang ka... Ay. Tapos, babe, hinuon, ang gugma manggood ba? Kanabitong, para sa poison talaga yung love na yan. Talaga tayo magsaliga ng mga gugma-gugma. Ay, poison talaga yan. Yan yung ikamamatay natin. Oh, hello, babe. Lorna, adres sa Maytagum City. So, ayaw na daw. Please daw, Jude, babe. Tanawag daw iyahang batasan sa mga ni Agi. Ita magpakatanga sa gugma-giata. Babe, kabalo ka, unsa ang pinaka maayong gugma nga imuhang mahatag sa imong kaugalingon? Mo ang pagpalayo sa mga tao nga muy muguba sa imuha og mapasakit. Hoy, deep. I can totally relate. Charis lang. Bitaw no, kana bitong siguro the highest form of self-love is kana bitong magpalayo ta sa tao nga gapasakit sa tua. Kasi mo ganay na, how can you love someone if you can't even love yourself? So, first step to love yourself, ipalayo imo ang sarili sa ginapasakitan ka. Tao na lang gid. Kita mo na ginapasakitan ka na physically, mentally, emotionally, mabalik ka pa. Kung hindi ka lang gitontuya, ay nalang. Naugot gid ko si Muya. Babe, ayan. Babe, kumutabang kaniya karon, buhata tungod kay maayo kang tao. Dili tungod kay napugos ka or nahadlok ka nga tawgon ka nga walay utang kabubuton. Si Babe Gina. Muna akong mga advice ng mga ganahan ba? Kinasing-kasing bitaw. So, wa na ko ika-advise, ani. Sige, hutda na ninyo. Oh, sige, tawag mo ha. Sige, babe, 09. Or pwede mo mo text na lang if maulaw mo mo tawag. 0969-333-0537. Sa mga nag-comment sa tuwang live, isa-isa ho na to na inyo ha, mga comments karon. Basa ho na to na siya inyo ha, mga comment. Ay, kabala ka. Kay 3:30 tataman. Akala nyo ha. Di ako nagmamadali kasi 3:30 tataman. Ang second chance, babe, ginahatag na sa mga tao nga tinuod nga nagbag-o. Nagbag-o lang na siya kay nainutil naman siya. Ah, correct ko. Mona diha. Isa ra gid ako maingon sa yambana. Ano bitaw? Tinuod jud is ang karma is digital na gid mga babe. Mona, sayang gihimo nga pagpangulata tapos gidaganan pa gid niya anak biato nila no. His own flesh and blood ang iyahang gipatay tungod sa iyahang pagkawalay pulos nga tao. Di magabaan jud ko ano akong ginahimo do. Oh, bitaw no, so moto digital ang karma ni abot dayon sa iyaha. Yan nate caller, hello babe, maayong hapon.
1: Maayong hapon, babe.
0: Yes, babe, kumusta man ka diha nga side?
1: Okay naman, babe.
0: Wala ra ka gisapot sa tuang ano, babe, sa tuang letter sender karo. Ay, sa tuang letter. Lagi yon na yon.
1: Wala nakuan jud babe mo na nga. Ang utang na gigunin mo, babe, kung kuwan ko, babe, wala man makakukuk up at kuwan din si babe, naputol man ganina pag
0: ay, bakit? Oh. Okay. Sige, Ani, ako ang ikuan ha, ako ang paspasan og explain ang nahitabo. Kay kini si Yanda, no, na siya kaipon, tapos siyang kaipon, paspas rapod kayo. Ginakulating de Mercedes siya sa iyahang kaipon, babe. Niabot ang punto nga nabuntis si Yenda, no, ilahang anak. Gikulating gihapon siya, hantod sa nakuhaan si Yenda. Karon, babe, kay digital man ang karma, no? Oh! Na-disgrasya si Jericho. Pagka-disgrasya, naputol ang iyahang half sa iyahang lawas. Karon na inutil na siya. Ang nag-atiman sa iya, babe, si Yenda. Oh! So, ang pangutana ni Yenda karon kung biyaan na ba niya si Jericho or iyahag-ihapong atiman nun kay lagi sa ilahang past experiences pod or unsa ba yung buhaton karon, babe? Magpakatanga na lang bagihapon sa gugma?
1: Biyaan na lang niya, babe. Kay, kung manggihapon yung pulos ng inanang nga pagkatao, kay, moro manggihapon. Dili man siya makakakuan sa, kay, moro manggihapon na yung kinayag yun. Ako pa ni, well, biyaan na lang niya. Kay, dili man ingon nga, dili man ingon nga, siya rin laki sa kalibutan. Nagkantoan, babe.
0: Naapa ka, di ba?
1: Hindi ako niya.
0: Oo, napakalanga naman, di ba? Langon. Pero bitaw, babe, no, may lang karon nagduol-duol sa iya ha, kay na inutols naman, pero sa una nga wala pa, na capable pa mangulata. Nako.
1: So, yun, mo ganil lagi niya. Ako tambang siya, hindi na ginaniya. Balikan.
0: Dili na gid balikan. Iban na talaga.
1: Oo. Una akong tambag ang kuhan.
0: Pero ikaw, babe, naka-experience na ka nga nabutang sa inyong nga sitwasyon. Kung dili man ikaw ang nangulating de Mercedes, gikulata na ba kasi mong uyab dati?
1: Okay. Gikulata na, pero dili mo kong ulasa, babe. Pila na mo gikulata ko na mabapahay ko.
0: Aba! So, nakulatahan na dahi kasi imong uyab sa una.
1: Sa una naman to, ito kaya naman.
0: Nga karon?
1: Wala na yung
0: ah, okay. So nangita siya mukulata sa iya ha. Ano?
1: Murag nangita ko yung kuno mukulata ko okay, dili para nga. Makatawa ko ba kay mali nga mukulata ko dili ko.
0: Ang gana na, murag lahi nga kulata na imong pasabot, babe. Parang ibang kulating de Mercedes yan yung ginagawa every night and then.
1: Okay na, babe. Nga, nangita na yung kanang mukulata ko, okay. Malipay ako kayo.
0: Oh, kaya babe, nangita siya. Og mo, babe, unsa'y ito yung pangalan gani, babe?
1: Si Iman.
0: Ah, si Babe Iman. Babe Iman, mga babe, nangita si Babe Iman og mukulata sa iya. Kanang bakusun siya.
1: Mm-mm. Oh, gani, babe.
0: Sige na, uy, pagpangita na diha, uy, sige, tagaan ta kag chance. Igna, mga babe, nangita kog mukulata sa ako, basin ganahan mo mo volunteer, okay ra ko hiktan, ano. Gigo, tagaan ta kag chance.
1: Amo lagi ni pero na mo gid ko ni pero wala ko mo kon ni kayo. Wala man lagi.
0: Sana pud na oy.
1: Wala may loya mo. Wala iron din. Mo lagi karo sigo sa may loya.
0: Ay, tinuod jud na babe. Sa tinuod lamo nang pinaka tinuod nga nadungga na ako karong adlaw. Ako ra jud ang pinaka loyal sa tanan. As in sa tibuok kalibutan. Tinood mo na, babe. Loyal man ko sa lima.
1: Remind mo, babe. Murag loyal sa kakayo.
0: Ha?
1: Murag loyal sa kakayo.
0: Gani, loyal kaayo sa lima.
1: Kalima, iPhone.
0: Oo, oh, alang. At least loyal, di ba?
1: Oo.
0: Mm-mm. Pero wala ko, di ko makasiguro nga faithful. Basta ay loyal. Nganong napaingon naman ni sa ako, oy, naunsa na ni. Bitaw, oy. Sige, muna tayo may ka-advise sa iya, ha? Wala na final answer na to?
1: Oo, oh, muna to, babe. Nga, kung ikakuan niya nga, dili na niya balikan to. Okay. Orong niya po, nang balikan niya.
0: Mm.
1: Pero nagpakangkuha na kung na itong yang wala ko na yung ikuan kay nanaman siya ikuan.
0: Mm.
1: Nanaman siya ay morang video ka Korean lang ginaboy. Nga na, panoy-loy na. Ahoga ko, ana niya. Wala na yung panahon. Ako na siya na wala. Ayaw na lang. Kay wala na yung panahon niya.
0: Kana ba?
3: Dagang salamat.
0: True to life ka ayo. Baby mo ang greeting sa mga babe na itong naminaw karon.
1: Greeting to him. Nimo babe.
0: Hmm, sa Mars.
1: Yani, binayin doon ni tatanan lang babe na naminaw karon sa Exekin.
0: Mm-hmm. Ayan, salamat kaayo babe. Say mo hang advice and say mo hang greetings. Amping diha kanunay babe Eman. Mwa mwa chup chup.
1: I love you.
0: Dito ko bikilig sa I love you. Salamat babe, I love you too. O diba, ikaunom si Emma. Naunsa na lang na. Wala na daghan nagyo ko. Ma, ano nagyo ko ani tawag ani kay loyal. Ano naman ko kay daghan man loyals. Uy nako. Alas 2:56 sa hapon mga babes. Ato ang pagbalik ha, tangin ninyo since 3:30 in the afternoon matataman sa tuang programang X-Rated. Sa tuang pagbalik ato ang advice of course para sa tuang letter sender. And kung akong pangutana sa inyo ha mga babe, kaya pa ba ninyo ipatigbabaw ang love ninyo sa usa ka tawo bisag ingon ani na ang sitwasyon? Na kumbaga mas matimbang pa ba gihapon ang pagmahal ninyo sa usa ka tawo bisag gikulating de Mercedes na mo? Sige babe, tabangin na lang ko ninyo tubag ana babe, labi na sa mga babe na itong maulaw mo advice. Kung na may ikatubag ana, mas nananaigba ang pagmamahal kesa sa sitwasyon nyo na lagi kang sinasaktan. Ay, na lang ako wala. Oy, kung sakitun ko ni mo, sakitun tika. Yes, ing anak ko. Wala ka, nagpaila-ila. Bitaw mga babe, ha? Sa tuwang pagbalik, atuwa na siyang ano ka ng hisgutan. Hisgutan. Oy, kaay. Sa ito ang pagbalik mga babe. And of course, pwede gihapon mo mag-leave sa inyo ang mga advices, greetings, shoutouts sa 0969-333-0537. Sige, di halam mo pag-greet. And sa ito pong pagbalik, i-check na ito ang Facebook Live for more advices. So of course, mga advice po si Babe Zabrina o niya mga babe. 2:57 in the afternoon. Another song para sa inyo ha diyan. Ato nang i-ready or sabi commercial na lang sa siguro ta. Maraga. Ay. May song pala si DJ RK. Para sa inyo yan mga babes. Ato ang pagbalik ha at tangi ko ninyo. Dilang gihapon sa X-Rated sa XFM.

0: Uy! Asa na po kagikan?
1: Agawa sa dula. Mtsa-mtsa, oy.
0: Aw, abin akong asa ka. Oh, sa manitla.
1: Paliti ko, be.
0: Palitan di ka?
1: Oo.
0: Unsa man po?
1: Juicy burrit.
0: Uy, apo, dili magbinugo, ha? Dili man tawo na juicy fruit.
1: Saday na. Sige daw, be.
0: Alangan unsa pa. Bagulgam.

0: Exciting!
1: XFM. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malugay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Hoy, ako na tira gulay mong manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
0: Exciting!

0: X-Rated.
1: Alas 3:17 na sa hapon, mga babe. Magbalik ka sa itong programa. Ito pa ako nag-ubad-ubad karong hapon. Of course, nang gihapon sa XFM. Pero ngingon atak ayo. Ang hugot no sa tuang ano, laom kaayo. Ah, sige. Kumusta naman ang mga babe na to? Di ako sa kaingon sa tuang panguta na kaganina. O sa tuang letter sender. Sa tuang katambag sa iya, ha, babe. Sa mga babe na to, di nga karong pa naka-tune in. Uy, hapon na. Oras na para mga kape, ha. Dapat ang kape na to. Dara ka na makagwapa nga kape. Nawaragod ko ninyo, char. Bito mga babe, no. Natay kape nga. Healthy coffee nga makatabang sa tuwa nga kana bitaw ma-maintain na tuwa nga tuang healthy nga panglawas, and at the same time ma ano ta kana nga ma-satisfy gihapon ta sa tuang hilig sa kape. Of course ang atuang Xanthone Gold Coffee Mix, ganahan kayo kuanin nga kape mga baby, nga naman pwede siya himuong iced coffee. And as a coffee lover myself, kulang na lang yun siguro, iyabun ako sa kuwang naong ang kape. Kabalo mo, pag sa isa kaadlaw, kulang ang mga 4 to 5 cups nga coffee sa ako, ah, babe. Sa tinuod lang yun na. Sa isa ka-program, makahurot kog duha ka kape. So, isa ka-program lang na, ha? Nga pila ka-program ta a day. Tapos, wala pa'y labot sa kanang ato ang mga pag-muni-muni. Wala pa'y labot kung nata dito sa other side of the world. So, muna makaingon jud ko nga hilig jud kay kog kape. And hilig kay kog iced coffee. Kumbaga dili makumpleto ang ako ang tibok pagkatao kung walay kape. Muna nga akong gina-maintain kat basig ma-overdose pud ta no, palpitations ang labas. So dire gita sa kape nga healthy ang ato ang Xanthone Gold Coffee Mix. So i-try ninyo na mga babe. Kay I can assure you nga ma-satisfy jud mo ang kalami niya, ang lasa niya. Basta makaingon jud ko nga the best talaga ang Xanthone Gold Coffee Mix. Nineteen in the afternoon. Natong i-check ang mga babe nato nga nagtanaw sa tuwang Facebook Live karon. Kumusta naman mo diha mga babe? Ang mga babe nato nga nagpahipi lang, naminaw silang tag sa mga panimalay. Ang uban kay naminaw while nagabiyahe. Ang uban pod naminaw while naga-LL. Nagaligid-ligid sa ilaha mga balay karon. Oh, diba? Yung mga nagpag-greet. Hello, babe. Deo Perez Barakil. Good afternoon, babe. Sabrina. Ah, diba sa basta si John? John, ikaw jud ha. Imo na pong gilad. Guwapa ka. Ayaw ka, babe. Amping always, I love you. Muna kong maganahan sa akong mga listeners. Kanabitong kabalo mga tik. Babe John, good afternoon. Babe Gloria Malala Apelo, listening from Bayugan City. Ayan, maayong hapon sa mga babe na ito nga naminaw karon diri sa may Bayugan City. Babe, ako ay katambag sa letter sender. Kanang iyang kapuyo niya, biyaan niya na, oy, nga nung mag-atong man siya sa demonyo niyang kapuyo o niya karon. Mangayog pasaylo, ayaw na napasaylo ah. Akong paana, hiluan ako na, oy. Grabe naman si Sir Alex. Manghilo man si Sir Alex. Kanang wala bitaw kuan, wala daghang istorya. Hilo Andrich. Ako kay lahi man ko kay kanang mang kuan kanang dili man kaayo fatal ako ah, mga baby. Ibalibag lang na. Ayan. Ayaw lang pud kaayo ibalibag, babe. Okay raman tong ihulog ni mo sa hagdanan. Total, di naman to katindog. Grabe ka mga ano ko na mga evil kaayo na mga thinking ba. Alangan, walang magpapatawad. Charis lang. Anyway no, natay ano dari mga dugang advice sa to ang letter sender. Okay. Nara, pasaylo siya. Okay, si Babe Noel diri sa Davao City. Maayong hapon sa imo diha, Babe Noel. Pasaylo siya para sa imuhang kalinaw, pero wala na siya nagpasabot nga kinahanglan nimong ibalik ang inyuhang relasyon nga nakadaot nimo. Lahi ang pagpasaylo, lahi sab ang pagsalig usab. Oh! Diba? Pero actually dili man good din ta makaingon nga kanang kaya nato mo pasaylo dayon. It takes time talaga, no? Labi na sa mga tao na vengeful like me. I don't forgive that easily. I cannot forgive. hangga't hindi mo pinagbabayaran ang ginawa mo sa akin. Walang magpapatawad. Pero namang ko yung mga

daghang samad, pero ayaw kalimtinga na ay mga samad nga dili makita sa gawas. Hatagi sa og panahon ang imuang kaugalingon nga mahil ka. Grabe. Oh! Asa man gigikan yung mga advice? Gabi ka mga laglum kaayo. Anong meron? Oh! Babe, kung ako ang nasa imong sitwasyon, tabangan gihapon ako siya. Pero isip usa ka tawo pero dili na isip usa ka asawa nga parehas gihapon ang relasyon. Kinahanglan do na nay limitation, o di ba? Pwede man gihapon kay mo na mo kabuutan nga tawo. Ala sige go. Nagiday nga na ang mga taon. Wala talaga tayo magagawa dyan. Mababait sila. Ayaw kayo mo palabig pabutan ha. Kay gikulatan na na, babe. Ako sa tinuod lang, sa siguro sa usa ka relasyon, bahala na lang. Kasi sa relationship, dili magiging siya perfect. But if muabot na gani sa punto nga madapatan na gani ka, and then balik-balik na ang pagdapat sa imuha, gipasakitan ka na physically, mentally, emotionally. Basta maabot na ganyan ang point, babe. Run. Run for your life talaga. So, kasi, yun nga, sinaktan ka na nga, hindi pa kayo kasal. What more, pagkasal kayo, papatayin ka na niyan. Talaga. Panayuban kami nga, ay, kanang di naman mo, kanang arahimo, rana ako to kay nito, makumpananaw. Kung mo ito, makumpananaw niya po, silong kita. Ana, diba? No, kanang ingon ana ba nga point? Ingon ana nga mindset. So, kung ato lang permi ingon nga na wala na tuyo, pero gipasakitan ni mo, asang wala na tuyo, adto? Ay, nako, mga ganyang tao talaga, sana hindi na napunan. Charis na. Ay, grabe ka, makasalanan ka talaga, babe Sabrina. Anyway, mga babe, sige atong tambagan si ano, babe, si babe Yanda sa ihang sitwasyon karon. So, pasailo, alam ko ninyo sa akong mga tambag. Kasi, muraga, based on kung ano siya, kanang deep. Personal experience yarn. No, hindi. Basta, sa mga nakita na ako as I grow up, mga ingon-ana nga mga sitwasyon hindi talaga pinapalagpas. Dapat yan kinakalos. Anyway, sige, advice na to si Baby Yanda. Uy, serious niya akong advice, ha? Amo di, ha? Baby Yanda, no una sa tanan, gusto na ko ingon sa imuha nga wala gyoy bisang unsang rason sa kalibutan nga mahimong sakto ang pagpangdapat sa usa ka tawo. Di ba kapila na ako gibalik-balik, run for your life pagpasakitan na ka. Pagpangdapat, pagpanakit, physically, emotionally, mentally. Wala gyoy bisang unsang rason para pwede nang buhaton sa usa ka tawo. Especially dito sa tawo nga gilove ka, nabitaw, nagsalig sa imuha, wala gyoy bisag unsang rason. Sa kuha lang na nakita na nadunggan sa imuhang suwatampo, daghan na kayo kagiantos kay Jericho. Ipasakitan ka niya physically, emotionally, and mas pinakasakit pagyud na wala ang imuhang anak tungod sa iyahang kamantas, babe. As in, babe, demon. For me, ha? Tungod sa iyang grabe ka, dili makaon nga batasan. Nasabtan ako nga hantod karon na agyapoy part sa imuhang kasing-kasing bitaw nga maluoy ka. Kay of course, gilove good ni mo ng tao. Natural ra na tungod kay dungay mo nga nag-ipon og daghan sad kag madumduman sa iya, ha? Siguro na yung mga part di man pud siguro tanan kasakit lang, di ba? Ay mga part nga madumduman nimo inyong mga happy moments. Apan kinahanglan nimo pong dumdumon, babe, nga ang love dili kinahanglan mahimong rason nga mag-antos ka anang walay katapusang kasakit. Kung ang pagpakiguban nimo sa iya, ha, maghatag lag kasakit sa imo, then why stay? Why let yourself suffer? Diba? Kung about po si imo ang pangutana, kung angay pa ba nimo siyang silbihan, para nako, same sa mga advice sa to ang mga listeners, pwede man nga mutabang ka sa iya, ha. Pwede ka nga mu-help sa iya, ha, sa kung unsa man yung sitwasyon karon, but dili ka obligado. No, nga mutabang gyud, as in muunong gyud sa iya, ha. Kaya katong mga panahon nga okay siya, asa man siya. Diba? Wala siya.
Kung imong unahunaon

nga mas maayo nga ipauli na lang siya sa iyang mama or sa iyang pamilya aron nga matabangan pud nga maatiman siya. Wala na siya sayop, babe. Imuha gihapon na siyang discretion. Dili ikaw lamang ang nai responsibility no sa iyang kahimtang. Kaya nga naman, mirisi gyud na niya, babe. As in mirisi gyud na niya. True. No, so dili ikaw ang mag-antos lang, babe Ana. Dili imuha ng responsibility. Kinanglan usab nga atimanon sa nimo imuhang kaugalingon. Imuhang kaugalingong lawas, imong huna-huna, especially imong emotion, kay dili biya lalimpod ang imuhang naagian. Sa tinuod lang, I can truly relate no, sa ingon ana nga experience nga nice something valuable sa imuha, really valuable, nga mawala tungod lang sa walay hinungdan. May tungod pod sa pagpasaylo or sa pag-start over, babe. Ayaw na pagpakatanga, be. Please lang, man maluwi ka sa imong sarili. You can forgive aron nga makuha nimo ang peace sa imong heart, sa imong mind. But that doesn't mean nga kailangan nga mag-okay mo or mabalik mo. Karon na ang time yenda no nga unahon sa nimo imong kaugalingon. Unaha nga mahil ka, unaha ang imong peace. Kay ang tao nga dugay na nga nag-sacrifice no alang sa usa ka relationship, dapat pud moabot ang panahon nga ampingan pud na siya. Kung aduna may usa ka butang nga gusto na akong imong dumduman gid babe, ang tinuod nga love dili na siya pwede nga magpabilin lang sa kasakit. Para sa kwagid ang love na ay respeto, kaluoy, kalinaw, no? Love is kind, love is pure. Ingon ana ang tinuod nga gugma. So kana dili na siya tinuod nga gugma, babe. Ang iyahang gihimo sa imuha. So please love yourself. I-love sa imong kaugalingon bago ka mo love sa uban. Lisod ka ayo ang ingon ana. Masakitan rata. Ay na lang talaga. Alas 3:30 na sa hapon mga babe, wala natin igong oras. So salamat kaayo sa tanan nakig-uban sa tuwang programa karon. Sa programang X-Rated, sa mga nag-advise, nagpadala sa ilahang advices, and of course sa mga nagtawag. And pinaka-importante kayo nga itong pasalamatan karon si Baby Yanda no, sa pagpaabot sa iyahang storya sa kinabuhi o gugma. Salamat kay Baby Yanda og padayon lang sa kinabuhi. Again, love yourself. Mga babe, wala tayong igong oras, pero kabalaka kayo mubalik pag gihapon ko ugma. Same time, same station, gihapon ta ha. Ayog kasumud nga maminaw sa atua. Ay dagantag mga matunan, gikan sa tuang mga letter sender diri sa tuang programa. And again, amping-amping mo kanuna. Kaya wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan mo. Before I finally say goodbye, here's my song for you entitled Broken Vow by Lara Fabian. Thank you once again and I love you all. Bye-bye!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagab.
1: Mapriso ka!
2: Pinawang!
3: Katropa, isigo ang imong orasan. Atong oras, alas 3:38 na.
4: Extra Live.
5: Way luya-luya.
6: Sabay sa hapon.
7: Ang atong lawas,
8: ituya-tuya.
9: Saya-saya.
10: Laba-daba.
11: Lamig yun ang extra.
12: Extra Drive.
13: Extra Drive.

0: apo. Dili maco.
1: Pero matut pa niya.
0: Lami. Lami.
2: DJ Toti. DJ Toti.
0: Ayaw lagbulikata. Basin maganahan ka.
2: Ang boy lato-lato ng

0: Sige na kita katawa ni mga katropa. Sige katawa o niya, uban na yung panghuyab. Hoy, mayong hapon mga katropa, mayong hapon sa tanan. Welcome mga katropa, dito sa to ang programang Extra Drive. Kaban yapon mga katropa ng inyong angkol sa kanginan. As useless, Uncle Tuti.
1: Useless.
0: Hapon na! Salamat kayo mga katropa. Okay, tama na. Sobra na kayo ng inyong pagpailayla, no? Sinipsip na ng style. Alas sa 3:44 mga katropa sa kahaponon. Once again, welcome. Welcome mga katropa. Mayong hapon sa tanan. Welcome sa to ang programang Extra Drive hangtod alas 5 sa hapon mga katropa. Uy, alas 5 imidya na murag sayo-sayo ko na kabiya kagahapon na. Ha? Na limot ko na. Alas 5 imidya na itakotob mga katropa. Kagahapon medyo na sayo-sayo ko kabiya. Siyempre, anak man na mga katropa, mga pilingon man. Ay, bitaw mga katropa na. At daw ron nga Martes. Lah! Dali ara sa adlaw eh, no? Dali na kayo ang adlaw mga katropa sama sa inyong relasyon. Kagapon, lipay-lipay pa kayo mo pero karon no, grabe na ninyo ang away mga katropa sa hinungdan. Pakainungdan sa inyo ang mga away niya.
2: Mapriso ka.
0: Buta katropa, adlaw karong Martes, pizza 6 sa bulan, sa Oktobre mga katropa. Sila na lang katulugan, call. Ha? Pila na lang katulugan mga katropa, how many? Eh magkuanta ba? Christmas countdown ta mga katropa. Ana man na, saan taman kay ingana man ta kahilason, mag Christmas countdown ta bisag sayo pa kayo ha. Eh para sa inyo ang mga kuan diha, basiga do na moy mga greetings, do na moy mga gusto ipaabot diri sa tuang programa katropa, no? Way problema na. Tagaan na ito na pagtagad o isend lang mga katropa ang inyuhang mga mensahe dito sa itong numero 0969-3-0537 akong usman. 0969-3-0537. Muna mga katropa, ang ato ang numero. Hindi kaya mo magpadala dito sa mga mensahe kaya ito ka na tagaan o pagtagad kung sa malapit karon. Nahimutang dariya sa isla sa Mindanao kay live nga naka-broadcast ta mga katropa diri mismo sa XFM 89.1 Davao City mga katropa. So kung asa mo napit nahimutang karon, pwede na to nga ma-timbaya mga katropa ang inyohang nahimutangan. Og syempre mga katropa, karong hapon na natay mga nagkadaiyang mga hisgutanan dere ana man na, no? Maghisgot-hisgot ta dere mga katropa unsa may ang himuon para nga mahimong mulambo ka mga katropa. Oh. Unsay himuon nimo mga katropa para nga mahimo kang successful sa imong kinabuhi. Oy, naay mga tips si Uncle Tuti ana. Unang-una nga tips mga katropa. Unya na. Gadali yarn.
1: Easy.
0: Sige, magatag kong mga tips unyang taod-taod mga katropa na to, ha? Sa katong gustong muasinso sa kinabuhi, siyempre, kaysa may di ganahan ng kultuti, tala naman ta ganahan muasinso. So na yung mga tips yung kultuti unyang taod-taod mga katropa. Kung unsay pamaagi, unsay mga teknik, no? Nga imong himuon mga katropa para nga dali ka muasinso. Okay? So, og! Ang ato ang tuyo gid mga katropa, ngano natay programa diri sa radyo, ang ato ang patigmo, siyempre! Oh. Sinalimot na mo ba? Dapat diligid mo makalimot mga katropa. Dapat diigid mo makalimot nga wala nagigid mong pag-asa.
2: Pinawa!
0: Ito. Sige, tangin ninyo ng mga katropa unyang tatod ha kay mag-kwanta, mag-isigot-isigot, ana. Siyempre, ana, wana, mga tikal tao yun. Ako kasbon ha! Inyong ginapaminawan ko mga katropa, 89.1 XFM Davao. No, sa to mga silingan karon nga mga katropa nato nga naminaw, kung asa mo dapat karon naminaw, pwede kayo nyo ipadala mga katropa inyong mga mensahe diri sa to ang programang Extra Drive diri sa XFM. Pinagi sa to ang text hotline number 0969-303-0537. Okay, mong kalimot samtang nagpaminaw mo mga katropa karong oras, ha? Kinanglan nga nakatimpla na mo sa inyo ang healthy nga kape mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, ana lang gid na diha, ha? Importante nga naka Santon Gold Coffee Mix mo.
2: Yahoo!
0: Samtang nagpaminaw mo kay healthy kani ang ato ang kape. Wala ni siya, walang halong kimikal, puro natural mga katropa. Ang pinaka nanambal ka pa. Alas sa 3:49 na mga katropa sa kahaponon. Pareta sa nan! Ay, can I pee out ko ng mga katropa ang ako ang nabasahan? Sige! Kinigapan ng XFM. Kauban gapon mga katropa ang inyong angkol sa kanginan ng kultuti. Gapon! Handa ta alas 5:30 dinilang sa itong programang Extra Drive!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, Madi. Naiuban di ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
3: Mga katrupa, exciting!

0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Exciting!
0: Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na. Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
2: Premium D3. Ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-premium D3 jud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved, mabibilid sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
1: Exciting!

grabe, dugaya po makabalik kayo. Sobra na po kayo. Ay mga katropa, na ito alas 4:16 na dyan sa kahaponon. Welcome back mga katropa. At ito ang programang Extra Drive. Kauban, gyapon mga katropa, niyong igala sa kanginan ang Kultuti. Pinoy!

Kinalan ka tropa karong hapuna, nakainom na ka sa imuhang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Balag malimtan ang imuhang uyab. Balag malimtan ang imong irbit. Basta importante mga katropa ang dili na mo malimtan ang healthy nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Available kini mga katropa ang palit sa mga butika, mga parmasya, di asin yung mga dapit, labi na katropa ang Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Drug Store nationwide. So yung ana mga katropa, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Og ayapon mo kalimot mga katropa ha, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang mao'y naandan mga katropa sa mga Kabisayan. Ang Santon Plus Herbal Capsule mga katropa, nga mo'y makapakgang anang inyo mga bukol-bukol. Ang mga bukol-bukol na antunawon. Sige anak mga katropa ha, mo'y siya ang inyong madunggan bito before. Wala bisag wala pa ang XFM mga katropa. Inyo na lang madunggan, kanang kanta, dala nga. Eh, kanina kanta mga katropa, ako ang ipadungog sa inyo ha, wait lang. Dili ko gustong dili mo makabalo. Awa. Awa. Awa de lang ha. Wait lang. Ano pa padungog din niya mga katropa? Kalisod pa niya. De lang ha. Oh. Paminawa ganin ninyo ni mga katropa, mao ni ang ako ang giingon. Mao ni akong giingon nga bisag wala pa ang XFM inyuan na ning na madunggan or inyuan na ning nadunggan mga katropa. Ang mga

0: So yung ana mga katropa mo na inyong kasagaran madunggan gina ninyo no sa mga nagadayang mga radyo bisag wala pang XFM mga katropa. So Santon plus herbal capsule mga katropa, batasan na ninyo sa pag-inom, tumara ninyo mga katropa. Especially, oh, gigamitan na akong English mga katropa, especially. Ang katong mga dunay mga bukol-bukol. Ah, dunay mga nagahubag-hubag na sa inyo ang mga part, ilabi na sa mga kababaihan. Oo, ayaw ninyo paabuta mga katropa nga mulala. Pero maabot sa punto katropa nga kamahayan na nimo. So kinahanglan nga karon dayon imo nang mapakgang. Kanunay nga sa pag-inom mga katropa sa Santon Herbal Capsule. So available kini ha sa mga nikalat na ni sa tibok mga butika o mga parmasya da sa inyong mga dapit mga katropa. Alas 4:19 no sa kahaponon mga katropa, para sa mga bagong naka-tune in kini ang XFM. XFM 89.1 Davao City mga katropa. Ang inyong angkol sa kahanginan niya po, Angkol Tote, ang inyong kauban hangtod alas 5:30. Wala may hapon sa ato ang mga kaigsunan diri sa may dakbayan sa Davao, mga Davaoenos, may hapon asa malapit karon ay mutang mga katropa, maayong pagpaminaw da sa inyong tanan. Huwag nang inaot ko katropa nga naa mo sa Kapiskay nga panglawas, luyo pa man mga katropa sa grabe no, kamahal nga mga palaliton, barato nga sweldo nya, palaaway nimo nga amo. Unya kauban nimo nga himantayon. Wala laing bantayan kundi ang wala laing trabaho kundi ang imong kinabuhi. Bantayan to imong mga mali. Si Piat lang ni gamay, impas kika sa kawang. May ano ba? Ay, gana. Sorry. So, yung ano, mga katropa, luyo sa mga obstacles. Grabe, di gana, nanggawas akong English. Gamay na lang nabilin. Luyo pa man sa mga struggles, trials, nga nabot sa mong kinabuhi, katropa. Ayag yun og kalimot, no? Nga kinanglan nga ato ang atimanon ng ato ang kaugalingan ato ang panglawas. Ayaw ibutang sa alanganin mga katropa. Kinanglan nga na ata sa maayong panglawas. Bunan nga ni mga katropa sa pag-maintain no, sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Alas 4:21 na sa kahaponon katropa. Dirita sa unahan be. Na ako'y di ba nag-promise ko ganina mga katropa nga nag-anak kong maghatag kog tips. Labi na sa katong mga katropa na to nga gusto no nga muasinso. Siyempre kinsa may ganahan, dili ganahan ang kultote nga muasinso, tanan man ta nga nangandoy nga muasinso. Ang uban gani mga katropa no, buhaton ang tanan para lang muasinso. Awaw niya. Sige, tips lang niya mga katropa, nara sa inyo kung inyong sundon or dili, basta kay naghatag lang kog tips. Ay na mo ako nyo palaguta ba kay. Sige, maghatag og tips si Uncle Tuti mga katropa, para may na lang no, at least sa gamay na tong panahon nga magkuyog-kuyog mga katropa, gamayng oras di ay no, ana man na lain na po ng gamayng panahon no. So man yun, maro panamilit naman yung style na sa gamayng oras ato mga katropa, at least nga na ako'y mahatag sa inyohang mga tips og na ako'y awit para sa inyo ah. Sa mga kanabitong gamayng bikil, kapuyon, dali mo surrender mga katropa, no? Dili ka balo mo agwanta. Ayaw mo kuan no? Para ni sa inyong tanan mga katropa. Kadi kanila sa parang at least man lang no sa ako ang mga pulong karon nga po na ma-motivate mo mga katropa nga dili gid ay pwede.
1: Di pwede kapuyon.
0: Yan.

tips. So, nai mga tips mga katropa para nga dali mo ma paano, para dali mo ma muasinso. Oo. Sa mga gusto nga magdali hala paminaw mo. Tagalog di siya mga katropa, siyempre kay Bright man ko gamay, so ako nang i-translate og Bisaya. Para sa mga dali nga muuswag ang ilang kinabuhi o dali mo asinso mga katropa paminawan eh. Kinanglan nga usbon nimo mga katropa ang inyong pang-adlaw-adlaw nga mga gilihok or mga naandan mga katropa, kung sa Tagalog pa mga gawi. Usbon ninyo inyong mga naandan mga katropa. Kung 1D millionaire ka sa una, so karon imo nang adjust-adjustan gamay. Ibutang lang na to mga katropa nga isimi na lang na to, isimi 1D millionaire ka. Kaya na may uban mangod usahay mga katropa na 1D millionaire, 1 year maintainer. Ngayon mga ingana, so maghatag og tips ang kultuti. So usbon nimo na. Likayan nimo ang sige gasto sa mga butang dili importante. Likayan nimo mga katropa ang paggasto sa mga butang tungod kay nakita nimo sa imong silingan. Nakakita ka sa imong silingan og bagong ref, ni palit pug kag ref. Unya kay wa kay kwarta, nangutang ka. Nisulod ka sa asa. Ay, sorry. Wala ni sa ikaw na. Wala ni sa ato ang tips karon mga katropa. Wala ni tuyo ug tumong nga ma-offend mo. Bala mo. Di bitaw. Kuan ni sa tips special. Dako ni sa tabang mga katropa. Kun andan nimo nga sige gasto sa mga butang although dili kabalo ka mismo sa imong gagalingan nga dili importante. Pero madala lagi ka sa imong garbo usahay. Di magpalupig. So, makagasto gig ka. So, mo to. Grabe mo, isa pa lang gani, maro mahurot matong oras yung style na. Sunod mga katropa. Kinanglan nga pagmugasto ka sa imong kwarta, kinanglan nga dunay plano. Dili kay pataka lang ka gasto. Dapat na plano mga katropa, halimbawa lang. Magatag po ko example ha. For example, halimbawa. Nakay nagustuhan nga butang mga katropa. Pero imuhang ginabalanse nga ang kwarta naapay magamitan lain. So pasok na diha mga katropa ang imuhang plano. Nipasok na ang imuhang plano. So ana dapat ang imong himuon. Planuhon ba bago nimo himuon ba ana ba? Ayaw po ninyo kuan ko ana kay. Ayaw padala sa imong emosyon. Ayaw padala sa imong garbo. Kay pag once mong god nga ang garbo na imulihok mga katropa, na wa ginay paki. Bisan pa nag-unsa pa na kaimportante na nga butang imong ginabilin-bilinan, ha, mahurot ginay imong kwarta. Estador kay ka. Sunod! Dapat ka na kay saktong, pagani. Dapat na kay saktong sistema mga katropa nga dili lang kay wala naman na. Ayaw na lang. Dili bitaw kanang dapat na kay saktong sistema sa paggastos imong kwarta. Siyempre kailangan planado, imong sa unang-unaon sa makadaghan kung tama ba niya kung paliton, dili ba kinahanglan magyud nga dili ko magpalupig sa kong silingan. Kinahanglan magyud nga ipakita gid ako nga kwartahan ko. Kinahanglan magyud nga ipakita nako nga kaya nako mupalit sa mga ingana nga mga butang. Garbo na. Di ka magpalupig. So, ikapila na to. Puro tatong oras ba? Ikat, isa, dua, ikaupat! Saro di mo makakuha anig gamayng tips mga katropa. Ikaupat! Kinanglan nga i-master ni mga katropa ang budgeting. Kinanglan nga kabalo ka.

0: Iga ngal ngal. Kapataka ka lang gasto, ha? Ngunya pag magka mahutdan, magsigig. Pangita og ka ng kauban sa trabaho. O di kaya sa silingan, pag di pa hulmon, di pa masuko. O, nabay nga na mga katropa. Kapag siya pa yung manghiram niya, pag di pa hiramon, siya pa yung malain. O tanong pagkawayan. So, ayaw na mga katropa. No? Kinalan nga i-master ni mo ang budgeting. So, i-budget ni mo. Limbawa lang nga na kayo niabot ka kwarta. Desi mo, gikan si mo ang sweldo nga nabawasan na og oras kay sige kang kalate. I-budget ni mo na kanisya pang palit bugas tunga sa kilo. Kanisya pang unsa man eh, pang grocery. Oh. Kanisya pang laag na mo. Pang date. So okay kayo. So i-master ni mo na siya mga katropa. Dili kay puro lang garbo ang imong ginapairal. Pag motdan na ba din ka, magdayan na ba kag paluluoy na yan? So, muna siya mga katropa, i-budget ni, or i-master ni mo ang budgeting. Sunod! Siyempre, ang imong-imon, mag-ipon sa ka mga katropa bago ka mo gasto. Para dali ka mo asinso, ha? Kinanan nga mag-ipon ka, kabalo ka mag-ipon, parang, bago ka mo gasto. Dili kay wala pa kay naipon, hala sige na ka gasto. Ang tumoy anak mga katropa no, wala quits. Nang imong ginaguan mo anak ra barayon nga pila na ko katuig sa imo ning trabaho wala gid ko naipon. Mo na. Lagot kayo. Onya, moto, kailangan mag-ipon sa ka, iipon sa nimo imo ang mga income. Ayaw po itong ipon nga, ikaw nag-ipon ka, onya, magsaligrapod ka sa imuhang mga kauban. Mag-ipon kag para sa imong kagulingon, onya, nagpabuhi ka sa imong mga kauban, nakabinuan kada kong bungot sa itay ng kalagiyan. Ayaw na, undangin na. Kaya malibak po kag tama na na. Ikaw rin istoryahan pag talikod ni mo. Ang dangi na nga bisyo ha. Kusiyon ko ng imong kwan doon. Ba't kayo na? Gas, tigong ka, siyempre, makatagpod ka ka ng kwan. Gasto po si mo nga, ano. Dibot pa sabot nga tigom, tigomon ni mo tanan na binuang. Tigom ka, at least mo lang sa 5 mil ni mo nga sweldo, ipon kag 4 mil, ang sa kalibo o imuha na. So, na diskarte diyan ang sarili mo, tug mo. Sunod. Paghimo og matag-adlaw-adlaw nga mga gusto nimo nga makabot. Or mga goal nimo si mo ang kinabuhi mga katropa. Halimbawa lang kaning budget para ni sa kuan panglukat og lisensya. Kaya nadakpan kay Uber speeding. Niya. So mo na yung goal, kaning isa na pod ang goal na ko ani kay pangkasal. Lo. Kaning isa goal na ko kay pang date na sa akong girlfriend. Ang kaning isa kay pang ipon na ko kuan palit bulak. So nga na ba na yung mga goal mga katrabaho matag adlaw ugma adto mi og kuan adto na pud mi og mall. Mga nga na ba? Tapos ang siyempre pa ipa ruling ni mimong kwarta. Kung nakay kwarta karon nga niabot, ayaw sag pataka gasto, planuhig taman, i-ruling na ipanegosyo nimo ba? Basta importante nga negosyo nga katong dili lapon matalikdan. Dili ka masibatan. Kung masibatan ka mga katropa, mo nang ginengon nga kada kong bungot sa itoy. Kinala nimo nga ipatubuon nimo ang kwarta sa imong palaguin sa Tagalog pa. Ang laguin, ang lago mangod sa Bisaya no, kay kan man diba basa. So basaon nimo imong kwarta. Ay sa Ilonggo nito lago. Palaguin mo. So basaon. Ayaw pod. O Unya, last mga katropa, last pinakalas nga tips nga tag ng kultote da sa inyo. Likaye mga katropa ang kanabitang sistema or kanabitang mindset sa usa ka tawo mga katropa nga bahala na si Kwan, bahala na. Kanabitang magistra nga bahala na. Utdon ako ni ako ang kwarta, bahala na. Unta na bahala na ikaw ay kaluoy noon. Na may uban na nga, bahala na may mga income, na pa may mga income sunod adlaw, na pa may income, na pa may kita, ayaw yun. Makakabalo, basig tanggalon kapag kaugma. Kada kong tinai, ginigil. So ayaw sa league, ayaw pagingon nga, bahala na si Batman. May mo to si Batman, kay makablupad man to. So likayanin mo na siya mga katrapa. So that's it for today, hapon ba din? For this afternoon day. So at least nga base na ako yung mga nahatag nga tips sa inyo mga katropa. Kato siya, tinudan na ito siya nga tips mga katropa. Huwag na pala i-apas day. Para dali ka mo asinso mga katropa, manglamang ka sa imong isig katao.
1: Binuang!
0: Ayaw po, ayaw. Namali po na mga katropa. Para lang mga sinso ka, manamak kaglayang tao. Ayaw na. Undahan. Stop na yan. Sabi ko sa'yo, hunungan mo yan. Pag di mo yan hunungan, masag pa. So yung anak mga katropa, no? Ayaw po naman pang lamang po. Kundo na mo, kung kasi katong gusto nga, kundo na mga plano sa kinabuhi mga katropa nga muasinso, wala patas nga trabaho mga katropa. Ayaw mo pang lamang, ayaw mo pag tamak sa mga tao sa inyong palibot, basin ka ng inyong gina-aksyon o tamak-tamakan, mo po muligis sa inyo. Dito, no? Ayaw magpanamak mga katropa. Ano lang ka ng trabaho, huwag ipon, ano, ayaw po sa ligo. So, moro to ang mga tips. Papuya po dahil yan. Sigig, tambag-tambag og tips mga katropa. Utro po dahil ito. So, sige! Padahal kasanahan mga katropa para sa mga bagong nakatunin karon kini ang XFM 89.1 Davao City mga katropa. Kauban gyapon ang inyong angkol sa kanginan sa programang Extra Drive. Nga pwede nyo banan mga katropa sa pinagi sa pag-text sa inyong mga asa mo na imutang karon 0969-305-37 akong usbon 0969-305-37 padansanan mga katropa kay patugtog sa ta para nga mas relax ang inyong kahaponon mga katropa na banan sa paghigop og healthy nga kape ang Santon Gold Coffee Mix.

0: pohon, ditarik ni. Dia tadi buat tak? Macam buat tu ni mau menagai anak segawas.
1: Au alengan, aku pasud lun. Matun ugan palang.
0: Ah, maupun no.
1: Oh, sige ha, imong mano kita, nagyod na. Kung makahigup tagbihag.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
3: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
3: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplements.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: Pag inom og Premium D3 ra gyud na nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Side.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
8: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
2: Exciting.

0: Ani ana ang DJ nga di kaayo guapo. Dili macho. Pero matut pa niya.
1: Lami. Lami.
0: DJ Toti. Ayaw lang bulikata. Basin maganahan.

0: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Listen po mo, magno ko no, nansaday mo. Alas 4:58 na mga katropa sa kampo noon, kinigyapon ng XFM. Kauban, gyapon mga katropa, yung uncle sa kangina, na uncle Tuti, gyapon! Ang total ay 5:30 mga katropa ning adlaw karon nga Martes. It's a 6 mga katropa sa bulan sa Oktobre. Alright! May hapon di ay, no? O mayong pagpaminaw kay katropang Martin. Tin? Katropang Martin Vlogger. Mayong hapon, Koltuti. Pa-shoutout me. Miss you, Koltuti. Always naminaw to mobile app from barangay from Bangkal, Davao City. Salamat kayo da si mga katropang Martin Navarez, mga katropa tin. Salamat kasi mga pagka-diehards tin, ha? Na. Salamat kay katropang Martin Navarez, mga katropa. Katropang Martin Vlogger. Basta po niya, kay vlogger po niya, mga katropa. Kahit po niya mga content po. Hindi ka basta-basta, katropang Martin. Ito, may hapon sa mga taga-Bangkal, Davao City, mga katropa. Og sa mga bago lang nakatsunin, ito ang istasyon, mga katropa, XFM. XFM 89.1 Davao City. Kung nasa mo dapit karoon na himutang, pwede kayo mo magpadala sa inyong mga mensahe, mga katropa, sa ito ang numero 0969-3305-37. Kung mas bon, 0969-3305-37. And siyempre, mga katropa, kinito ang programa, mga katropa, tungkol ninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na ito ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula, mga katropa, ang epektibo. Mo'y makapakgang, makapaayo, makapawala ang inyo mga bukol-bukol. Labi na kung dunaw kamoy mga sis o tumor, mga katropa, Santon Herbal Capsule ang inuma. No? Mapalit kini sa mga nagalayang butika, mga parmasya, di asin yung mga dapit. Sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Drug Store Nationwide. Mga katropa na to. Alas 5 na yan! Grabe dali aras sa oras, mga katropa ba? So, di na ito siro maglangay, no? Dirita katropa. Sa ato ang bitis tingan sa nakone kung mo ubani ako ang bedbe kung ta sakto ba ni ay kada kong bungot sa itoy murag murag semi ipit man
1: pino
0: sige sa mga gusto tayo mo join no sa ato ang programa katrapa kung sabon natang text hotline number 0969-3-0537. Pwede ka mo magpadala sa inyo mga mensahe o syempre motubag pod sa itong patigmo ko nga po na mga katropa. Kabalo mo mo nga ito ang patigmo ko nga po na mga katropa, nagtangag na kini. Ha? Kung pila ang gitangag? Nagtangag kini mga katropa, 2,200!

So sakto gid nyo nadunggan mga katropa, 2200 da ato ang patid mo wala nga puna, busa ikaw. Sabi mo gina-plaster di mga katropa. Sabi mo ginapabot di ha? Ala, plaster na. Plaster na katropa, kay basin ikaw na ang makadaog, no? Ang makasaktog tumag. Ning ato ang patig mo karong hapuna mga katropa nga nagtangag og 2200. Kun asa makakaron na himutang paliog ko plaster. Sa karon no, basin na nga nagpaabot sa to ang Facebook Live. Sa wala karon mga katropa, wala sa tay Facebook Live, no? Kay nangawala tong mga ah, wala. Basin na kuan siguro na corrupt siguro. Nakurap o gikurap. Gilang, kaya magplastar na ta na mga katropa, magkita-kita tabalik sa to ang Facebook Live. Ano ang hilason man, ano man na. Gilin sa ta mag-live-live karon. Para makakuan ba? Sige! Atong patigma mga katropa nga nagtangag og 2,200 nagingon mga katropa! Tata, atong patigmo be! Yoy!

0: sa bugong na sabaw sa kinaham niyang pasaw. Kamusta man? Ha? Sige.
1: Tuntol ba?
0: Ah, homrad, gilay. O sa kay mukuros nung ako, ha?

Nawala ako ang ay kada kong bungot. Okay, so sugod na kita sa to ang patigmo karong puna mga katropa. Andam na ba ang tanan? Kaya kung andam na, ala, mag larga na ta. Sige. Okay, larga.

Oke, larga. Balik balik. Sige, 2,200 mga katropa. Wala pagi din na tubag ba? Sukad-sukad. Grabe kayo ba? Atong sugdan. Atong sugdan, oh, patugtog sa takadali lang. Ha? Sa may plano ano eh. Sige, para sa mga gusto mo tubag, katropa, ito ang numero 0969-305-37 akong usbon. 0969-305-37. Atong patigbo, katropa, nagtangag og 2,200 pesos. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. On, saman! Sige, akong usbon, ha? May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. On, saman! Hala, tubag mo mga katropa kay 2,200 mga katropa. Ito ang batig mo karong apuna. Pagdili ni matubag, ugma, do stress na. Charo. Ha? Charo, dili mo ma, ano? Dili mo ma katubag, ano yun? Wow, wow, wow. Ako usbon mga katropa, may tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok unsa man. 0969-3-0537 akong usbon. 0969-3-0537 mo na ato ang numero mga katropa. So samtang nagaplastar mo diha, nagapasignal mo karong apuna mga katropa. Paliog lang no, og sa mga wala pa nakasulay katropa, sa ato ang Santon Gold Coffee Mix na. Sulayin ninyo no. Panulay mo. Oy. Sulayin ninyo ana ba? Lainon paminahon ang panulay mo no. Sulayin ninyo. Suwayi. Sa mga wala para kasuway. Panuway na mo. Okay? Okay, sige. Samtang atong oras karon alas 5:07 na. Antud banta alas 5:30 mga katropa. Tandaan inyong ginaplastar ng inyong mga tubag karong apuna. Ala, pwede kay mo no nga mag paminaw ng atong mga nindot nga mga sonata, no? Oh? Ay, natay gi pangandam dire non sa day. Ha? Non sa day, ha? Ato ni na. Nakoy patukar sa nga sonata para nga maganahan mo inyong mga kahaponon, dili kay laay mga katropa na magid na. Samtang nagapaminaw, siyempre kutokotawan ang inyo ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ito ang Santon Gold Coffee Mix mga ang pinakalamangan ni sa uban ng mga kape katropa ng inyong nandan na ni sa glutathione and collagen mga katropa. Morgan ni ang wala, ang uban nagapaturok pa sa kung saan nari pang turok para lang muhamis, muputi mga katropa. Pero dili sa Yes to Health no, dili na kinanglan na ano tayo mga alternative mga katropa. Dili na kinalan nga kinalan pa nimo magpaturok. Dili na sa kape. Oh. Ay tekna. Wala na sa ato ang kape katropa ang inyuhang ginagustong iturok di sa inyo mga nagkadayang party sa lawas. Kaya para nga maputi, mahamis mo. Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, available sa mga butika, mga parmasya di sa inyong mga dapit. Kinigyapan ninyo ang angkol sa kanginan ng kultuti gapon sa programang Extra Drive!

0: dan apa kakak lagi kanta. Uptown girl. Cai meaning ano? Ano kita tahu pasal uptown girl? Musaka sila sa town siguro bakay uptown man. Katrapa toti timbaya ko Aljon Agoy. Aguyo. Aguyo, Jubin Udas, Gerald Udas, Boss Victor, Boss Victor Casas, Anoy Batuto, Dundon Gonzales, ang nagtimbaya si Jules Pandoy sa Santa Cruz, Davao del Sur. Salamat kayo, Jules, ha? Mga tarada dyan, Jules. Ang hapon na sa inyong tanan, Jules, ha? Yung mga na-mention lala, may hapon ka na yung tanan, mga katropa. Uy, yun sa may lami yung sudanan karon, no? Ika nang sa mga ginikanan, sa mga nanay, tatay na to karon, no? Sa may mga tirada na to ron. Sa may plano sa to ang mga panihapon ron. Basta ang amung adere, ha? Wala, yun. Mantinir lamig litson-litson, ani. Mantinir lamig litson-litson, ani. Krisis kayong kinabuhi, mga katropa. Huh? Mahal ra kayo mga palaliton. Huh? Kami, litson-litson. Mi a eh. Sige. Alas 5:26 katropa, kining oras sa tulkin niyo mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang ito ang Santon Herbal Capsule mga katropa, imong kalimot. Patasana kanon sa pag-inom mga katropa aron nga karang inyo mga gipangbati karon maalibyuhan. Santon Herbal Capsule. Mo'y makatabang, makatambal mga katropa dahil sa inyo ang mga nagkadayang sakit labi na sa katong mga kababainan nga doon ay mga bukol-bukol sama sa sis o tumor mga katropa inumi o Santon Herbal Capsule. Alas 5:26 sa kahaponon mga katropa mo inay-inay na kog iskirda, no? Mubabay na siguro ko kay naapa ko ikuan, no? Mo bis-bis pa kog bulak o mga tanong mga kuano mga Viant. Sudan mo na ito dahil. Basig yung mapuhon mga katropa, kumakaya sa itong mga pangtirada dali live ta sa Facebook. Kaya katong sa lahi nga Facebook. Kaya katong isa ka FB page katong katropa digital mga katropa, medyo naman daw i-violation ko na to. Suspended pa. Sige lang, maningkamot ta mga katropa na mana. Ayo surrender. Aguanta lang. Ayaw lang surrender mga katropa na lang sa mga nag-antos karon. Karong panahon na mga katropa nag-antos pa mo, ayaw lang mo ang importante mga katropa, ayaw gid mo kabalaka. Mo lang gid ni ang masulti ni ang founder aning ang founder aning mukanta mga katropa. So kinan lang nga mo aguanta lang bisag unsa pa kalisod ang kinabuhi mga katropa. Bisan pag unsa pa inyong ginapang atubang diha karon nga mga problema. Problema na ninyo nganong diha mapuno atubang pod kadagkang pwede atubangan. Problema gyud, ha? Gitaw mga katropa nato bisan pa man luyo sa mga nagkadayang problema. Na lang, no? Importante nga dili kita mo surrender. Saan na lang kung mo surrender na tanaw, wala na tayo malaing masaligan. Okay lang kung kanang sigiglibak sa itong kasilingan, matabang na sa tuwa. Dili ah. Mo na ginaingon nga. Ayaw surrender, aguanta
1: lang. Oh, na lang. Kuyo, ang akong anak, Dritsindan, inyong gikoy-koy.
0: Tumutun ako mga katropa, salamat kasi ninyo ang tanan o mayang hapon. Sa mga bago lang nakatune in katropa, kitakits or magdungog tao sa bugma. O pwede ka mong magpadala sa inyo mga mensahe, pinagas ito ang numero 0969-3035-37. Naman na muna ito ni mga katropa, 0969-3035-37. O ugma pohon mga katropa, itong patigmo, syempre, 2,200 mani karon. So ugma mga katropa, 2,300! So, kita-kita tao mga katropa. So, salamat kayo! At tanako kay hapon na kinala na gid mag-kuan.

Layo mag-drive ako motor lang ha. Okay. Ngayon lang. May ganit ka, diretso andar. Dara ko! Salamat kayo guys! Bye! Bye! Yon!

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mo gupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Hala, showy. Sorry ha, payog yang. Among? Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!

0: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Mga katupa, exciting!
2: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy, parle, pagod. Pakuratira mo ni mong kumpare nga. Naakay gusto niya. Charot.
1: Exciting!

0: Lima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

Mayong gabi, igsoon, igala, diha sa kahanginan, sa tanan ng mga listeners niining programa, ang tingog sa reformasyon. O live na usab kita niining kagabion. O ako nagpanghinaot na kamo na magpadayon sa pagsubaybay o pag-uman niining programa. Ato ang tunaan niining kagabion mao ang adlaw sa kaluwasan o adlaw sa Ginoo. So, mao kini ang ato ang pagtuon karon o ako naga panghinaot nga kamo magpadayon sa pagsubaybay niining programa. O maayong gabi sa tanan ingon man usab sa tanan nga mga naga-hook up niini dinhi sa XFM 107.1 Tagum City o sa XFM Davao, XFM Mati. Maayong gabi mga katropa XFM Jinsan. Maayong gabi usab kaninyong tanan o sa XFM Bukidnon, XFM Sambuanga o sa XFM San Frans o ingon man usab sa XFM Bayugan. Maayong gabi ka na tong tanan. O ako nagapasalamat diay sa ato ang buutan na CEO, walay lain kundili si Doc Remilito Oy. Maayong gabi kanimo diha Doc. O sa imuhang Vice President Ma'am Olibain Oy, maayong gabi usab kanimo din ha Ma'am. God bless o maayong gabi sa tanan, labi na sa inyuhang pamilya usab. O sa ato ang General Manager dinhi sa ato ang istasyon, Edwin Garing, sa ato ang station manager usab, Arnel Cortes, o ingon man usab sa ato ang master control, Sir Ken Acevedo. O sa tanan nga istasyon nga nagapadayon sa pag buhat sa maong programa sa XFM. O greetings usab sa tanan nga mga kaigsuonan, sa tanan nga mga kahigalaan, no? Labi na sa diha sa nabunturan, maayong gabi sa tanan mga katropa o mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Maayong gabi labi na sa ako ang pamilya, no? Mga kabataan nga na din ha sa panimalay, no? O manghinaot kong kamo na sa pagsikay-sikay ni ini nga panihapon, no? Yung manusab sa akong mga kaparintihan, maayong gabi sa tanan. O God bless, no? Sa tanan. O hinahinay lang ta sa ato ang pagbuhat sa mga buluhaton, no? Sa buluhaton sa Ginoo nga gisangon kanato. O inguman usab sa mga kaigsuonan din ha sa Compostela, Brother Danny Saranya, inguman usab kang Sister Inday, maayong gabi eh. O sa ato ang mga kaigsuonan usab sa Mawab, no, nga nagalantaw karon, Sister Dailinda Osaris, maayong gabi eh. Brother Daniel Osaris o uban pa nga mga kaigsuonan, Brother Bubong Osaris, inguman usab kang Sister Genevieve Lumpaan, ingoman usab sa mga kaigsuonan, mga kahigalaan din ha, no? Danga Dapit, la Sister Inday Ilin, ingoman usab sa kang Sister Arlen Bagnaan, maayong gabi, God bless kanimo Sister. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagtuki sa kamatuoran o ang Diyos magapanalangin uban sa imuhang pamilya. Inguman usab sa ato ang mga kaigsuonan dinhi sa Tagum City, Doc Manasis Dumagit and family, maayong gabi kaninyong tanan and God bless, no? O uban sa mga kabataan, Doc Vincent Dumagit, inguman usab sa kang Brother Daniel, Brother Daniel Francisco, inguman usab kang Sister Mona, uban sa mga kabataan dinha sa Nines, no? Na din ha ang lamian ng mga pagkaon, mga higala, iksuon, nga vegetarian, no? Sa 9 is
giauhag ko kamo nga moadto kamo dito, no? Dito kamo manihapon, no? Dito maniudto. Na dito ang mga ato ang mga lamian nga mga putahi nga mga vegetarian, no? Og ingon man usab sa mga kaigsuonan labi na din ha sa atong church, no? Sa Bisayan Village, Pastor Marlon, uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, Sister Grace, Buhol, maayong gabi kaninyo ng tanan din ha, ingon manusab sa mga kabataan. Sister Wilma, no? Nga maabdi ko, nagapaminaw kanunay din hi sa XFM, no? 107.1. Ingon manusab kang Brother Rubino and family, Tagapulot family, Lumando family, no, Brother Oliver dinha sa iyahang dapit, no, nga nahimutangan karon hinay-hinay lang, oh, hinay-hinay nagpanghipos dinha sa imuhang mga prutas nga baligya, Brother Oliver, kay gabi ina, no. Oh, Brother Francisco and family, Brother Lagit, Doc Lagit and family, no, maayong gabi kanimo dinha, Doc, og salamat sa imuhang pagkamaayo og pagkamanggihatagon, no, sa kanunay nga nagasuporta usab sa buhat sa misyonero. Og ingon man usab sa Abiod, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, no? Ato ang Bible worker din ha, no? Si Brother Randy, no? Ato ang pastor nga naa din ha mga kaigsuonan. Mayong gabi kanimo og God bless uban sa imuhang panimalay. Alingalan family, mayong gabi sa tanan. Yung manusab sa ato ang mga kaigsuonan sa Maragusan, Brother Edwin, Inuhales family, uban sa iyang mga igsuon. So, dili ta mo maisa-isa, no? Yung manusab sa mga kaigsuonan sa Butuan, Alingalan family, no? Brother Alan, ang ato ang pangulo sa Union. Ingon manusab sa iyang mga pamilya, maayong gabi, God bless kaninyong tanan din ha, amping, no? Og sa mga kaigsuonan usab nato sa Kapatagan, Brother Chami Punay, og ingon man usab kang Atisay, maayong gabi kanimo din ha, no? Dumagit family, og ingon man usab sa Abo-abo family, no? Brother Jim, uban sa iyang mahal sa kinabuhi, Sister Ching, no? O maayong gabi sa tanan, manginaot ko nga ang Diyos magauban ug magapanalangin kanatong tanan ini nga kagabion. Sa dili pa kita magsugod, maminaw ta og pinasahi nga awit.

0: Panginoon.
1: Susiha ang
0: sakto nga pagkabarug.

gabi usab sa ako ang ninang dinha sa Samal Kristiano Family uban sa mga kabataan ninong Nelson. Mayong gabi kaninyong tanan. God bless. And

4 minutes past the hour of 7 and this evening. And hey nga pala kay Joey na brokenhearted. Oo, nakipaghiwalay. And meron daw tayong caller mamaya, tatawag daw siya. Sobrang nasasaktan. Oo, huwag masyadong uminom. And hi sa lahat ng mga avid listeners dyan sa Panabo, Carmen, Kapalong, Asuncion. Sa lahat ng mga avid listeners dyan sa Mati, Lupon, Banay-Banay, Governor Generoso. And DJ Love, kumuanhi ka din sa Mati, mag-ihaw, good me. Wow, ang sarap naman. And hi na rin sa lahat ng mga avid listeners natin dyan. Ayan sa My Turil and Mental. Ayan sa lahat ng mga avid listeners natin sa Davao. Maraming maraming salamat po and welcome. Yes po. And sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Santo Tomas, sa lahat ng mga chika babes, ayun, nagsasabing, DJ Love, lagi kaming maganda at sexy tulad mo. Ayun. Yan ang pamamaraan ng pagiging maganda at being single. Alright naman, mga chika babes dyan. And salamat sa pagre-request ng kantang Born For You to Darrell. Ayan si Darrell na in love ka. Ay, uy, grabe niya itong mga gwapong sundalo. Karun ba, in love daw kaayo sila. Sige. Alright, dahil malapit ka ng ikasal, sir. And ayun, dahil mahal na mahal mo ang girlfriend mo, ang si Rowena. Ayan naman, kinilig ako ng sobra. I love you both. And right here at 107.1 XFM Tagum. And yes, 89.1 XFM Davao. And 99.1 XFM Mati din po. Ayan po. So, bisan asaan ang radio station sa frequency. Ayan po, edi madungog to din ha, mga langga. I love you all right here, right now. This is your DJ Love. Iingat at nagmamahalin ka forever.

9 minutes past the hour of 7 and this evening. And maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig ng text at tumawag. And hi nga pala kay Aileen. Oh, I love you, Aileen. Naiintindihan ko yung feelings mo ngayon. Alright, this time, babasahin po natin ang ating letter sender na nagka-boyfriend, nagpakasal. Masaya ang pagsasama, nag-enjoy sa sex life niya, and ngayon, medyo nasaktan at hindi na naniniwala sa pag-ibig. But before that, gusto ko lang pasalamatan ang bumubuhay ng ating programa to our former mayor, Mayor Alan Lopez Relion, Honorable Esther Angoy, Honorable Nikhil Suwaybagyo, Honorable and maraming salamat din kay Ma'am Rowena Duwalio, ang may-ari ng GM Car, and special thanks na rin sa ating mga kapulisan na nakikinig ngayon, sa ating Chief of Police, Sir Bahan, and salamat din po sa ating former sa ating Vice Mayor Attorney Lingling Estabilio. Right, medyo nawala ako sa text nyo guys, yung lalo na yung text mo kay Jen and Mary Joy and Wilfred na single mom na gwapo kaayo. Medyo nangita ni siya kanang kalangga-langga ba. Right, so at this program brought to us by Santon Plus Gold and Turbo. Ayun, sa atong mga papa din ha, sa atong mga lolo nga di na kasugakod, ayun, medyo hinay na ang performance level. Ayun, try niyo po ang Turbo para mas, ayun, lalaban pa. Alright, on this time, for a perfect love stories with me, your Digi Love. Dear Digilove, itago mo na lang ako sa pangalang Helena, 38 years old, taga Davao de Oro. Digilove, 23 years old ako nung nakilala ko si Roger. Nagpakasal kami sa simbahan, simple lang. 10 years kaming masaya, Digilove. Nagkaanak kami. Si Jana ngayon ay 12 years old na. Yung bahay namin noon, maliit lang pero puno ng saya. Paggabi, magkatabi kaming matulog, nagkwekwentuhan, nagtatawanan at sobrang saya ng aming pagsasama. Sa sex life namin, Digi Love, pareho kami satisfied. Yung pagsasama namin, Digi Love, hindi perpekto pero buo. May lambingan, tawanan, may plano sa buhay. Kaya nga akala ko noon, Digi Love, hanggang dulo ay kami na. 32 years old ako nung nagkasakit ako. Unang akala ko, simpleng pagod lang, Digi Love, kasi nagtitinda ako sa palengke at nag-aalaga kay Jana. Pero isang araw, Digi Love, nahimatay ako sa palengke. Dinala ako sa regional hospital at ang sabi ng doktor, may bukol ako sa matres. And Digi Love, mayuma, malaki na, kailangang operahan. So Digi Love, na-operahan ako and isang buwan akong hindi makakilos ng maayos, hindi makapagluto, hindi makapagtindang.

nangyari sa sex, Deji Love, ang sakit sobra. Tinitingnan ko sila na nagsa-sex, Deji Love, at umiiyak ako. Hindi dahil sa tahi ko, kundi dahil sa puso kong sugatan. At sa araw na yon, Deji Love, sabi ng asawa kong si Roger, "Helena, since nahuli mo na kami, kaya't aalis na lang kami." Sabi ko, "Roger, please, huwag mong gawin sa akin to. Deji Love, nagmamakaawa ako, lumuhod ako kahit masakit ang tahi ko. Lumuhod ako." Sa sobrang pagmamakaawa ko, Deji Love, sabi ko, "Huwag pong sirain ang pamilya natin, Roger. 10 years tayo. Si Jana, paano? Anong sasabihin ko sa anak natin?" Deji Love, nakiusap ako. Umiiyak, nanginginig. Pero sabi niya, "Helena, pagod na ako. Pagod na akong magtiis. Ayoko na." Si Lisa, nandyan, masaya ako sa kanya. Mas bata, mas malakas, at mas magaling pa sa kama. Hindi tulad mo. At umalis siya ni Gilove, dala niya ang isang maleta at si Lisa. Iniwan niya ako sa bahay. Yung gabi yun, Deji Love, akala ko mamamatay ako, hindi sa mayoma, pero sa sakit nang iniwan ako habang may sakit pa. Deji Love, si Hannah, 10 years old lang noon, pero siya ang nag-aalaga sa akin. Pagkatapos ang 3 buwan, Deji Love, gumaling ako. Gumaling na rin yung tahi ko. Bumalik ako sa palengke. Hindi na nagtitinda ng bigas, pero nagtitinda ng kakanin na ako mismo ang gumagawa. Si Jana tumutulong tuwing hapon pagkatapos ng eskwela. Dahil gumaling na rin ako, Deji Love, wala nang mayuma, wala nang sakit. Deji Love, last month lang, bumalik si Roger. Payat na siya, Deji Love. Hindi na mabango, at sabi niya, iniwan na rin daw siya ni Lisa nung naubos ang pera niya. Sabi niya, "Helen, Helena, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Bumalik ako, pwede pa ba tayong magsimula ulit? Miss ko na kayo ni Jana." Lumuhod siya, Deji Love, at nagmamakaawa. Pero Deji Love, wala na akong nararamdaman. Hindi na ako umiiyak, hindi na ako kinikilig tulad ng dati. Ang naramdaman ko na lang, Deji Love, galit at inis kay Roger. Kaya sabi ko kay Roger, "Roger, wala na akong love sa'yo. Ang natira na lang, inis at galit. At yun, ayoko nang dalhin habang buhay." Kaya pinaalis ko siya, Deji Love, hindi nang may sigawan, pero nang mahinahon. Umalis siya, and Deji, nung umalis siya, hindi na ako umiiyak. At doon ko na-realize, Deji Love, gumagaling na pala ako. Hindi lang sa mayuma, pero sa pagmamahal ko sa taong hindi marunong magmahal pabalik.

Ngayon, did you love? I'm single, ma'am. May lalaki ako na ka-sex lang. Hindi seryoso ang relasyon namin. Ang akin ngayon is tikim-tikim lang. Pag kailangan, kasi minsan talaga, Deji Love, kailangan ng katawan natin ang sex. Focus ako ngayon sa pag-aasenso ng buhay at sa anak kong si Jana. Deji Love, sa tingin mo, tama ba? Pero, Deji Love, ito na lang ang nagpapasaya sa akin. Isa pa, wala naman akong sinasaktang tao, hindi naman ako kabit. Single naman, binata naman, yung ka-sex ko. Ako nga pala si Helena Deji Love, na wala ng pagmamahal sa asawa ko. Maraming salamat sa pakikinig, and Deji Love, salamat sa advice, maghihintay ako. Alright, Ma'am Helena, salamat sa pagtitiwala mo kay Deji Love. Mamaya magbibigay ako ng advice sa'yo. And sa lahat ng mga nakikinig right now, and sa mga gustong tumawag na mag-share ng kanilang love story, our text line, it's 0985-594-7179. Alright, love is in the air. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: 21 minutes past the hour of 7 and this evening, and meron tayong caller online. Hello? Hello? Ayun, wait, nawala. Hello?
1: Hello, hello?
0: Yes, hello. Hello po. Yes, sir. Bakit broken-hearted ka? Ipinagpalit ka sa isang pulis. Bakit?
1: Mas hard?
0: Nga naman, sir, dili ka hard? Sa unsang klase nga hard, sir? Imong, sa unsang klase nga hard? Bakit mo nasabing, anong nasulti ni mo nga hard? Tung pulis kay ni mo? Sa unsang klase, sir?
1: About sa, anong sex?
0: Dili ka performer? Ganun? Unsa ba?
1: Kasi kulangan na siguro siya.
0: So, ayun, kaya naghanap ng pulis. Kaya binagpalit ka sa pulis. Sakit, sir? Sakitan ka?
1: Yes, po.
0: Masin. Bakit po? Ganong mas ka nang nasakitan kapag ayo? Siya ba imong first girlfriend?
1: Dili man, pero yata mo na ko ang better version siya. Pero wala niya di alagal akong dibuhat.
0: Gihatag ni mo sa iyahang tanan, imong oras, nag-invest ka. Sir, katong uyab pa mo? Pila mo katuig?
1: Ay, months lang po, ano?
0: Ah, months lang. Pila ka months lang mo, sir?
1: 6 months.
0: Okay, sa 6 months, sir, kanang grabe, no? Naghahatag po kag flowers, chocolate, pare ana?
1: Opo, kanang every anniversary, pong boringan siya, pong love me.
0: That's why na in love kapag ayo sa iya, ha?
1: Oo.
0: Opo. And,
1: ako lang siyang di pa inuna sa akong side.
0: Okay. So, ang imong pamilya, nakailan na sa iya, ha?
1: Oo.
0: Okay. So, that's why ka nang sakit sa imong part. Kaya pagtuunin mo, siya na, sir, sorry sa word nga akong gamito. Nani nahitabo sa inyo, ha?
1: Oo.
0: Ah, okay. So, sa imong giingon ka ganina, nga ipagpalit ka sa pulis, kay ang katong pulis is Howard. Sa unsang klase nga hawod si sir? Ay, nasabi mo na pala, no? Nasulti na din yung mga hawod sa sex. So, nga naman ka ba lamang ka, sir, nga hawod to sa sex? Gisultian ka niya? Sa babae? Sir?
1: Oo, nag-picture niya.

0: nga paagi nga maka-move on ka?
1: Ano? Magsimba na lang o magampo.
0: In Christian ka, sir?
1: Catholic po.
0: Catholic, alright. Yeah, you know. I understand na ang mga Catholic is that grabe po na sila ka in love kay Lord. Sige, padayon anak sir. Padayon sa pagsimba, padayon sa pagampo. And that way, makamove on rigid ka. And, kamas alang mo nagbulag, sir?
1: Itong yaging bulan report.
0: Yaging bulan report. So, wala na kay plano nga mag-menu? Wala na kay plano nga manguyab? I mean, menu dayon sir, no? Sorry kayo. Wala kay plano manguyab para makamove on?
1: Mabot na mga kuna oras na pero karon nga ano
0: napaka sa brokenness
1: anta lang magpaayo pa lang sa inagian.
0: Sir, pila imong edad?
1: 25 na po.
0: 25. Na-amaze ko, sir, ba? Na-shock ko pag ingunin mo nga, sa kita, DJ Love, oy, kanang ipagpalit ko sa pulis, mas hawd ang pulis, sakitan ka, ayaw ko. Siguro, sir, no, dili man gud siguro na sa performance level. Feeling na ko, sir, siguro, niabot lang gud sa point nga nawala ang love sa babae sa imuha, tungod kay nakita niya sa pulis ang iyahang... siguro sabihin natin isa na ang performance. So nakuan na may question marks ako una. So ibig sabihin habang kamo pa nag-sex na sila atong pulis kay di ba?
1: Mao ba yan sa kanya? Okay.
0: Ah.
1: Bago siya nigan ko ah. Narin na tabo sila.
0: Ha? Bago kaniya gibulagan na anay nahitabo sa ila ha?
1: Oh, yung ganyan.
0: Sorry, sir. Sorry, sir. Pero kaya ra ang sakit or medyo naagid ka sa part karon nga sakit gud kaayo siya, sir.
1: Sakit gud siya. Kaya yatag mo na kung maraya.
0: Basta lagi no mahatag na to ang tanan-tanan sir no kana wala nang mabilin. Feeling nimo murag asa naman ko ani. Sige lang sir. Imong gibuhat karon, nagaampo ka. Nagasimba ka para mawala ang sakit pero naa pa gihapon sir no? Usahay.
1: Yan time nga pag ikaw isa, ano-ano lang ka.
0: As in, unsay trabaho nimo sir?
1: Sa office lang po.
0: Ah, okay, sa office lang. Alright, and sir, gusto ka tagaan takag babae para makamove on? joke lang sir. Pero imo kasing-kasing karon sir, ready na ba? Kurag gusto na ba nimo nga manguyab or gusto pa nimo mag-enjoy sa pagka-single, mag-move on?
1: Mag-move on pa siguro ay mag-set prior.
0: Katong pulis sir, gwapo po tong pulis sir. Nakita na ka atong pulis?
1: Picture lang.
0: Okay, sa picture lang. Okay. Sir, nabati na ako ang sakit sa imuang kasing-kasing karon. And I'm praying for you and tama imong gibuhat nga magsimba, magampo. And sir, tabangi imong kaugalingon. Ayaw ka stuck sa isa ka babae nga. Walay pagpahalaga sa imong feelings, sir. Okay? And I know, karon dili pa nimo ma-realize and medyo close pa ang imuhang kasing-kasing. And praying for you, sir, nga unta, muabot ang time nga ma-realize nimo lami di ay ma-in love. Life is short kasi para magpabiling ta sa kanaganing brokenness, di ba? Tama ba ko? Yeah. So, pag-move on, sir, ha? Okay? Hello, sir? Pag-move on, hello. Sir? Naan dyan? Napaka din, sir? Napaka din na, sir? Na-shopee mong kay kagurd. First time ni mo manawag?

0: center.
1: Kaya kumbaga nanawag lang kay broken hearted ka. Shopee ka, ayaw ka, sir. Sir, pwede na nato i-off? Kaya medyo shopee ka, no? Text-text na lang to, sir. And thank you sa pagtawag, sir, ha?
0: Oh,
1: shopee ka, ayaw ka, sir. Salamat ka, sir. Pag-move on, sir. We love you. Okay, alright, alright. Pakip off ng cellphone, sir. Salamat ka, ayos sa pagtawag, sir. Ayun, first time ni sir. And dahil, okay, sa pa yung mga broken heart din, panawag na mama. And ayun nga pala sa gwapang single mom ng Mako. Alright, naghahanap din siya ng text mate. Maganda siya. Okay, iyang cellphone number 0917-406-2659. Alright, this program brought to us by Santon Plus Herbal Capsule and Santon Plus Herbal Soap. Ayun, sa lahat ng mga nakikinig dyan, sa atong mga gwapa nga avid listeners din ha, sa Nyo Corilla, nga pala kay Aisa, oo nga, pinakagwapa daw din ha, sa Nyo Corilla. Aisa, I love you. Kaya mo yan. Oh, natay caller ganina, Aisa. Narinig mo ba? Pwede na ko ihatang iyahang number sa imo, ha? Gwapo kayo siya, Aisa. Bagay ka ayaw mo. Okay? Pag move on na mo, ay, alam na, sa si DJ Love, nagtumpo-tumpo. Alam na, sa na mo, boy. Alright, thank you, guys. And, ayun. We're all alone. Request a track of our text line to Mwege. Oh, ang gwapong polis nga na minaw karon. Hey Brad, happy listening. At sa lahat na rin ng mga fraternity, the Three Skillion, the Crime Buster, maraming salamat po. Love is in the air.

38 minutes past the hour of 7 and this evening. And hi nga pala sa lahat ng mga avid listeners dyan sa Carmen. Oh, ma'am, I love you. Nagkabuang daw in town sila pangita sa ano, sa radyo. Tuyok-tuyok sa radyo. Ah, nasa Day You Love. Ayun. Nag-brand out ang among kuwan. Okay. So, paki-follow na lang or paki-add na lang DJ Love. DJ Love, Ate Friend. Or sa among Facebook account. Saan ka na itong Facebook account, Ken? Okay. Among Facebook account is XFM 107.1 and Davao, sa Davao po, sa Davao and sa Mati, XFM. Ayun. Thank you po sa lahat ng mga tumawag. Asan na si DJ Love? Ah, dito na si DJ Love. Okay, and this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating letter sender. Na si Helena ng Davao de Oro. Ma'am Helena, single mom. Sabi mo single mom na ako ngayon. May lalaki na ako na ka-sex lang. Hindi seryoso, tikim-tikim lang pag kailangan. Kasi minsan talaga, kailangan ng katawan natin ng sex. Focus ako ngayon sa pag-aasenso at sa anak ko. Yan ang saying mo, ma'am. But Ma'am Helena, anyway, Ma'am Helena, salamat sa tiwala. Pagtitiwala mo kay DJ Love, hindi kita hinuhusgahan. Kasi alam ko, galing ka sa 10 years na masaya, tapos iniwan ka habang may tahi pa sa Mayoma. Tapos nakita mo pa si Roger at Lisa sa mismong bahay niyo. At pagkatapos noon kung sino, 'di ba? Sino ba naman hindi masasaktan? Kaya naiintindihan ko kung bakit ka napunta dyan. Ito. You know what, ma'am? Ang katawan natin ay nangangailangan ng sex, oo. Pero puso mo ay napapagod na. Helena, totoo. May pangangailangan ng katawan natin, lalo na ikaw ay 38 pa lang. Pero kasi pag puro tikim-tikim lang, minsan, katawan ay nabubusog pero puso mas lalong nasusugatan. Kasi pagkatapos ng sex, ikaw pa rin ang mag-isa sa gabi. At si Jana, 12 years old na, nakikita niya, ma'am, pangit tingnan. And ma'am, hindi ko sasabihin masama ka, sasabihin ko sa'yo na pagod ka na. Kasi ginagawa mong gamot sa sakit na iniwan ni Roger ang sex na hindi naman talaga gamot. And gusto kong sabihin sa'yo, practical advice, kung yan muna ang desisyon mo ngayon, ma'am, protektahan mo yung sarili mo. Helena, kung hindi mo pa kayang bitawan yung setup na ngayon, okay, ito ang gawin mo para hindi ka masaktan ulit, physical and emotional. Sa kalusugan, dahil naoperahan ka sa matres, dati, mas sensitibo ka sa infection, kaya magpa-check up ka sa OB, sa regional hospital, and libre yan. Okay, libre din ang follow-up check-up. And ma'am, kung may ka-sex ka, protektahan mo sarili mo. Ayaw kung isang araw, may sakit ka na naman, at si Jana na naman ang mag-aalaga sa'yo. Kawawa yung anak mo. And sa bahay mo, huwag mong hayaang may lalaking labas-pasok lang dyan, okay? Para makipag-sex sa'yo. Kasi baka makita o marinig ni Jana, lalo pa 12 years old pa lang siya, dalagan na siya. And please, ma'am, okay? And sa pag-aasenso sa buhay, Ma'am Helena, sabi mo mag-focus ka sa pag-aasenso, and tama naman yan. Yung oras at lakas na binibigay mo sa tikim-tikim sa sex, kung mag-focus ka sa pagluluto ng kakanin, mas kikita ka pa. And ano ang mas magandang gawin habang single mom ka? Helena, hindi mo kailangan maging santa agad, pero pwede kang magsimula sa maliit. Gawin mong 3 months na walang lalaki muna. Pwede ba yun? Okay, challenge yan. 3 months lang. Focus ka kay Jana at sa trabaho mo, sa paninda. And Helena, kung puro tikim sa sex lang ang habol mo ngayon, hindi mawawala ang galit mo sa ex mo at madadagdagan pa.
Ma'am Helena, ang tunay na paghilom... Helena, makinig ka. Ang tunay na paghilom hindi sa ibang katawan mo mahahanap, pero sa pagbuo mo ulit ng buhay mo na ikaw lang at si Jana ang bida. And Ma'am Helena, dati buong mundo mo si Roger tapos nasira. Ngayon ikaw at si Jana na ang mundo mo. At hindi na yan masisira ng kahit sinong Roger o kahit sinong ka-sex, okay? Ma'am Helena, proud na proud ako sa iyo. Kasi nagsasabi ka ng totoo, kasi kahit nasaktan ka, nagtitinda ka pa rin at nag-aalaga kay Jana. Pinapaaral mo pa rin si Jana. And I'm proud of you, okay? I love you, Ma'am Jana. And sa lahat ng mga nakikinig right now, okay, Eleneta Malinaw, ganda mo, Groom Carmen po. Thank you, Ma'am Eleneta Malinaw. Alright, sa lahat ng mga, gustong mag-friend kay DJ Love, ayan, gumawa po kasi ako ng Facebook account, paki-add naman. Okay, DJ Love, Ate Friend. And Ma'am Elena Malinaw, salamat. Nakita mo sa wakas si DJ Love. Alright, and hi nga pala kay Sanggalaka and Mary Joy Crismundo Pormento and Wilfred. Okay, maayong gabi eh, DJ Love. Pa-shout out, panahon maka-move on rako. Pray rako per me, maayon na jud akong anak. And hi nga pala kay Inday Karing Pipe. Ayun, maayong pagpaminaw, Inday Karing. And sa lahat ng mga avid listeners dyan sa Santo Tomas. Oh, asan naman si DJ Love? Thank you po. Oh, hinahanap niyo pala. Brand out ang among signal. Oo. But thank you. Live pa rin po tayo sa Facebook Live sa Mate XFM. Pwede rin po niyo, paki-follow na lang din. Alright, and hi nga pala kay Ricky, I love you Ricky, palagi mong tatandaan that hindi lang siya ang babae sa mundo. Oh, dahil apa mo si DJ Love, no, saling mo, oh, labi na magmamina mo kada gabi, ay naku, maiin love talaga kayo ng bonggang bongga, alright. Okay, and mamaya, babasahin ko ang mga gipang text niyo din, okay, so sa mga broken hearted din ha. Ipagawas na ang dapat ipagawas. Okay, i-text na kay DJ Love. Kay andang musano si DJ Love. Alright, our text line once again, it's 0985-594-7179. Okay, paki-add kay DJ Love. DJ Love, Ate Friend. Right here, right now, this is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Next song, All My Life. Request track over text line to Wilfred Patrick na sobrang in love pa rin sa kanyang ex-girlfriend na dati niyang ka-live-in. Right here, right now, XFM, katropa mo, excited! Ding!

bye-bye na po tayo. Hey, Ma'am Joey. Ang pinakamagandang bakla sa balat ng lupa. Ayun. And, yun, magbabye-bye na po tayo. And before ako magbye-bye, may babasahin muna ako mga text dito. And, agay. Sige, grabe po na si texter. Ay, did you love me? Pag, sagodin ha. Dili ko, oy, bayari ko. Joke lang. Alright, grabe naman yun. Anong Ayun, sige. Alright, hi nga pala kay Giselle. And, did you love? Kailami matulog nga. Ikaw. Thank you. Okay, and pa-play naman ang Fixing a Broken Heart. Okay, Giselle nga broken hearted karon. Okay. And siguro no, kung wala nag wala nag offline, I mean wala nag brand out. Grabe, okay. Grabe naman, thank you talaga. And hi nga pala kay Marlon. And Johnny, nga nangitag co-mate, ihang cellphone number 09056026025913, alright. Okay, balik ko na ko ang cellphone number ni Johnny. 09056025913. Alright. And maraming salamat po sa lahat naman nakikinig. And 1 hour lang atong program, guys. From Monday, Tuesday, and Thursday. Wednesday, ugma, wala si Did You Love. Okay? Salamat kaayo sa pagsabot. Nga wala ko ugma, but Thursday na ata. Okay? And Sunday, 1:30 p.m. to 4 p.m. atong programa sa radyo. And ayaw mong kaulaw share sa inyong love story, guys. Okay? Kay ako nang ampingan. Gani pwede ko ninyo kasuhan kung ako nang diba? Akong i-expose inyong mga identity. So ako nang ginaampingan inyong mga identity, guys. Okay? Masaligan ninyo sa DigiLove. Dinhi sa XFM. Tropa mo, exciting, okay? And sa radyo sa Davao is ano nga yun? Is 89.1, and sa Mati naman is 99.1. Okay, dito sa Tagum 107.1 XFM. And meron po kayong naapod may page din yung mga langga. Paki-follow na lang din. Okay? Sa Davao din, pwede din niyo i-follow ang among Facebook account nito. And kay Did You Love, sa personal account na ako, pwede niyo i-send inyo ang mga love story. Okay? Did You Love, Ate Friend. Okay? And salamat kaayo sa kanunay niyong pagsuporta ng inyong programa. And talagang nakakataba ng puso. Sa lahat ng mga tumawag, ayan na magtawag, ugma na lang. I mean, sorry, Thursday na lang. And also at Sunday, okay, sa Sunday, bahalag pila ang manawag. Okay, kay taas ang atong oras. And, unta, inyohang nasabtan pag-ayo, di ba? Siyempre, mga very good na nun. Mga pinahawad ba nun? Okay? And, hi nga pala kay Joey, once again. And, Marilyn Orasyon, nga nahadlok mo lakaw-lakaw. Okay, kasi may nahadlok ka rin, no? Ayaw mo pag-ampingin tao mo. Okay, Marilyn Orasyon, okay, naminaw sa Andap Laak, Davao de Oro. Okay, salamat kaayo, ma'am. And okay, so pagbanan-aw na lang data sa live kung mag-brand out sa atong radyo, di ba? Okay kaayo. Alright, and hi nga pala kay my... So, grabe naman si Johnny, oy. Adili lang ko, bayari sa ako. Okay. Grabe na magpabayad. Lain, bito joke lang. Kahit bayaran mo pa ako ng 1 million, ayoko ha. Bakit naman? Ang lain man. Sige daw, ikaw mo daw. Anong ganahan mo, Storya Wana? Lain mo, no. Anong teksan mo ko yung anak? Okay, kantahon na lang ako na. And, hi sa mga terminal. Bago ko na akong bye-bye, no. Sa mga listeners na tali na sa Timog Co-op Kawayanan, Madaom Kawandag Riders Association. Okay, nga naminaw ka ron. And, hi nga pala kay Ricky nga walay ka sex. Okay. Luoy lang. Okay, luoy kaayo. And did you love, okay, greet lang si Melinda og Nini. Tigpaminaw din ha sa Bermudes. Maayong pagpaminaw. Kay ka Jo. Paramdam po, Jo.
And dahil nga pala kay Fatima, si Fatima nga nangitaog ka-callmate, kay wala siya'y uyob. Okay, sa may mga single nga lalaki din ha, okay, kuha ang cellphone number ni Fatima. Kay dali una ko na ngayon, bye-bye na ko, okay? Okay, ihang cellphone number 0950-932-6654. Again, 0950-932-6654. Alright, and gimingaw na ko, gwalay ka. Alright, grabe po ka-texter, right? Ano mingawan mo, ana? And sa lahat ng mga nakikinig dyan, hi to Randy. Nasa iyang sakyanan ka, Roy, na minaw. Ka-harsh ba na, Roy? Masama na, oy. And, hi nga pala kay, taas at bangs, oy. Hi, Giselle. Napa-play Did You Love, I Need You, dedicated lang sa akong GF na si Hazel Alvarez. Alright, Hazel Alvarez, na sobrang mahal ni Jason. Okay, sa mga in love din ha, again and again, labi na sa mga broken hearted, i-text or i-send kay Deji Love sa Facebook account ni Deji Love. Paki-follow na lang guys, Deji Love, Ate Fran. Okay, time for us to say bye and maraming salamat. This program brought to us by Santon Herbal Oil and Santon Plus Herbal Capsule. Maraming salamat. At gusto ko rin pasalamatan Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, Datagong Police Station, and Ma'am Rowena Duwalio, ang may-ari ng GM Car. And maraming salamat din po sa ating former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Ma'am Attorney Lingling Estabilio, our Vice Mayor. Alright, daghang salamat and palaging tatandaan. Okay, once again, last na lang kay San, okay? Melinda Dalubahan. Okay, San Antonio Mabini de Oro. Alright, ang ganda mo ma, Melinda. Okay, palaging tatandaan, huwag mo nang pahahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. Help yourself to move on and yes, mag-invest ka sa sarili mo. Love yourself always, guys. I love you. Good night. And Jesus loves you. Mwah.

Ngayon ang law sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tabon City ug mga munisipalidad sa Asunción, Nuporeya, Kapalong, Sawata ug Talaingon. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug kalidad nga kuryente na anay ninyo matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong pag-uswan na ginahanglan ang reliable na kuryente. Kini, mamahibo posible, pinaagi sa inyong pagsayod ka na. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power line.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika,

0: mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

higala, og mga dili higala, og mga kalaban. Maayong gabi kaninyong tanan. Palakpak na sa dabi. Ayan, maayong gabi sa tanan. Medyo luya ni gamay, no? Medyo luya tagamay mga pariente. Kaya wala pa ta sa saktong mood karun ba? Kulang panigwan, oy. Kulang paniga. O sa lang good kabunal good. Oh, o sa lang kabunal. Bunalan lang taga isa ni ah. Okay na ta dayon, ha? Mga higala o mga suki na itong tipaminaw, maayong gabi kaninyong tanan kay dili man ron adlaw, di man ron buntag, ni anasad ta ni ini atong bago kayo na itong tulumanon ang handusanan sa kagulanan. Inyong kauban karon ni matak na ang inyohang Kuya Helen o sama sa kong gisaad kapiin. Diba nagsaad ko ninyo gabi mga pariente nga karon maghatag na kog text line kay aron mahibawa na to kung kinsa ang naminaw og basig matagaan na tog load. Ay load dili lang load. Matagaan na tog GCash di ay. Laliman ka na basig maghatag tag GCash karon o. Pila may palad sa unggoy o. Diba duha lang kabuok? Onyag makahatag taron, ha? Sige po sa paminaw, paminaw. O welcome ka mong tanan din sa atong tulumanon. Handusanan sa kagulanan. Well, unang pasiuna mga higala kay mingaw makailisan tanan itong kanta. Mingaw kay luoy kay mga driver ron. Oy. Luoy kayo kay basig. Siyempre, minaw sila din nato. Niya human atong programa, atong music ay kay laay kayo. Kasi nag-ingon nga laay. Wala laay-laay sa army. Dara, dara.

Yung ganta din niya. Oo, gingon ba din niya sa San Carlos City? Kaya mga pariente na ko din nga naminaw sa San Carlos? Maayong gabi ninyo din niya, mga pariente? Kumusta naman mong tanan diri, ha? Diri ko magtugano kung sa'yo akong apelyedo para di ko mahibawon niya pariente kay pangayuan niya tag Gcash. Mangumusta niya aman, pangayuan tag Gcash. Ah, pagsaba, bin? Diri ko sa... sa Dabao. O yun, sa mga itong tingog? Mura mag punog bulbits? Nga. Dini sa Tagum City, sa Pagadian, maayong pagpaminaw ninyong tanan din hikaroon. Bakilid man kayo ng Pagadian. No, nga naman yung bakilid man ng Pagadian. Oy. Dini sa Bukid noon, syempre. Naroon si Junalo din hi. Junalo! Masta naman ka din hidong. Ha? Bugnaw bagi hapon din hi sa mainyong dapit. Din hi sa Bukid nun. Katong wala na ko mag-greet. Ah, doon ako yung... kalagot, ana, ha? Doon ako kayo ubos,

Ay, ako lang ba ang nakapaminaw og lain nga lyrics? Murag dili maayo akong paminaw. Ang gigutom siguro ko. Aning maong kanta ang dudidap? Or unsa yung abot pasabot aning kantahan ni oy, bodidap? Or bodidap? Or... Mayang gabi sa kaninyong tanahin, mga sokit na ti paminaw sa Kabisayan ug Mindanao. Gikan din sa Cebu City, madunggan ta, naglanog-lanog ta diri no sa siyudad sa Sugbo. Ingon man diri dapit sa may kalasangan sa Gihulngan, madunggan ta din hi. Og ingon ba din hi sa San Carlos City. Kana mga paryente na ko din nga naminaw sa San Carlos. Maayong gabi ninyo din hi mga paryente. Kumusta naman mong tanan diri ha? Dili ko magtug-an kung sa'yo akong apelyido para di ko mahibawan niya parinti kay pangayawa niya tag Gcash. Mangumusta niya aman pangayaw tag Gcash. Ah, pagsaba, bin. Dili o sa Tabaw. O yun, saan man itong tingog? Mura mag punog bulbits? Nda. Dini sa Tagum City, sa Pagadian, maayong pagpaminaw ninyong tanan din hikaroon. Bakilid man kayo ng Pagadian. No, nga naman yung bakilid man yung Pagadian. Oy. Dini sa Bukid Noon, syempre. Naroon si Junalo din hi. Junalo, masta naman ka din hidong. Ha? Bugnaw bagi hapon din hi sa mainyong dapit. Dini sa Bukid Noon. Katong wala nako mag-greet, ah, doon ako'y kalagot, ana, ha? Doon ako'y kayo ubos. So.

Ay, ako lang ba ang nakapaminaw og lain nga lyrics? Murag dili maayo ako paminaw. Ang gigutom siguro ko. Aning maong kanta ay nga dudidap or unsa yo abot pasabot aning kantahan ni oy bodidap or bodidap or mayang gabi sa kaninyong tanan mga sokit nato ti paminaw sa Kabisayan ug Mindanao. Gikan dinhi sa Cebu City, madunggan ta, naglanog-lanog ta diri no sa siyudad sa Sugbo. Ingon man diri dapit sa may kalasangan sa Gihulngan, madunggan ta dinhi. Og ingon ba dinhi sa San Carlos City. Kana mga paryente nako dinhi nga naminaw sa San Carlos. Maayong gabi ininyo dinhi mga paryente. Kumusta naman mong tanan diri ha? Dili ko magtug-an kung sa'yo akong apelyido para di ko mahibawan niya parinti kay pangayawa niya tag Gcash. Mangumusta niya aman pangayawa tag Gcash. Ah, pagsaba, bin. Dili ko sa Tabaw. O yun, sa man itong tingog? Mura mag punog bulbits? Nda. Dini sa Tagum City, sa Pagadian, maayong pagpaminaw ninyong tanan din hikaroon. Bakilid man kayo ng Pagadian. No, nga naman yung bakilid man yung Pagadian. Ay. Dini sa Bukid noon, syempre. Naroon si Junalo din hi. Junalo, masta naman ka din hidong. Ha? Bugnaw bagihapon din hi sa mainyong dapit. Dini sa Bukid noon. Katong wala nako mag-greet, ah, doon ako'y kalagot, ana, ha? Doon ako'y kayo ubos,

Ay, ako lang ba ang nakapaminaw og lain nga lyrics? Murag dili maayo akong paminaw. Ang gigutom siguro ko. Aning maong kanta ay nga dudidap or unsa yo abot pasabot aning kantahan ni oy bodidap or bodidap or mayang gabi sa kaninyong tanan mga sokit nato ti paminaw sa Kabisayan ug Mindanao. Gikan dinhi sa Cebu City, madunggan ta, naglanog-lanog ta diri no sa siyudad sa Sugbo. Ingon man diri dapit sa may kalasangan sa Gihulngan, madunggan ta dinhi. Og ingon ba dinhi sa San Carlos City. Kana mga paryente nako dinhi nga naminaw sa San Carlos. Maayong gabi ninyo dinhi mga paryente. Kumusta naman mong tanan diri ha? Dili ko magtug-an kung sa'yo akong apelyido para di ko mahibawan nga parinti kay pangayawa niya tag Gcash. Mangumusta niya aman pangayawa tag Gcash. Ah, pagsaba, bin. Dili ko sa Tabaw. O yun, sa man itong tingog? Mura mag punog bulbits? Nda. Dini sa Tagum City, sa Pagadian, maayong pagpaminaw ninyong tanan din hikaroon. Bakilid man kayo ng Pagadian. No, nga naman yung bakilid man yung Pagadian. Ay. Dini sa Bukidnon, syempre. Naroon si Junalo din hi. Junalo, masta naman ka din hidong. Bugnaw bagi hapon din hi sa inyong dapit. Dini sa Bukidnon. Katong wala nako magreet, ah, doon ako'y kalagot ana ha. Doon ako'y kayubos.

Ay, ako lang ba ang nakapaminaw og lain nga lyrics? Murag dili maayo akong paminaw. Ang gigutom siguro ko. Aning maong kanta ang dudidap or unsa yung abot pasabot aning kantahan ni oy, bodidap or bodidap or mayang gabi sa kaninyong tanan, mga sokit na ito paminaw sa Kabisayan og Mindanao. Gikan din sa Cebu City, madunggan ta, naglanog-lanog ta diri no sa siyudad sa Sugbo. Ingon man diri dapit sa may kalasangan sa Gihulngan, madunggan ta din hi. Huwag ingon ba din hi sa San Carlos City. Kana mga pariente na ko din nga naminaw sa San Carlos. Maayong gabi ninyo din hi mga pariente. Kumusta naman mong tanan diri ha? Dili ko magtug-an kung sa'yo akong apelyedo para di ko mahibawan niya parinti kay pangayuan niya tag Gcash. Mangumusta niya aman pangayaw tag Gcash. Ah, pagsaba, bin. Dili o sa Tabaw. O yun, sa man itong tingog? Mura mag punog bulbits? Nda. Dini sa Tagum City, sa Pagadian, maayo pagpaminaw ninyong tanan din hikaroon. Bakilid man kayo ng Pagadian. No, nga naman yung bakilid man yung Pagadian. Oy. Dini sa Bukid noon, syempre. Naroon si Junalo din hi. Junalo, masta naman ka din hidong. Ha? Bugnaw bagi hapon din hi sa mainyong dapit. Dini sa Bukid noon. Katong wala na ko mag-greet, ah, doon ako'y kalagot, ana, ha? Doon ako'y kayo ubos. So.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan. Suabi Georgia tutunlan. Dami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat niya sa shade. Ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ooh, wow. Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
0: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Sister Pain.
5: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

tanak diri. Kita may nangyong wa. Na tanak diri. Uy, may minawan ninyo. Bueno, mga higalag, mga pariente, kining atong sunod nga awit, atong ihatod kini dinhi sa inyuhang, ihatod ka ninyo, wala lain kundili sa inyong paborito kayong kape, ang Santon Gold Coffee Mix, no? Alang sa ganahan kaayo mga pe, nga healthy, ang gipangita mga pariente para sa healthy ninyo nga panglawas, ang healthy nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga butika o mga pharmacy, duol sa inyong mga dapit.

tuwa na lagi, naningil na lagi sa iyahang gisaad-saad, tuwa na. Kamu ba no? Basta gani ka nang nagay mo isaad nga to sa usa ka maniyag nga babae, ay taon mo, ayaw ninyong biyain ang inyong mga saad. Uy, dili ba lalim ang magkuan, magsalig? Kinig yung ubang kaya dili bang gid ang tanan no, pero ubang mga lalaki ing anak yod, dili bitaw kuan, dili bitaw nila kayang barugan ang ilahang mga saad. Barugin ninyo inyong mga saad, mahala man mo magpabarug oy nya inyong mga saad, di man nyo barugan. Kayong gabi una, mga nindot ka musika inyong madunggan, makapakuan sa inyong kasing-kasing, dulot sa inyong kasing-kasing. Mama na kung ganahan, ganahan ko nga doon ay mag-ilak-ilak di aron ba? Ganahan ko nga doon ay mag-imot-imot di ha. Naanagot sa pataminaw din sa atong tulumanon. Pero gawin, kuhan good, music-music, ana. Siyempre, kaya wala pa biyata nag-formal o program no. Oh, kana mga driver dia, minaw lang sa anak ko no. Oh, dili na nato dugayon atong istorya. Ano magdugay man ta oy nga daghan man minaw sa atong

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Vision Lex, daghan ang natabangan.
2: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 user.
4: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi. Batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag-inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santone Plus Coffee Mix.
1: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun na ko ni.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

Ay, maulaw man ko din yung magsyagit-syagit. Uy, kay maulaw ka sa mga tao, abi pa lang unsa akong gihilakan. Ay, maayo gani kay naamo diha. Okay pa mo diha karon na minaw. Kanang wala biya na ko tuyo ang aing ani ang mga kanta. Kay mura magpaminaw na ko bati mampudog atong kanta ron kanang kwan oy. Kanang mga kuradang o kaha kanang mga makabuhi kay mas maayo nga mag-imot-imot manggid ta no. Mas tindot nga mag-imot-imot ta oy. Dinhi sa siyudad sa Sugbo. Mga naminaw din hikaron. Rabi na din hi kay nagbilar, siyempre. Aw, ang sa amo manggod, basta magbilar, dunay patay. Simba ko, no? Akong buti pasabot ba nga, nagbilar ta? Siyempre, dunay mga negosyo, ana. Sa mga kugihan natong mga kaigsuunang mga Pilipino, nga bisan ining orasan, nagnegosyo gihapon. Nagserbisyo nga to sa mga katawhan, nagpakaon sa mga gutom. Na ganahan kay ko ninyo do. Mo ubanan ta mo permi kada gabi ta mo ubanan mga nindot nga mga musika. Anak pa ko sigila na inyong radyo diha good. Kay ako nay bahala magpatugtog og music atong mga taxi driver nga dili gustong matug. Kay siyempre nag-atang-atang og pasahero. Ayaw mo katug, habasig sa kanal mo puniton. Ayaw tulog. Ano lang, alert lang ha, alert sa mga guardiasan nga mga naminaw karon. Kanang ayaw sad mo katug. Para doon na mo'y kalingawan diya, lihok-lihok sad good mo. Lihok-lihok mo ba aron nga di mo katugon. Limpiwan ninyo na inyong batuta. Inyong pahamisan. Anak, good. Ay, di nagsikinhangla na isulti na yan ang mga butanga, oy. Nahala, sige, padayon ta sa atong musika, ha? Ay, lang din mo kalimot nga ang Santon Plus Herbal Capsule. Makahatag kini og maayong panglawas. Di ninyo makapabaskog og makalikay sa mga balatian. Ang pangalan Santon Plus Herbal Capsule. Walay kapin kulang ha, walay dugang, wala tanan. Basta kay Santon Plus Herbal Capsule. Nasa mga butika o mga pharmacy mapalit kini. Basta doon na kay kwarta.

Grabe ka ayong kwan sa music. Uy, ganun. Grabe ka iyahang... Ano siya tawag ana, ha? Murag ka ng... Murag lutaw-lutaw ba? Ano siya tawag ana, uy? Hapit ko ko katug diri. Ay, dili pwede. Kaya mapahong ni music o makatug ko. Daghan pa kayo nindot ng mga musika akong gidalit ninyo. Ready ginako ni ninyo?

Ang atong oras karon mga pariente, alas 10 kapin na, mapay pagtungtog alas 10. Basta alas 10 kapin na. Kini orasa mga pariente, hatod kaninyo wala laing kundili sa... Hatod kaninyo mga pariente sa Santon... Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga pariente, dunay lamian kayo nga ingredients labaw sa tanan, gibutangan na to ni glutathione ug collagen. Kay aron ang inyong panit healthy tan-awon, healthy ang epekto ba? Basta dunay collagen ug dunay glutathione. Dili kini mag-dry. Dili kini dili dry, dili kini magpanit-panit. Nga nang epekto basta ang atong itumo inumon, atong imnon di ay wala lain kundi ang Santon Gold Coffee Mix. Akong i-challenge ha. Kato makatilaw ani ing nako nga boret ang tanan og dili lami. Oh, tanawan ninyo, sige suwayin ninyo. Nakini mapalit sa mga butika o mga pharmacy duol sa inyong dapit. Ah, oh, na ramaon na ni ang ipangita sa uban.

0: balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
2: Check.
0: Vision X Plus?
2: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Doga Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi Georgia Tutunlan. Lami siya. Karon Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade, ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang isturbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Mag-ibili
0: sa mga butika. Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid. Na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil. Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.

0: Kumusta man ang inyong hang first date sa imo ang uyab?
1: Okay raman, ma.
0: Maayo, maayo anak.
1: Ako ganitong gisulad sa akong diary ang nahitabo.
0: Oh, ba?
1: Ay, ma.
0: Unsa man anak?
1: Unsa gani past tense sa virgin?
0: Ay, naikugigay. Kada ko buhat sa ito.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarice, Anna.
5: Exciting!
4: Exciting!

0: Ayo, ayo.
1: Si pangayo eh, naram ko din eh.
0: Papalita ragod kong si Garilio.
1: Unsa nga si Garilio?
0: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
1: Hoy, kaplodi, bagay sa imuha more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa more.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: ko ba?
1: Uy, huwag siya magkana-arche.
0: Ang tiyay pinaka-bigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, apo. Ha, Arche? Kuan na siya? Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong ex.
2: Exciting!
3: XFM. Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katupa, exciting!
4: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot, isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Daugaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi Georgia Tutunlan. Lami siya, karon Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade, ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommend din na po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
2: Exciting!
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: Golden Drug San Pedro.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alipagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
1: Exciting!

0: Alan Abay, Abay sa XFM Davao.
1: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang Sandigan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana? Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras para sa mga walay relos, tibok kalibutan, alas 4:34. Oy, wala mo dito yung intro din, no? Agoy, diretso mo dito.

0: wala dre sa ato ang effects dre Byrons, ha? Nasaan kaya ang aking effects dito? Bakit ganito ganyan mga higalag mga pariko? Nawala na silang lahat? Lahat na lang ay nawawala? At bakit ito na iyan at ito na lang ang ating mga nabilin-bilin dire mga kahigalaan? Nawala ng exciting? Iniwan na nila ako? At saan kaya ko yan hahanapin? Ha? Diyan pala sa tinatago-lago lang. Oh. Makajot mga higala. Tuwara, nakita na niya. Bakit ganun? Ha? Bakit na ito na yan? Nawala ang exciting.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Wala mo din intro niya ang exciting, no? Wala intro? Ha? Padunggan akong intro niya, eh?
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula

0: sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Na araman di ay na? Nga ano bang nagpahiki-hiki man yun ng ni mga urasa? Ang ato mga katropa nga nagmata na? Sayo para ba nagabugtaw ni nga ito mga mag-uuma? Nagatang nalabag yun sila kung unsa yun ang ilahang gigaplastada. Ini nga itong adlaw nga purbida. Sayo pa lamang sa buntag o pertiyanaghana ng mga pagsulay o gipaningot na ta. Di na yun makaya pag tumog ang ligita. Na ay, to everything, ano, there is a purpose. Gawasan ng to everything, give thanks mga kininga katropa. Na yun ni purpose ang tanan. O nga nung sayo pa lamang sa buntag, wa na. Ang ako ang tura-tura, di na mo larga.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Nangita na yun ipagko mga katropa. Nga no, magyod ni nga sayo, sungog-sungogon ta. Diha, pagyod ni sa tunga sa kalsada, nga wa, rabigod tayo, hiriminta. May nalang gani, kadaghantag mga kaila. Mga sakyanan nila, mga katropa, ila, hagyod ni, ipahulam, kani, kanato, mga igalang, basakay katropa. Salamat sa tarak-tarak, nito, old karon, Brad Joshua. Nga lang, huwag palak-palak mo niya ako ang likod sa gahim niyo kay backing. Yun ko, duda na niyo ko, ba? Basta kay duda na niyo ko, ba? Ha? Kanang magduda ka, duda na niyo, ba? Pagtanaw na ko, mga katropa. Agoy! Flatoy mo niya ang ilong. Wa, mangkoy tools. Sa Europe ako nagkamata, alas 2 sa kadlaon, mga katropa, naunsa naman taon yung pagkabugtawa. Hindi naman ta balikan o tulog pag magkamata ta. Naapsan ko sa akong hagok, mga katropa. Ningon ko, kisa ba ganing hagok na rin taon yung pertimang sa baa? Ningon ko, ako raman itong kagulingon, kaya ako raman isas kwarto. Naka-experience po mo ana mga katropa ka na ganing maghagok mo niya tapos pukawon mo sinyo ang hagok. Makaingon man ta og ka na ganing siya ang baning hagok ka ning mura man siya og ka na ganing hagok. Naunay giniingon mga katropa nga kulang yung ta og ehersisyo. Yoy! Kumusta di ayoy? Kumusta di ayoy? Asa naman yoyo na ako din akong papars din mga katropa. O nyaray ay banati yoy kay mamukaw tayoy.

0: Hala, suntok mga katropa! Popaw.
1: Lima, anim, pito.
0: Sinaw.
1: Walo, pito, anim, lima.
0: Ukaw.
1: Apat, tatlo, dalawa, isa.
0: Ah, ginding-ginding po tayo sa nanay daw, no? Puro rabag, wala arthritis.

0: Good morning.
1: At agad maglabing loving. Tumbling mga pungkol.

0: unsa ang pagsuntok nato diha, yoy nga wa man tay kamot yoy. Ha? Wa man tay bukton yoy. Kumustamos mga amigos y amigas, welcome sa itong mga parikoy, mga pariketo, mga kaloman o mga kaloman sa matag lugar o probinsya sa rayon. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Og ako ito mga samabot itong pagsibyan sa kapaginawad nga kanunang itang buligan sa grasya. Sa itong labang magagagaw, magkatoon nga safe and sound sa itong matag-usaka destinasyon, pasurgawa sa itong dakbayan sa Dorian. Mga taga Davao del Norte, Davao de Oro, kumusta ka mo mga sano?
1: Good morning!
0: Good! Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning ato mga higala, mga parikoy, mga parikay.
2: Ay, agay!
0: Good! Mga
3: katropa!
0: Ayan na ato mga greeters karon sa'yo kay sa buntag mga katropa, Vice Kapitan Alkinsay, good morning na mo diha. Si Ridon ba yung ilong murag intran sa bypass tunnel sa Maad? Grabe! Grabe na kapanaway! Liam na lang sa countdown sa impeachment sa appeal! Yan! Morning sir Alan, watching Mary na good sir, countdown! Elmer Crioso Cabillo, good morning po niyo mo di ha? Og Martin Vlogger, good morning!
1: Good morning!
0: Like, share, and follow para ganahantan ninyo mga katropa. Ate mga pa-surprise nga pagkape ninyo karoon mga katropa, gusto mo mga pagkape? Bisa gua panabot among kape. At pagkapitan ninyo mga katropa kay murag nakuhaan na ni ato ang premium D3 dre. Ato giha proba nako ni ate pa ha. Nara. Na premium D3 mga katropa. Mo ni tawag og premium D3 coffee mix. Ang akong baso lang dito, na ako'y kape dre. Napo ko'y Santon Gold coffee mix mga katropa. Akong bulsa ani mga balon. Tanawa ha. Duha ni kabuok mga katropa. Gibalon ako na sa kumbulsa, malabhan lagi usay ni Mrs. Siya usa man ni gaburot-burot ng imuhang pantalon. Ingko nga kuota. Ano siya? Hitot malyutip. Nga naman, abi kuman og kwarta. Ingko kabalo ka dilit na ng kwarta isok-sok sa bulsa. Kining kape mga katropa, baon noon tami siya nasa. Gumikan kaya kung doon ay ininitubig, mangayo na lang tagbaso nila mga katropa. Nakibaso niya. Nya, na po kaya initubig niya. Na! Aw, nakoy kape dire. Nara mo na, di ba? Yung makasuroy kaglaing panimalay mga katropa ba siya. Nakibaso niya. Na, o tasa. Nakay initubig. Siyempre, ang musunod na naman katuloy, may ingo man nga, kape na lang kulang ni ba? O din na, dahil kay kape ka bunlot mo, ganin ang utahan ako na ba kay baso dyan, na ba kay tasa dyan, na ba kay initubig dyan, kay nagdala kong kape! Muna nga kong kape, mga katropa, wapan ako na timpla, gumikan kay, nangita kong asa ng amo, adring, nakalimot kong nagnamot, tas gawas dyan. Tingnan akong, Marlo, giasa ni mo niya ito ang, kwandre, ganing, tig-init o tubig dire. Ha? Waris gawas ha. Ngit-ngit manggod, wakong kakita. So, ang ako dire mga katropa, premium D3 coffee mix. Di mo ka dungog sa kong higo, pero mga katropa, murag naghigo pag tinulang way timpla, no? Santon Gold coffee mix, kini sa Pikas, premium D3 coffee mix. Alas dos, mga katropa, nagpabugtaw ko, kaya kong anak, mga katropa, kinalaging engineering, lagi kunuhay ng iyahang kurso. Ikaw jo ni kuan ni pulis ako anak nga mumataog kadlaon para mag-study lang yun. Ha? Studios kaya kung mga bata ron. Engko ikaw jo ingko nga kanang kadlaon ka mag-study kay why kontra. Nagli mga katropa, grabe ka studios ya kung anak ko. Salamat Ginoo, gitagaan ko ni mog anak nga mayo kay mag-study. Tapos kay, nadunggan ako mga katropa.
4: Triple kill! Get crime!
0: Ha? Kung saan ang triple kill?
4: Hit time!
0: Pamilya mo dyan ako ni Tinguga! Ano siya nga, umanak ko study pa. Ano ba? Ang nainig ko mag-study, yung sa may button, ay magdula. Tap may oras. Tapos pagkaya oras, yung katulog na, di ako katulog. Timplahin akong kape, gisugo pa niyo kong...
1: Wow! Ha?
0: Gisugo pa niyo kong karong buntag, mga katulog magpatimplag kape. So, kung saman, katong ice coffee or katong hot coffee. Siya, katong gitimpla ni mo nga, kuan pa, sagulan ni mo kada ganing milk, gani nga walay sukar. ice cold coffee mo ha. Lalo, naghamtag ice dire. Buntag pa mga katropa, nag ice cold coffee na. Moni mga katropa, kini nga to ang kape nga Santon coffee mix pang ice cold coffee. Mura kag kana ganing unya naman ko ka meeting mga katropa, insa mag meeting ta sa Starbucks. Ingo pwede magdala kog kape ako niya. Mga hayo lang kong init tubig, kaya pwede mahala rabo nyo ng kape anang imong ginganlan.
1: Wow!
0: Libre man kayo siya, dili, ija-ijago ta. Ingo di ko magsilbihan ng inyong kape, dili kayo. Kini among kape mga tropa, butangan mo ni guys, butangan mo ni siya mga tropa o kanaganing gamay init tubig, imong i-dilute, no? O niya tapos, pag matunaw na, ibutangin mo niya ito ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa o pwede po niyo isagol niya ito ang Premium D3 Coffee Mix pagkanindot sa mixing. O niya, karo mga katropa, katong ilahang dako-dako nga mug, no? Kwa na siya, Cebu Radio ni, Botangig Ice, di ba? Mas lami pa sa ilaha sa Starbucks! Yes, Starbucks mga katropa, pag mo inom kag kape din mga katropa, halos din mo imnon kay nga naman mahal man. Magpa-cute-cute pa jugag inom mga katropa. Ah, ginagmay na imo ha kay nganong ginagmay man ang gumikan kay nga sayangan mo ka. Ang nakamahal na kay imo pangalan diha di pa jud maong spelling. Okay, pangutan-on man ka mga katropa. Ang siya pangalan nato ibutang dire. Alan. Agoy kay pagtawag na Allen, di wajo ko ni tindog mga katropa. Ako wari tong kape, Allen. Siya ito ay Allen in town rin nga, Alan man ko. Ayun ko, miss, taon-taon naman itong akong kape. Wa balagi. Ayun siya, kinidri sir, Allen. Ha? Pangalan ko, Alan man ko. Siya, wala may lain siya rin nag-claim. Ani, ikaw man, imuha man siya. Okay. Amerikano raman yun ako ang cafe latte ang ako ang paborito sa gawas mga katropa. So kanina nakainom ko rin ato ang Santon Gold, gimiksan ako ang kanaganing gamay gatas niya tapos mga katropa, butang ice. Na, mura na siya ang kanang labaw pa sa cafe latte!
1: Wow!
0: Ayun ko, tagay na lang kung initubig be, kaya magtimplang kong ako. Mahal-mahal ang inyong kape din niya tapos Allen pa yun yung mga butang din. Hi, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning sa tuwa mga katropa nga sa inyo nakabugtaw karon, kamunaminaw karon sa tuwa nga sibihanan sa 89.1 XFM.
1: Good morning.
0: Ubo sa tuwa ang exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Archie Sinulitsak. Archie Sinulitsak. Oy, nabanho lagi ka Archie Sinulitsak no nag-abot na put na karon dire ha. Ano yung mga pangalana, mga katropa nga mingawon ko? Good morning, katrops from San Rafael, Baliti, Davao City. Archie Sinolichak, good morning.
1: Good morning!
0: Happy viewing kay Ningski Ventura.
1: Good morning!
0: Oy, Juran Mats, tuwa mga taga Times Beach sina, mga katropa ang kinakusgan. Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning kay Steven Thomas Chong. Good morning, katropa, watching live from Butuan City.
1: Good morning!
0: Kabalo ka, Steven Thomas Chong, katong ulitaw pa ko. Lagan man kayo ko, mga katropa. Abot ko din sa Butuan, abot ko sa kining Lanao, abot ko libot sa Zamboanga, Cotabato, mga katropa. Hangtod, padulong balik sa Davao City, mga katropa. Kasakay lang ko ng bus, bisig kung saan lang ako masakyan. Ha? Unya, diha, nahulog ang ako ang loob diha sa Butuan. Naadyod ko'y mga history diha sa Butuan. Unsa nga klase nga history sa kanang dunay mga gigugma dili gikulata ko diha sa palingke. De jud ko nahulog akong loob kay murag taga akong dughan. Ito daghan ay siluso din ang mga katropa nagdada pag tsako mga katropa kay katong si madam. Ako intaw ang gikatkatan og ligaw mga katropa pag uli na ako gilamok mangkog. Ha? gilamok, mangkog ka na gani mga standby. Moto akong experience mga tropa nga di gyud na ako malimtan, pero unsa man, kumusta, nabunog ka? Wala ay! Nagtuwo ka sila, dilita 12 pares o 13 segundas. Ha? Igamitan ako o kanang kwarta segunda o kanang kinta. Pagkahiring na ako mga katropa, ang murag din ni Mao, so ako ang dipinsa, ako ang duha katudlo na yun mga katropa. Unsa may imong gihimo sa imong duha katudlo? Moy ako ang gipunit sa ako ang chinilas daigdagan. Bunog pa'y amahong. Ako lang tiil nga bunog. Naamigo biya na ko itong mga standby din na. Kaya pagtuon nilag dayo ba nga murag lahi radyo sila. Yung kong taga-diri raman taon niya ako mga barkada. Sundong na ako mga katropa sa ako mga amigo rito. Yung siya nga, kailang ko na, i-describe na ko na. Sa hulga-hulga, hurat-hurat na. Yung kong nga, diri magugugikan sila ni madam. Niya, tapos muna mo na. Muna ang sabutuan, video ko, kalimutan na niya. Paglampas pa lang nimo diya sa tulay, unya diha na dayon sa ubos diha mga katropa na may mga balay, baktas kag gisigidas gamay, unya dito na dayon ang ila. Ay nako, people mga my friends, ha? Unya karon kita sila kung tanaw mga katropa sila mga picture. Mao na din iyahang na bana. Mao na din iyahang na asawa. Mao na din ilang mga anak. Ano wala? Karoys. Kay mga kagid ya, sige magtanaw-tanaw japon sa mga kaila. Kini siya nahulog bra kung dugham may nalang jud nga wa jud ko intawon paila tani sa una. Ha? Nga mo wala ni iyang dagway pag dako na mura na man ni kada ganing kung so, kung sa drum pa ni maligid mga tropa mura jud na. Nako. Ha? Bita mga tropa maga balik ta mga tropa ta dad mga tropa kay atong ihatag kaninyo mga tropa nga atong mga balita ug impormasyon nga atong pagasawhan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wala naman sa'yo, madam lang, ikaw ako na po naman may mong unod sa mga balita. Dari sa to sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ito ang headlines sa to ang Exciting Pilipinas, mga katropa!
2: Headlines! Headlines!
0: Oy, hala, nga to ang Mayora, Mayora, mangyapan atong tawag ni Vice Presidente, mga katropa, nga si Inday Duterte Carpio. Yang ikomedyahan ng usa ka TV network nga iyahan kini mga tupang idemanda. Komedya nga kasuhan ni VP Inday og libel tungod sa wala pagklaro sa pahayag ni Gracioso kun matod pa, ha?
2: Headlines.
0: Ato pa matukion mga katropa, ha? 2 billion pesos BPI transactions ni man sa Carpio napangka sa depensa nga 2 million pesos na di ay kadakong diferensya.
2: Headlines.
0: Hoy, half billion nga shabu ang kantidad mga katropa na submit kini dito sa NAIA.
2: Headlines.
0: Sa to po yung mga issue, puro issue trabaho lang, walang personalan mga katropa. Periridon, nagdawatan og sweldo sa syudad sa Davao. Kabaga galingag nga ganing. Isip pa consultant, pero ang trabaho niya ay sul-sultan. Walay trabaho, sumala pa ni Inday, nga nahimo. O niya, atangin po niyo mga katropa, mga butchikik twins na to, ato ang hatagan ng pagtagad, yung mga talento, mga katropa, talintadong Pinoy. Mga bata pa, pero talintado na. Kana, o guban pa sa itong pagbalik, mga katropa, standby ta! Mga pinong na tayo, Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Atong oras! 4-5-6!
3: Kapitan Lodi!
5: Archie! Usa naman!
3: Nakutan na ba?
5: Sige, magkagpangutan na or siya man na.
3: Unsa tawag sa pare nga abogado?
5: Ay, Archie, ang tawag ana, father-in-law.
3: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
6: XFM.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Exciting!
7: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee.
8: Premium D3 Coffee.
7: Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
8: Premium D3 Coffee.
7: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
7: Mapalit sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan mang...
10: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Grace. Sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3-4 cups a day. Ang todsan, itukar na ang akong asil. Gasukasukan ako. O kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag yun itukar ang akong asid. Karon. Tuig na huga enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Exciting!
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
14: M2C Graphics Davao.

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karindriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
2: XFM!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Ilong dya, dro. Dugaya rin mo musugod kanta, dro.
2: Bangas ka?
1: Sige lang ka, intro, dro. Nakuro ba kay kag nakwarta atong milabayang election, dro, ha? O niya, karon, dro. Dito lang dya po ka speakers, dro. Basta bagay mo, trabaho rin mo na, dro. Kung dili ma-impeach si Inday, dro, kuhaon ba ka kanya otro, dro? Bahala ka, dro. Balita mga katropa sa mga ratsarat sa mga barita samtang nag-share mo, nag-follow sa tuwa karon nga panaga lawi sa kanginan sa programa nga Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Inyo hanga lingkod kaya wala magtindog mga katropa, katropang Alan Abae. Sige sa nola itong wit ka na niron. Kumani siya ka ng sa makahilan lang. Dirita mga katropabi kay kining kabawan Si Inday Duterte Carpio na pa-press con kagabong adlaw. Yang ikomedyahan ning usa ka TV network mga katropa nga kasuhan kay Laivilus ko na matod pa tong gihimo nila nga wala pa paklaro sa payag ni Gracioso mga katropa. Mato pa ni Inday Sara Duterte yang ikomedyahan nga kasuhan ko nag-libel ang GMA News, ha? At mangayo siya og 200 million pesos nga danyos. Wanya mapungi matod pa mga katropa ni Vice President Sara Duterte nga magkomedya may kalabutan sa posibilidad nga kasuhan ang GMA News. May kalabutan kini siya ang ilahang pag-interview nga to kang kanhi pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. Sa press conference kagapo mga katropa, October 6, gibutyaga ni Inday Sara nga ang GMA News kung totoo ang mga pinagsasabi ni Gracioso. Hindi man lang sila nag-check. Libel ko itong GMA, magkano nga ba? 200 million para pumiro naman ako dito. Ingon ni Duterte. Imagine, nagturo ng bahay namin. Hindi man lang chinek kung totoong bahay namin yon, dagdag pa niya. Ngunit ayon kay Duterte, hindi niya kakasuhan ng GMA dahil baka magsara ito. Kita po dahi. Ay nalang napatuloy ng mga media dahi. Ay, kabalo naman. Nag-iya, mag-take down naman yun ang puto nila dahi. Ha? Pero wala na. Damage has been done. Kalagi mag-una-una na, mga tropa. Kalagi appeal lagi sa blanco. Dinipunta sa Picas Bahin, mga katropa. 2 billion pesos sa BPI transactions ni Man Scarpio. Napangka sa depensa nga 2 million pesos, Rady. Ay! O na giniingon mga katropa nga sagad-sagad lagi ba? Pataka-taka lagi ba? O ka ng pasangil? Ang bilyones mga katropa, ilusyon lamang di ay kadto. Giunsa ni Attorney Vinluan na pag-dismantle ang prosecution sa AMLC spokesperson sa witness stand kagahapon mga katropa. Ang smoke screen dito sa Senate trial mo nilang naobserbahan. Ang trick nila mao nga doon ako noy 1,000 bucket trick na ay 1,000 in your wallet, then nagdeposito kag 1,000 sa imong bangko sa account A nya usa ka oras na mga tropa imo nang i-transfer ang 1,000 nimo sa account B para magbayad kag supplier. Ang mahitabo mga katropa, ang supplier nag-cancel sa order, so iyang gi-refund ang 1,000, balik sa imong account A. The next day mga katropa, ang imuhang nag-transfer ka og the same 1,000 pesos sa bank account C para sa safekeeping nimo, pila na ang transaction tanan? Oo. Sa 1,000 pesos lamang. Okay? So, paunsa sa prosecution na calculate mga katropa silang kagulingon nga presentation dito sa ilang board. Ilang gitali mga katropa every single nga transaction nako.
2: Komentaryo sa Exciting, Pilipinas.
1: Wa, pagyata sa komentaryo mga katropa ha. Napata sa mga balita nato karo mga katropa.
3: Express Pasada.
1: So kung 1,000 nimo mga katropa, nag-transact ka na nga sa account bini mo another 1,000, pag-abot na mo sa pikas mga katropa, gibalik sa imong 1,000, o niya nagpagawas na another 1,000 sa imong account, si mga katropa, upat ka transaction, ang imong 1,000, nahimo na ng 4,000 pesos! Ako.
3: Express Pasada.
1: O niya, talking about millions. Dali na kayo, sabton ang 2 billion, ano eh? So sa tulo ko mga accounting distortions mga katropa ni Attorney Binluan, iyang gi-expose ang floor kagahapon. Ang revolving fund loop mga katropa na kini sa 10 million pesos operational budget. Nag-cycle lamang kini, nag-tuyok-tuyok kini monthly to cover operational expenses. So if turned over 10 times mga katropa. So 10 times 10, pila naman na mga katropa. Ay, 10 times 10. Ah? Wala kita ka. 10 times 10 di Royce. Di ba 100?
4: Wow!
1: Ha? 100 no? Ha? Mandamay ni istorya. Hani balik ta grade 1, 6, and 11. Ani karo mga katropa, ha? Nako. Di ba 1,000? At 1,000 naman noon eh. Kinilagi nang ito at tawag ka ng 1,000 karon para ibayad na to sa... 100 lagi, 100. Oh. Mga 10 times 10 lagi 100, tama lagi ko. Yung bitaw ganina, huwag ka ng 1,000. So kung 10 million siya, times 10 million mga katropa, siya ang transaction kay Kanapolo ni, eh, nanayin mo na siyang 100 million. Karon kay 2 million man lang di ay mga katropa niya. Karon ni Ingo ning ilahang witness nga, 2 billion. Sunog. Ay, nako people mga main friends. Sa pikas pa yun mga katropa.
3: Express Pasada.
1: Kini good news ni alang sa ato mga taga-PDEA, ato mga otoridad, mga katropa. Ang botog unsa ba niya? Ang naiya mga katropa, doon na yung mga sirkulasyon sa droga diha. Na ay half billion pesos nga shabu. Nasakmit kini dito sa naiya mga katropa sa ato mga otoridad. Aliman ka ng dulan half billion pesos mga katropa. Kaya presenta nila sa media sa Bureau of Customs ang nakadagopan ni BOC, no? Uban si Commissioner Ariel Nepomuceno ang industrial machinery nga matod pa gitaguan sa 73.002 kilo nga shabu nga doon na kini kantidad 496.413 million pesos. Dito ni gibutang sa tubular frame sa naisigutan nga mga machinerist mga katropa gikan kung umatong pagkini sa Guadalajara, Mexico.
3: Express Pasada.
1: Niabot sa Pilipinas ang shipment niya itong September 26 ning tuiga. Apan, uman lamang sa pipila ka mga adlaw, mga katropa, wa pagyod in tay ni Angkon!
3: Express Pasada.
1: Kitsa ba tayo mo Angkon na? Ha? Alam nga na mag-ako, mayroon ko ako, maya na ha, Angkon na ha. Huwag mo kuha na ha. Ako na. Ang Angkon na ang mga sindikato na po sa sulod. Dapat ipakita nyo sa publiko na nyo nang gisunog na. Ha? Katong nasakmit rin ang mga shabu o katong mga dilito shabu, kwanto siya, mga cocaine sa usa ka container van diri mga katropa sa port. Gisunog to dito sa whole sim. Itambong dito sa pagsunog mga katropa. Basta lagi ang amo ang silingan lagi ng mga katropa nga gatulo ang laway. Siya kasayang. Sige, kingunog. Kasayang sa puntos. Oh.
5: Dito ka!
1: Puntos daw, ha?
3: Express Pasada.
4: Pasada.
1: Alas 5:13 na mga katropa sa atong pagbarayan sa itong Express Pasada. Atong delikata na itong mga balita gikan sa itong mga patrollers karon mga katropa. Gikan sa itong lokal, huwag man sa itong regional ng mga patrollers. Mining company manager patay sa pagpamusil. Dito ni nahitabo sa Caracal, mga katropa. Grabe. Mining company manager mo man siguro ning kuan katong taga Sugbo. Yato pa maning milabay nga semana mga katropa na hitabo ni. Onya vlogger ba ning kritiko kay kang Trillanes mga katropa o kang Barikwatro. Yatong sayro ni mga katropa bigay do na ni siya ay gi-manage nga minahan po dito sa kining Surigao. Atong asero ng balita manukad ni Ali Dere Vicente.
5: XFM Report.
6: Patay ang usa ka 48 anyos nga mining company manager human gipusil sa wala mailing mga suspects sa National Highway Barangay Bacolod Caracal Surigao del Sur pasado lasay sa miaging buntag. Giilang biktima nga si Philip M. Ingbeno Minyo og manager sa Strong Group Mining Corporation o SGMC. Matod sa inisyal ng investigasyon sa Caracal Municipal Police Station, nagbiyahe siya sakay sa puting pickup truck nga giingong gipanagiyahan sa kumpanya sa dihang giatake. Nakaangkon ang biktima og daghang samad pinusilan gikan sa wala pa mailing armas og namatay tungod sa iyang mga samad. Matod sa kapulisan, adunay mga reklamo kaniadto sa pipila ka mining workers bahin sa termination sa trabaho og employee benefits. Apan wala pa kini matino kung adunay kalambigitan kini sa pagpamusil. Padayon ang investigasyon sa Caracal Police aron mailhan ang mga responsable og mahibal-an ang motibo sa krimen. Ang pamilya sa biktima na nawagan og hustisya. Katropa, aron mas matinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matagadlaw, alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
5: XFM Report.
1: Ang dengue cases sa Agusan del Sur, misaka na kini sa 2018. 14 ang namatay. Uy, taas-taas kay sila o ganaganing ihap sa mga nabiktima aning dengue mga katropa, ha? Atong aseron ang detalye manukad ni Ray Alenton.
5: XFM Report.
7: Misa kana sa 2018 ang natala sa dengue cases sa Agusan del Sur base sa dengue situationer gikan Oktobre 2026 naka-record usab ang probinsya og 14 ka mga namatay tungod sa dengue din 8 ka lalaki og 6 ka babaye. Pinakadaghan sa mga kaso ang anaa sa 10 hangtod 14 anyos samtang 16 anyos nga mga pasyente. Sa mga kaso adunay male 531 ka pasyente ang naa admit sa mga ospital o 74% kinatibuk ang kaso. Ang Rosario mo'y adunay pinakataas nga attack rate nga adunay 10 sa matag 1,000 ka populasyon diin gisundan sa San Francisco o Bayugan City. Padayon ang Provincial Health Office o mga lokal nga panggamhanan sa search and destroy, cleanup drives o fogging, misting o health education aron mapugngan ang pagdaghan sa lamok nga nagdala sa dengue. Gipahinumduman usab ang publiko nga kayan ang stagnant water, gamiton ang mosquito net, ingon man repellent o magpakonsulta dayon kung adunay sintomas sa dengue, ilabi na kung musamot ang kahimtang.
8: Giving the LGUs the responsibility to declare an outbreak, no? So 2023 lang siya. Before yung declaration ng outbreak, mas nandun talaga sa hands ng ating Department of Health. But due to the universal healthcare law, the LGUs were empowered, no, to declare an outbreak. So for this, in order for us to arrive at this point, no, ng declaration ng outbreak natin, first we had a tedious evidence gathering, no, in terms of dengue cases, studying our cases. We also did gathering of evidence in relation to environmental surveillance. And third is we also gathered evidence in relation to entomology, no? Titignan natin kung present yung lamok na tinatawag natin Aedes aegypti doon sa mga na-identify natin na hotspot areas, no, in the province.
7: mga katropa, aron malikayan ang mga balatian. Kanunaya ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa Dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
5: XFM Report.
1: Ngayon pang hagpas sa itong balita, mga katropa, gipahimangnoan ang publiko nga magbantay sa mga bastos nga tricycle driver! Ato nga sayro, mga katropa, si Chris Ligaspe.
5: XFM Report.
4: Subling nanawagan si GSCPO City Director Police Colonel Ariel Acala sa publiko nga kanunay magbinantayon sa mga gaminan niya nga tricycle driver sa Dakbayan human midaghan ang reklamo. Hinungdan, gimanduan ni City Director Acala ang tibok sakop sa Traffic Enforcement Unit Chensan ug Mobile Patrol Unit nga pakusgan ang kampanya batok sa mga bastos nga tricycle driver. Anda matud pa ang GSCPO nga mutabang og galing kinahanglan pasang-atan og kaso ang kinsa mang madakpang gahimo og daotan sa ilang mga pasahero.
9: Diha dayon i-identify sa atong TEO ang tricycle og in coordination sa atong public safety office para sa identity aning mga drivers. Tuang complainant is willing mo file og kaso, tabangan nato siya para ma-file ang kaso against aning mga bastos na mga tricycle driver.
4: Dugang pasalabaw sa kapulisan sa Dakbayan nga labing maayo nga himuon sa mga mabiktima. Kuhaan og video o picture ang driver og plate number aron dunay ebidensya dayon mangayo og tabang sa pinakaduol nga police station. Nasabtan sa kapulisan ang grabe nga kahadlok nga mamahimong mation sa mabiktima. Apan ugaling mahitabo kini, dapat mahimong alerto og magmaisugon. Kainom duman, nganing mga nakalabayang simana, ubay-ubay ka mga reklamo ang naaksyonan sa TEO Jensan, kabahin sa mga bastos nga tricycle driver, kundiin kasagaran pulos batanon nga babae ang mabiktima. Dipinsay kanunay ang lawas, pagtumar og Santon Herbal Capsule para sa mas lig-on nga immune system. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
5: XFM Report.
1: Katapusang hungit sa tonga balitang lokal, mga katropa, Talomo Police Station nagapamahayag nga ang publiko giawhag karon nga dili mabalaka sa seguridad at taliwak ni sa mga nitabo nga robbery hold up, mga katropa. Sunod-sunod to nito nga milabay nga adlaw, mga katropa, napoto isa, mga katropa, nga nang hold up diri sa may Visayas, napoy gihold up sa Matina Playa niya, tapos morang sinina, morang tawhana, morang lakiha, morang ilmita, ha? Urbida kang tawhana, kapitlo kung tagakaroon og matakpan. Dusdi kung dyan ako na imong kalimuta o ka ng purdibling taya. Kapakaulaw lang ka dito sa to, sa dakpan, sa Dabao ng mga kawatanam. Ato nga sir na mulita, manukad ni katropang Marvin Ibano.
5: XFM Live Report. Live Report.
10: Nagawhag si Talomo Police Station Commander Police Major Cheryl Bautista ngadto sa publiko nga dili mabalaka sa ilang seguridad taliwala kana sa mga bag-uhay lang natala nga robbery hold up o pagpanulis, partikular din sa may Matina Playa ug sa Matina Crossing ning syudad. Gipasabot ni ini nga 24/7 nga nagapadayong nagapatrolya ang kapulisan sa tanang area sa Davao City uban sa tabang kana sa force multiplier sa matag barangay. Subay ni ini giawag ni Bautista ang publiko nga isip tabang sa pagmintinar sa seguridad sa syudad, ilabi na i-report or gilayong dayong gi-report ang i-report kini mga makit-an o maobserbahan kaduda-duda nga mga individual, ilabi na panahon sa kagabion ug kadlawon aron gilayong kining maaksyonan sa kapulisan. Ipasabot sa hepe nga available usab ang or kanunay ang hotline number sa kapulisan nga makita sa ilang Facebook pages ug pwede sab mutawag dayon sa 911 aron galing marespondihan ang bisan unsang makaduda nga makalihukan sa ilang mga lugar. Subay sa nitabong sa gunson nga pagpanulis, partikular din sa may Matina Playa ug Matina Crossing takna sa kadlawon kagahapon, gibutyag ni Major Bautista nga padayon ang ilang investigasyon sa panghitabo ug nagtanyag na sab ang DCPO og 500,000 pesos nga reward money alang kana sa posibleng pag-ila sa duha ka mga suspitsado ug alang sinanaling kasulbaran sa kaso. Alang sa Rikusang Pilipino, Pangarapidino, Extra News.
5: Live Report. Live Report. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Oy, hala hala hala hala, naay sumbong diri mga katropa gikan kini sa Davao del Sur, gikan ni Bakyet Hinobiagon. Maanya gabuntag, wala jod mo ang kon sa duha ka bukador sa mayor sa Digos o kinsa ang sipyat sa post. Unsa ba jod na abanang 334.5 million pesos o wala? Special education po daw nga pundo sa probinsya gigamit sad para sa mga magtutudlo nga voluntaryong mibuhat sa ilang kursong nahuman. Bisan nga 1% lang kinigikan sa tax revenue, gigamit gayod kini sa sakto. Davao del Sur Vice Governor Mark Caga sa nanay napili nga mupapil pagka city mayor, magpapili pagka city mayor sa Digos City. Magandang morning kay Rinaldo Dizon and Julian Kay. Nibalik na po ako ang problema sa messenger. Di na po ko kakitag message. Ano ba ito ang messenger nga nagtukar-tukar man eh. Direkta mga katropa kasi tiriri doon nga paborito ni Inday mga katropa ang paslakan o kanaganing tisyo ang iyahang pangilungan. Si Tiriri doon may itong nagdaladalag tisyo kagapon mga katropa nga eh kung umiyak ka na may tisyo dito. Si Tiriri doon mga katropa ispoko mo ning kongresmana ni mga katropa nga duga man din yung trabaho dirig sul-sultan Tris Davao City. Nagdawatan kinig sweldo sa syudad sa Davao isip consultant apan walay trabaho walay gi sumite nga agi. Sumala pa ni Mayor o Vice President Duterte Carpio. Atong paminahon ng pamahayag kagapo ni Duterte, be?
11: Matagal ko na alam yan. Hindi ko naman nakalimutan na si Terry Rendon ay nagtrabaho sa City Government of Davao. Hindi ko lang nilabas. Kasi gusto ko na sabihin ni Terry Rendon mismo na meron akong conflict of interest dito dahil nagtrabaho ako bilang consultant sa City Government of Davao. Pinalayas siya, di ba? Pinalayas siya sa anong ahensya yun? PCUP? Yes, PCUP, di ba? Philippine Commission for Urban Poor. Pinalayas yan siya doon. Tapos, he came crawling to a Davaoenyo na kakilala niya. Hindi ko nabanggitin kung sino yun. Pero willing magsalita yung tao na yon. Tapos, pahingi ng tulong, wala na sigurong kita. Sabi ng tao sa akin, I trust. Kasi maayos naman magtrabaho yung taga-Davao na yun eh. I trusted him. Sabi niya, maayos magtrabaho yan. Galing yan sa Poverty Commission. Sabi ko, makakatulong ba yan sa poverty alleviation programs ng city government? Sabi niya, oo. Oh my God, it turns out nothing at all. Walang sinagmit yan na trabaho. Walang sinagmit yan na accomplishment report. Wala. Wala na time na nasa City Government of Davao, consultancy position siya. Matagal ko na yan alam. Matagal na yan yung binuo yung
1: okay, matagal na yung alam ni VP Inday Duterte Carpio pero hindi lang niya daw sinabi kasi inantay niya si Rendon na siya na mismo magsalita. Kung siya pa ay nakaka-remember. But wa man ikahibaw kung si kanta nga do you remember me? Whatever you do somehow loving you. Tumaot ang lyrics na eh. Pero si Rendon mga katropa ni tubag. Di tubag ni Rendon dahi. Paminawan ni tubag ni Rendon dahi.
12: Kung quick reaction lang, nabanggit po kayo ni Vice President Sara Duterte sa press conference niya claiming that you once worked for the Davao City government and you were fired daw for doing nothing and not doing your job.
13: Well, una sa lahat, we confirmed that I was a consultant of the City Government of Davao for a particular period, 2018, I think, to 2020. Pero ang tanong ko, ayan na naman, di ba? Una sa lahat, ginawa ko natin yung trabaho at nagsumitin ko tayo ng reports until the conclusion of that engagement. And more importantly, I did not seek it. I was asked by one of her advisors to help to provide services. So yun po yung unang punto. Pangalawa, I was never a personal advisor of the Vice President. It was clearly on poverty-related matters. More importantly, like what I stated, you submitted all the reports contrary to what she said,
14: it's in the city government of Davao files, and it was never disallowed in audit more than 6 years after the conclusion of the engagement. At very important po, nalinawin din na ang trabaho ko po ngayon bilang prosecutor ay iba doon sa trabaho ko po dati. So what is the conflict of interest here? What does the Vice President want? Just because you were a consultant, magsusumamo kami sa kanya? Magpapasalamat kami sa kanya dahil tinulungan niya yung buhay ko? Ganun po ba? I don't think so. Kasi at that time, hindi naman natin alam na mayroon 4.4 billion in total transactions over the course of 20 years. Hindi ba? And if I had known then, probably I would have opted out on that particular engagement. Hindi ba? And again, at the end of the day, the prosecution panel will not be distracted by this attack by the Vice President. We are in the middle of exposing unexplained wealth. We will never be distracted. We'll continue on up until the very end. And katulad ng lagi ko natin ginagawa.
1: Tissue!
14: Ito po yung tissue. Kung nasan niyo po yung luha niyo, kasi ramdaman mo namin yung kaba.
1: Ayun, so nakulbaan, nakulusinday, yan ang tunulan ng tissue. Inja, ginagawa lang naman namin ng trabaho eh. Ano ba ang trabaho mo? Sabi nga ni Inday na wala kang ginagawa eh. Tumatanggap ka lang ng sweldo. Tapos wala ka palang ginagawa. Tiga 20 mil yung sahod mo. Ang laki ng ilong... Ay, ang laki ng sahod mo. Kagaya ng laki ng... Never mind. Muna ilisod mga katropa kay yun siya. Sabi na,
15: Komentaryo sa Exciting Pilipinas.
1: Wow, ako ng komentaryo din. Nag-storya ako. Sabi din yung mga makabayan black members, mga katropa ng Puerto Rico ni sila. Yun! Pasalamat ganin mo kay Gipanga, Pamudres, Dagpay, Sarabo, Bisa, Pamantolog. Sige mo, sakas, bukid. Mga tabaghaka mo.
16: Atong pagpakan!
1: Pagpakan na ito ng imong pangilungan. Ay. Mubalik ang ato mga katropang exciting Pilipinas. Samtang doon na kita ay 30 minutos o minutos ng paglabay sa alas 5 sa morning. May buntag Renaldo Dizon o Froilan Jubilado. Dito po sa Bamban Tarlac, listening to you, Sir Alan. Magandang umaga sa inyo. God bless you always. Magandang umaga din sa ating mga taga-Bamban, Tarlac, at good morning at magandang umaga din.
17: Good morning!
1: Good morning at magandang umaga at ano pa mga sasabi natin sa inyo po. Basta taga-Bamban, Tarlac kayo, eh, talaga namang good morning talaga dyan.
17: Good morning!
1: Kasi inuumaga na tayo, eh, good morning na. Good morning mga kaigsunan na ito dyan mga katropa sa ito ang kasigpit nga lugar o probinsya. Sa ito ang Arion 11 mga katropa. Mubalik ang ito ang exciting Pilipinas. Atong hatag na putagad mga katropa. Doon ay twins mga katropa. May po din mo kantag butchikik. Sa tuang trending balita.
18: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Unya na lang na kay mag-trending ta.

0: Ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akwan kap nangota na siya. Kung kinsay wa kasabot.
2: Exciting!
3: XFM. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Exciting!
4: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santone Plus Coffee Mix kamo.
3: Santone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Maring, alay pagod, Maring? Pagkuratira ko na yung imong bana? Ing na nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
2: Mga katupa, exciting!

0: Oras, katropa, alas 5.36 na sa morning.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gloria Malala Apilo, good morning mga katropa. O kaya si Bakit Hinobiagon, good morning. Silang nangatua mga kwandya, kasikas niya sa Dilsur, mga katropa. Atuan ng siren niya, mga katropa, kanilang bukador nila diya, mga katropa. Bisagun sa lang kuno, gibukas lang baba. Wala na namao. Lahir pa ng bukador, lahir po ng bukador. Bukador, katong tigbuka, buka. Bukador, katong sigig ka ng kangkang ang ilahang palad sa sigig ka ng dawat o kwarta. Bukhad. Dito mga katropa kay Dunay Tulok, ka driver o POJ. Nadakpan kini kay nagpat session na unsa man tawon ning kabawa ni mga drivera ni ha wala jud mo ilaing bisyo gyud kana na gyud ang magpat session mo ganahan mo ana di mo mo ma pasinso ana mga tropa og maka himo naman nag dili mayong tilimadon sa inyo ang kalakis ninyong kinabuhi.

0: Ato nga sayron ang detalye sa balita manukad ni katropang June Marata.
1: Live report. Live report.
2: Yes, ang katropang Alan, ang naisgutang nga tuluka driver na sakpan gini aktuhan yun kanin sila ang nagsuyo pa rin utot sa demonyo kanin siyabo. Nga matut palagi nga diha mismo sa usa ka kanang medyo barong-barong katropang Alan diha sa may purok unsi lubugan tuloy ng katundak bayan sa Dabaw. Din matut pa bandang bandang alas 3 ang tak sa kahaponon ang atong mga kapulisan sangkop kini sa turil na kadawat kini sila og taho na dunay tulo ka mga driver nga nagasuyot dito dapita sa may asanay skutang na area. Inugdan, nirespondi din ang atong mga kapulisan og dito nakita nila kining tulo nga maog yun ang pagsuyot ka trupang Alan. Inugdan nga ila din kining gisikop nasikop kining usat na gym boy Apolinaris 30 anyos kini lumulupyo kini sa may indangan og usa ka yun Tuhas, 37 anyos, lumulupyo kini si may Marapangi Turil. Samtang ang ikatulo na ila sa pangalan si Michael Labating, lumulupyo usap kini si may Ulas. Sumala pa, ini nga tulo ka mga suspitsado, katulong alan, kunos kini driver sa uso-uso o PUG na nagabiyahe kini si may Turil, padulo kini sa Dakbayan sa Dabaw. O sa pagkakaroon, nakuhaan kini sila o nakadaiyang sa ikatuang na siyabo, oga lakip na usap ang mga parapernalyas. Inugdan nga ito mga kapulisan, usap karon may pahimangno nga ito sa ito ang mga katawan na kinangan. Kung aduna kami makita, magpakabana. O gani, sa, susama sa nitabo kagapong adlawa, nga nasakpan kining tulo, nga nagasuyok o ginadili nga droga, iya sa may purok unsi lubugan turil ning atong Dakbayan sa Dabaw. At tropa mo sa balita, at tropang June Marata, XFM News.
1: Live report. Live report.
0: Tagam. Ay, ngayon mga katropa, nga nung sulod-sulod mo, nag-enter-enter mo, ayayay mo.
3: Ayay.
0: Ito ko din mga katropa, dapat sa inyo ha, instead of muinom o mo simot mo anang, sa ito'y term na gigamit ni June Marata, utots, di mo niyang pungkol. Sabi no? Otots, demonyo daw. Butangi pong pungkol. Epay, mainom na lamang sa tuwang santong gold coffee mix. Ha? Ibugnaw na kayo mga katropa. Marapatang ng ice cold coffee mix. No? Nanam! Mga katropa na ay duha ka mga bata nag-viral ni mga katropa ni magkambal ini ha. Ay kunita mo, kunit talent. World Teachers Day mangguta karon. Ya, siyempre mga bata ila yon ang lingawon ilahang mga magtutudlo. Ako nakita ako ang teacher sa elementary, nagpasalamat ko. Amo itong principal dati no. Ni Panaw na. Paborito nga manglubag sa akong bilahan sa una mga katropa ba. Ang iyang apo, nagsigi siya og kanang hangyo nako nga magkikita lagi daw si principal. Di na ako ngalan kay ni Panaw naman. So una, pimintin ako damalitok ang pangalan. Kaya lagi daw, tigpaminaw din nato mga katropa. Unya karon yun siya nga, every time nga mulitok siya, mahimuot siya mga kaagi kanya to. No, ano ba? Kaya, kapalo naman ta nga, kita niya tong bata mga katropa, baga-baga, butag naong. Bisa di tak hebao, mukanta, magigil ko. Bisa di kubalo mo sayaw, mga katropa mo sayaw, mjapong ko. Sayaw, magigil ko breakdance. Oh. Kahaw na ko mo, strat-strat. Kabalo ka lang, nakaabot ba ka ng oso sa breakdance si Royce? Ha? Kung sa may imuhang nabalan sa sayaw sa breakdance, kabalo ka ng kuan, ka ng mga ana-ana, mga strating, ha? Oh. Kano mga ana-ana ba, mga pina-kuan ba? Kanang pinabalik-balik ba? Ana ba no? So mo na breakdance so na mag-strat-strat ka murag ganang sa buhagod na patudlo na si Michael Jackson. Oh, asa ka manangko nga na mga katropa. Sa buhagod na patudlo si Michael Jackson. Kung mali man ang imuhang sidestep na mga moonwalk, wala na no. Pero kini yung lahi ni Buchikik nilang gikanta mga katropa. Paminawar ako ni mga katropa. Tanawar ako nila hang ano? Duha ka mga talented ng mga kambal yan ha. Sige daw eh. Ta!

0: nahon lang isa. Sino ba yabag? Mga kasikas sa Del Sur, ato ning hatagan o pagtagad pon-pon, nawala daw ang audio? Nawala ang audio? Ha? Okay. Nakodya? Okay. Nibalik na ba ko, Elmer Caruso Cabillo? Ayun punta niyo mo niya, Gloria Malala Apilo, good morning. Sherdan, salamat kayo. Davao Del Sur Vice Governor Mark Agas, ananay napili nga mo papili pud pagka City Mayor sa Digos. Ala, kinsa ka ni mga katropa? Basin og si Kap Bukol. Pero siguro naalang sa pariente nila ni Kap Bukol. Wala man tay oras, dunay oras sa bandi nato. Mosunod na ang Express balita mga katropa. Back to back with the Jovetta Espanyol tatod mga katropa. Salamat pa salam sa inyong pag-aginod. Gikan pa sa iyong kadlaon mga katropa sa tuwang programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa, katropang Aranabais Magaingon. Good! Good morning!
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.

0: kayo ka? Huh? Ibinuangan ko ni mo, nakita ka sa mall na to. Laing chicks, dala dito. Ha, nag-golding hands pa mo? Nag-golding hands pa mo?
1: Huwag man tigag binuangan. Katao kong kauban. Puto kong binuangan.
0: Ay, ba? Basta ako, ayaw ko binuangi, ha?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklaris, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa la size 1 sa buntag.
2: Express Balita. Express Balita. Headlines.
1: Ika lang may buntag niya karoon ng mga headlines sa tatuang Express Balita. Adlaw kita karoon nga Miyerkules, pitsa 7 ng bulan sa Oktobre 2026.
2: Headlines.
1: Sa balitang lokal, kwarta motibo sa papangdaot ni Gracioso kaniya, Administrasyong Marcos nagpaluyo sa tanan na sumalapan ni VP Sara.
2: Headlines.
3: Headlines atong balitang regional, kawatan, sikop, human, maaktuhan, sulod sa panimalay, suspect, nitago, gilid sa higdaanan.
1: Ato nga balitang international, pantalan nga syudad sa Moca o gubang parte sa Bab al-Mandeb Strait na bawi sa gobyerno sa Yemen gikan sa mga Houthi.
2: Headlines.
3: Sa tong balitang sports, naturalization ni Benny Boatwright, dako og matabang sa gilas alang sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
1: Sa tong balitang showbiz, Ellen Adarna nakapalingaw sa mga netizen sa Bisnok Festival sa Cebu.
2: Headlines.
3: Og sa atong health alert, panakit sa tangkogo ayaw ibaliwala posibleng muscle strain o ubang sintomas sa sakit.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita. Dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higala, Membuntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 7 ni bulan sa Oktobre 2026. Kami niyong mga tigbalita karong oras.
3: Katropang Juvet Espanyol.
1: Ako usap niyong katropang Alan Abais sa itong mga hukad sa balita. Balitang lokal.
2: Balitang balitang
5: lokal. Lokal.
1: Ang atong balitang lokal atong nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagawala sa memorya ug pakusgon ang cognitive function sa utok. Nga mo hinungdan sa pagawala sa memorya, ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma kini sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix available na sa mga butika nationwide. Kwarta motibo sa papangdaot ni Gracioso kaniya, Administrasyong Marcos nagpaluyo sa tanan na sumalapan ni VP Sara. Ang Express Balita manukad ni Gab Alas.
2: XFM. XFM. Report.
6: Dayag nga gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga kwarta maoy usa sa motibo kung nganong grabe ang pagpagdaot kaniya ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. Sa gilusad nga press conference ning milabing adlaw, nagtuo si VP Sara nga walay kasuko si Gracioso kaniya og kwarta lang ang nagtukmod nini aron mangdaot.
7: Klaro naman sa mga pahayag ni Lord at ni Gracioso, meron silang hindi pinagkasuduan at nakalagay din doon ang masama ang loob niya. So yun yung unang motibo niya. At kung makikita mo, mahilig siya sa pera kasi humingi siya ng pera kay Lord at di sila nagkasundo sa pera. So ibig sabihin, motibo niya ang pera. Sa tingin ko naman, walang galit si Gracioso sa akin. Motivated by money siya. So ang tao naman na motivated by money, wala yung feelings eh. Kasi pera-pera lang yan. Kumbaga transactional yan. Sasabihin ko ito, gagawin ko ito, kasi bayad ako.
6: Sa Pikas Bain, giklaro sa Vice Presidente nga andam kining magpa-lie detector test gawas kung makita ang lie detector test video ni Gracioso o kung paunsa kini nakapasar sanglit, questionably matod pa ang maong resulta. Subay sa padayong pagpangdaot nga nadawat, gipa si atab ni VP Sara nga ang Administrasyong Marcos maoy nagpaluyo sa tanan.
7: Sino ang nasa likod ng paninira sa akin? Administrasyon. Ang palasyo. Si BBM. Makikita niyo naman yung mga declarations, mga statements ng Office of the President. Kung makikita niyo ang ginagawa ng communications ng administrasyon, lahat ng bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta. Kasi tumanggap siya ng maleta ayon sa testigo ni Zaldico.
6: Ang tingog ni Vice President Sara Duterte. Katropa, kaping healthy, dunaglo ta tayo ng collagen na imong gipangita, mag-Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Gabalas, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Laingan ay sa itong balitang lokal, mga katropa, siyam ka mga kani rebelde sa Davao de Oro na kadawat og livelihood assistance. May Express Balita si katropang Lar Sanyol.
2: XFM Report.
8: Nagadawat og tabang pinansyal ang siyam ka mga kani rebelde o integrated members of the community kun RMC sa Davao de Oro. Kinsa may balik sa sabakan sa gobyerno ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP sa Department of the Interior and Local Government kun DILG. Sumalapa nga unom sa mga nasangpit ang nakadawat og tiga 65,000 pesos ubos sa immediate and livelihood assistance, samtang tiga 88,000 pesos hangtod sa 93,000 pesos matag usa ang nadawat sa tulo bugti sa ilang gisurrender nga armas ubos sa firearms remuneration. Di nakadepende matod pa ang kantidad sa kanti sa klase sa armas nga ilang gitugyan. Nahimong malampuson ang seremonya sa pag-turnover sa livelihood assistance nga gipanganan ni Chief of Staff Anisito Torrijos uban ang DILG o 25th Infantry Battalion nga gipagayon sa Davao de Oro Provincial Capital niyadong October 5, 2026. Samtang mapasalamaton usab ang mga benepisaryo sa mga programa sanglit ako sumalapag kining tabang nga magamit isipunan sa ilang panginibuyan. Mahinumnuman ni atong bulan sa Hunyo atol sa ikaapat nga tuig nga anibersaryo sa deklarasyon sa Davao de Oro isip insurgency free. Mukabat usab sa korte sa iska mga kani rebelde ang nakadawat sa maong livelihood assistance para makabaton og limpyo nga lawas gikan sulod paingon sa gawas mag-Santon Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Lain pang hukad sa itong balita nga lokal, duha ka mga establishmento sa Davao City gitulis kapulisan ng tanya giniog 500,000 pesos nga reward money alang ginisay nanali nga kasulbaran sa kaso. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
2: XFM Port Report.
9: Gikumpirma sa Talumu Police Station sa Davao City nga duha ka mga establishmento sulod sa ilang area of responsibility ang gitulis takna sa kadlaw ning milabayng adlaw. Sa interview sa XFM Davao, gibutyag ni Talumu Police Station Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga duha ka suspect ang responsable sa krimen nga padayong gipailalom sa investigasyon ug follow-up operation.
10: So far karon ongoing pa among pag-contact og backtracking sa atong CCTV aron atong ma-identify ang mga suspect na to og asa sila padulong. Nanatay mga ubang witnesses nga naka-istorya na kuha na punta ubang video. Duha ka suspect ang ato ang gialigaran nga nag-perpetrate aning robbery. Sa amo ang pag-imbestiga makita gyud natong nagulat og opportunity ang atong mga suspect nga naa sila matulis sa dalan. In fact kaning isa ka motor shop supposedly sarado na siya, however nakita nila nga naapay tao sa sulod kay naaman sila nag-inom pa. And ang isa pud ka mini grocery store abli ni siya 24/7.
9: Sa sagunsong pagpanulis giingong anaa sa 4,000 pesos ang natangag sa mga suspek sa Matina Aplaya samtang pakyasab kining makadagit og cash sa gitulis nga motor shop sa Matina Crossing GSIS Heights gawas sa gibili ni ining Samad Pinusilan sa bukton sa tag-iya sa maong establishmento. Subay ni ini, nagtanyag na ang kapulisan og 500,000 pesos nga reward money nga gilaumag dakong tabang alang sa hinanaling kasulbaran sa kaso.
10: Yes, among giauhag ang ato ang publiko no sa tanang nakahibalo nga information, any information nga makatabang sa ato ang kapulisan sa Talumo Police Station para makatudlo or maka-identify sa mga suspect nga nagperpetrate aning pagpangnulis. Contact sila sa ato ang cellphone number nga gipost sa ato mga social media account or mutawag sa ato ang hotline. Amo ang i-assure ang atong publiko nga tanang identities nila o ang ilahang personal information will be protected.
9: Ang tingog ni Talumo Police Station Station Commander Police Major Cheryl Bautista. Mga katropa, aron maalibyuhan ang mga pamaol, mag-Xanthone Herbal Oil. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.
2: Express Balita.
3: Lain pang hanay sa atong balitang lokal, mga katropa, hatod ginato sa Premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag og instant nga energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kumusulod sa atong lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga dunay virgin coconut oil og moringa seed oil extract mapalit sa mga butika og Yes to Health clinics nationwide. Gipakusgan karon sa 27th Infantry Battalion ang peace building activity pinaagi sa pagsalmot sa Project Reach nga gipahigayon sa Santa Ana National High School sa Dakbayan sa Davao. Nasayran nga ang kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa culture of security o positive impact labi na sa kabatanunan pinaagi sa pakigtambayayong sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno o pribadong sektor. Nunot niini gipahinumduman ang mga estudyante nga mahimong multipliers of peace aron makatabang sa pagpalig-on sa panag-iusa o kalinaw sulod sa ilang tunghaan o komunidad. Gani sumala sa mga organizers, importante ang papel sa kabatanunan sa pagtukod sa malinawon o responsableng katilingban.
2: Express Balita!
1: Ato na kita 11 minutos ng paglagotog sa ikalasay sa buntag. Dugang ang hukad sa itong balita nga lokal na kadawat o medalya ng kadakilaan o Medal of Gallantry ang liderato sa Davao City Police Office ug upat ka mga pulis. Atol kini sa seremonya ang gipahigayon niadtong Oktubre 5 ninga tuiga. Ang pasidungog gihatag o gihatag isip pag-ila sa ilang malampuson nga operasyon batok sa illegal nga droga nga misangpot kini sa pagka-recover sa kapin 2.3 million pesos nga kantidad sa gidudahan nga shabu. Matod sa kapulisan, ang maong operasyon kabahin kini sa padayong kampanya batok sa illegal nga droga aron mapalig-on ang kalinaw og kahapsay sa Davao City. Kilauman nga mahimong inspirasyon kini sa ubang mga kapulisan sa padayon nga pagserbisyo o nga pagpanalipod sa komunidad.
2: Express Balita!
1: Aduna kita 12 minutos ng paglagotok sa ikalasay sa buntag ukaron sa mga hukad sa balitang regional.
2: Balitang balitang regional.
1: Ang atong balitang regional ato kanato sa Santon Vitamin C. Mutabang nato may mga katropa aron sa pagpalambo sa atong immune system. Aron ang pamilya di magkasakit og mangmalipayon, inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kawatan, sikop, human, maaktuhan, sulod sa panimalay. Suspek ni tago, kilid sa hagdanan o sa higdaanan. Ang Express Balita, manukad ni Philip Oligario.
2: XFM Report.
11: Padayong giimbestigahan sa kapulisan ang lalaking ang giturn over sa Macar Police Station, human masikop sa mga tanod sulod sa panimalay nga nahimutang sa Purok Foremost 2, Barangay Apopong kagahapon alas 3 sa sayong kabuntagon. Sumala sa inisyal nga impormasyon, alauna sa kadlawon na bantayan sa mga residente sa lugar, ang kadudadudahang motorsiklo nga nakaparada kilid sa dalan samtang sarado o walay tao sa balay. Diha-diha dayon nga gitaho sa mga barangay tanod ang insidente, kinsa daling miadto sa lugar aron susihon. Sa pagsulod sa balay, nakita sa mga tanod ang usa ka lalaki nga nagtago kilid sa higdaanan sa usa ka kwarto. Nasikop ang suspect nga giila sa pangalang si Alias Jun, 31 anyos ka residente sa Mauswagod, Barangay Labangal, Jensan. Dayon giturn over sa Macar Police Station alang sa gikinahanglang imbestigasyon. Nakikalayo ng mga otoridad sa tag-iya sa balay aron masuta kung ano na bay mga butang nga nangawala ug aron magpahigayon og posibleng pagpasaka og tukmang mga kaso batok sa suspect. Mga katropa, kape nga healthy ba ang gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: Express Balita!
3: Lain panganig sa itong balita ang regional, mga katropa, top 1 most wanted sa Region 10 nga dunay 5 kaihap sa kasong rape. May Express Balita si katropang Hanilu Tabios.
2: XFM Report.
12: Nadakpan sa mga otoridad ang top 1 most wanted prison sa Region 10 atol sa operasyon nga gipahigayon sa Barangay Bara Opol, Misamis Oriental niyatong Oktubre 5, 2026. Ang dinakpan na ilang si Marlo, 53 anyos, residente sa Cagayan de Oro City. Gilusad ang operasyon aron ipatuman ang warrant of arrest batok sa akusado alang sa tulo ka ihap sa kasong rape nga non-bailable o duha ka ihap sa rape bisexual assault. Ang duha ka kaso sa rape bisexual assault adunay piyansa ang girekomenda nga 20,000 pesos pesos alang sa matag usa ka ihap. Ang mga kasong giatubang nagikan sa mga gingong insidente niadtong 2024, di nang akusado ng abuso sa sexual nga paagi sa usa ka minor de edad. Ang akusado anaa karon sa kusodiya sa Upol Municipal Police Station. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Santon Plus Herbal Capsule nga puno sa potent antioxidants nga mutabang sa pagpakunod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita, 16 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag. Ukaroon sa mga hukad sa balita. Balitang National.
2: Balitang. Balitang National. National.
1: Ang atong balitang National na tungkol nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo kini paghimo alang sa mata. Ato na kini epektibo nga potent antioxidant sama kini sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium o uban pa nga mga sakit sa mata, mga katropa. Ang Vision X Plus available na sa mga butika nationwide. Ato nga sayron ang detalye sa tuwang abritang National, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
2: Express Balita. Express Balita.
13: Tutungo si sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na working visit mula Oktubre 7 hanggang 11 sa imbitasyon ni Prime Minister Lawrence Wong. Pangunahing layunin ng biyahe ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Singapore, lalo na sa kalakalan, pamumuhunan at iba pang sektor na makatutulong sa ekonomiya. Magkikipagpulong din ang Pangulo kay Wong para talakayin ang ugnayan ng dalawang bansa at mga usaping nakaaapekto sa rehiyon. Dadaluhan din ni Pangulo Marcos ang Forbes Global CEO Conference kung saan makakaharap niya ang mga leader ng malalaking negosyo upang maipakita ang mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas. Bahagi rin ng kanyang schedule ang pagbisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para pag-aralan ang karanasan ng Singapore sa paggamit at kaligtasan ng teknolohiyang nuklear. Mahalaga rin ang pagbisita dahil matatapos na ang termino ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN ngayong taon. Samantalang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na naimbitahan din si Pangulong Marcos na manood ng Formula 1 race sa Singapore, ngunit hindi pa malinaw kung personal na dadalo o maisisingit ito sa kanyang working visit.
2: Express Balita. Express Balita.
13: Lumagda ang Pilipinas at Poland sa isang kasunduan para sa mutual legal assistance sa criminal matters. Isinagawa ang signing matapos ang bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Narocki sa Malacanang nitong Martes. Nagkasundo rin ang dalawang bansa na simula ng negosasyon para sa extradition agreement o proseso ng pagpapawi sa isang taong wanted sa kaso sa kabilang bansa. Ang bagong kasunduan ay dagdag sa nauna ng agreement para sa paglipat ng mga convicted na bilanggo na nilagdaan noong Hunyo.
2: Express Balita. Express Balita.
13: Sa kaugnay na balita, tinalakay naman ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. and Polish President Karol Narocki ang mga hamon sa seguridad sa South China Sea at mga kaganapan sa Ukraine at Europe. Ginawa ang talakayan sa bilateral meeting ng dalawang leader sa Malacanang nitong Martes, kabilang din sa napag-usapan ng defense, trade, agriculture, science and technology, cyber security, energy, legal cooperation at ugnayan ng mga mamamayan. Ayon kay Pangulong Marcos, palalakasin pa ng dalawang bansang defense cooperation, kabilang ang joint training at educational programs, kasunod ng pagkuha ng Pilipinas ng S-70 Black Hawk helicopters mula Poland. Binanggit din ng Pangulong plano para palawakin ang kooperasyon sa cybersecurity, e-governance, digital connectivity, space technology at agriculture. Ito ang unang pagbisita ng isang Polish president sa Pilipinas na ayon kay Pangulong Marcos ay mahalagang hakbang sa lumalalim na ugnayan ng dalawang bansa.
2: Express Balita. Express Balita.
13: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi katanggap-tanggap ang anumang pagtatangkang baguhin ang teritoryo ng isang bansa sa pamamagitan ng pananakot o puwersa. Sinabi ito ng Pangulo matapos ang pakikipagpulong kay Polish President Karol Narocki sa Malacanang, kung saan tinalakay nila ang mga usaping pangsiguridad sa South China Sea at digmaan sa Ukraine. Ayon kay Pangulong Marcos, mananatiling bukas ang komunikasyon ng Pilipinas habang pinalalawak din nito ang pakikipagtulungan sa mga bansang sumusuporta sa international law. Kabilang sa batayan ng Pilipinas ang 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration na nagsabing walang legal na batayan sa ilalim ng UNCLOS ang claim ng China sa historic rights sa mga yamang sakop ng 9-Dash Line.
2: Express Balitas!
1: Balik rin sa ito sa Dagbens sa Laba. Ito ang luparan, ang balitang international.
2: Balitang international. International.
1: Ang ito nga balitang international, ito nga ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ito na kini Mangustin, mga katropa, malunggay leaves o soya bean. Santon Plus Coffee Mix, kape na, tambal pa. Sa detalye sa ito ang balitang international, nabawi sa puwersa sa gobyerno sa Yemen ang estratehikong pantalan ng syudad sa naimutang kini sa syudad sa Mocha ug mga importanteng posisyon sa Bab al-Mandeb Strait human sa ilang counter offensive batok kini sa mga rebelding Houthi. Sumala sa militar sa Yemen, gilunsad usab ang opensiba padung ato sa kapital sa o kapital nga Sanaa diin misamut ang panagsangka ug adunay mga namatay ug nadakpan nga mga Houthi. Gisuportahan ang operasyon sa Saudi-led military coalition nga nagpadala giniog usa ka gatos ka mga fighter jets aron nga atakihon ang mga kagamitan og linya sa supply sa mga rebelde. Samtang nagagrabi ang tensyon, nagpulong sa Saudi Arabia ang opisyal gikan sa Turkey, Pakistan ug Saudi Arabia aron nga isgutan ang sitwasyon sa Yemen ug mga posibleng lakang alang kini sa seguridad sa rehiyon.
2: Express Balita.
3: Lain panganig sa itong balitang international, mga katropa. Nagkahiusa ang mga supporters sa kanhi Pakistan Prime Minister nga si Imran Khan og nanawagan nga buhian siya gikan sa pagkabilanggo. Gibutsyag sa pamilya ni Khan, kinsa 74 anyos, nga hapit na siya mabuta sa iyang tuong mata. Apan wala pa'y klarong aksyon gikan sa mga otoridad sa prisuhan aron matambalan kini. Nasayran nga kanhing cricket star nga nahimong politiko, nag-atubang og kapin gatos kakaso og nasentensyahan og kapin 17 katuig nga pagkapriso tungod sa mga kaso nga may kalabutan sa korupsyon. Lakip niini ang pagbutsyag sa state secrets og pagbaligya sa mga regalo sa gobyerno. Napriso si Khan sukad pa niyang Agosto 2023 kauban ang iyang asawa nga si Bushra Bibi. Samtang gipahugot sa kapulisan ang seguridad palibot sa prisuhan aron malikayan ang posibleng kagubot og insidente.
2: Express Balita.
1: Adto na kita 23 minutos na paglabay si Kalasay sa buntag ug karon sa tong balitang paugnat sa kusog.
2: Balitang sports.
1: Hatod nga to sa Turbo Man and Answer. Gamita gini 30 minutos o sa maglabing-labing ngadto kang misis. Sigurado nga mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Gilauman nga mas muligon pa ang Team Gila sa Pilipinas kung hingpit na nga makasulod si American-born naturalized Filipino professional basketball player nga si Benny Botright subay sa nagkaduol nga FIFA window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers karong Nobyembre 27 hangtod 29. Naglaom si Gilas Pilipinas coach Tim Con nga ma-finalize na sa una sa samahang basketballista o basketball ng Pilipinas kon SBP ang naturalization ni Botright aron nga magka-appeal kini sa team. Giproseso na hinuon sa SBP ang aplikasyon alang sa Philippine passport sa 6'11" nga si Benny. Parayon ang pagpangandam sa Gilas Pilipinas alang sa fifth window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers nga ipagayon sa Sirimban, Malaysia.
2: Express Balita.
3: Alasay sa 24 sa buntag, mga katropa, garoon sa tong balitang showbiz.
2: Showbiz news.
3: Atong balitang showbiz, mga katropa, hatod ginato sa Clear Skin Herbal Soap. Aron kanunay healthy ang skin, mag-clear skin, mga katropa. Mapalit kini sa mga butika o Yes to Health Clinics nationwide. Nag-viral sa social media si Ellen Adarna. Human makita nga nalingaw o nakiguban kini sa mga residente atol sa Bisnok Festival sa Dumanhog, Cebu ni atong miaging simana. Sa mga mikailap nga video, makita ang aktres nga nagsayaw, nakiguban sa mga tao o nakiglingaw sa pista. Nasayran nga si Ellen sa isa sa mga celebrity guest sa maong kalihukan uban sa celebrity couple nga sila Kay Abad o Paul J. Castillo. Dagang netizen sab ang nalingaw sa iyang casual o natural nga pakiguban sa mga tao, hinungdan nga misaka ang interes o positibong reaksyon sa social media.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita, 25 minutos na paglabay si Kalasay sa buntag. Sa itong balitang health alert. Ato na ito siyempre sa Premium D3 o Coffee Mix o Santon Plus Coffee Mix o Santon Vitamin C. Ato na kini spirulina ang puno kini sa vitamin A o 10 times kini nga mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Tagong dako kini tabang. Aron nga murindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline na vitamin C. Pagpanakit sa tangkugo, ayaw kini ibaliwala mga katropa. Posible kining muscle strain o ubang sintomas kini sa sakit. Ang pagpanakit sa tangkugo mahimo kini tungod sa muscle strain, kakapoy, sayop nga postura o baka problema kini sa abaga o liog. Dili dayon pasabot nga vertigo o high blood. Ang vertigo kasagarang adunay pagkahilo o pagkawala sa balanse, samtang ang high blood kasagaran walay sintomas o kinahanglang sukdon kayod kung magpa-BP ka. Para sa mild nga kasakit, pahulay, hinay nga stretching o warm compress sulod sa 15 to 20 minutes, mahimo kini makatabang diya kanimo. Pa-check dayon kung grabe o dugay mawala ang kasakit o kung kauban nini ang kasakit sa dughan, lisod nga paginhawa, bugnaw nga singot, kalipong o kasakit sa mga kakakini. Sa imuhang bukton o dibaka sa imuhang apapangig.
2: Express Balita! Express Balita!
1: O higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules sa Pizza 7 na nimbulan sa October 2, 2026. Good morning dito mga katropa, katropang Jumet, ang itong mga viewers niya karon.
3: Ayan, good morning katropang Jun Pogosa, mayong buntag ingon man kay Jonamil Vidal, mayong buntag mga katropa o kay katropang Mikey Celoberes, Macloy Virgo Zamora o kay katropang Sedi Denz.
1: May buntag po mga katropa ka Mary Grace sa Crusada. Inguman kay Roger Kapampangan, ha?
3: Oy!
1: Oh, nag-i-company sa UK, mga katropa.
3: Good morning.
1: Good morning. Si Richard Ramos and Karina TCL. Si Bro Milan Olog, Archie Sinulichak, good morning ni mo diha. O sa talan ng mga nag-monitor, nato dili karon mga katropa, Jose Tinambunan and Josefina Tinambunan. O ingon man si Mary Grace Cruzada, mga katropa. Good morning atong talan diha mga katropa. Sa ngalan sa kinitibok ang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
3: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
1: Ako sab niyong katropa, katropang Alanabay. Standby ka mga katropa sa programang Bullseye back-to-back with Brix Flores and Arnel Cortez. Og kami mag-ingon.
3: Kamatuuran ang sandigan!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
14: Mga katropa, exciting!
15: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kapitan Lodi!
17: Oy, Archie! Unsa man ka na?
16: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi?
14: ano man naa bulsa ang brief.
17: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
14: Ano man?
17: Dool raman sa itlog.
14: Mga katrupa, exciting!
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Exciting!
18: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
19: Premium D3 Coffee.
18: Mapalit sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sanumang
16: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try ni mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi Georgia Tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa Shea, ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix.

0: FDA-approved supplements.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: Ay, kinisini ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako nga moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan, ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kyo, kyo, kyo. Pakuratin ako ni mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh.

0: Exciting!
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
3: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Yung bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
6: Premium D3. Ang bago.
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
8: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo,

0: Meron itong VCO at Moringa seed oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
1: The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Exciting, bro!
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
9: Southern Gold Coffee Mix.
7: Southern Plus Coffee Mix.
11: Ako dyan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Southern Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Southern Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangustin at gamma mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monelene Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
7: Excited!

0: sa usa ka bana nasakpan si asawa wa nganay uyab nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa. May 23 anyos na di ay pero kung bungot sa ito'y mga higala
1: hawa ay
2: mga katrupa exciting.

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye.
1: XFM Katropa.
2: Good morning, friends. Sige na, kumusta ang maing buntag? Kini nyo tanan, mga katropa. Welcome mga igala sa tubag para kumunuban sa tulumanong Bullseye. Oy, adlaw karon mga igala ng Miyerkules, pero tibaspasa, may igala sa adlaw eh. Adlaw karong Miyerkules mga kaigsuunan, anong hinay man ni ako ang pangdungog diri? Ha? Pero gawin sa banin na bungol-bungol na masiguro. Para sa uban kusog naman kayo, pero sa ako hinay man kayo mga katropa.
0: Bullseye!
2: Kurang gamiton siguro na ako ni mga igala ng headset sa driver sa helicopter. Oy, anto para siya teras muntag mga katropa. Kadali lang kayo ako ng bulihan kaya para mas ganado ang akong pag-arangkada. Alag mo ratag kuha na ni kanumay ka lang driver o helikopter. Adjot lang yun, ha?

0: Oras ba? Alas 7 na, buntag. Kini oras ato dyan ninyo mga kaigsunan sa Santon Plus Gold. Sa Santon Plus. Ano na si Piat na? Santon Plus Herbal. Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa. O, man ato akaroon ha? Santon Plus Herbal Capsule, mga kaigsunan. No? Ang color ana na ipagkapula-pula, mga katropa. Unya sa atong kape, no, Santon Gold Herbal Coffee. Santon Gold, mga katropa. At ay narga po na itong Santon Gold, no? O, gimano sa mga igala ang itong Santon Plus Coffee Mix. O, mga katropa. Alas 7:01 na, may igala ang tag na sa itong bag. Para kung ba nakakapi na ba muri, ha? Alat timplahin na may igala ang Santon Plus Coffee Mix, ha? O, kini mga igala ang itong mahiligon sa katong diliganahan nga pangulbaan sila. Gusto nila nga dili po magpalpitin o ka mga igala, less lang nga kape ang ilahang gustong matagamtaman o madimdiman nila. No, ari ka sa Santon Plus Coffee Mix. Pero, o, kanang hard coffee drinker ka, nadali nga na din. Lagi ka nang di good mo, dili makontento mga higala o kape nga pang, sa ahay, gawin man eh, kanang pararaman sa mga beginner sa kape. No, ikitaw, no? Ang imuha mga katropa is Santon Gold Coffee Mix, no? Kay, kuan gina siya, no? Kanabang, pero healthy na siya nga kape, ha? Kay, doon na magigalay mangustin, malunggay, o doon na magigalay kining turmeric o chia seeds. May gana pang paniwang mga kaigsunan o may na pang pagamay sa tiyan, mga katropa, no? Alas 7:02 na may galang tag na sa tubag para kumaduban ang Santon Gold Coffee Mix. Mapalit ka na may galang sa naguna mga butika sa inyong lugar. Nationwide, duwawa, tuktuka ng mga butika. Riyan. Oy, inang, good morning boys and girls.
1: Good morning boys and girls.
0: O gani, no? O niya, pagpalit mo og Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Alas 7:02 na may galang tag na sa tubag para kumaduban. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning boys and girls.
0: Sa pagkausap pa, maigala, mabati kita karon na dali sa itong tulubanon ang Bullseye! Bullseye! Sa 89.1 XFM, Davao! Bullseye! Kumusta itong mga Davaoenyo sa tulog kabaga distrito, maigala, naglangkob niya itong syudad? Kumusta ka mo, maigala, gikan, maigala, dali sa una, ikaduha, ikatulong distrito? Mayong pagpanikay sikay, kanyang trans, mga nakatune in karon sa ilang mga radyo. Pinagi, maigala, sa 89.1 XFM, Davao! Mayong buntag! Numero sa Megala, live usap kita mabati. Of course, dili sa itong tulaman noon, ang Bullseye dili Megala sa Dakbayan sa Tagog. Sa 23 ka mga barangay nga naglangkob ni ini. Ala, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Ang atong mga katropa usap sa Davao del Norte, gikan sa Igacos, Panabo, mayingon na Megala, sumay Santo Tomas, dili sumay Carmen, sumay Sawata, Braulio Duhali, sumay New Corilla, Kapalong, Talaingon. Good morning. Mayong buntag, good morning, good morning, good morning. Ito mga
1: good morning boys and girls.
0: Katropa sa Dris Davao de Oro, sugdan ato bigala des laak. Kumusta nga ato mga tagalaak?
1: Good morning boys and girls.
0: Ang ato mga taga Mawab na Bunturan, Montivista, Mungkayo, Laos Adri Megalas Compostela, New Bataan ug Maragosa.
1: Good morning boys and girls.
0: Ayong buntag boys and girls dere sa Megalas Mako Mabinig Pantukan.
1: Good morning boys and girls.
0: Oy, sa ato mga katropa mga kalumunan ta, CD Davao Oriental, madayo na timprano kamay ubos lumon.
1: Good morning boys and girls.
0: Sa ato mga kaigsoonan of course Megala Dris Areas Bukidnon, mabot sa ato Bagsibya. Nasa duha ka mga signal, may gala kung di nagbansiwag ganong buntaga. There is 107.1 XFM Tagom, og diri may gala sa 89.1 XFM Davao. Sa pag-ausap, ang gagawin niyo makauban, katropang Arnel Cortez, sundan daw niya may gala sa itong tandem. Alas 8 nga doon na sa alas 10, si katropang Brix Flores. Sa pag-apro, the meantime, ako sa may gala niyo makauban hangtod alas 8. Og lahos na may gala alas 10, karung buntaga sa itong tulmanon, inyong tulmanon, ang Bullseye! Bullseye! Naginawad kita may gala nga nakabos ka piskais panlawas upang una-una. O kang grasya ang panalangin sa tulabaw nga magagagahom, may muda nagbudagaya ka na itong tanaan. Tinglayang adlaw na usap mga katropa, laing panin na usap sa itong pagbagabuhi. Ibabaw ni madanlog tang kalibutan. O, yun sa maning may katawa ni katropa. Asa naman itong isa na ako diri kakuan na gabaw? Mungkin i-transfer din ni diri ha? I-transfer, kadali lang. Kadaghan-daghan nga kuan na niyo eh. Makukutaw man ang libog natin nito. Kadali lang akong balikan na inyo mga panibaya karon ha? Kaya ko lang saan ang ginaplastan ni akong kaugalingon, may gala rin mahiluna ni. Kaya naman to, asa tuplo ko na naman. Diara. Isda, diara. Asa ba to? Op! Nagpataka naman na tapaluplok ani mga katropa. Alas 7:05 na, good morning sa ato mga katropa. Live ta karon. Of course, mga higala sa mga, sa ato mga pages. No? Live ta mga higala sa Facebook page. Katropang Arnel Cortez, good morning sa mga viewers na to, dira may gala.
1: Good morning boys and girls.
0: Live ta karon, dira may gala sa page sa XFM Tagum.
1: Good morning, boys and girls.
0: And live usab kita karon mga higala diri sa page sa XFM Davao Katropa Digital, tama ba, Gab? XFM Davao Katropa Digital kanang murwa na ko imong monitor gid ana gyud. Kay murag di na makaya, tulo ra man ni akong gadget. Sao na ko magmonitor sa mga kuan na nang para di magluod ba? Ato mga magpatimbaya diha. Ato nga taga pagtagad mga kaigsoonan. Good morning sa ato mga katropa garon sa mga of course mga higala dili mabitin. Ang ato mga higalang YouTube channel katropang Arnel Cortez nagbansiwag yapon garon mga higala mabati ninyo. Tibuok kalibutan. Good morning sa ato mga katropa ng mga miyembros Aguanta Partilis.
2: Ayaw surrender, aguanta lang.
3: Aguanta higala.
0: Oy. Unsa man ninyong gi aguantahan karon? Ipadayo na kay inyo man nagisudlan.
4: Hawa.
0: Dai pug kaayo og kanang kitay gasugod mga higala unya mo inday ta sa unahan. Bahala na si Lord ani oy.
4: Hawa.
0: Ba na maayo ba yan, no? Muro ta kana nga kini mga tao usay bay. O ito na nabay point usay ni mga kini mga philosopher gani nga non-theist existentialist parang panalitan si kanang Friedrich Nietzsche. Siya nga kining tao ba? Siya mo buhat paglisod mga manawag Ginoo.
4: Ginoo.
0: Oh. Ginoo ba? Oh, panalitan utang. Oh, pag utang nimo mga igala ikaw ra gyud desisyon ana ni adto ka sa opisina sa card. Oh, ni adto ka mga higala sa opisina sa sana One Puhunan.
4: Hawa. Oh. Ha? Ha?
0: Ganun man. Kay matod pa nimo magnegosyo ka. Pagkahuman may galang naka-release ka. Oy.
4: Pinawa.
0: Naunsa ba ang unsa mga igala nga imo mang gilala ang imong kwarta?
4: Hawa.
0: Ayay. Karon mga igsoon pagting sukot na. Mayon na dai Lord tabangi ko sa akong bayronon.
4: Hawa. Ay.
0: Sa mana. So, nahog lugar mga igala nga ang Ginoo kumikir.
4: Pinawa!
0: Wala yung may gala sa filosofiya sa existentialismo. For us to be responsible, may for us to be mature, no? Makita nimo ang mature nga tao, kanang hamtong ba? When he or she is responsible for the repercussions of his actions. English to ba?
4: Hawa!
0: Alas 7:08 na may galantag na sa itong pagpanagawaruan. Mayong pag-agwanta kaninyong tanan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Oy, may buntag sa akong ambungang higala. May gala gikan sa takbayan sugbo. Si katropang Eric Seras Manait.
4: Hawa!
0: Mayong buntag ni Moria Agaon. Mayong buntag, mayong pagpamahaw sa tanan. Good morning, ambungan. Mas ambungan, yun kagyan.
4: Hawa!
0: Ay, yun ka basta-basta po, ha? Katropang Eric Siras Manait, may gala. Ahon sa mga, kung ano to, ha? Mga nagsubaybay, may gala sa itong programa. Adri sa Pinagis YouTube. Na itong paminawan ninyo ang... Sagan, malimot, naging kuha na yung imong frequency. Solid Impact, mga gala, no? Sa programa, Solid Impact sa Solid FM, FM. Nah, na kung nonsa naman itong ining akuan may gala. No? Sa Solid FM. Ha? Diya, may gala sa Cebu. O din is Cebu. And then may gala, ato na yung sugda na magpanimbaya para dito ma... atra ko, Andre, dito maapike. Apike naman tandaan. Alas 7:09 na 7:30 pa nino. Sa ato mga kaigsuna, mga bisaya, mayang buntag ninyo ay. Naot na nga namos kapis kayo kamaya ning buntaga. Kag sa aton mga kasimanwa, mga kauturan, tang, mga ilonggog, mga ilongga, mga suking tagpalamati na sa aton, sini nga pagpangalagad mga katropa. Mayan nga aga sa inyong kamadamo nga salamat sa inyong wayuntat nga suporta. Kapag subaybay sini aton nga programa. Sa aton mga kaigsuna, mga ilokano na imbag na bigat, kada kayo amin apo agiyaman. Aton mga katropa, nga mga muslim, assalamu alaikum, rahmatullahi taala wa barakatuh, syukran, good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Sa aton mga kaigsuna, niya nga mga... Ah, mansaka, mandaya, kamayo, babawenyo, dabaw nons, madayaw na timprano, madayaw na buntag, kamayo, buslumon. Salamatay kayo sa pagpaningag mayo ni kanatin program.
1: Good morning, boys and girls.
0: Sa ito, mga kaigsunan, usab diha, nga mga Tagalog, diretso na tas mga Tagalog. Maganda kumaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan, ang Bullseye.
5: Bullseye!
0: Dito sa impila ng XFM, dito sa Davao, 89.1 XFM Davao. Dito naman po sa Tagum City, 107.1 XFM Tagum. Isa lang naman yan. Isa lang naman talaga yan. 10 minutos may kinapasado. Alas Setes buntag sa ato mga kaigsunan sa mga OFW. Nga na may gala, of course, nasa abroad, OFW ko. Mga OFW na to, mga katropa. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning. Agwanta amping si kanunay. Malipayong pag-agwanta sa liglas Ginoo. Pangayo, ayaw pangayo as Ginoo lagi ang sayon nga kinabuhi. No? Pangayo as sa Ginoo ang kusog nga makapadayon ka sa imong kinabuhi. Unya, ayaw ikumpara ang imong kinabuhi sa maikinabuhi. Kay kung imo nang buhaton mga higala, makaingon jud kag mas lami lagi nang iyang kinabuhi, Lord, pwede mo tilaw.
4: Hawa!
0: Ayaw. Makasa ka na. Mutilaw ka mga higala sa lami nga kinabuhi.
4: Pinawa!
0: Ayaw na. Kung naana gani kay kinabuhi, unya na pag yung kay kinabuhi, ayaw na pag itag laing buhi unon.
4: Pinawa!
0: Sama po nga mudula pa mabog laing tempon.
4: Hawa! Ayaw!
0: Sa klase. Hindi ka mo magmalipayon ka inyo mga daghanon. Banturan ng uban wala uyab kay kamudiha. May asawa, may kabit pa.
4: Hawa!
0: Kaloko man ay nga na. Lagi! Magbuot ka katropang aril. Huwag mo na yung sumagbuot. Ang ako lang pagunta, ako lang hindi nga. Siyaro naman lang huwag mo'y konsiderasyon.
4: Ay!
0: Ang uban di hawa pa'y uyab, 30 katuig na.
4: Hawa!
0: Ha? Huwag mo maluoy. Samtang kamudiha, minyo na may uyab pa.
4: Hawa!
0: Rapi man na. Luang man na. Kunang kontra kay ko na, kontra kay na ko na may gala nga pag mo kana naglagisgutan, di ko pass lang ko. Ano man? Di ka maluoy ang uban? Grabe na may galang pa display, grabe na di ang kuan. Ay uyab uyab in tao. Uyab ko na nagud. Maluoy na. Oh, suko na nos gari. Hey, good morning day, nay gusto mo timbaya ninyo.
5: I talk to my where the talk
0: sa imong kagaral. May buntag sa mga katropa. Ubay-ubay naman po din mga higala. Ito na rin sa usahon, ha? Gikan to sa YouTube. Good morning. John 10:28. No, salamat kayo. Unya na ako tibuok pasalamat ang mga nagtabang mga higala kang nanay. Kay ihatod na to sa iyaha ang naatay isa katrak nga bugas diha.
4: Hawa!
0: Ayog hoy-hoy diha. Kay maghulat ang BBM. Di tamatabangan. So, ipaygayon ni sa XFM, pinagi mga higala sa, of course, tabang ninyo sa itong mga kaigsunan, mga OFW. Padayon mo sa inyuhang pag-amping, pagpanarbaho, no? Tinarong, niya katong mga katropa na ito niya nga medyo gikapuyan na, kuan lang gamay, post lang gamay, lingkod, hinuktok, tindog na po, balik trabaho. Ano na, no? Agwanta lang, ayaw surrender, kaya mo surrender, di yung kadaog. No? Muna yung atong team song ba yan? Atong mga followers, subscribers, unsa bay tawag ninyo ana? Mga fans, di man ba matawag nga fans, kaya di man kuartista. Followers lang siguro, no? Muna akong mensahe sa inyo, agwantista ka, basta naakas kalibutan.
4: Hawa!
0: Walay, makakabot, kalipay, may gala, nga di mo agwanta. Andi ka agwanta, di malipay. Sa kagbalin-balin, wala. Ipit ka diya. 7:13 already, may ganang Dagnas morning. Maing buntag diya kang Rimilita Rukulas, no? Geno Gosila, maayong morning. Maing buntag katrobang aral, naminaw, Midikaros Digos. Oh, salamat kayo sa pagpaminaw. Kung naminaw mo, pinaagi sa YouTube, pwede na mong maminaw, pinaagi sa radyo. Asa man, 89.1 XFM Davao. O katong mga taga Davao, may galang ato ang followers sa subscribers YouTube. Pwede na kayo mumpalagubos yung mga speaker diya. Pasikati daw tabi. Oh, palagubo ng mga speaker na to diya mga katropa. Para maglanog-lanog, may show na itong programa ang Bullseye!
6: Bullseye!
0: Ang ako masukli ninyo, no? Ako maari mo makakapi, gano'n mo? Mangita mo ba maagi magkakapi mo? Maari mo naraman din sa shrine, may gala nga itong istasyon, no? Natapad may gala sa... basta mo na, no? Makita na ninyo na, may logo man. Nga din sa shrine hills, mga kaigsunan. Isang ako matabang umahatag ninyo, kanang pagpanimbaya mo, naging ako masukli, mga kaigsunan. Pero... sa oras may gala nga mga panginahanglan noon, ay mo ka pagpanukog dool kay. Di man ta mga gala si RTC o si Rapi Tulpo Court, pero si AMC Rata, Arnel M. Cortez Rata. Makatabang gaya punta. Okay, partner man po na ko din mga gala si BF. Isa man na si BF, si Brix Flores.
4: Pinawa!
0: Basta ng akong partner na unsa day ka. Alas 7:15 may gala Rodel Pasco Abel Manlangit may buntag dia sa Dipolog.
1: Good morning boys and girls.
0: Ayan Simbahon Hilda Losada Ellen Chungson gikan may galas Mintal. Good morning.
1: Good morning boys and girls.
0: Ma'am Ellen Chungson atong sabot ha. Radyo na TV pa, no? Lagubuhan na ng mga radyo na to diha. I-tune in ka na sa 89.1 XFM Davao. O 89.1. Pero of course, sa Tagum, pabilin tas 107.1, no? Mga katropa. Uy, si Kuya Toto Villanueva di ay. No, ikan diha sa may Kit Williams. Katalunan pekenyo na to dakbayan sa Davao. Good morning, Kuya Toto.
1: Good morning, boys and girls.
0: Kag sa imong asawa si Ate Luna. No? Lagaw ka di, kaya para makakapita. No? Ellen Chung Son, Maing Buntag, Hilda Lusada, Koreano Hilason. Morning, boss. Kano sa among abot ang bao-bao o fire truck i-order sa Tagum? Wala, gi-return to sender daw kay... gi-return to seller kay Ipit man. Oh, si... Kisa di, Romisal, Maing Buntag, Ikaskulambugan, Lanao del Norte. Si Ariel Platino, good morning, katrobang Arnel, here in Liberty National High School. Kantin, mag-agwanta kita higala. Ano yun? No? Arlene Villafuerte, mayong good morning. Ikan may gala sa Hipodromo, Cebu City.
1: Good morning, boys and girls.
0: Ay, may buntag niya sa mga kataga Cebu. Bonifacio Aranton. O si Marina Dunio, mayong buntag. Si Josefina. Josefina Tapakal, may gala. Good morning. Jerry Ilevito, gikas Maribeles, Bataan. Good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si Josephine, si Kevin Saipan TV. Good morning, Dol. Naday kag Davao, yes. Nakog Davao, at the same time, nakog Tagum. Oh, ana mo na, ana tunga-tunga naman akong kalaki ron. Leonardo Abiera, Maing Buntag, gikan may gala sa Maing Buntag katropang Arnel from Mingla, Minglanilla, Cebu. Maing Buntag sad, oy, si atong mga kauban katropa na to diha sa may DMs rent a car Tagum na nagpalagubo sa garo mga orasa magay gala. Kung kamo manginahanglan og sakyanan niya karintahan, pinaka affordable og pinaka kasaligan. Adri mga igala, pangitaan lang sa Facebook, DMs, rent a car, Tagum. Mga katropa. Si good morning ni mo dia, sir, Louis. And renew tao, send ako niya. Bernes pa dahi, sir. No? Bernes na akong Tagum. No? Send ako sa imo ang atong renewal of contract. Salamat kayo, sir Louis. Villarosa ba to, sir? Sorry, sir. Sa kanaghang dumdumunon, sir. Ba? Kuya Malmon, may buntag. Good morning, boys and girls from your law school fans. Pina San Vicente Ferrer de Aika, boss, by location. Murag ana, no? Nade ko yung mga fans sa law school, de. Magbinuang, de. Bagsa kuno, narabako. Magbinuang, de. Kamu kayo mapasaray, ban mo. Hindi ko rin yung damay-damay. Bito ala 7:18 na may gala. Pangapin na mo, mag-Santon Gold Coffee Mix Cut. Kita maga kaigsunan, no? Good morning, usap. Brandy Artiaga Santisas, no? Isa pa ni Liam Manman, Liam Manalay Sidery sa Turil, ma'am. Mga tong radyo niya palagubuha, ma'am, das Turil, ma'am. No, Pastora May Pilostrato sa Carmen, good morning. Fernando Ihada, Bro Milan Ulog, na imbag na bigat, bro. Joey Adlawan, Batinggal, si Eugene Uyanggurin, si Robert Camiging, o si Katropag Alexander Umaki Algabri Senior, good morning. Isa pa may dia si... Good morning, sab kag Rit Jubert Barbarona, Edna Almasan Hingosa, Bro Milan Espi Bueno, Maing Buntag, Agwanta ra gihapon, Kabagsoy Kusiba Tisoro, from South Cotabato, Merlin Nervosa, gikan may gala sa Lubangan, Leopoldo Safra Pardillo, gikan sa Laak, Balansa Badilia Yaks, gikan may gala sa San Antonio Northern Samar, maupay nga aga ha iyo, mga katropa, naton halin, dida, sa Samar. Bibi Girl, Maing Buntag ni mo diya, Bibi Girl, kataga Macau, nakabunal, nagkagmacau. Good morning, Sir Ronel, nag-send ko og GCash, naka-pin sa screen niyo kahapon, nag-send ko og 500 konting tulong. Ma'am, salamat kaayo, ana ma'am. Dawat na namo, and then amo na ninggi palit og bugas, o niya ang cash nga sobra, o groceries, o niya ang cash nga sobra, ayuda na ni, tabla pa'y naka-flip mga katropa ni si nanay, ngayon yung itabangan, mga iksun. Unya, taon-taon, mga alas 9, yata sa buntag, kasong schedule na agab, no? Last 2 bis buntag, inyo nang mabati. Inyo makita ang ato pagtunol sa kuan. Live man na. 9:30 o 8:30? 9. Jiho Albite Gisoro, maayong buntag. Alas 7:19 na may galang. Tag na sa ato ang talaman. Hindi kita maglangan. Dito mga galang. Aso sabay, tuplo ko na ni man. Kadamo ni mga kuan ba? Opya. Yeah.

Oras may galado na kita ay 20 minutos na pasado, alas 7 bulls ay sa buntag mga igala, tanawa na kayabag-yabag na itong time check dere. Naghan naman kong computer dere ba? Tulog ka buok? Oh, di madagmat anpas minya, arita sa atong pag-ampos bulls ay bagagatropa.

0: Mahusay!
1: Inumdami kanunay mga higala! Ang dautan mo siya na inining katilingban. Gumikan kay mga tao nga doon ay mahimo ka batarong nang iyugpos lamang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sama ko sa paikala, kumusta ako maing buntay kanyang tanan. Welcome, maikala sa itong dalaman noon ang Bullseye! At mga katropa na to nga medyo na ipit na maikala sa pagpanimbaya. Sige lang, alam mo pang luod. Kaya ako na nang hataga pagtagad, ha? Si Natividad, Natividad, Betel Conejos, good morning, baby girl. O si Verna Giale, gikan mga higala diya sa Melbourne, Australia, good morning.
2: Good morning, boys and girls.
1: Rodolfo Dalugdugan, gikan mga higala sa Cantilan, Surigao del Sur.
2: Good morning, boys and girls.
1: Spearhead, maing buntag, Lucio Lumagbas, gikan mga higala sa Liluan, Leyte Membros, Aguanta, Party List.
2: Good morning, boys and girls.
1: Jay Promising, maing buntag, good morning, boys and girls, from Law School, Fans Idol, Pinah, mawaday ni. Si Kuya Malmon.
2: Good morning, boys and girls.
1: Glenn Ongguria o June Ragas, good morning. Now, arina kita, mga higala sa naguna mga katikara at hatagan o pagdagan. Hindi mga higala sa Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa dagko mga balita, mga katropa, nga itong hatagan o pagdagan kagapong adlawagi, pahigayon, mga higala, ang usa ka press conference. Nga mismo, mga higala, nga itong Vice Presidente, Maoy Miatubang. Hindi mga higala sa Dakbayan, no? Atubang, mga higala, nga ito sa media. Aking pagpasabot o pagtubag mga higala ng mga isyo nga gibato mga higala ni Rodolfo Bakakon Gracioso di Bakakon Gracioso, no? Apan naghantag na diskubrihan mga higala ikaw di at niriridon pasok sa banga pasok sa ilong basta-basta ha konsultant ni ay kasadabaw
3: hawa ayaw.
1: Tiriridon, isa kang malaking daw limbs, ha? Ngano man, ngano? Ngano makaingon man ko? Ispoko mo na, mga higala. Nagdawat og consultancy, mga bayad, gikan sa City Government of Davao, gikan sa buhis sa mga Davawin niyo. Ha? Unya, wa, mga higala, iservisyo! Maying buntag sa atong 52 ka mga viewers, mga higala, sa Facebook, good morning ninyo diha. Ha? Pagkaw bantog ra ang suko kay kang BP Sara de Eridon. Manana pa siya may gala oh. Pinakita ko na to noon, ipapakita ko. Ana sa pusyag tisyo. Lamlam pa nimo nang tisyo nimo, maayo pa. Oh. Hoy! Kaon pa nimo na? Nakalimot na mo ba asa na to si Martin? Wa na joy nakadumdum mga higala. Hoy! President Marcos biyahe mga higala Singapore para sa working visit mga katropa.
0: Pusay!
1: Unsa ka ni siya dito, no? O, katong mga katropa na to, mga OFW na to dyan sa Singapore, sugatan ninyo, maigala, ang presidente. Samta, mga higala, dugang pa sa mga katigala, mga dagko, mga balita. Investigasyon sa 4.4 billion AMLAC records ni Vice President Sara o Attorney Carpio nagparayon, maigala, sa ika-34 ng adlaw sa impeachment trial, gatag 25 milyones ang gasto matag-adlaw.
3: Hawa! Ayaw!
1: Na, hapit na, maigala, mag 1 billion na tong gasto, ane? Ang gipangita, maigala, paskarang gamaya. Sige lang, kay ilaha man ang maigala, kuan. Ilaha man ang, umanag yun, ilang misyon karon. Samtang palasyo, gihagit maigala ang kampo ni Vice President Duterte nga magpakita ng record nga wala siya ay kalambigitan sa China. Nayabag naman siguro mo, kamoy ka pamasangil, di kamoy pamatuod.
3: Hawa! Ayaw!
1: No? Oh, muna ginaingon, maigala nga... aligata et probata. Kung sa mga katropang Arnel, alligator daw niya muna na.
3: Hawa! Ayaw!
1: He who alleged, maigala, ikaw magpamatuod, mas probe. Ikaw may nagmamasangil, yung magkanganay kalambigitan siya na, pamatuod eh, screenshot! Kaya ako'y imong gipasangil lang panalita, may ngong kaga... Katropang Arnel, nakay it comes! Ano, kita kang nagpatungko?
3: Hawa! Ayaw!
1: Pamatod eh!
4: Sino ka?
1: Gawas kong... Gawas kong napamatod, ana, o niya mo, mamakak ka lang gihapon, lahi na. Pamatod eh, di ha? Muna eh, kung ano di, kay... Hagito naman noon eh mo nga, ang kampo ni Bibisar magpakita, mag-ebidensya. Kamoy na masangil di ha, problema ninyo nag-usawang pagpamatood. Huwag di mo kabalong pamatood, may pagmuhawa mo di ha.
3: Hawa! Ayaw!
1: Bitaw? Kinisbongbong mga higala, ninaog pala ni hawa pala ni may higala.
3: Hawa! Ayaw!
1: Wala on tayo may problema karon bong.
3: Hawa di ha!
4: Pinawa!
1: Klaro istorya lang. Panghinambog tanawa kalisod niya mong kinabuhi ron. Kita ka naglisod kinabuhi bay, pero sige lang, kagbalo man ta mga tawa, bahalag nagtakilid, maigala, bahalag side stand ang posisyon, makatawa lang gyapon. Oy, alas 7:29 na may galantag na sa tubag pa ng gobernaban samtang Senador Lacson may gala, no? Ah, humana ni. Ah, gagapon man ni mga kaigsuunan. Oh, mo na ato maghatag magtagal unya atangi unya. Mga katropa, no? Ang atong serbisyong katropa, atong i-revive ni atong serbisyong katropa kay kuan ni kinibang ato agyon ni mga igalang original gyud nga konsepto mga igala sa XFM, no? Ang serbisyong katropa. Naman tay budget o wala, di na magmatter may igsuon. Mutabang tatong kung gusto ta mutabang problema ng budget. Oh. Dagang kwarta. Ate dagang kwarta. Wala pa lang sa atong mga kamot, no. Di ba na lisod nga naman? Na ako'y kauban diri mga igala pastor, no? Ako sa mga igala na isimbahan. Problema ba na? Problema ba na? Si Katropang Briggs apat na sa ni maobispo.
3: Hala.
1: So pwede na may magtukod din may gala sa amo na ito himuon itong akong gigo. Na naman ko'y kauban ron. Itong niagi, ako ba itong giagda si Ralph katong taga-Danaw itong himugpaltik mga gala, di mamusugot. Kay bukod dito naman siya may gala, magkigdibati siya may gala ni Amik. Yung ko magsugod na tagbagong sikta na to, ang atong sikta, agwantista. Ang atong doktrina, isara. Kung di ka kaagwanta, di yung kamalangit. Di mo po musugot, may galan. Talaga eh. Mura man ganda mga galalataya na to. Okay. Oras by 31 minutos pasado. Kumunasal ta? 31 minutos may gala pasado. Alas 7 buntag. Mayong buntag kanilang tanan. Nasa mga anak ko matimbaya. Good morning. Asa pila naman ito YouTube. Makita ba niyong real time? Di ang ako ano? Ang real time. Tawag ni ini. Real time viewers na to. Di sa YouTube. 500. Ipit ko na ba sa kanang inyana na? Ipit ko na ang mga sinyas-sinyas. Pasahon ko na lang din pila. Usay ka na igam makuratan ko nganong magtanong ako ba? Nganong naamang ko na sa tubangan? Ako na igdagway na porbida. 571 may gala ka mga streamers na to o mga naglantaw karon. Salamat ninyo. Aligata and probata. Alligators. Ah, mo din na siya. J. Promising. Alligators are in power. Muna, aligata at probata. 567. Lahit, 571 lagi din sa kuha. Sa kakanaog, no? Sa kakanaog, ne? Ah, sige lang, basta mauna na, may gala. Daniel Hipulan, may buntag, Ruel Ruiz. Good morning ninyo. Si Aris, good morning. Berna Giyale. Og si Rodolfo Dalugdugan, Jun Ragas. Spearhead, may buntag ninyong tanan mga katropa. Sa mga naglantaw diri sa actually, pagitaon pa na ko to isa na ko kakuan para daghan ko kuan diri. Ma-monitor si El Cap Pereira Namua, good morning. Hazel Bacalso Luay, good morning. Og si Bibi Girl may buntag, Zail Gonzales, good morning. Og si Josephine Sibunga Salbiron Balgonete may buntag. Sa mga nagtanaw diri may gala sa apoy nagtanaw di agap sa XFM Davao Katropa Digital nga page. Nasad or na siguro na bisag isa kabuok, duha kabuok na. Posible po gwa, no? Na? Alaus! Kumersal sa ko?

0: oras pa ito na tay, 33 minutos pasado, alas 7 sa buntag, kajut lang.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Dong, magdula tagtago-tago.
3: Sige day, unsa man po na itong postal eh.
2: Aw, kung makitaan ko nimo, imuhin ako.
3: Oh! Anya, huwag di taga makitaan.
2: Ay, oy! Nanakulikod sa kurtina.
3: Huwag ka na kong bungot sa ito eh.

0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bintil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
3: Southern Gold Coffee Mix.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Maring, alin pa gud, Maring? Pagkuratira gud ang imong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
9: Mga katrupa, exciting!
10: Puro sa

0: Spider at 37 minutos pasado alas 7 sa buntag.
1: Good morning.
0: Oy, kining oras sa tud kaninyo mga igala sa Santon Plus Herbal Capsule. Kadumdum mo ato mga igala. Kaptagain ako bukol-bukol di agabi, no? Ginahan ko mo, do, gusto ko makadumdum kan tatong ang mga bukol-bukol katong original katong original gab. No, mao ni siya. Nabay imo ana naka-stack diha, naka-stack pa diha, no? Santon Herbal Santon Plus Herbal Capsule mga katropa. Kining kwadera. Okay, ako na iba, ako na itrada diha. Grabe. Yan.

0: Oy, ang Santon Plus Herbal Capsule, mga higala, mapalit na sa mga butika ha, sa inyong lugar nationwide. Mga katropa, kuan ka diha, high blood ka, ining diabetic ka, mga kaigsunan, di arah ang ato ang pangpa kanabang dakong tabang aron kita mga higala nga mas mapadali ang kaayuhan gani, no? Ang Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa. Kung may maintenance ka pananglitan, mayon kagaroon nga. Naaman ko'y maintenance, katropa, ang Arnel nga kanang para sa high blood. Pwede ba ko undangan ako ang maintenance para sa HB? Unya, kanina lang ako maintenon. Ang akong advice, mga higala, ana, ayaw. No? Kanang girisitas doktor sa imuha, padayuna na. Kaya kani, food supplement man eh. Pero tabang ni siya, mga higala, kumbaga, sa kuwan pagkatalyzer ni ba? Namunida kung tabang, mga higala, aron nga mas mo ipikto ng imong maintenance diha. Kaya na may maintenance ko, nga maintain rasad, mga higala, panitan. Nag-maintenance man ko, pero nga naman ako dugo nga maura man. Maintain man po. Iyag yung gibarugan yung pagka-maintenance. Waras kung imo na may galang sabayan og Santon Plus Herbal Capsule, mas nindot mga katropa, no? Mapalit ka na may galang sa nakuna mga butika sa iyong lugar nationwide. Oras by 7:39, dira ta sa tong una may galang tubig ko karong buntaga. Daghan may galang ni sa way, no? Ato lang ni ato ning gi-fact check kay di gyud mahimula mahimutang akong kalag. No, Edgardo Tapdasan, may buntag ikas kanang galiti. Good morning, boys and girls, dia.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si Jodeline Rocamora in San Bangkore, may buntag Dongski Stuling. Good morning, watching your live program from Compostela, Davao de Oro. Shout out Brad Ariel Cabanero. Good morning. No? Og si Uncle Dars, may buntag, no? Si Severam Tiniam Irish, mayong buntag na nagtandao ikas Hong Kong. Gi-fact check na ko, mga higala, no? Kaya di dyan, may luna akong kalagong tag 10 million bagayon na yung mga higala na yung bumbiro. No? I mean, kining fire trike, bumbiro na minoon. Kining fire trike or fire tricycle, mga katropa. Na sayran nga, ang pamulong ko, no, mga higala ni John Vic Remulla was taken out of context kay dili ko no to may pasabot niya mga higala nga tag 10 million. No? Lahi ko no to mga higala nga fire truck nga paliton pa lang ko no sa Korea. Nga tag 19 milyones. Oh, niya, nahangyo may gala, tag 10 million na lang kuno, mga kaigsunan. Pero, kini mga higalang fire truck, existing ni siya, of course na ni siya. Katong mga patrol, may galas police, naato siya. No? Ang akong masulti lang, wadyod na kahibaw mga higala kung pilag yun ang presyo ni ana. Pero maingon ko, kung ang usa ana mo abot o 1 million, bisag 1 million lang, binuang na. Lagi, bao-bao, mabot og 1 million may gala, bisan pag ipamodify nimo ba, di kabot pa bandre.
2: Pinawa!
0: Lagi. Oh. Ngayon ka nga, naman ko'y makina sa kuan, naman ko'y makina sa kubuta. Unsa ba diya nga kuan nga makina? Bisan pa. No, bisan pag buinta na ay laing makina, di pila rabang tao na may gala. Kantidad, ana. Sa una, makin kang amahala ni mga, sa una, mga nag-iya na mga makinaha, may gala, katulang naida kong basakan. Pero karon pwede baka magkapalit daghan na may gala dress may ku ano na dress agdaw may gala mapalit man ang mga ku ano na oh now kini may gala giulan karong batikos no kini bagong Pilipinas kuno mga gala nga mga fire truck gani no nakatagamta may gala mga pagkumpara no ang ato may gala kaluoy pud in tao no nadaot naman noon mga gala biski grabing pag improve sa ato ang Bureau of Fire Protection mga kaigsuunan. No, nadaot ani kisabay nagpasiog daan ni mga proyektuhan ni mga higala ni murag mga kibul nga mga kuan nga mga fire truck. No? Kisabay bag nagpasiog daan ni ka bright pool ka ayo ay. Hala. Ay. Pertigyo brighta mga katropa gyud no?
3: Bullseye.
0: Ano, matod na okay man daw da. Okay lagi kung musalir niya panalitan may gala ka na magsikapalpak-palpak. Pero magamit man daw gihapon di ay tanaw na to ni magamit man daw gihapon si Agab tanawa ragu
3: XFM Katropa.
4: Nasubok ko ngayon ang dalawang bagong bili na fire truck naman mini. Siya pong nakapasok dito sa looba ng package.
5: Ganda lang.
4: Talaga po malaki ang tulong. Nandito na po ang ating fire marshal, police.
0: Ang galing ako, Diyo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: So gipakita nga ris video mga higala nga kamo ba sige mog saway aning project mga higala ni Marcos. Taka ra gyud mo ba? Tawa, magamit man daw di ay. Oh. Barangay 176D. Manila yata ni mga higala no. Barangay 176 dili man ni kuan. Okay, 76-A ni adre ni may galas Dabaw. Ah, 176 man. Nagamit man. Oh, kadto mga higala gitawag nila nga fire trike. Pero ni palyar mga higala ang makina, mo na giablihan na lang nila ang katong drum bay tawag ana oy. Baldi baka may higala o drum sa kuan nga ginang ulinganan gani. Gipahigda lang. Unya giablihan na lang nila mga katropa unya moy gikabo-kabo nila magamit dai siya pangkabo.
2: Hawa. Ay.
0: Kamupod. Grabe sad mo maka unsa na? Unsa mo maka BIBI baka saway. Magamit man di ay o. Kinigyo ko nung mga DDS ba mo mga pasiugda kaayo ko no mo. Ngano ko nung inyong gisaway nang ng fire trike nga wi wi wi wi.
2: Hawa. Ay.
0: Pero abi nimo paanaray ramana no? Paatras gyud siguro may galang atong kalambuan no? Paatras pa anaray ramana kung maanad ka mga igala nga mauna na atong kalaki okay ra no? Kamu lang siya pero ako di ko no? No? Ha? Gihimo naman noon may galang kabanan. Abi ba na kung musirit na? Wama musirit ay musirit pa may kamo sabay musulti ninyo na pero dili kuno natin million ha ato lang mga higalang iklaro no nga dili kuno na mga higala 10 million napay isa na gab akong ipakita nimo gab ha kadali kay cute kayo to nga kuan sunog ginagmay di pud ka makaingon nga di siya magamit basta na ay sunog ginagmay effective yun siya gab no kanin ay kuan di kani oh sunog ginagmay. Ano nga ginagmay lang ang sunog hinoon?
2: Hawa!
0: Ay, kananang, kanang nag-barbecue ka, mga katropa. No? May guntag ni Muda Sir Abel Manlangit, no? Nag-barbecue ka. Unya, kalit may gala kay imong ganaan, nagpahiran ni mong mantika, bagay soon, ni sila umman. So, manawag ka garong may galag bumbiro. No? Ayaw pag Facebook Live. Ayaw pag FB Live. Panawag na yung bumbiro, may soon. Inadayon nga, may sunog dito. Oh, may sunog dito. Kaayo ra may gala. Naana po ding mga sinugo ni BBM. Oh. Naningog na ng mata na ni nag-duty na ni mga kurimaw. May gala. Oh, katarong nga ganyan yung comment sa kong program para makaswildo mo.
2: Pinawa!
0: Pero, bisang pag mutambling mo kabainti diya, digan mo kakumbinsyan ng mga taong naminaw diya.
2: Hawa! Ay,
0: kung mga... ay mo diri pag comment. Oy, dito mo pag comment sa inyong mga idol nga mga kuan. Kana inyong mga vlogger nga mutilap sa og sampot ni BBM ay may kapila-pila diri.
2: Pila
0: ninyo. Balik na sa sunog. Oh. Kung okay na sige ko gab, kung okay na tong kuan, magamit devil siya mga higala para sa ani o karon. No, pananglitan na isunog diya, maglisod mog kabo. Imbes nga mag tagsa mo gunit og baldi mga higala, magamit nga po siya sa bayanihan kay imo na lang siya iparking, ablihan nimo mga higala ang iyang taklob. Pagkahuman mga higala, magkabukabo mo dito, di mura na kang nagdamay galag atabay duol sa sunog.
2: Hawa!
0: Asa mo mangita na nga idea? Di basta-basta na! Ha? At tawag ka na mga higala ng idea, state of the art! Gipaduol ang balon may gala, gipaduol ang atabay ngadto sa sunog. Kung asa may sunog may atabay.
2: Hawa. Ay.
0: Pero ginagmay lang.
2: Hawa. Ay.
0: Oh. Chabrilish diri amo dako bumbiro wa koy labot ipasuyop na imong kaugalingon na sa imong bumbiro.
2: Hawa. Ay.
0: Koy labot nimo. Pala away na pagka katropang Arnel. Oy, dili man. Kundi ka kauyon ako. Hawa!
2: Hawa!
0: Ayaw! Labot ni mo.
2: Hawa! Ayaw!
0: Orogin ako ah. Kung banhaan ka sa programa.
2: Hawa!
0: Hawa!
2: Ayaw!
0: Kitao eh. Good morning ni mo na Chabrilis. Kung tao man ka Chabrilis, good morning. Pero dili ka tao, computer ka, kay trolls man ka, di ko ka good morning ni mo. Ang mo good morning ni mo kanina lang.
1: Good morning, boys and girls.
0: Oy, naisunog ginagmay. Sige daw gabi. Mo na ilang drill mangod. Kuang kayo ka nang yaga-yaga. Kaya nga pagka-drill yun. Tanawag ko ninyo.
3: XFM Katropa.
0: Oh, di na maugap. Ato isa. Onara. Ayan. Diri mabugo ka tanong speakers po. Nonsan naman. Nag-like man, diri-like man dito. Sige, balik. Oh, di abot na.
6: Wew.
0: Sige, nasunog ang barbecue. Wew. Ana. Aga kong ikakatawaan, anik. Gihimo ang inyong hungog-hungog inyong kaugalingon yun. O kinsa man mong mga tawhana. Maedjud kayo mong pagka-acting, choy. Tawa na ko ng mga tao sa likod, mga katropa. Tawa, tanawa na sila. Ah, tanawa. Ah, na yung mga tao sa likod. Patampong-tampong sa sila sa ilang naong pastilan, Dolores.
2: Hawa! Ayaw!
0: Pagka...
7: Pinawa!
0: Ay! O saan na ba tao may gala ni atong gobernur, no?
2: Hawa! Ayaw!
0: Nagkadugay may gala, nagkaway buot.
2: Hawa! Ayaw!
0: Ismaila Sabiliano Asuncion, Sir Arnel, Happy Wednesday Sir Arnel, Davao XFM Mandiay, atong aura pang butin ng fire truck cute, mawab forever, no? Kuha na ni ato akaroon ma'am, dili na ni, isa naman lang guning XFM Davao Tagum, XFM Davao Region, ang atong kuha na ni, banat ani mga katropa. Ayan na ninyo nagbahin-bahina, no? Kaya di man akuntra, pareha man na XFM. Ang akong programa, madungog ninyo dito, madungog ninyo diri mga katropa. Sa mga taga-Davao, no? Sa mga taga-Davao, mga nabagwan, kisya ba na? Banhaagod anak niya. Hindi po ko makapugos ninyo. Kaya basin, daigwa mo na minaw na ko sa una. 7 years po ko may gala sa radyo po nagbanha-banha sa una. Dito speakers. No, dito sa katong network mga igala nga giduol ni Gracioso.
2: Hawa! Ayaw!
0: Pero, ingos mi pisara gabahapon nga, di nalang doon niya pakasuhan. Kaya naman sa iyang mga amiga. No? May gani kayo na nga na. Magsidigong pa to, may gala. Delikado. Ha? Ma, now, sound taman. Oh, may gani, may gala kasi sa BP Sara, dili. Nako. Si Mako. Mako Rason, no? Watching from Canada. Di na tumbigo ko nga si Elmer man. No, dadula na diwa na way nagaka-comment si Elmer. Mer. Diin ka na Mer. Mga tropa tada sa pantalan Mer. Sa Yoyoy Fishport, halinda sa Hinigaran. Musta na ka mo Mer? Romeo Carillo Lobiano mayong buntag, no? Sunog ginagmay, o din may galay kuan? Tadawa ra gud niyo. Ang ila may galang, my good kay pud mo ka artista pud. Napay pinatampong-tampong may galas naon kay para inong kuno nga sunog o barbecuehan na dito may galang ni Silaob. Anak kagang laki oi, unsa naman taon may galang ni?
3: Bullseye.
0: Eh, kanyo do better than that.
7: Ay!
0: Kami may gibinuangan ninyo ani. Sige, alas 7:52 sa may galang tag na sa tubag managubaduban. Oga, kinala may galang ligo na nga tong lawas. Muinom kita mga galang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Herbal Capsule, mga kaigsuunan. No, ang box ani, wala natin box na sa Santon Herbal Capsule. No, muna ito mga galang kuan, saligando na ito eh. No, sa itong inadlaw-adlaw nga paglihok. Pangitaan niya ha, nakatong Santon Herbal Capsule. No, muna imong paliton mga kaigsuunan. Yan apoy kape na to, Santon Plus Coffee Mix. Pinaka the best ngayon nga kaubang buntag, mga katropa. Sunod nga to be ko, mga higala. No? Ano na tayo may galas kaduhang iskutanan? Tanawang saan ako ning kamada na gugab, kaya mga warag nawa naman po niya ko agawan. Ano? Sa dugab ba na to, mga higalang katikaran, mga katropa, no? Asa ganito si Auntie Claire, uy ang atong idol may gala. nitingog na nagisi po ta ng imong baba sige tingog pakontra gyud ako diba magsurok gyud ang akong dugo kinahanglan gyud kumuino may galang Santon Plus Herbal Capsule basta makadungog ko may galang Auntie Claire. ang pinakabakakon may gala sa balat ng lupa. Wa gabae. Alas 7:53 mga higala. Dapig bisang nagkaipit-ipit na. Mulusot mahalag pisat.
2: Hawa. Ayaw.
0: Oh, mas dako pang truck sa septic tank. Katong sigtig suyop mga higala katong manuyupay puso negro. Ayaw. Nito bag mga higala si Auntie Claire kay ingon man ko si Bibi Sara. Anyway, hisgutan nato ni unya ang detalye mga higala sa preskon kagahapon adlaw. Ingon magud si Bibi Sara nga ipakutan na siya sa media ba kagahapon. Sa imong tan-aw, kinsa ang nagpaluyo ni ining tanan? Bisag kamo sigurong naminaw diha karon. Makabalo mo mga higala kinsa ang nagpaluyo. Bisag kamo sigurong mga trolls bahala wa mo yung mga utok.
2: Hawa. Ay.
0: Kamo di utok ng trolls kay computer man na. Isa nga hagit na kun inyo pamatud nga di mo computer ipakita inyong naong isuwat inyong tinuod nga pangalan.
2: Hawa.
0: Ay. Eh, ubot na yun. Para nang ako, Arnel Cortez. O, eh, ipili. Kadang asang Arnel Cortez. Kadang mag-Arnel Cortez sa Pilipinas. Ano ba? Kadang mga Leonardo Abira o mga, kuan, mukomment, tinood niya pangalan, Silen Duero. Pero, mukomment ka, Chabrilis, Badong Batilis, pangaan ba gudas tao na? Pangaan man na may galas ang tilmo?
4: Pinawang!
0: Galaw-gaw. Barugay na inyong, kuan, di ako siyong gituuhan. Barugay na, di kay, otherwise, mga trolls lagi.
2: Hawa!
0: Now, bisag ka mo mangutan na ako ninyo may gala, di mo paboros mga Duterte, unsa ba mga klase may gala sa pagkatao aning kalibutan. Ha? Bisag siguro ba nga gala, bata, nakabalo, o kinsa'y nagpaluyo ba nga gala aning giagian karon sa vice presidente? Ha? Nga, kung imong lang taon, dili lang siya, kundili may gala, ang iyang tibuok pamilya mo ay nakasinati ni mga kaigsunan. No? Ang iya may galang tibuok pamilya mo ay gibirahan ni ini. Kisa ba kahit nagpaluyo? Oh? Alams na?
2: Hawa!
0: Now, gitubag ini mga higala sa Vice President de Gingon, si BBM. No? May lain pagod. Suko si Auntie Claire. Ingon si Auntie Claire mga higala nga hindi na daw kailangan daw nga dauton daw ang vice presidente kay nasa katawan niya yan. Hindi na malitos, no? Nasa katawan niya na yan.
4: Oh. Hey!
0: Suda po na yung Tagalog. Hindi na daw kailangan may gala kay nasa katawan niya na yan. Yun si Auntie Claire, mga katropa. May naon na to si Auntie Claire, be.
3: XFM Katropa!
6: Efforts to tarnish her reputation.
7: Wala na masisira kay Bibi Sara, nasa katawan niya na yan.
0: Oh,
8: I talk to my worthy.
0: Ang ako diyong gimulo mga higala, isa gyud nya mulo na ko aning gobyerno ha. Mga katropa, kay nganong naghimo mga higala spokesperson nga palingkira. Mo gyud ni kanunay na kung gimulo nga unta ba, no? Wala man ay problema na mag-away mo politika ngano man dili na nabago. No? Mag-away magani na magsuos politika. No? Mag-away magani na mag-amahan, no? Mga igalas politika. Mag-away magani nang kabit og original dias politika. It happens all the time. Alam na namin 'yan. Expected na mga igala pero please, no? Ayaw pud unta ninyo i-construe nga ang mga tao apil sa inyong kalaban. Oh, butangan mo ninyong spokesperson nga imbis i-bridge ang gap between the government or should I say the Malacanang to the people, mahog naman noon may galag na sa nasa defense mode permi away permi ang gipangita. Nakadungog baka ni Auntie Claire og nakahimo og maayong pagpasabot ngadto sa mga tao mga higala. Kada piktos Duterte, kada panghitabo Duterte, kada sala ang kada mga panghitabo may galang sadaan Duterte. Tinuon na may galang na yaga-yaga. Na yung mga shooting incident may galang kining resultas gitatawag na to may galang nihilistic violence extremism. No kana mga pagpamusil may galang diya sa mga tunghan. Ang ipasangil Duterte. No? Ang mga magtutudlo may galabirhan. Ang usa na ba ay purpose ato katurang mga batan-on may galas kalina nga nag-BIBS pangulo. May kay bagabatan untog ako pa itong mga higalab.
2: Hawa! Aya!
0: Oh, gibasyo lang itong haan. Di mo ganun, makuan, di masakitan, di mo higugma og tao. Dito na lang musuroy, kung asa mo madawat o higugma. Ayaw na lang mo, adu-ados mga lugar nga, ang mga tao kapangyamid, mapugos na lang, warawara sa ilang kamot, pero mga naong may galamurag, ni Agig 20 Cabernet Santo.
2: Hawa! Aya!
0: Klaro man imo nas mata, maklaro ni mos mata, maklaro ni mos mga tao. Luya kay mo warawara sa ilang kamot. Pugos ba sab di mong tao di kakapugos. E, padayon na si Auntie Claire Gab.
7: Yung mga pondong yan na sinasabi na sa kanila, mapapakita yan sa bank records nila.
0: Mm.
7: So kung ano man ang bayad, nakuha nila mga pondo na maaari nagpayaman sa kanila, huwag nilang ipahit sa Pangulo dahil ang Pangulo ay hindi nakinabang ni Cinco sa mga perang di umanong natanggap nila.
0: Mm. Isa na, no? Isa, duha na siya, duha. Kuan na lang. No, padayon na lang ito, ikaduha nga kuan. Ikaduha nga video.
7: Mukhang marunong naman siya magpaliwanag.
0: Uh-huh.
7: Kung meron siyang sapat na ebidensya, ipakita niya na. So parang kakaiba kasi ngayon. Ngayon may binibigay siyang Annex A, Annex B, Annex C.
0: Mm.
7: Pero bakit sa iba na talagang kailangan malaman ng taong bayan?
0: Kadali lang.
7: About confidential.
0: Kadali lang. Confidential fund man na, padulong na. Klaro na ako yung ba, padulong na confidential fund ang litok anak mga
7: ina.
0: Ingon siya nga, gahapon mag-unay press con. O niya, ingon siya nga, ngano man lagi karon o, may manday siya mo pasabot na pa siya yung mga Annex A, Annex B, Annex C na yung mga attachment, kumbaga mga higala, na yung mga pamatuod. No, ngano di daw na mga higala, ang impasabot ni Auntie Claire, ngano di daw na buhaton dito sa impeachment? Auntie Claire, ayaw pong himuag bugo imong kaugalingon, madam. Kung ano magkagtoy abogado dito, nitambong man ang Vice President dito, pinagis kinsa, council. No? Iyang mga abogado. Isa ra gyud mo no. Babantayan mo ba? In unison gyud na ilang mga igalang paningkamot. Si Abante ba dongog nimo moingod gyud nga mutambong ang Vice President mo nan. Mo that's the biggest catch of the day may ilang mahitabo na nga si VP Sara mutambong dito nila. No? That's the biggest catch of the day mga kaigsoonan kung sila na mismo makatubang sa Vice President may galang ilang masalang o ilang mapangutana. Mga kaigsuunan, dako na nga ako nila nga naman. Diya sila mubanat muna ay ginatawag na ito may gala nga kung sa literature pa mga kaigsuunan. Mauna siya ay kanang sa kay tawag anang kuan? Limot naman kuan yun. Kanang pinakakulba hinam na nga parte mga igala sa salida. Mauna lang na siya, bisaya na ako numduman. O nang ilang yung pugon pugson may galang nga dapat mo gawas yung kaarin yung ka naman. O sa may pulos na mga abogado di pwedeng daghana may gala. No? O sa may pulos na yung mga abogado nga mo naman na nagdepensa niya, nagrepresent niya may gala. And at the onset may gala, sa sugod pa lang sa impeachment. No? Gi klaro naman na nga naa ang Vice Presidente through her counsel. No, represented by, duly represented by the council. Supak ba na, diliban? Kasi lang gusto, siyay mo ang hedere kay mangutan nami. Oh. Pasikat ka, boy.
2: Hawa! Aya!
0: Oh, good morning, Sir Arnel. Greet na ko si Richel Introso Naminaw, si Auntie Lodi sa iyang bana Naminaw sa imong programa karon diri sa Bisayan Village. Oh, yung buntag, no?
2: Hawa!
0: Oy, aya! Sorry. Kailan? Ay buntag po nila diha ilang mano no diha sa Frida store diri sa Shrine Hills mga igalad at basbasit bulan kay dugay na nako ning amigo ni sa pikas pa ko mga katropa nagsige na lang kog sa kakanaog na lang ko aning shrine
7: pinawa.
0: Alas 8:02 na mga igalan at mga commercial magod kinahanglan to ipalusot mga katropa para dito makabayad. Wala ba tayo kung anong tao? Wala na tayo binsido o niya. Bayron pa tayo. Kailan mong binsido? Kailan kang binsido, Gab? Ha? Wala ka, hindi ka, uwi ka kamaan, sina, binsido? Binsido ba ka nang bilin sa imong sweldo?
2: Hawa! Aya!
0: ang binsido ka nang nag-CE ka. O niya, nag-CE ka o tres mil. O niya, ang imong sweldo is naara sa 4 mil.
2: Hawa! Aya!
0: Ang imong sweldo, gimay